0: Wa man ginapoli a itimprano sa andang mga panimay.
1: Oh, kamay yaban daw ayos kasi mga rang iba ko na rang mga buwag sa pamilya wa tapeng nanay.
0: Oh.
1: Bisa may pamilya nga ni partner may ginikanan ay
0: napabayan man.
1: Siguro nga oh. Ang natuloy man siguro abing nga syempre makasurvive man daw ng mga ginikanan ay magpinanakaw naman ako na paalala naman ako na kung ni pasi na ni siguro na paripus sa dako sinatawan buga.
0: Gabinipisyo man yaning mga loko man ay maron na pabayan na nanda.
1: So, doon yung kipayad na, that's why nga after matapakagawa ay makasumit pari gihapon sa krimen niya pagpanakaw dahil break palik pa lang na, wapag may himog gihapon natong otoridad at atong DSWD ay itong upper malang gihapon sa ginikanan, after malang gihapon, balik malang gihapon sa inobranda karang nga krimen kipayad na.
0: Ay, may gana ka pamatod, magpa-blatter ka ron.
1: Oo.
0: Ito, ang tapos maghinugat ka rito, pililungko, kapapatay pa rin oras?
1: Oo. Ay, nagkaon pa ka na siguro kipad na dahil mga manakaw nga rin mga minor dita dahil may mga soft drink patong mga haywanan sa guwa.
0: Nagkaon pa gina. Grabe ito, no?
1: Ay, rosang ka kung ito, sa karinulang at sintila ang upos at ha.
0: Ay, makon mo ron.
1: At may mga nabilin pa nga itong kahitang at itong may sobra ito ng kwarta dito. Kumateran ko. Ang defender kipad na basi mabalik pa sa itong sa kalibot PNP ay itong atong kahitag may basa at may kontrasugod. Eh, may mga papel sa tapos ko kipad na hindi po ako ito mahuyap dahil pero wa pa kami nagpa-record anang arang balintiyo kung dahil karang babae pero ginpa-record niya arang kaina ay tag ay nangan at ang parang ginburo mga sinsil yung atong nagabot ato at nagkapit sa libong at inipon sa bilog karang sang kipad na no? So sa mga gihapon update kita sa mga development no? Ay magpublasyon no? Apo pag kipad na diya sa ato sa barang kalibong ng barangay pero gin sugod particular bisan niya nga ni sa may party nga ra ito daya karang Briones logit kay pa sa mga panimagay o gin sugod ang kipay na
0: karang pagid
1: sa gin takawa no report kay Dora sira kipay resident to rin no party karon sa kaso karot pagpanakaw kipay tag report ani sa mga area kaya po na sa kipay Rome sa helig sa kip resident to rin ng kipay da team leader para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kaling awas sa kalibo kipay news of
2: K5 News FM Live Report.
0: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Cahilig. Dato Romay Cantanan sa natabong arang apoy na kawan diya sa aton sa Kalibo. O atensyon sa aton nga Hepet Kalibo PNP. Sir, no? I believe matangani sa abilidad ni Hepe Matangara. Pero siguro makon, mas pagit nga pakakuha na aton, pabakuri. Gina-challenge mo ko ibang arang mga negosyante at tagbagay na nabibiktima ko mga manakaw. Paano ba na ito, mga kwanda, mapadikris ro kaso nga ra? Dahil sige-sige, taro kaso at panakawan eh. Oh, balikan taron tanan, doon mga dugang informasyon ng balita. Matapos siya, may importante nga pahanumdom. Standby!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painam ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi eh.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang ang sugar.
2: TTX 500.
5: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni
5: sugar cane.
6: Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. nagamimik sa function sang insulin. Nga, ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
7: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-it sir ka namin, nag-it sa akong mata.
2: TTX 500.
5: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
6: Yeah. Yawan ka kao ng puso.
5: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
6: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
5: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
6: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
5: Husto.
6: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
5: Polyphenols.
6: Isa pa pamangkot sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
5: Husto.
6: Tikuraso subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balat yan sa kurason.
5: Sagid.
6: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
6: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
2: Gusto. TTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sang una?
8: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na estasyon K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:11 yon, daton karang oras, balikita sa daton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, good morning anay, no? Kay Madam Bingay Almanon nga nagapamati makaroon, good morning. Ag una kay Emmanuel Rufino Quirino, good morning K5 Nard. Kapinamati ako Kimo, oh, good morning man. Ag una kay Madam Roslyn Cirolio, may nga pagpamati. Ag kay Jose Nelson Delfin nga nagamonitor man sa may ASU Banga. Una kay Sir Raymond Herbacio nga nagapamati sa may Pinoy nga nagahigop DTX Coffee Mix, good morning.
2: Yahoo!
1: Una kay Auntie Lourdes at kay Uncle Ramon Naiga nga nagainom it D3 Bio everyday man doon mga K5. Ag sa mga Naig family Ortega, good morning kinyo tanan-tanan una sa may Barangay Pinoy. Kay Jeffrey Remetio Patricio, good morning. Med sa mga manakaw nga ron, kung hidakpan, balion da lima. Mga salot man ha. Salot ron, ay ganegosyo ka timot simple. Baga, ging kapitalan mo man ita mabaw-baho nga kantidad. No? Tapos ay panipuslan ako mga manakaw. Simpleng baraka nga ron, gina kapitalan doon. Hindi man magdaba sa 5,000 kano kapital mo, mga maisot nga baraka nga. Nga ring baligya, bagay kat mga kape, sukar, no, mga kung ano rin na nga mga ginakinangan everyday, sabon, toothpaste, no, etc. Nakapitalan man doon it mabaw-bahol. No? Tapos sudlon ako manakaw, pati ring benta, pati ring mga baligya rito. No? Daghon tananda, kanan ka pa sa sugod, sus Ginoo kon Dios. Pero kung namat sa milog, anda nga mga style, galibot sa nat adlaw ron. O sa isa nat mga pwede matarget nga mga baraka bina, no, nga ba, madya magugang robantay permi karaw. No, a senior. Ito yung gina-target nanda. Ay, no, mga senior akong magkatugog, hamuok yung dari iba kong amatman, hibugtawan, ay di man managit katunda ka kasukol kung halimbawa hibugtawan kita, no? Ay may edad-edad. Ay, no, dahil problema. Kasi paano kung halimbawa nga ni kung sumukol taro senior o hikilagasan dag hiobrahan tat krimen. Pwede ba karon may mga ginkwanta, ginbalikan, ginpatay kita. Ano problema matod karon? Ay dapat kita aksyonan ko PNP ta. Bahogid nga problema doy nga talamak nga mga kawatan nga mga minor di edad ag paano doon resolbahon ay matsahagos at adlaw may mga makarong nga kahitabo. Correct. Yes sa kalibo. Ay dapat karon na aksyonan ag kano no? Mas pagid nga pabakuron taro kano paglibot katon nga pulis curfew yes sa kalibo dapat tanan nga kita di karon nga daw pagpamatsyag ta minor pisar nga una man kun amat may mga na may mga ginapatugog ba sa nasa police station pero nga wag kita kita no sa sud sang Domingo grabe taro kasot pa nakawan sa nagasari-sari nga barangay diya sa Kalibo no may mga negosyante ni makon sinakon nga naghambal ka ko sa night man kami karon K5 daw no purpose man ako si CCTV na mundoy nyo taron once nga makilan-an patawgon man mana to sa barangay kita gaawat pa manakamon ni Yatis. Eh, siyempre, mato ka lang rito kung sing ka mo ginatawagan ka mo, nga haramaton, dahil sa TV, o tanan. Proseso, baga kasunod ka man, ay at the end of the day, ka man doon, pang-release man doon, ay minor nga ni. O ako nung kasayid ko, andang ginapanghimo. Lintik ko kalukuan, kabatas, panugod-sugod ka bagay, o kasayid ko na noon ang ginahimo. Ay minor, alin may protektado matod ka itong nyalay.
0: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
1: Sa ito niya pagpadayon, before ako matabok it Burakay, yan ay kung nag, nadyan negative pa partner, lakon nga amigo nga SB sa Malay, ay perming ginabaha ro Dimol, ag porsyon tot Burakay, mga K5. Ay doon na balikan talang imaura, ay madya ang 8 a.m. abira kong set karakana. Unahon talang ani partner si K5 Regilin Tornino sana nga report para sugpon datong balita nga ra ay oh napugo man ka manok kuring ano pa pati kuring nga may lahi sus Ginoo ko si ma grabe ta mindset ko manakaw no ay matod ikaw na taray gamit at matod ra kon di ba baligya mo to ay may lahi ro yung kuring amana oh, bagsak presyo nga amon tamatod nga kuring ron ay kaso ginapadispose sa bimato ni nanay ni tatay kung sino rin na pwede mo magamit nga libay. Ay may lahi ba? Kung pila matari mong patong sa presyo ron. Yatis na naman ako, no? Pati kuring daga sa manok. Oh? Ang iba pa nga mga pwede mapusla na sa may Briones, eh Briones yan, di man mawagar sa gina-target ko mga manakaw kapin na sa housing. Kakas, bisan jilosim akong ginapatos mo akong kung mga manakaw. Kino-conscious patawarin mo akong kita. O, dalang dyan, ay yon sa mismong linyada naton, reports K5 Reds, live sa may Briones Kalibo. Patrol, standby!
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Reds, sa report, go ahead.
2: Sa K5 Nard, bisan hindi yun ibalik ro, manok ro, kuring lang ro, ibalik ka K5 Nard.
1: Bahay, di, hikaon, kuring kuno hambag ko iba, tapos manok naman ang ibalik. Pambulang?
2: Ay, may lahi man ro, mga manok, may hulo, may Rhode Island. Oo, sa ginabreed, ginabaga ka K5 Nard. Ay, dagas man, ite karang manakaw, pero ro, panawagan, isang bilog sa mga nadugaan. Ay, bisan ayaw, tamana na ro, manok, basta ro, kuring man, ay pet, abi ko ana nga unga.
1: Ay, napamahal na siguro sa unga. Naroon, ay ayawan ka, ay, budlay tarong kung ro, unga ro, mag-usoy, ay basi kung ala.

0: Kay Abitanan, no, Tinakawan, kay 59 up atro
1: nakaka housing imaw or residential?
0: Bukod residential ya tagi limaw.
1: So, okay.
0: Ro up at nga ra, parang compound ba kay 59 mga pamilya man yan ni Kapitan Albert de la Cruz, pero mga Tinakawan. So up at sambilog na hamugag na sambilog na bagay.
1: Hay siya Miss so, Kat galing ara hay makukuring galing ara nga nag-star sa Dapog nga mabulingon ritsura o.
0: No.
1: Pero at nakikita ko ta sa mga pelikula, sa mga Hollywood.
0: Taga anang bubo karon na ikadamog-damog ta kay 59 Fluffy kita kun imo nga buhitan baga kwa ko nimo hay gadamo ta nang kahaba pero anang bubo.
1: Ag anang pagkaitom ko anang adunggan ang itsura madya pa fade imo nga raho. Mahalata mo tagagi nga bukont at kuring iya sa Pinas la may lahi gimatay.
0: Yeah, so diyan ro kwan ro importante kita para sa pag-iya bagang kay 59 nga maibalikon ta bisan diyo taro mga manok na to kay manda na tabo abi nakabutang sa kulungan sa guwa sa kay 59 may kulungan matang separate dahil karanya mga manok na ra ka kay 59 agrokuring hay may separate matana nga kulungan so ikaraya posible nga bukod nat sambilog ka kay 59 may kahimuan ka ra kasi in trace nanday Kapitan de la Cruz pero inagyan mga may mga footprint sa K-59 nga mabahugot aman rin si Kim sa adult man na ag may una nga ma-insute man. So, basi minor o kunana nga kaibahan ag saganas nag-agi sa likod sa K-59 dito kaya nga mga panimagay nga posible ta nga niya isuhitot ana na bagaro mga lugar kung sa sina na buon do pwede na natakawon sa K-59. So magkaroon hay gina-investigaran taray ta atong karangang council ag-recorded manda sa atong karang kalibo PNP para sa pagtumod ka K-59 kay tama-tama gid ko nagkaliwan nga adlaw nga to taga-inugan baga so gain ro pangyempo haturo anda nga din samantala sa K-59 nga
1: eh, hagos kuan abiron eh kung maugan maglinagasa krusim hay bisan singkiring kagas it manakaw hindi mabatian.
0: So, wani nga wag ito nakapanob isang sambilog sa tagbagay ka kay 59 nga di nabi man na may nagakagas o kung may isang paali nagatunog ro ano baga ro dahil karang mga manok ka kay 59 paghapikwat. So, wani nga wag ito itaybiya do dahil karang nga mga tag-iya ka kay 59 yun. So, ato nga pamatian do pagpahayag mo ang ano intervention itatong karang nga barangay sa serye nga ra ipaganakawan sa K-5 yun ay pamatian ka pero pagkayag ni Kapitan Albert de la Cruz.
2: May dahil din nagagawin sa mga pamati sa K-5 News FM na ito, no? So, pagkuan nabi ko siyang adlaw nga ito nga may nag-report yaka ako nang nagtawag nga may tinakawan ko na sa natmanok ako rin nga insigida man yan eh ako manginatunan aga ako nga gintres kung singkit mag-agir randang akura gabi nga ito nga kuno nga lambat ay gin pagos agin papanaaw kag rekatonon nag-agi sa amo nya pagtris ag may mga footmark man yan eh
3: oh.
2: Aga ko nya gin tutana kon pilagid nya bilog ro nadoga ay pag-abot na ako nito ay may manok nga inugbugang ag kuring nga to nga anang nanay ag dayong bilog nga tiyo oh. Hybrid abiro kuring
3: oo oh.
2: Ag manganangan man yan ay umabot man ro dayang anang kagapit istorya mo kami to. Ay naduga man manaramon di ka to sa likod nga tago tangani to. Agwa maningat nag-aagturi ka to. Ay isa gina agumabot man yan ato nga kalibo polis. Agwanda man niya duday basi man ay kwanan buko matiga ibagin niya lugar do nagbuog. Ag simpre bisan ato man yan yung kwanan niya matakita ro. Ito nga to nga nakatago gid na sa likod niya to nga manok nga ginapalahian.
3: Tagmang pangbugang ka nga raron kap nga manok?
2: Bali, rato nga to ay gina-breed yut ato. Dahil
3: okay.
2: Anang amusan, rato nga ng mga agak nga to ay nakadaw ko tabi.
3: Mm-hmm.
2: Agro tag-ana nga ni ay bago mang balik sa anang nga trabaho sa seaman.
3: Mm-hmm. Same particular da na tabo kap, ano tagay kara sa mga pabahay na to?
2: Ay, magayo pa man daw pabahay. Yes, may sitio takas tayo nga ra.
3: Oo. Pero mga footprint nga nakita naton kap, si imposible imaw nag-agyag, ano ro kabuhugon itsiki, ano da, minor o kung basi kung adult yuta ro, may kahimuan ka ra?
2: Sa anda nga ba na manok sa akong mga nakita ay adult siguro, nagmat sa may isot ko no. Nga ni, simpre, hindi manabi naton ma-kwangid, dato malarogin pasihan nanda, agnamon man doon, agin

0: Beatrice Abiro daya nga ana nga putmark ayat nga ni Ricardo sa unahan man ay nagtawag man ako nga gauli man ako nag may ko nabi kahapon no may raya nga pag kaaga ka to ay may raya nga Rescue Olympic nga training ramon nga team iya sa Kagangka nga ay nag-acto ako sa akong sambilog nga player nag naghambay nga saan da ba nga pagpanaw ito ag mga na nga sigakyan ay tapos nag-uli man ako raya subang ko man sambilog naman ako lay atakawan man man ako limang bilog nga manok iya man sa may ganas may footmark man yan ito ay wala na ko gin mag-ano simpre ay basta gin kumpirma nga manok man ag agak man to talisayon ay raya nga ako man dito nga ginagtunan tapos ay bumalik man ako ya bumalik man ako ito pagkatapos na ako nito ay pagbalik na ako na ay may mga police man yan ito kahapon ko pag aratong atong panahon tapos may mga media man ito
1: So kabilogan ka sa apat nga ka mga panimagay nga rapila gid tanan ka manok ro na buo.
0: Sa anda nga estimate ay mga napo ay kun siguro kun saka ako ni sobrat aron.
1: Oo.
0: Dahil do inubuang gagi nga to ag anda nga tong hulo ag kaya nga
1: ay tag
0: Rhode Island ho tapos ay tapos iya nga tori karang lima nga ni sobrat ang napo.
1: Okay. Ro ano ka probutangan karananda nakakulong agano ro mga tinakawan nga ra ay doon nga sunod gagagapit malang man ro nabutangan dito unta karang nga mga kulungan
0: ay ho mao na nga magapit malang mga pila malang metro dahil gilipping malang abil bagay ag pamilya malang man doon nga ron ag iya tari karo magayo-gayo sa unahan noon ay magayo pati ito mo sa ganas pagid
1: oo datoro na hamugag
0: datoro hamugag
1: so bali apat tanan sa dakap or lima?
0: Bali, lima gid. Aron na yun. Lugay iliping matabi. Pamilya malang ay yung kukumpound malang mana. Royon.
1: Okay. Pagpati takap, tagasiin ro may kahimuan ka rin man siya kung kabisado na takon si ina na tukmoon niya mga kulungan ro anang ginabuo.
0: Ay, di karoon kita nga niya ay simpre hindi gid kita makaano dahil may gaduda man niya bukong ginaman at magayo ka rin dahil hamat kabisado na naroon niya ron niya lugar. Gini ba nabi kita kasi nga magpabango diagi kung yes. Sino dahil wagin nato nakita nga ni kinangan gin makundo may ebidensya gid kita ag makakuan.
1: Oo. Pero ganas nga ginagyan sa likod nga portion cap si in paad to na trace naton si in paad to mga footprints nga to nanda.
0: Bali, igto malang paag to ag iyaman sa piyak nga sa tinakawan doon malang ramon. Doon
1: malang itabok-tabok na malang man.
0: Oo. Ag simpre ay hindi man mo rin kaagi sa karsada ay mahayag man among karsada.
1: Oo.
0: Kabuabo ng iwag ramon diya makaroon na karsada.
1: Kung sa mayor nga karsada.
0: Kung oo, isan niya sa mayor o sa barangay road namon ay kwangid. Pati nga ni Palooban ay ginapahayagan namon.
1: Naiwag na. Oo. Ano ro, intervention takarakab? Kay bukod na tat sambilog, abiro aton nga victim, agmakar nga mga binugan, haitig, ano nga ni Kunre, kuriit o kuraot na yung bugan niya rakab?
0: Ay, siguro ron ay preskamon mo ako na ay nag-istorya man kami kabik ako mga sa pisan order nga ma-adjust mo kita makaroon sa aton niya pag tiyog-tiyog sa pag-robbing ang siyempre ay sa aking sa ako nga kasi Mario mag-ingat kit sanda magpamatyag nga hindi kit magsalig nga singano nga mayabatyagan sanda ay pwede man sanda ron nga linglingon nanda mga yut bulik kung ano kit man ay malisod abi nga magsalig kita nga may abatyagan niya to kita ay kasalig-salig kita nga wa tagali tapos pagbugtaw tanato na ay wa utara tong mga manok
1: Based sa statement it mga biktima kapwa ko na sa dat may napanuhan kung anong oras abi nag-strike do dayong mga manakaw o gin samantala ro medyo magain man abi ro panyempo ko nagtaliwan nga inadlaw nga rakat
0: gin samantala siguro ro panahon nag hindi siguro kumakuan na yung simple ro panahon na medyo maugan gid gambay man yan ko una nanda ko iba ay mga alas 11 buktaw pasanda may una matang timprano nagkatugog ay nag-internet pa man yan ko noro sambilo nga rang atag-ana it ana nga ko ring ay ba man kung saan natabatyagan yan isiguro ay mga kwan yung git siguro ba siga pa aga-aga on siguro mo tumira o mga gapalas do siguro ron
2: So palaisipan ang budlay bi matod nagatu kuno nagaturo at abaga kay Fibridge dot dapat ay may una gid nga kanabi dagom ebidensya ag witness gid ron nga daturo taon nag panako pero ko pagpati ko daw una man ko sa libot ron ay Briones to pili lang kung sinya tupad nga barangay o taga mismong una ro nagkuan kana nagpanakaw kay Five Bridge. Balikan ta si kay Five Bridge ha. Pasingid abi ma mahalin gid ro manakaw pa makuan gid kan matukid karon do taga ibang barangay banwa no like di karong area Biryones no, tupad na karon may apart Mabilo na una malang gidron do manakaw gid hindi man magayo ra kay Five Bridge.
3: Tama dun ka kay Five Nine kay gapos-gapos malang manabi rin karon nga alagyan git mag kay Five Nine karon sa may sitio takas ganyan eh sano kay kapitan hindi man matod magdayo karon ng mga taga Altabas kay Five Nine una on gid lang man dun kapin pa kay side nanda nga doyan nga mga ko may manangat kay may mga alaga nga manok kay Five Nine so do panawagan makaron itaton nga barangay council basi kun may mga mabaligyaan identify baga kasi Five Nard, Rukalabanan abi may breed, mga hulo at mga Rhode Island gara, kay ipasayo di lagi no, sa atong karon nga otoridad sa Kalibo PNP at sa Parangay Council para mapanabat. Kay may mga previous incident man sa Briones nga napanabat mataro mga suspect kay Five Nard at nagbagayran mataman yan sa barangay. So makaron, ongoing investigation.
2: Do plano tag-iya, Alen, ibalik okay yang datong atong kuan or masukot sa Natdanyos mapasakat kaso
3: okay tang maibalik kay Five Nard pero syempre ro iba karon may una kita nga nya settlement ron ag may bagayran nga involved kay Five Nard so gina-consolidate pa man ni Kapitan Abida kay mga pamilya na malang manda kun ano gid no ro mangin disposition kara kay Five Nard ag gaban-gaban na pagpati since ngani nga same day same time man natabuorong insidente hay sambilog malang man ro mga suspect kara kay Five Nard santa malang man ro nagtimo itay karanga pagpanakaw kasi nga ni pagpati ni kapitan halimbawa kung mga minor lang mana hay mga kuanya mga pito-pito at aruanda karon nga ganon kay Five Nard kagabanan mataana karon hay mga vending machine or kung ano nga mga pang-computer at pang-load-load yata na baga. Kasi man, kinahanglanon kita man, ag, bukong nila sa bilog do tinakawan, hay lima kita ka mga panimagay ka kay Five.
2: Butang bago nagbuhay, timot pilang basi oras siguro una sa lugar, ay nakalima timo ka panimagay?
3: Posible ka kay Five, kasi ro, anang footprints, ikaroon malang man, nagatiniyog sa doon niya compound, ag, patabok, ikato sa sambilog na bagay nga nahamugag. Kasi malang man ro ana nga inagyan since nga ni nga gana sa ding maugan hay may inagyan gitaron sa kay Five Nard makita an gitaro ana karon nga mga footprint magwason lang syempre kun magsaka utay mao konkreto ano anang natapakan na hindi yun man mabacktrack man itaton nga mga otoridad sa kay Five Nard kun sa CN nag adto after it insidente. So makaron hay recorded ag ongoing investigation so dahil karang natabong ang serye it paganakawan siya kay Five Leonardo. So dahil atin karang report no maghaling niya sa barangay Briones with K5 Romy Cahilig at K5 Jim Leodoro Trayaman si K5 Red Jilin Tornino para sa kantyon niya balita servisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
2: Thank you so much sa reports katon nga patrol mga K5 live sa may barangay Briones sa Banwa 8 Kalibo. Sa pagbalik ta, mapamalay kita mapaburakay, no? Atong balikan no bahang ato matapos siya importante nga pahanumdom. Standby.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkibiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mo Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa mandami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500 ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumanta na sila at ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik. Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
3: Alas 8:38, daton karang oras, agabalik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa giyapon ninyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. I-connect kami partner, aton nga connection sa special communication ay i-check naton, ro raya karang linyada, no? It aton karang sambilog sa mga miyembro at sangguniang bayan sa Malay with the SB member Alan Palma Senior. Aton nga pamangkuton mo kung ano baga ro mga pwedeng mahimo, no? Nga tikang ko aton nga mga miyembro at sangguniang bayan, agaksyon ko local government unit it Malay kung si Mayor Promi, o tahagos makon linyada ni Mayor Promi, di tahagos maabot. Agalikaw tayo mo makaroon at tagkatong may anunsyo nga to party sa Boracay Bridge sa Boracay. Ba, magmagita po, nago na kuwang na tamako, masuhot si Mayor's Dap Lamisa eh. Yan ay kita sa mga SB at kita mabuot update ka na. Ay ginadagsa ang karon do Boracay kung taman ko turista. Kaso nga ni, may problema sa may dimol ka buhay tra eh. No? Tako nano, plastada ba di ka ron? Nga manita, singkiring ugahab ko kagangitan, nagabaha, tagagiri ka ron yung area. No, mga K5. Check the council ni Magbuhay si SB member Alan Palma Senior mga K5. By the way, inom galik ita at power duo combination rong dahil ka na nga DTX 500 ang Mighty Zero Alkaline Vitamin C pampabaskog ka ton ng immune system, likaw kita sa mga bagatian, kapin maka nga tsempo nga ugan ag na kunamat nagasilak magaugan dali maguba ro immune system na ton. Dapat naka Mighty Zero Alkaline Vitamin C ang ipare sa nga partner nga si DTX 500 mga ka K5. Power duo combination, inom kita sa gahon ag nami kon sa ilabas ipartner na ton, doday ka na nga ginagkabig na ton nga pampatibay it aton ka nga immune system.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
3: Dalanggit partner, yon sa ton nga piyak kalinya, aton nga mahugod aktibo, no, nga sanggunang bayan member It Malay, kay SB member Alan Palma Senior, ha? Mamangkot kita, kuring nga nga mga pagbaha na sa may aton nga may istatay ka nga Boracay. Ara na partner, mas piyak kalinya. I-check naton, SB member Alan Palma Senior, sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
4: Good morning, K5 Lunar, kag sa tanang listeners ng K5 News FM Kalibo.
3: Mm-hmm. Konsyal, no, nakita naton, umpisa ko Friday, July 10, ako Saturday 11, nga hagos rumanga pila naton din na ka mga workers ag residente, no, ita dahil karang Boracay sa Malay, ay daw ang dagid nga ginfokusan hindi ang ibang nga portion it Boracay nga daw may mga pagbaha man daya nga dimol nga hagos ginagyan gid atong ato mismo nga mga turista no naki-experience sa datong nga pagbaha abo nagapamangkot nga daw mabuhayin kuno ra konsyal nga problema no doy nga ron nga area nga daw basta mag-ugan nagakwang kita nang stagnant tubig konsyal.
4: Yes, K5 Leonard, no? Tama, no? Medyo mabuhay rugid man rin ang, especially ang D-Mall area.
3: Mm-hmm.
4: Even some times ang Boracay closure, sa Boracay rehabilitation, sa iba natin nga ro aton nga main road yung rehabilitate, no? Sa aton nga interagency way back 2018.
3: Yes, oh.
4: Kag wala man matabing ang area at D-Mall in terms of the elevation.
3: Mm.
4: So in short, nagtaas ro aton nga main road na kompleto man ro drainage system, may aton na nga pumping station.
3: Mm.
4: It's just that ang D-Mall area kung ato niya manotice, do nagiging catch basin imaw its surrounding establishment, especially sa mga struktura ng nagapalibot, because waron dati ran dyan na ano eh, may mga buildings ron sa palibot, especially kung magsulod ikaw on your way sa D-Mall wet market, kung imo mapansin, diri sa may crops banda, mataas, di ba? Tapos kapadulhog ikaw, pasuod.
5: Oh, pagusog.
4: So, ang elevation sa roadside is more or less 1 meter. So, ang elevation, so ang gravity sa tubig na natipon sa sulod, hindi basta-basta maka pagguwa, no, hindi mag-align dito sa drainage sa guwa. So that's one of the reason nga nakita naton nga every time nga mabaskog ulan, so the tipon sa sulod ng complex, sa shopping complex, kag hindi basta-basta makaguwa, although they have also a drainage system sa sulod, pero hindi makikita dahil mataas ang drainage sa aton nga roadside.
5: So hindi mo direct ito nagatugpa ro tubi, no, nga supposedly dapat ito imaw, kaso sa mataas na yung mga level, ag yung area at di mall, ag doon do naba-naba nga porsyon, marong ito tasan na nagadiretso ro tubi. Sa iman natin, basta tubi nga ra, tubi uwan, tubi bahay, ito gito naman ito kung sino manaba nga porsyon, konsyal.
4: Precisely, no? Just imagine kung pila kabilog ang stalls, ang shopping complex natin dira sa Dimo.
5: Oo.
4: Ang downspout, no? Ang alulod it kada atop, it kada establishmento, ay siyempre maghugpa ran sa ground. Kapag hugpa sa ground, so ang storm drain naton or drain water naton, wala sang ayanan. So matipon ang naimawran. So doon ang problema at D-Mall. So ang andam at ang nakita na akon ng mga ginaobra every time may mabaskog na ulan, gapasuyop sila, no, gapump sila, no.
5: Oo.
4: Tapos ginadiretso nila sa may drainage network sa tubang sa D-Mall.
5: Oo, dahil nakita ko ka,
4: sa may crops.
5: Dahil nakita ko ko July 12 nga video nga may pump makon. So doon lang gidraan ay so far randa nga ginahimo, no, nga pamaagi para nga ma-prevent nga magtaas ro level o na itubig, kasi makita na kon sa mga turista nga nagatikang ay madya kwantay, no. Siguro man na nasa 5 to 6 inches ro taas it tubig baha nga daw ro iba nakasugod nga ni sa mga stalls akonsyal.
4: Medyo madalog dito sa may parts ng D-Mall market.
5: Oo.
4: No? Diri sa may crops nga side, kay mataas pa gina dito ang elevation sang road, no. Kag ang problema sang D-Mall is that kung magtaas ang baha, i-bomba nila pagguwa. So kung tayo yun ang ulan, especially kung may bagyo, like for example may bagyong Inday nga may intense rain, so raw volume itubig ang buo-buo ulan for 2 consecutive days sige-sige. So kung daywa man lang ka hose ang gabomba, kag tayo yun ang ulan, so
5: hindi makaya
4: hindi makaya.
5: Oo.
4: Actually, this morning, nag-coordinate ako sa D-Mall management and they updated na wala naman sa pagbaha dito.
5: Oo.
4: Because na-pump out naman nilang tubig.
5: According man sa mga, iba na ito, mga tourists ito, workers, daw pila ka oras ga dasig man kunuro pag sabsay ko tubig. Bisan wait bagyo, basta mag-ugan-ugan yang, dasig man kuno, no. So abo man gambal nga daw ring area, ano ka matuod ra konsyal nga wetland area do yun dati, that's why una nagkakuan kuno ro tubi ugan nga tipon.
4: Yeah, according to the claims, no, sa mga tumandok,
5: oo,
4: it was then before do matawag naton lang do mamo may creek na da sa side eh.
5: Oo.
4: Kung familiar ikaw sa Boom Boom Bar sa Red Coconut, aron ang creek dati, di ba?
5: Yes.
4: So wala roman ang creek. Nadula ang creek.
5: Ay, okay.
4: Nadula din ang creek. Tapos may mga establishmento na may mga struktura.
5: Oo.
4: So kung imo tanahon ang mapa, ang D-Mall atubang niya is wetland number 4, among natawag natin nga lake town.
5: Mm.
4: So, sa una ko nung chimpo ang leak down, kung hindi niya ma-hold ang volume ng tubig, so gapayan imaunan pa bye-bye.
5: Mm.
4: By which, may area dra sa kilid ng Dimol na sa una dra gaagi nga Dog Creek, pagbuwa. So, since nga madamo na sa mga residential structure, may mga commercial structure naman, so waurong gaya na ng tubig.
5: Napatay na ang dati galing nga creek nga dapat mututani ang kwano, alagyan sang tubig ula no, tubig baha.
4: Yes, yes, exactly. Kag may creek pagid sang una, hindi masing yung creek ni no, do medyo do katunggan baladra sa part it sa kilid it wet market. Kung familiar ikaw sa Jollibee, sa likod it Jollibee or sa likod sang pumping station sang Piesa. So may mga struktura. So wala ina siguro mahambal naton sa una kay sa history, supposedly ang PTA or Philippine Tourism Authority Piesa sa Makaron ay may andar na dapat yung mga drainage network before, so wala man tumatapos, so nakondem, tapos saging planuhan sang Boracay Rehabilitation Interagency Task Force nga nga usuyon kag ipadayunon. Do medyo malis dan sang danote in the technical aspect or in the engineering aspect nga i-trace out nila kay may mga structure.
5: May structure na eh. Oo. All right. So in short, balik kita sa statement mo kay Inacons nga sa 6 months rehabilitation ko previous administration, wa tagal ra hagos matabing ro nga Dimol area maron nga until now, hayron do problema naton una rong ro nga pag baha.
4: Yes, ang Dimol as far as I can remember, ging require malang sanda it task force nga mag-establish it STP.
5: Mm.
4: No?
5: Sewerage treatment plant.
4: Oh, but as far as the drainage network, may andaran sa tubang at budget mark, but since nga medyo pataklad, mga sangkuro lang siguro mga 1 foot pataklad sa aton nga Boracay main road.
5: Oo.
4: So hindi sige akon gagawa. So kung imo ma notice ga pump out sila da sa kilid sang budget mark kag dito sa area sang crops. And as far as the beach line is concerned, basi may mangutan na ibak kasi hindi pwede dito sa beach line.
5: Oo.
4: Actually ang DPWH naka-declare naman nga operational ang ilang parallel black pipe sa front beach kung dunduman mo ka K5 Leonard, dunduman mo itong naghabagat, naglutaw ang black pipe.
5: Nagluwa itong black pipe?
4: Yes. Actually, ang mga low-lying areas, dra sila nag-connect sa network ngayon na. Kung hindi sanda kasaka iya sa may roadside, ito sanda ron mag-aagi sa black pipe. Which, ang black pipe, parallel na sa from station 1 to station 3, magwa imawaran sa may Tulubhan Beach. So I just don't know kung kay bahan, no, kay ang sa kilid ng Dimol, ang sa Red Coconut area, ang sa may lying in, nakakonek ron imawaran. So medyo nagsubside untang tubig dito sa may lying in, pero diri sa may Dimol area, sambalo na ginan siguro naton mas manubo ang area ng ron. That's why every time there's a heavy rain, there will be prevalent flooding inside the complex.
5: Okay. Last question na Concons, no? Bilang aktibo og muhugod nato nya sanggunang bayan member ita Malay, we hope nga Raya is mapaabot sa sanggunang bayan, especially kay Mayor, dahil ratong kares we want to protect the Boracay kasi na national TV imaw, no? Daw guwa ba no? Daw may singkiring nga negative impact imaw sa atong isdat Boracay, Konsyal?
4: Yes, I think our local chief executive is fully aware about the flooding or the news, no? It's just that siguro on the part of the local government, especially ako, miyembro ako dati sa Samakaron sa Committee on Public Works. Duwa ka flood prone area ang naaksyonan ko naman before, no? Dira sa area sang Kalibo Cable sa May Station 1. Nagdiri sa may Boracay lying in. Ang Dimol, I think we need to execute another dialogue with the management. At the end of the day, abi the K5 Leonard, ang mag-suffer ang mga tenants eh.
5: Oo.
4: Ang ilang mga ang ilang mga mga nagarimta dira sa sulod.
5: Mm.
4: So, I believe they also looking forward for a solution nga hindi sila pagbahaon. But we will sit down again with the management kung ano ang masis ang local government unit, because the mall is considered as one of the tourist destination, especially for shopping or for dining, and gina-consider imaw nga landmark, no? So we will see to it, no? Actually, I have a close coordination with Sir Stewart Jenkins, the managing director of the mall. Kahapon naman kota ko kung gabaha pa. According to him, there's no flood anymore.
5: Mm.
4: So I believe ang andas ubong nga ginaubra ay solusyon, no? Nga hindi man mag-supplier ang pagbaha nga magstay o maging stagnant ang tubig sa sulod.
5: Okay.
4: But nevertheless, I can assure nga hindi contaminated ro ginapagwa ang tubig dahil naglibot man ako sa nagbigan sa nagbaha da wa man ako may nakita nga basura or hugom.
5: Oo.
4: It's just purely rainwater.
5: Sige. With this information, SB member Alan Palma sa inyo, sir. Itaton nga Banwait Malay. Sobrang thank you, sir. Sa oras kintaw sa K5 News FM Galibo. Good morning po kinyo, sir.
4: Anytime ka K5 Leonard, abong salamat kag mabuhay ang K5 News FM Galibo.
5: All right. Si Sir Alan, ha, ton nga idol nga SB member It Malay. Ah.
6: Yahoo! Oh.
5: Ay, hindi abis mayor makontak kon dati ay dati kadto pa ko spiak kay bisan nagub na yung istorya to kami ni mayor. Tama ka rata ni Galinika o tayo mas ako. Ano, may makusino tama akong karagin madlaan na makunay.
6: Yahoo!
5: Ni Mayor Prome. Atong bagay ma-update ha, aksyon man bagay ita gobyerno rin na sa Malay. Eh, dapat ito aron yung aksyon na nanda. Dahil kahuguya sa mga nagkakuan nina, bisita sa Boracay. Kaya Dimol, una, doon mga simpleng turista nag-ihapon doon. Nag-shopping man doon, no? Eh, tao kung ano, mayad man ako na eh. Alam mo, manaba nga ni eh. Taas para do karsada kaysa sana sa meeting area.
6: Yahoo!
5: Well, anyway, bisita ka mo sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Speaking sa mga pagbaha nga rabong sakit nga nagatuhaw, bisita ka mo sa Clinical Alternativo, libre nga check-up para rin yung mga batian, magmayad mga K5. Bisita ka muna, agbakay ka mo suplemento nga mabakayo na sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kapat at oras, makarang adlaw it Lunes, kitakit, sinagang adlaw mga K5. Supervision ko Malwan Mabot, very generous na Chief Executive Officer amon niya CEO kay Bossing Doc Ramil Oy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, inyong anchorman K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Galibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
2: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
3: musulin na doon, sang salakyan.
2: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or namula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
3: Hindi na lang mag-ubra.
2: Hindi na magsunog.
1: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit urot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
2: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
1: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
2: Tapos constipated sila.
1: Constipated, nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
2: Hinay gali ay lang metabolism.
1: Hinay ang metabolism. Ang
2: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
1: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
2: Pwede masulod na lang sa ubin.
4: Initon.
2: Tribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
1: Increase pag itang core temperature, no?
2: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir.
1: D3 Bio, correct.
5: D3 Bio. O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
2: Tanigini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
1: May mga switches, no?
2: Switches,
1: no?
2: Subong kay damo ko kaon. Hi, ni mo. Balbal ang kuan.
1: Balbal metabolism.
2: Thyroid hormones balbal. Para dasig matuna, para hindi ka bala magtambok.
1: Magtambok.
2: Ti pag siling siya nga, ti subong daw.
3: Pigado.
2: Pigado subong daw tay lang kaon.
1: Eco mode.
2: Daw para sa salakyan la.
4: Oh, may switch.
2: Pero delikado ah, mag-hyper ang imo thyroid. Oh, kasi ra maniwa ang gaga ang imo mata daw
1: magtambok. Gabog daw ang mata no.
2: Amo na matabo.
1: So ano gid bala nga tabo sa ano,
2: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
1: Hindi magamit. Talutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
2: Yes. Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niya ang diabetes. Makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
1: Pwede, no?
2: Duha pa lang namang yung balanang.
1: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
2: Aside nga ginom ka D3 Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
1: Correct.
2: Paano?
1: Ang ahos ko so basically
2: sa una siling ilulay butang ko na sa imo buli.
4: Para mag-init.
1: Mag-init, no?
2: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala nga gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok nga mga tao, mga obese nga tao.
1: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi ang may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makabuti ka.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Madalas na pag-ihi.
4: Pagnabo ng mga mata.
3: At mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.
4: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yagi na target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Uras subong, alas 9:04. No, diri naman naton pag-istoryan sa aton nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, the best nga mga suplemento nga dapat naton i-take para maambligan naton ang aton lawas. No? So saliwat, good morning. Kag before anything else, dapat adlaw-adlaw mag-take gid kamo sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para maproteksyonan ang aton lawas. Of course, kinanglan taman mag-take sining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotech. Saliwat, mayong aga, kagupod naton sa aton nga programa, Sir Jean Paul Generoso, Brad Paul, kag Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Brad Paul.
2: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki, nga tigpalamati, sa informasyon sa ikang lawas, maayong agagid sa inyo. Tutok ka mo kay istoryahan ta subong about na naman sa high blood. Ah. Balik-balikon ta ni engineer kay kadamo sa mga nagkalamatay na mga Filipino sa hypertension. Tawag na ton balang the silent killer.
1: Okay.
2: Okay, why niya, engineer ka pabalo?
1: Uh-huh.
2: Igo ka niyang balaan niya, makibot ka na lang ato ka na sa emergency room. Oh, paano makabulig si DTX 500 sa inyong ginasupreher nga mataas nga presyon sang dugo? Kaupo to sa discussion man si Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Boy?
3: Mayong aga, Brad Paul. Mayong aga man, Engineer Albao. Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slow Rams, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Ang super antioxidant supplement nga gaprotekta sa aton cells, no? Ang the foundation of our health sa against oxidative stress. Ang muning gapatigulang sa aton sidula, no? Kung tigulang ang sidula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, ha? Kung gusto mo suplementohan ang imong yatawag nga overall health in a cellular level, mag DTX 500 ang paaman, kampiyon. Gapanubo sa ang ginatawag nga blood sugar, no? Kung diabetic ka, you could use this as a alternative food supplement para magnubo ang imo blood sugar kay may ampalaya extract. Ang dasunta, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man mga soldado mo sa mga soldado sang lawas mo sa kontra sa tawag nga infeksyon, no? Ready for me and alert ang imo immune system. Ang paaman, gamat-amat ka puti, gasaka pang imo collagen level sa mga wrinkles nagakalakakas, no? And of course, to improve your eye health, mag eye care gold capsule, no? Rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, and gatawag naton ng mga minerals needed by your eyes to maintain your 20/20 vision. So kung gusto mo layo ka magantipara, ha, layo ka sa mga ginatawag nga magnubo ang kalidad sa imo eyesight, mag eye care gold, and ha, ipaspa man ang imo mata, spa ang mata, no? Mag ginatawag nga eye care eye drops. May hyaluronic acid that cleans your eyes and gives your eyes the relaxation it needs, no? Para makarecover man. Remember, your eyes, muniya, the busy niya, permino. And of course, kung gusto mo, putiktado ka sa mga mikrobyo, nga gadalas ang ginatawag na trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Dali na kita sa benefits nga mahatag sang DTX 500 labi na gid sa hypertension.
2: Sige,
1: nga masakit.
2: Engineer, istoryahan ta ining the silent killer. Gamay lang nga pag-explicar. Silent killer ang cardiovascular disease kay usually, engineer, kadamo sa mga Filipino nga nagalakat-lakat lang, galakat-lakat doing their normal job, normal daily activity. Why sa kalakabalo nga may high blood sila gali? Pinagit sa inyo ang nakapacheck BP nyo. How? Lain sa mo ni Sir Boy nga adlaw-adlaw yan, may ara kami balon nga
3: BP up.
2: Mm-hmm. Isla'y wala. Ang iba na sila, igo nakapacheck BP tag 10 years. 10 years ago, kung di magmasakit, ni makadus clinic, hindi macheck ang blood pressure. Only to find out, nga paglain matyag, pag-abot sa clinic, ang blood pressure 170, 180, over 120.
1: Baw, grabe.
2: Ting pamangkot, pila na katuig nga muna ang imo nga BP.
1: Aha.
2: Matingala ka na naguba kidney mo kay taas galing blood pressure. Now, istoryanta nga, abala, nga ang asin ginabawal sa mga may high blood.
1: Mm-hmm.
2: O, nga, hindi ka mo pakaunon sang doktor nyo, damo ang asin. Kag nga, makapahay blood ang asin.
1: Mm-hmm.
2: Istoryanta, engineer. But before that, I hope na inom yung inyong DTX 500 kay dako ang mabulig sini sa inyong vascular tone. No? Dako ang mabulig sini.
1: Sa mga kaugatan?
2: Oo. Tatlo kabagay ang atong diskasan about hypertension. Una, ang imong sodium. Ang asin.
1: Asin.
2: Culprit gini ang asin upod sa diabetes.
1: Mm-hmm.
2: 14 is sa high blood pressure. Kadua, ang imong kadamon sang tubig gini inom.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Your water. Where there is salt, water goes.
1: Okay.
2: Ikatatlo, amo ni ang vascular tone. Ang imong ugat, is it gamay na lang alagyan o tig-ana? So may stiffness ka na sa ugat. So tatlo. Now let's go with asin. Normally, ang imong blood pressure mataas na, engineer.
1: Uh-huh.
2: Mataas gyud na imong blood pressure.
1: Pag medyo grabe
2: sample, asin. Inang kita mong nag-abot na to ang disconnection notice.
1: Oh, okay.
2: Sang more power. Asang
1: Nagus power.
2: High blood doon ka da. Kagang bana mo ay kapuli, timprano, high blood doon ka ba na?
1: Mm-hmm.
2: So, gataas ang imong blood pressure. Nga, gataas in the first place, may ginatawag kita nga raas. Renin, angiotensin, aldosterone system.
1: Mm-hmm.
2: May mga involved ni engineer nga, may mga involved ni siya nga enzyme, hormone, protein. So, okay. Yanta, raas. Unaon ta ang renin. Pag nakita sang imo lawas nga nubo ang imo pressure, ang kidney ma-release ang renin. It is an enzyme.
1: Okay.
2: Pag-release ang kidney renin,
1: pero regulated na pag-release.
2: Oh, pag-release na renin, karon ang imo nga lungs ga-produce an angiotensinogen. What is angiotensinogen? Angiotensinogen is a protein.
1: Okay.
2: Released by your lungs. With the presence of renin, i-convert sang renin si angiotensinogen. Balok ka nga kabalo ko ni. Nagmedrip po na, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, ginatunaan na muna ina ang paano gataas ang blood pressure.
1: Para maintindihan mo
2: sa last mga... pa may pathophysiology kaming subject sa una sa nursing.
1: Uh-huh.
2: About blood pressure. Now, i-convert ni renin ang imong angiotensinogen secreted by your liver. Uh-huh. By your liver.
1: Okay.
2: Si angiotensinogen, i-convert ni renin into angiotensin 1.
1: Mm-hmm.
2: Nan, may angiotensin 1 ka na karon.
1: So, salain naman nga form.
2: Oo, si angiotensin 1, kay iyan na bungkagon.
1: Uh-huh.
2: And then, i-assemble yung liwat into angiotensin 1.
1: Uh-huh.
2: Si angiotensin 1, may problema. It is now a hormone.
1: Hindi iya harmful.
2: Ang angiotensinogen nga protein, mangin hormone na.
1: Okay.
2: Na problema siya. Oh, now, karon, ang problema... i-convert na naman ini sang ACE. Ano ang ACE? Angiotensin converting enzyme. Enzyme okay. Na naman, halin sa imo lungs. I-convert nyo ni si angiotensin 1 into angiotensin 2, which is another hormone.
1: Mm-hmm.
2: Si angiotensin 2 will now, amo na yung problema mo kung may angiotensin 2 ka na, it will now constrict your blood vessels.
1: Okay.
2: Ang imoon niya, pagamayon niyang imo nga blood vessels, engineer. Once gamay na si blood vessel, siyempre taas imo BP.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pa na enough. Ano pag itimoon niya? Ining angiotensin to will sugo sa imong adrenal gland to release aldosterone.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so may aldosterone ka na. Si why labot sang aldosterone sugoon pag ini angiotensin 1, angiotensin 2 si pituitary gland to release vasopressin or ADH anti-diuretic hormone.
1: Mm-hmm.
2: Or vasopressin. Now ang tawag sa ini karon ining duha ang combination sang imong ADH antidiuretic hormone from your pituitary gland and ining imong aldosterone from your kidneys ila na himuon engineer punggan nila ang asin nga magwa.
1: Okay.
2: I-retain nila ang salt.
1: Uh-huh.
2: Kun ang retain mo ang salt di ba silingko kun din ang asin arang tubig?
1: Arang tubig.
2: Indi ya kana paihion.
1: Mhm.
2: Kun gainom ka isa ka litro nga tubig, ang iban nga tubig jutay lang pagwaon niya sa ihi.
1: Mhm.
2: May water retention ka.
1: Okay. So muna nga pala nga book imutil.
2: Now karon kay mi ara kana water retention, okay? Ini siya karon ang maga taas ang imo nga blood volume. Oh, diri na kita sa blood volume. Diba ginasiling ko si mo water, okay. Sodium, na-discuss na lang sodium mga sin. Nga amo ni siya kung din sa gakadto dito ni gadamo gapunsok ang tubig. Now karon ang water na mas discussion ta.
1: Mm.
2: Kung damo imo tubig, naturally kay imo nga blood is made up of portion of
1: plasma,
2: blood is water.
1: Plasma.
2: Oh, water. Madamo ang imo blood volume. Kung damo imo blood volume, meaning damo ang imo nga dako ang imo nga ano ni preload.
1: Okay,
2: sa
1: okay.
2: Heart na storyan tang heart.
1: Uh-huh.
2: Dako ang preload sang heart. Kay dako ang preload sang heart, kay damo ka dugo, okay? Madako ang imo nga stroke volume.
1: Okay.
2: Ang stroke volume is defined as the amount of blood present in your ventricles before ejected.
1: Okay. So ang source dako.
2: Oh, tidako lang imo nga stroke volume. Kay dako ang imo nga stroke volume, dako ang imo cardiac output.
1: Correct, correct.
2: Amo na ni isang kadamuon sang imo nga dugo nga ginahaboy sang left ventricle. So may LVEF pa na.
1: Okay.
2: Left ventricle percentage. Ay, nalipat ko. Pero amo ni siya kadako ang dugo nga gina pagwa.
1: Mm-hmm.
2: Kay dako ang dugo nga ginapagwa, damo ang dugo ginapagwa, ano karon imo nga vascular tone? Kung ang imo vascular tone gamay plus dako ang dugo nga ginapagwa,
1: mataas ang pressure,
2: gasurip.
1: Ang pressure
2: niya. Pero ini engineer, because ang imo body is normal, mm-hmm. healthy ka, ginapunggan na dayon nga hindi mag secret renin.
1: Okay.
2: Pagtaas na BP mo, nangakig ka na, natahaw na, dulaon niya na.
1: Okay.
2: Ang raas madula na to, mabalik ka sa normal.
1: Mm.
2: Ang problema kung hindi ni normal,
1: mm-hmm.
2: because of edad, vascular tone mo. So kung ang imo nga blood vessel engineer, damo kada sang plaque, mm-hmm. kay palakaon ka tambok, palakaon ka baboy, palakaon ka mantikaon, plus nga ang imo kulang ka sa antioxidants, ang oxidative stress will oxidize, free radicals will oxidize ang imo nga bad cholesterol, triglycerides, and it will form plaque sa imo nga ugat.
1: Tigbudlay mo aging
2: magagamay ang ugat mo.
1: Oo.
2: Ang imo nga nga vascular tone balda. Ano pa? Ang imo dapat nga blood vessel elastic.
1: Oh, dapat
2: kay may matrix ni siya,
1: oo.
2: No? Intima, tonica, blah, blah. Now, inat-inat para to accommodate ang pressure. Ang pag-inat, ang paghabok sa imo nga blood vessel, every time maglabay ang pressure sa dugo, amo ni siyang ma-feel mga pulse.
1: Okay.
2: Ma-feel mga okay. pulse. Di karo ko tig ang imo nga dugo, ang imo nga blood vessel, hindi ito yung pag-ipadakoon, hindi yung pag-hitadon, ka magbalik. Karo mataas na kita imo pressure.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So, dra ta na intindihan nga, ining tatlo, ara sa imo nga hypertension. Sodium, water, vascular tone. So, paano makabulig si DTX500? With the abundance of antioxidants.

0: kung may tisi para na sa inyong hypertension or hindi ka mo magkahiblad. Kung may kahiblad gid man, follow ang medication ginatag sang doktor. Because may ara kita ginatawag ng essential hypertension and secondary hypertension. Essential hypertension, but silingon sina, engineer, nga why na may, why, in, because of age, because of hardening of the arteries, hindi siya bla related to a disease condition. Hindi kaya ka, ang secondary, biman ba ka, hypertension secondary to diabetes, hypertension secondary to hyperlipidemia, hypertension secondary to kidney damage. So, amun engineer, dapat wala pa makita makakadto sa punto ng high blood na kita. Ang hypertension usually gasugod na tag 30, 40 edad pataas. Agot hindi kita ma-stroke, hindi maguba ang aton heart, hindi maguba aton kidney, mag DTX 500. DTX 500 because it only na target hypertension, it also target your diabetes which is the cause of hypertension.
1: Correct, correct.
0: It also protects your kidney which is the cause of hypertension kung guba ang imo kidney. Kaya may pinagusto sa release renin. May pinagusto sa release aldosterone. So initanan, sa inyo ikayong lawas. Agod maging healthy, BP, worry-free, mag DTX 500 and Mighty C every day.
1: Ang ibang kong kayo, sado ka tiga ulo, bila? Mm-hmm. Nga, yeah, bata pa man ko, hindi ko na ipag high blood na yan, hypertension.
2: Bata ang cases ng hypertension, subong ha.
1: Uh-huh.
2: It's because sa mga chicheria, ang lifestyle, ng pulau permi, gasaka ang cases sa mga young people regarding hypertension. So hindi magsalig mga bata ka, kun obese ka, kung medyo dako ka na,
0: isa ka na
2: dako na ang imo waistline sa imo compared sa imo height, most likely amo na nga kun sa hypertension. Karon sa DT ba itong anta ga gym ka bala nga hindi maggamay ang imo chan nga biskan ano mo da nga puga, ano mo da nga sit ups na dako man gapon ang imo chan, how ano bala ang diferensya. Let's talk about the most dangerous thing in your body right now, according to the American Heart Association, it's your visceral fats. Your white fats, ang gakapol, hindi buyon. Sulod pagid ni siya, engineer. Ara ni siya, gakapol sa imo mga liver, sa imo mga imo internal organs, da na sa gatiner, no? That's why, ini sa tanan-tanan, sundan tanan ni ang lecture ni Sir JP, di man galin ang imo ginatawag nga hypertension and diabetes. So, ito, anta na kung paano bala makabulig si Dietri Bayo regarding visceral fats, no? Ha? Kung bisika nung manabi ka sit-ups, ha? Bisika nung mula ka diet, uy, arap mo ni Gapo na, nung niya man, nga kung ito pa, di nag-sexy niya, nag-tubo niya mga six-packs niya, nga kuya, hindi kuya kapatubo sinaaw, grabe. Diba,
1: basiki nang lang na medyo extreme news nga, grabe nga jogging.
2: Hindi pareho sa sila, duwa.
1: Pares na?
2: Pares na yung reps. Kung 60 nga, kung 50 nga sit-ups, 50 man to sa piyak, siya nagniwang na.
1: Uh-huh.
2: Ikaw, nagwa na yung abdominal muscles, ikaw yung wala gapon.
1: Yung body composition, gid siguro.
2: Eh, amuna tayo. Uh-huh. Ang visceral fats na ginatawag okay, na engineer, no? Kung ano bala ka, ano ni. Ang visceral fats nga ini, no? Lainunta ni, ha? Ang brown fats niya, healthy na iya.
1: Mm-hmm.
2: Ah, healthy na niya. Kumbaga, apos niya o saron sang lawas ta. They convert as energy. Ining na visceral fats, amun niya tawag nila nga white fats. Nga ara, tuyas ga kapol, tuyas ang imo, ganyan mga internal organs, no? Ano ba lang ginahimo sini nga kakalain, gid? Ha? Kay, ini siya, kumbaga, gina-affect niya mga endocrine system mo, gina-apektuhan niya ang ginatawag mga function sang imo, ginatawag nga
1: mga organs
2: mo, no? And it accumulates, amuning lain sini, jutay mo lang nga kaon, ha? Gastor siya dayon. Gina-reliubuhan niya dayon ang, ay, nagkaon ka ben? Bakwa gina siya dahil po siya. Tuya kag ikapol niya ito sa lawas siya pag magdamo sila.
1: Okay, okay.
2: Oh, so, that's why, biskan nag-gym ka, nagdalagko ng mga muscles mo, nagdalagko na mga other, ang mga legs mo, ang imo arms and everything, and chest mo, kakabilin ang imo chan, no?
1: Kaya raman niya gusto magdako, hindi magdako, Sir Boy.
2: Hmm? Amo man ang engineer, no? That's correct, no? Nang pro, ang inisang visceral fats, hindi mo ni siya pag baliwalaon, no? Okay? Kisa, even though you're living a healthy lifestyle, ini man gapon, gatag si mo hypertension. Uy, kakabalo, uy naman ko ka. Uy naman ko kakaon, ano? Uy naman ko kakaon sa mga high fats. Uy naman ko kakaon, high protein naman ko. Due time man ang carbs ko. Nga, hindi man gapon magamay ang chan ko.
1: Uh-huh.
2: Okay, amuna ang ginatawag nga visceral fats.

0: really, really hard nga kwaon ni siya. But there
1: are... Posible nga mga rason nga you are created by God like that. So, you cannot change it. Posible?
0: Posible, engineer, no? Kung obese ang family mo.
1: Uh-huh.
0: Abi, alin ka sa mga 300 pounder kaya mga pamilya.
1: Okay.
0: Ha? Amo na. Pero, it doesn't mean nga halin na iya sa emo jeans, hindi mo na pagliwaton.
1: Aha. Uh-huh. So,
0: you need to correct it by exercising, by limiting things that could basically increase your visceral fats. No, kay kadelikado sino, you look healthy outside, pero deep inside, ga-apekto na niya sa mga bodily processes mo.
1: So, dapat disiplina man sa lawas, disiplina sa kung anong ginapasulong sa engineer. Mga pagkaon na, sir boy?
0: Ang halin niya sa ginuoy, perfecto na epermi. Uh-huh. Kung ano gatag, dipekto. Ha? Kung may rason man nga gingaan ka sa amuna, may purpose kinatanan-tanan. No? If you want to be biblical about it. No?
1: Okay.
0: But regarding health, no? Regarding science, you need to take care of your health. Avoid things nga magdamo ang visceral fats mo. Ano mula ka padamo sa visceral fats mo? Sedentary lifestyle. Pungko sa sopa. Maluto da sa mga makaon da chicheria, duangan popcorn, mga high cholesterol diet, sige talaw TV. May soft drinks pa ang kamot. Kompleto Ricardo's kapag tapos na dugay manyaga na dessert naman matamis ha. Uh-huh. Kaon naman da cakes, kaon naman da pastries, kaon naman da sa mga rich in carbohydrates, lalo na bala sa mga tuod vegetarian man tuod ba, pero ang kanon sululubra.
1: Uh-huh.
0: Ang sudan pansit carbohydrates mo yapon
1: carbohydrates
0: ampon dugdak batangan na tofu ga develop gini sa ginatawag nga an abuse of carbohydrates, no, sa imo diet, kag high fat and cholesterol and sodium, ambunin sa tanan ang mga culprit, mga gitawag nga rason
1: kung
0: nagadamo ang imo visceral fats. Okay.
1: Kung lang tanong, Blaster Boy, ang mga pigado, do may blessing man mo kay nga, hindi sila available for meaning mga high fats ng mga pagkaon,
0: kundi
1: healthy naman, kay nga, permi lang laswa, permi lang mga ulutan noon na ginakaon. So, healthy, the blessing man ko isa kung piglo-pigado mo.
0: Kung okay na lang laswa.
1: Uh-huh.
0: Kung ang laswa mo, isa man katangkal, ang asin ginusal mo, high blood ka man gapon. Ha? Uh-huh. Remember, your antioxidants could only do so much.
1: Uh-huh.
0: Ha? Hindi niya nga, kaya kung tulon mo man mga bagay, like sample, according to the American Health Association, you're only allowed 1 teaspoon of salt every day.
1: 1 teaspoon.
0: Oh, titi, talawi, bala, obra, bala, pinakas nga, ugaba, pinamalha, or nga, no, bala, nga, binulad, bala, kung pila ka, kutsara, nga, asin, gin, putang, na, pala, yung panos, damo na. So, above ka na, sa duwangan mo, pag ginamos,
1: may
0: binuro ka pa,
1: uh-huh.
0: And everything, ha? Ang ambal nila, your diet is very important, but your mental health, your physical health, and your emotional health, plays a big role manggapon sa imong yatawag pag-maintain sa overall health mo. You may have something, you may be practicing ga-exercise ka every day. Check.
1: Uh-huh.
0: Check. Pero kung hindi mo kaya handle problema mo, hindi mo kaya kabato sa adversity sa kabuhi mo, if your mental health fails, then remember, your brain could do a lot of things to you. That's why gatambok ka man gyapon.
1: Kaya isa pa kung ina, depressed ka bala?
0: Okay, tawa lang mga depressed.
1: Nagakwa na sa suicide, sir boy. Ito ang munak mo lain pagin.
0: Dali, danadalin. Ang suicide, danadalin sa depression na nanalin, no? Hindi ka handle stress. Hindi ka handle criticism. Hindi ka handle sa ginatawag nga paglaygay. Iban nga tao yan, no? Nangalakad doon to sa mental health tao. Balik na sa visceral fats, no? Muna. Da mo makita nga ang visceral fats is really dangerous. So, ano himuon? Nga, ano ba lang may himo ni D3 Bio? Ha? Regarding visceral fats. D3 Bio, because of its medium-chain fatty acids, ha? Gapa-increase ni sa ginatawag nga thermal, sa ang himo ginatawag nga core temperature or core temperature, ano? Simple yun tani. Amuni ang kainiton sang lawas mo. And basically, this basically dictates states kung ano kamayo ang imong metabolismo. Mm-hmm. Kung mayo ang imong metabolismo, your body will use all kinds of fuels. Ha? Example, tapos ka na kaon, jutay lang kaon mo, dugay-dugay, gutom ka naman, ba si body, oy, way kaso. Ah. Wala ko carb, may fats pa ko.
1: Okay.
0: Ang fats nga ini, i-convert ko na into energy. Para mausasang aton lawas, no? Tapos mag-usasang fats mo, kaya why not that fats? Siyempre, ganubo ang fat level mo, no? Mm-hmm. Ito gaya, ang adipose, ang imong ginatawag nga visceral fats mo na, ang atakihon siya na. So, diet plus D3 bio and exercise will help you fight against your visceral fats. Though, dami na makita nga ang medium chain fatty acids kini makabulig si imo habang ga gym ka, habang ga paniliwang ka sang imo chan, ha? Kay, remember, visceral fats is not only for aesthetic nga kilaw ay tanawon kita ko chan mo, no, kun nami pagid kung gamay ang chan mo layo ka sa nga tawag nga dalas ang masakit.
1: Okay.
0: Sa visceral fats nga sa pagkadamo, and to mention a few of them is hypertension and ginatawag natong diabetes. Sa Wednesday tun-an ta ni kung ano bala mag-cause ang visceral fats sa ginatawag nga hypertension and diabetes and why nga hindi ka magniwang.
1: Mm-hmm.
0: So, ang muna itong anta, sulod naman itong yapon kung paano makabulig ang D3 bio. So, hindi lang pang tangkaso, ubusip, on kagailan at kagpangkunta sa ginatawag nga mikrobyo ang D3 bio. Uy, makabulig manigali sa imo ginatawag nga slimming goals sa 2026, no? Half year na ta. Uy, July, no? Kadasig lang, no?
1: Kadasig lang.
0: So, gusto mo liwang ka sa December para makakaon ka damo, ay, ha, mag-D3 bio, mag-exercise para batuan ta ang pagdamo sa nga tawag nga mga unwanted visceral fats sa aton lawas.
1: Salamat, Sir Boy. Kaga muna kinanglan ta, no? Isa na siya ka mga kinanglan nun para kita maging healthy. Hindi ta permi magbalik-balik sa doktor. Hindi ta permi nagabatyag sing lain pamatyag, ha? Lain aton lawas. Kaga permi ta nagahuyango, permi. Ha? May ara dira kung kaisa, after kaon, pagpungko, tulog dayon. Ha? Kakatulugan niya sa bangko, Sir Boy. Kay tungod sining mga...
0: may question ko, engineer siya.
1: Okay, question.
0: Ano ang sakto? Tapos mo kaon, manakat-lakat ka, o mamuyong ka? Sa imo lang yabi.
1: Depende sa ano ka extra ka kwan ka
0: extend. Full meal ka.
1: Okay, full meal.
0: Full meal.
1: Oh. Di dapat ma-move ka gamay. Ma-move ka gamay. Not necessarily nga mag-exercise ka, mag-acrobat ka.
0: Oh.
1: Ma-move ka gamay. Parang ang imong nga mga pagkaon, at least mag- precipitate man, kaga mag-mayo ang movement, Sir Boy, matunaw in a way.
0: Sa una,
1: sa una,
0: sakto na, no? But ang bago nga pagtuon subong, you let your digestive system works for you. Muyong ka.
1: Muyong?
0: Para makakonsentrate na siya,
1: mm-hmm,
0: makakonsentrate sa patunaw, hindi magkonsentrate ang lawas mo sa imulakat.
1: Okay.
0: Kundi makakonsentrate na siya sa pagtunaw and absorption nutrients. That's why, hambal nila sa pagtuon, ha, according to some studies, nga kung tapos kagalikaon, mamuyong ka. Kag, hindi ka na mag-inom tubig. You let, para hindi madilute ang imo ginatawag nga digestive juices.
1: Mm-hmm.
0: So, tapos mo kaon, guwantag-guwantahon mo, anay, ha, jutay lang ang tubig, inuman mo pa, hindi, pang imong hydrochloric acid, buo-buo.
1: Mm-hmm.
0: Ang sama to, now to, ang gingkaon mo, lalo na kung rich in fiber ang gingkaon mo. No?
1: Okay.
0: So, talking about, no?
1: Pero ang pawain yung nambal mo na, dapat lie down ka o medyo pungko ka lang.
0: Sit down ka lang.
1: Sit down
0: hindi,
1: lang.
0: Hindi, no, you don't, you know, hindi kaya mag...
1: Higda.
0: Hindi kaya maghigda, hindi ka man magpalak-palak na yun.
1: Okay, no? Okay. Mm-hmm. Sige. Kanami, isang lecture ni Sir Boy, kag importante man, nga maligo kita adlaw-adlaw.
0: Mm.
1: Kinanglan ta, presentable man bala, sa ato mga kilala, dapat ang ato nga panit, moisturizer Boy,
0: mm-hmm,
1: dapat healthy,
0: mm-hmm,
1: matinlo,
0: mm-hmm,
1: kag wala si mga bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta maligo, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct, ang DTX Beauty Soap may VCO, mga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag mga skin diseases brought about by bacterial and fungal infection nga dala sa mga an-an, psoriasis, bun-i, no, even ang ginaproblema mga punggod, ha, mga harmful bacteria nga kausin na, no, tikong may VCO ang imuabon, like sa DTX Beauty Soap, kakasa sa tanan, kakasa man ang mga mikrobyo,
1: uh-huh,
0: nga gatugas ang ginatawag nga body odor, that's why you stay fresh longer kung ang imuabon DTX Beauty Soap ang nami di, ha? Beauty soap gani, may antimicrobial property na, may beauty properties pa, may pa-pain. Nagpaputi si imo skin, ha? May anak pagigasawag nga guava extract na extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin. Way labot sang pa-pain to, gaputi kapag gigasaka ang glutathione level mo tungod sang guava extract.
1: Hindi lang muti kundi ga-glowing ang imo skin. Glowing
0: bala. Hindi ay spasol white. Ay ang lain man nga spasol white.
1: Nga lamuti ka.
0: Puti ang guya pong liog itom. Laing di nga, no. General whiteness. That's why magputang ka sang DTX Beauty Soap mo, siguraduhon magin maig, mabutangan tanan nga parte sang lawas mo, no? So, kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap. Partneran mo na lang gidni sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, no? The natural deodorant. If you want to stay for longer, stay fresh longer every day, ay amuni dapat ang deodorant mo nga. Ang DTX, ang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, may ari ni siya ginatawag nga VCO man, yung kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor, no? And rich in vitamin E, that's why it whitens your kili-kili. Ginatawag, no? Mag Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness.
1: Kanami akong healthy, bala tanan nga gina-take ni mo, basta panit mo, sa ilok mo, o kinanglan mong sirboy, ang gina-intake mo man, nga kape, dapat healthy man. Akong sirboy, ang gina-take kuya permi nga, nga kape, mong DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox.
0: Detox ka pa.
1: Oo, dapat tinlo yang imong gut, sir boy. Amuni kay nga, may aras sa chia seeds, nga nagabulig, tinlo sang imo, nga tiyan, sir boy. Pero, speaking sa double barrel yang kape, ining DTX Premium Coffee, sir boy.
0: DTX Premium Coffee, lalo na sa mga gusto maghubin dayon. While drinking a coffee, ito amuna ni siya, no? May tawag ni, ang DTX Premium Coffee, may ergotayonin, no? Ang pinakakusog nga antioxidant nga halin sa gano mushroom, no? Ginputang sini kape, ginduangan pag sa pinakakusog nga antioxidant nga halin sa tubo, sa DSE, combining to give you the ultimate effect of antioxidant in a cup of coffee, no? Kung ikaw bisyuhan, ay ikaw bisyuhan klase man ng kape, kapag nagrilyo ka mga kape, or stress ka per me habang kape ka, isli na lang kape mo nga makabulig sa lawas mo. DTX Premium Coffee. Pwede mo pa ni maanli, no? Lalo na da sa mga sagapamati, di nga gusto niya maghubi niya, pwede mo ni maanli. Kaya DTX Premium Coffee, stevia ang sweetener. O, hindi ka pataas ang imoglycemic index. Uh-huh. So, if you're hypertensive, if you're diabetic, ha, this is the best coffee for you. And personally, amun yung ginausar ko, yeah, DTX Premium Coffee, no?
1: Okay, okay, sir boy. Ti, of course, may ara kada prebio coffee, sir boy. Mm. Kaga speaking sa mga probiotics, may ara man kita Clinica Spore Biotics, sir boy. Mm. Anong mahatag sininga kaayuhan sa aton nga lawas?
0: Well, no, una no, ang tawag nga prebio coffee, no? This is the best way to basically increase your good bacteria in your gut because ari niya sa kape. So early morning pa lang niya, ha? Kung medyo hindi kaya buringot ka taga-aga, hindi kaya morning person, this is the best coffee for you. Puno niya sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically improves your mood, no? Kung adlo-adlo mo na siya ginainom, kinakataasin mo serotonin and dopamine level and oxytocin, no? Because those good bacteria nga alin sa ininga kape sa pre-bio coffee, huwag niya kakapatay. Uh-huh. Sa init sang tubig sa imo kape o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of a mood enhancer coffee when you're drinking pre-bio coffee. Talking about Clinica Spore Biotics, ha? Ini niya, ipang bungkit urot niya. If you really want to repopulate Ilunggohon ta, kung gusto mo ya padamoon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics ka.
1: Yes.
0: 80 billion colony forming units of different kinds of healthy good bacteria, no? Nga gabuligay para magnami ang imo gut health. Remember, your gut is your second brain, ha? Your gut is connected to your brain through the vagus nerve, no? Ini nga mga happy hormones nga gi-produce ang imo probiotics get travel na to kadto sa imo pineal gland to help you not only to give you good mood but also to nga panami sang imo tulog. Ang nami pag sa Clinica Spore Biotics, it helps in the absorption of your vitamins and minerals. minerals, it also helps the utilization. Ang pag-usal sa mga antioxidant mo, sa DTX 500 mo da, sa D3-bio mo da, ginapanami ini ang pag-usal. Ang nami gidi, ga-produce siya ang imong gatawag gut, no? Kung clinical probiotics sa mga healthy gut-derived B vitamins like your vitamin B1, B2, up to B12, which is good for your nerves and your brain health. No, so diin ka pa, gusto naman nami imo mood, ha? Nami pa ang gatawag imo digestion, mag-clinical probiotics ka na.
1: Okay, okay. Now, pero, Sir Boy, sa mga lalaki, blaya, kung gusto nila yung nami ang ilang interaction sa ilang asawa, mag-extend food supplement for men. Kung mag-extend food supplement for men ka, Sir Boy, nagabulig mo niya sa imo cardiovascular health. May ari niya nga makakaglabuwas ka nga nag-support sa imo cardiovascular health by promoting healthy blood pressure. Buti nyo nami ang imo blood pressure, nami ang blood flow, Sir Boy, kag gakuan man sa imo cholesterol level. Ginakuan niya bala? Gina-regulate niya, Sir Boy, kag ang imo sirkulasyon manami.
0: Mm-hmm.
1: Ang maka, ginapatihan nga cardio protective effects, may ara, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Na tungod nga
0: sa heart.
1: Oo, naga-reduce ang blood pressure kag naga-improve sa lipid profiles.
0: Mm-hmm.
1: Sir Boy, naga-improve ini siya, naga-bulig man help dilate sang blood vessels, muning constriction bla, naga-dilate kag naga-vaso dilate, Sir Boy. Ha? Amuni nami ya, kay nga, nami sang blood flow, Sir
0: Extend
1: Boy.
0: Food supplement, no?
1: Extend kampion, food supplement for men.
0: Kampion sa mga health sa mga lalaki, no? Lalo na mga lalaki nga medyo kananabulig.
1: Aha.
0: Magtinild ng dugo. Remember, ang itawag nga pagtindog ni Junior, ang pagsaka sa flagpole, duwal na.
1: Aha.
0: Number one is your blood, ti-extend ang bala sina,
1: uh-huh.
0: And your pelvic floor muscles. Na, kanunan mayuda ang imo muscles, mag-ipit sa dugo para ma-maintain ha, ni flagpole ang iya, ginatawag nga performance. So, nami na nga topic in the future. Anyway, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe ladlaw sa ginatawag nga, ha? Sa DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ng init kinatag sa DTX liniment oil. Kung gapabanyos ka sa DTX liniment oil, ang mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, ang mga tired muscles mo makuha na da, ma-relax na ang mga muscles mo da. Kag ang nami pag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy nga makuha mo sini, no? So kung gusto mo nami imo blood flow, relax ang muscles mo, nami ang imang tawag nga pagpahuway sa pagtapos ng tiring day, magpabanyos sa inyong tawag nga DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan. Before I let you go, ay hindi kayo maglipat ha, magkaon da sa Talier Resto Bar. Uy, kampiyon ng pagkaon, no? Kampiyon ng servisyo, pangitaan nyo lang si Sir Joel Sarmiento, no? Makag si Mama Ridel Sarmiento. Amo nang ga ang pagkaon da, kampiyon. Hindi na kaman tayo makatuta to. No, kampiyon ang mga
1: pwede utang to?
0: Ha? Utang ka lang sa akon. Ha? Hindi lang sila. Ha? And of course, no, I just want to thank our boss, our CEO, Doc Ramil Uy, for the Clinica team building. No, thank you for supporting us, huh? By giving us your inspiration how to improve our lives. And of course, ang mga pabaon ni boss, no? Ang amon mga 14th month kang giyatag sa klinika at sa gambalya ko, no?
1: Wala ko ka-upload, Sir Boy, ba? Basta may 14th month mo ko to?
0: The driver ko, no, sang ang giyatawag sa iya mga kumpanya, no? Amon niya, kumbaga, ang kickstarter,
1: uh-huh,
0: sa Maverick, the financer part sa iya kumpanya. Boss, thank you so much, no, for everything. And hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag iCare Gold, and mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo po upod sini nga programa, in behalf ni Dr. Ramil Uy, aton nga pinalangga nga CEO, of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, kag si aton Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rumi Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong adlaw, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan. Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kamay.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kagkaroon, aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
3: Pwerte pang iya mga damgo.
4: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntun ni kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damgo, ya kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damgo, ya kawatan man ta to.
3: Ati, hindi gina imposible eh. Kaya yung balyagan isa kon, pati sa damgo, ya ara man ta to kunumong, upod man ta sa kinawatay.
4: Ati, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
3: Ay, kalain! Ha!
4: Ay, sadya-sadya, no? Ha!

0: May nga gabus roket.
1: Maayo ka pa sa agaboy Ramon.
0: Boss?
1: Ote, ano naman ang dala mo nga mainit-init nga balita, Subong?
0: Boss, ah. Daw kada adlaw bala, boss, politika ginambalan sa mga tao.
1: Daw wala na sila gana mag-istorya sa ila pang abuhehe.
0: Wala na, boss. Kay bisan sa tambayan, kagapian, politika ang ila tupiko. Oh. Kagabi mo, boss.
1: Mm.
0: Ang kalain lang, kay may duwa ka mag-abyan, naglain na'y buot, tungod lang sa politika.
1: Ate, basing mag-abyan ang mga sutab guru eh.
0: Boss,
1: ah.
0: Ang iban, do eksperto na gidgani sa politika eh.
1: Inga aman, Boy Ramon.
0: Amo ni Buso,
1: mm.
0: Kay pagkatapos lang magbasa sang isa ka po sa social media, analyst na dayon, kisa gani abogado pa eh.
1: Ote, kung pangayuan mo sila bisang source, hindi ka ni ebidensya.
0: Masabat lang sila, boss, nga nakita ko lang sa internet.
1: Ramon!
0: Boss!
1: Tabalo ka kung anong pinakabudlay.
0: Ha? Ah, anong pinakabudlay, boss?
1: Ang pinakabudlay ang magdiskusyon sa politika nga wala nagalainay buot. Ha?
0: Nga man, boss.
1: Kay kalabanan nga gabay isa'y sa politika, gasunggura na ginaiya.
0: Sakto gina, boss.
1: O, iban gani, ha?
0: Oh.
1: Madugay na nga tinuig nga mag-abyanay. Pero tungod lang sa away sa politika, nagguba ang ila pag-abyanay.
0: Ay, grabe, gilingalit siyang politika, boss, no?
1: Iban gani, mag-uyabay na.
0: Mm.
1: Ang iban, asawahay na.
0: Mm.
1: Pero nagbulagay lang, tungod lang na sa hindi paghangpanay sa opinyon sa politika.
0: Halit ganyang politika, boss, no?
1: Ah, kung kisa halit man, kung kisa may kayuhan ka man, ah.
0: Kayuhan kung lapit ka sa luwag, eh.
1: Ah, bisan sa kutsara ka lang, basta importante, lapit ka. Ay, importante, makaambit.
0: Ay, sadyahin, no?

salamat. Kay daw naglinong na ang palibot. Daw nagwa na to si Burog ate. Makahilay-hilay na kundi kag makapatuyo ah. Ari ay, gag-agod gadasig ako tuyon. Himas-himasun kong akon ah. Akon ulo sa ibabaw. Kanami nga daan to sa akon damguya eh. Ako yung pinakabaskog na tao sa bilog na Pilipinas. Amugani nga dapat makabalik na kuliwat sa pagtulog ah. Kay basib na pagbalik ko sa akon nga damgo, si Inday Saray ng presidente, kag indi na bala ako haw. ay, untayon kong akon nga mga tiil ah. Kag magpasabor sa pagtulog. Kalimtan ko anay ang mga kinawatay sa barangay ah. Pasulabihon kung akong kinawatay sa palasyo. Bisan sa damgo ko lang. Karon ko lang na paminsaron ang iban nga kalawaton sa barangay ah. Kung magbugtaw naman ko ah. Unahon ko di anay ang kwarta kay ti minalita niya. Ay. Ari na. Natuyo na ko ah. Amatamatun ko na piyong akon mga mata samtang makanta ako sa Twinkle, Twinkle, Little Star. Sa dayno.

0: sabi ko, nakita mo si Noli sa baybay.
1: Oy, ambot ano naman tong iya ginahimo?
0: Daw may kinaistorya man to siya sa igad sang baybay. Obi ko gani kung may upod siya.
1: Uti, sino galing?
0: Pagpalapit ko, may mga kasagkag pakinason galing.
1: Ay,
0: Oo, wala din siya guro salig sa tao mag-istorya mong.
1: Ay, Te, amo man ang ginambal niya?
0: Ang ambal niya, mga kasag, din ka mo makadto. Basi pwede man ko kaupod sa inyo.
1: Ay, Uti, nagsabat man ang mga kasag?
0: O, wala. Nagdinalagan lang pakilid, bye-bye.
1: Ay, Gano lang ang baling nuli.
0: Ang ambal ni Noli, yog, suplado, manggali ka mo nga mga kasag.
1: Ay, Buisit!
0: Kagdasan may pagginason, pagin siya nga ka-istorya, ginkamusta man niya.
1: Ti, ano yung sabat sa mga pakinason?
0: Siyempre, wala.
1: Ay,
0: Pero mali pa yun, si Noli, tuya nga nagasiling nga, ano? Salamat sa inyo, mga suporta, mga pakinason.
1: Ayun. Dalong naging siya ba?
0: Sang uli, nakita ko siya nagbabay sa dagat.
1: Ha? Sinong ginbabayan niya?
0: Ambalya, bay mga abyan ko. Bus na maliwata, machika-chika ta.
1: Ayun. Doon may sariling mundo siya sa baybay ba?
0: Man gani. Pero kabalo-kabalata bugok.
1: Ang ano budan?
0: Basi, abilidad ginaya ni Noli nga makaistorya sa mga tinuga sa baybay.
1: Aya! Hindi na yung abilidad, kundi binuang na ginayang iyayang.
0: Sadya-sadya, ina!
1: Aya!

0: Superman for Men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: So, una,
2: today, magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya nagid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
2: Kag, naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM.
4: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Daddy, may pamangkot ko.
1: Ano naman ina, my son, Jupiter?
0: Kung magagawad, yigin man sa barangay, ano pagidang imo'y muundad?
1: Simple lang. Mabutang ko sang libre nga bangko sa plaza.
0: Ah, para sa mga senior citizen, dad?
1: Ah, hindi ah. Para sa mga marites, agad may permanente na sila nga tinipunan.
0: Daddy, basi magkinagamuna na sila dito.
1: Ah, butangan ko sang timer ah. Kung sobra na isa ka oras ang chismis, may ma-alarm.
0: Pwerte na. Ano pag idad?
1: Mabutang ko sang bago nga balaod nga no video okay zone. Halin alas 12 sang gabi hasta mag-aga.
0: Nami na dad. Kay ang ibang daw ga-concert kada gabi mo.
1: Kaga makalapas kabuloka kung anong penalidad.
0: Anong penalty dad?
1: Siya mismo ang pakantahon ko sang 30 kakanta pero wala music.
0: Pirti ka daddy. Siya na sadya ba no?

0: to, nakumot kon?
1: Ano man na, Eljan, laba-laba. May istorya ka naman nga pa, Indisindisay.
0: Kung may ara ka, may ara man ko eh.
1: Wala gid ni perdi sa itong permiya. Permi lang ta, winning!
0: Wow!
1: Kaya nga, ang isa kagisa sa ton, hindi man magpapirdi mo. Ano, ano pa, daog lang gitaya.
0: Wow! Yan ang istorya mo? Ito na.
1: Pwede man gani, party sa damgo eh.
0: Anong damgo mo hao?
1: Nagdamgo ko nga naligo ko kuno sa bulan.
0: Ano?
1: Naligo ko sa bulan.
0: Di, kumusta ang imo pagbaligo?
1: Wala ko kadayon nga ato man to gali ang prime water kag pati gali sa bulan. Wala man to sila gyapon gatubo.
0: Animal nga prime water na ay?
1: Di, ikaw ya. Ano yung damgo mo ako?
0: Nagdamgo man ko nga nagkato man ko bala sa bulan.
1: Nagano ka to?
0: Ako to ang go-operate sa prime water. Dito ko ga-obra. Pero, nag-resign ako ah. Eh, ipigaw man na ilang panirabisyo. Eh, wala man pero may katubon.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: Arin naman ako diri sa palasyo ko. Kung sa diin, napuno sa mga malita nga pinalapawan. Uy, arin na ho. Gapadulong na si Magdalena ho. Ay, este, Yusuf Castri.
1: Ari ka nagali, Mr. President?
0: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galin de.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanaming balita mo nga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada balita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
0: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agoda mo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, inol.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyaan, sunda pagitinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon!

0: oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 2 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa atong top of the hour news. Nagsaka sa 18 ka tawo nga patay samtang wago parong missing bangod sa grabe nga pagbaha ug landslide nga gindaga it bagyo nga Inday or may international name nga Bobby nga ginpabaskog pa ita habagat. Sono sa datos sita Office of the Civil Defense, kabuan sa mga biktima ay halin sa Visayas ug Mindanao nga naka-experyensya ita wat-untat nga pag-inugan. Naapektuhan ita mga inkarangat siyempro kapin sa 123,000 ka mga pamilya at 562,000 ka mga individual sa nagkasari-sari nga rehiyon sa nasyon. Sa makaroon ay presente sigon nga may 4,200 ka mga pamilya o mas o menos 16,200 ka mga individual o nagadayon sa 116 ka mga evacuation center nga ginpatindog it mga lokal nga otoridad. Apisar nga wa naglandfall rung nasambit nga bagyo, libo-libo pa sa gihapon ka mga pamilya kung gin-evacuate ka rama tapos nga mag-apaw rung pilang ka mga suba. Aga pagkagubait mga tulay nga rason kara kita pag nga naapektuhan ng maabo nga mga pamilya. Ag-indra pati ang K5 top of the hour news. Ginatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasarisaring nga masakit ka para high blood diabetes, maginom ni DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Gina Canon. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
3: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
2: DTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
6: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
5: Sabot si Lingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang but si Lingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation tuga sa mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
5: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
6: mga cartilage.
5: Mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
5: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na dio amo ni perming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
2: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang naginom ka
7: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
6: Para kung ma-prevent, na, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero minato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, bisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
5: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga, ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo nga damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis, hindi dapat yun ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation.
6: Anong result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
5: Tamis.
6: Sa ginaya, protein from animal.
5: Oo.
6: Take note ha.
5: True man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
5: DTX 500.
6: Para madipinsan ang mga cellula na nagapalibot sa iyong mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
6: Wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amun ang mga taas ang kwan, antioxidant, and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
5: DTX 500.
6: Tapos taas ang ano? Ang antioxidant.
5: Oo. Ang
6: hindi dali matigulang ang iyong mga cartilage.
5: Na, amun ata.
6: So, permi na to na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radical.
5: Gusto.
6: Amuna ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
4: Oo, aras sa palibot.
6: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
5: Wala.
6: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón, estación sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
0: yung may Vizio,
3: ang Vizio
0: yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX
2: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal. Sa mga butika.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tigasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, five, Kalinga!
9: Sweet Joe.
10: Ya. May dugo sa tudlo ko.
11: Hay abaw. Anong natabo sa imo? Abi, dala diri ang tudlo mo kay supsupon ko na. Wow, ikaw ba lang bata ka mo? Wala ka gid nagapahimo yung. Ano ba lang nakapila sa imo?
10: Ha? Wala ko yan napila, Yaya. Gintudos ko lang ang kutos ang ido.
12: Sweet FM.
13: How sweet.
8: Hey, hi, Kalinga One Time.
0: Ang kampyon na istasyon.
14: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipigoy do, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3 Bio.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butga.
1: Ako, nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because this is prescribed by Mother Nature itself. Because ang una, anong ibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
1: Uy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod lang na mag-us ako ng utok mo. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio!

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

makasugubo pero matuod nga natabo. Nga hayo sumakagun sa may kapin sa 18. Orong reported karang nga nagkagamatay, no? Abitan nato nga niro nagtaliwang itong super typhoon. Medyo hangin-hangin at mo nag-agi ya sa aton karang nga Philippine Area of Responsibility. Oo, may kwantay. 18 aro nagkagamatay. Base ra sa report itong karang nga Office of the Civil Defense. Gaban hayos runday karang nagkagamatay halin sa may parte ita Kalanugas, Lanao del Sur. Ako makita niyo siguro ro grabe ro pag baha. Ay aside abi sa runday karang right, ro epekto kita ita southwest monsoon nga ra right, kita ro nagtrigger sa pag-ilinugan. Ay matod ko mga typhoon tangara sang kirit ra nakarang ugan. Wata sumabay ta ro southwest monsoon. Hayos abo, no? Abo nga nag aside sa baha. Nagkarumpag ng mga infrastruktura sa may part ita Lanao del Sur. May nagamabong nagkamatay sa runday karang landslide. Ay siyempre mga nabukid nga porsyon ta. No, hagos, di karagagi ay mga anum tagiro nagkamatay di kara. Ay babi siyempre sa sigidas kapag inugan, bukiro ba bukid, landslide, gulping nga. Atampukan rin mga pamilyang apektado. May una man may kapin sa 562,000 ka mga tao nationwide ro na apektuhan kung daya ka pilaman ka mga linip o mga ginatosman ng mga pasahero rong stranded sa aton karang mga port dahil sa masyado gid nga mahumbak ro aton karang mga baybayon. Samtang napuo man ro nagkamatay sa papagid ng mga separado. Iya sa may parte karat malapatan sa Rangani. May mga nagumos sa may parte karat Bukidnon. Pero iba nga mga reported, may naninahan sa may parte karat Toheros, Marinduque, malapatan sa Rangani, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kalanugas, Lanao del Sur, aga Baguio City. May dosi pagid nga mga remain makara, missing sa gihapon. Ikara sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. May lima sa may Kalanugas sa Lanao del Sur. Ginbagbagan kita at may dro matagalanaw. Sunungan sa atong National Disaster Reduction Management Council, tananda yung rang ang mga report ang nakarang ginvalidate. Kung mga nagkamatay nga ra ang mga ninahan, ag kamanaman, no? Arayang managduga nga sa gihapon, padayon gihapon nga ginausoy makara, it aton nga mga rescuer. Bangol sa runday karang weather disturbance, may una man nga 123,000 ka mga pamilya, 500,062 rong mga individual na apektuhan nationwide. May 4,200 ka mga pamilya. Ag kamanaman may 16,200 ka mga tao. Rang istar man sa 116 ka mga evacuation center. Dato nga gobyerno, nagapakita nga may una nga 200. Aso no sa report ko, aton karang OCD nga may una nga 236 sa ka mga panimagay. Aro nagkasamad. Agapan kita karahay, 222 puro tanan, partially damaged, ag 14 rong totally damaged. May una man nga 28.57 million worth of assistance. Rogin ayuda kuaton karang Department of Social Welfare and Development sa mga apektado karang pamilya. Runday karang southwest monsoon ay nagapatay na bigihapon sa may part karat Luzon. Actually ha, may mga lugar gihapon iya sa aton sa Pilipinas nga sa gihapon, nag-experience sa gihapon pag ilunan, ruburakay ka na, sige das to pag binaha gihapon dahil sige das gihapon no, pag ilunan to sa may parte karat Malay, Burakay, mga kakipay. So, patayin gihapon sa may part Luzon, Visayas. Suno nga sa ato nga pag-asa makaran nga adlaw ita Lunes. Dugangan pa abi karunday karang nga thunderstorm. Pagpupangilat nga chimpo gid matigugan, so chimpo gid matutigbagahagid.
Pero makaraya sa aton sa Aklan, hay mostly sunny kita, no? Kita mo, mainit-init na kita. Nagwa ta si Haring Araw. Aga, obgo, 32 degrees Celsius. Kita itong batsag makaranga. Init factor, mga kakipay. Aga, say di ka ra, aray pagidong kwan. Aray, pagkatapos ni Inday nga ra, may ginamonitor mo ta makaranga low pressure area na may kapin sa 2,000 kilometers east eastern Visayas. Pero sunod sa pag-asa, medyo kankunoy, manabaro chance ang mag-develop into tropical depression sa sud karay ta 24 oras. Nang to say nga matunaw imaw. O kanang bubalansin kita. Dapat nga magmagaman makaratanan to aton nga mga binugad ag mga basa, no? Kupilang adlaw nga to. Now, ako ulit lang kuminto, ha? Ay mat madasig ta mag-report ro aton nga mga taga OCD ag iba nga mga probinsya ag syudad. Iya sa aton sa probinsya Taklan, mahina ro reporting ko aton nga mga municipal disaster reduction management council. O nga pinangutan na ro aton nga mga taga media, ano din yung report? May consolidated din kamong report sa Odo, obviously, waman sigurot na samad nga mga infrastructure. Pero may pamilya ang may mga evacuation center nga ginbuksan. Ay madasig pa mag-report to ato nga taga DSWD ho. Oh, madasig pa. Amakon mo, natapos ng kong Sabado. O dapat lagi pag Sabado at gabi, Domingo, may report to taraton nga mga tagsa ka mga lokal dapat siguro sa aton nga probinsya. O, ikuha natin uman, abi, medyo masyadong digal ra atong reporting pag-abot sa Rondaya karang nagkakinatabo nga raw bisan bukong kita apektado hay o madasig actually do taka DSWD madasig sandang mag respond pag-abot sa ayuda. O hay may record asanday sa Aklan, paano sa nakabot record ya sa Aklan nga what record raton nga provincial disaster risk reduction management office. In short, hay dapat siguro may isang kinigid nga pressure sa part ko aton nga mga local disaster ay. Medyo mahina ro reporting. Mahina ro pag habo ita report. O kinangan pang i-pressure kamo ko atong probinsya para mag-report aton nga tagsa ka mga munisipyo. Medyo bukunat pa nami ah. Lowness nga lowness yung tamakarang adlaw. Pilang adlaw ta. Huwag ihapot report sa atong probinsya kung may una kitang apektadong pamilya. O, pila rin nag-evacuate. Ay dapat ayuson da ay kung at manami rang mahamba naton nga practice kung makara aton nga ginaubra permit every time yang may mga nagakinatabo ha nga mga kalamidad iya sa aton nga probinsya Taklan. Or base may una matagit siguro nga pagpabaya. O, papasinsagit ka mo ha. Una, hay, nakikita naton dudagagan ita anda bang reporting ay mahina eh. O pila may chicken ko ana pero amon nga group chat. Ay chicken ko kon abihay may una gon nga kwa no. O pilaon ka mga media personnel ruga pangutan na rikara. O ano ra may dali angged. Gayon mo lang kabuksan. Basta ginauhag na ito na mga kakipay sa ito na maging madasig kita baga. Kung siyempre pag matapos report pa si may una pa nga mga nabilin ay importante si Gida sa pag-report ay tao nga ni may ginatawag kitang sistema rekarat reporting kung nga ni ginahamba nga bihay maadto ka pa sa kalibo di ba? Usually ginasend ay either nga messenger o kung ano man do platform nga pwede nga ma-report di ba? Kaya man kadasig ro atong taga-OCD. Okay, sige ah. Aton gang itong tanawon at uman. May dahil nga otro adlaw na sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabukusan ita probinsya Taklan, Banwat, Kalibo, Western Visayas, bilog nga Pilipinas, world. Adlaw kita makaranga Lunes, Pizza Trisina, sa bugan nga ita Hulyo 2026.
Ano raton ka ng mga taupang doon? Aton nga mga topiko isyo, aton ka nga pakustrihan iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Makarang adlaw ka rata Lunes nga edisyon. Sa aton ka nga pangunang mga balita, series ka rata panakawan iya sa may banwa karat kalibo, partikular sa mga kabaranggayan. Bukon pait alarming, suno sa aton ka nga PNP. Paano mahambang nga bukot alarming? Atong patang hugaton nga mangin alarming? Pero kaginatabo nga rang panakawan? Allegedly involving ro aton karang nga mga minor de edad, mga kakipaybe? Samtang bugog o haircut isang ka-estudyante, ay abigid nga naka-eskwila sa mga pampublikong eskwilahan, o ay kaparte malang dait school discipline. Although, nga medyo wagi man nakabutang sa DepEd order nga persahon gid rusang ka estudyante o ginikanan nga duin gid rapatrong itsula kong bugog, pero kaparte gihapon it proper grooming sa aton nga mga estudyante. O may reaction karon si architect Greg Paril, raton ka nga public information officer it Department of Education, matapos nga nag-viral sa social media rosang ka estudyante nga ginguntingan ko ana mismo karang advisor. Samtang balikan ta ni randang proper segregation at basura iya sa aton nga banat kalibo, padayon gihapon nga ginaobserbahan da it aton karang nga taga solid waste management galing despite da pa korunday karang programa it aton gobyerno. Una gihapon nga matigat ugo. Abo gihapon nga mga lugar area nga nakikita naton nga ginubrat ng tambakan. Aron mga lugar ay paano? Ano ro kasugtanan, di ba? Proper segregation, non-bio, may mga schedule kita it collection. O ay basi makunkuwa ta nagapamati ra. O ano ro trabaho ka tong barangay? Ay sambilog sanda nga nagadiseminar ag nagapaloap di kara. Sa mga tao nga wa nagapamati kung ano ro mga palisiya pag-abot sa runday karang nga pagpilakit basura, partikular iya sa aton nga banwa ita kalibo. Samtang kinsiman ka mga kabarangay niya sa probinsya Taklan, apektado kung runday karang nga Typhoon Inday ag southwest monsoon. O maman, mahagan-hagan, mostly yaban-yaban ito sa may party kara ita Malay, Burwanga, sa may part ita Westy. Arong apektado gi grunday karang pag binaha. That's why ngani nga gusto na tumasairan sa atong taga PDR kung aside sa mga pamilya nga nag-evacuate gintawat ayuda ko atong DSWD, may una ba nga mga naninahan? May una ba nga nagkasamad nga mga infrastruktura? Ay doon namin, gatong ginahugat ay at maabutan kapating itsang Domingo bago mabaton do report mga kakipaib. Ngayon kung sunod-sunod amanaro kalamidad, di tambak na ng andang report. Dahil aton karang

Tarong oras kanat hapon, tagihapon yung amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Pwede man kita masundan sa aton karang website rong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton may manghod sa guwa itaton nga nasyon, siman ka mong abahin ko aton kalibutan. Ag siyempre, basta may aton nga social media. Pwede man kamo nga mag-encourage naton nga mag-like, mag-share sa aton karang Facebook page. Agod nga permit kamo nga matawan ita notification sa mga balita nga nagkinatabo iya sa aton karang probinsya Taklan, nagbanway ta kalibo mga ka-K5. Sa aton man nga mag-ibanghod una nga nagkapamati, pinagi sa nga mga digital transistor radio, anda nga mga kaset, no, mga karaoke una. Bigid sa aton nga mga panimagay nga busy makara sa paghikutar. Anuman di yung trabaho, nagahabo, nagano pa. Nagapanaguton. Nagasasauna, no, nagkunano, nagalingkad, nagapanglimpyo. Oh, abanyaban hay isang atyang rodda karang nga mga radyo, no, may dagid nga pagpamati kinyo una. Aga sempre sa aton man nga mga negosyante man nga mga mahugod. Sa aton nga mga merkado publiko. Iya sa probinsya Taklan, kamusta? Medyo mahina-hina raton nga supply it suga, no? Ako makarang adlaw nga ra. O, umpisa kito kahapon ay. Dahil nga ni nga siyempre katatapos siyang maggagawa ron tayo karang typhoon. Ay wagin nakapagaot. Ag masyado karang mabagod pa raton nga mga baybayon. Ano medyo gaban hagos ro isda, puro tanan bangos. Siyempre, bangos, ay pwede mo tama bangos, tilapia, ag mga seafood nga ron, ag mga karne, abi, o mga baboy. Regular lang, pero mga ibang mga classification it isda ay medyo pupigado bangod sa laton nga mga mangingisda ay wagid nakapagaot. Ako nagtaliwan nga mga inadlaw. Nagkabudlay man nga mag-risky ko atong kabuhay, di ba? Bisan wa tangan ni Rubagyo kung namat ay mabagod abig ihapon na baybayon. Ano yung kadelikado sa aton karang mga maintok karang mga nagapangisda mga kakipaib. Aga siyempre of course aton man karang mga transport sector nga busy man. May reported makaragaling adlaw ay implemented yun do aton nga pag-implementay tato nga traffic management division at kalibo. Saroon dahil ka nga pagpasok-sok na uniforme sa aton nga mga tricycle driver nga nagabiyahe sa kabugusan ko aton kalibo. Pero iba ay abugit ang hadakpan, no? As per report naton iya, abot ang hadakpan. Awagin pang dakop tako aton nga munisipyo. Kayang mga drivers nga lang wala nagasok-sok at ang nakarang uniforme. Pero pangutahan na karoon ay base, iwasan natin uniform. Uwa ka bakay. O base kung nagpadungudungo sanda nga wasan da nakabakat uniform eh. O pero sa gihapon do may control karoon. Dandang mga to the president, dandang mga official. Abot ako nung nagkano, abot na nag-ursa. Ito nga ni, kung justify ro anda mismo nga pag-ursa ay nakaside man kita karoon nga bago ron i-implementa ko aton yung munisipyo. Makarang adlaw ro dapat pagsuksok kung tama nga uniforme ay dati abira ang uniforme nga ra blazer. Kita ko tangan ro mga blazer nga ra medyo kanyuta medyo ano ta kara medyo ano ta itsura ta medyo kanyuta nga ra medyo trapo ta paman nga ra ro kulay ito mo ta indi ta masarin mo kung ito may medyo gray nga medyo brown nga ta ima bangod sa nagpakos pa abira na karon nga mga pintura nga ron saroso makara hay reang kanira. Dayang may kular nga rangakwan. Nga uniforme, no, manami ra. Mabukon it madangga para sa aton karang mga drivers, no, ag presentable. Ay manami ron, no. Di ba gapi lang malang ro siguro man. Ay taw wa kita kasay kun ano ro nagkatabo sa nakarang grupo, particular sa kalibo ay sa iba naton a week before bago ro implementation kun ang mga uniforme nga rahay. Well informed sanda di man pwede paghambal nga pagkaagahay pasoksokon ka nagtapos si dakpon ka ting o may una gid man siguro gid nga mga pasaway ah nga mga miyembro dapat gid man disiplinahon da
standby ka mo Indo na kung mga update karon na sa

0: series makaraid pagpangdakop mga kakipaib. Bago kita karamag adto sa aton nga mga taupakton, dalang kita na ha. Mainuman ako ita vitamin C. Agod nga mangin mabaskog ra aton karang gawas ra atong piniino. Ah, sa aton karang nga pagpanabaho. Sin man ha, kita nagatrabaho sa bilog karang adlaw. Rong nga mighty C alkaline na vitamin C ay bukon nga mang it nagaprotekta para sa aton karang immune system. Raya ay may mahayga karang papil sa pagbataas kung level it aton karang enerhiya sa aton karang gawas. Ani kung lupay-pay ka, aside nga wakakit ka matod ka pamahaw, ay dapat gid mag-inom kat vitamin C. Bisa nakapamahaw ka, mahuya ka gihapon, basi wakatugog. Ang either kuwang kagid sa vitamin. So rong vitamin C may anak karang antioxidant, nagabuli gid no sa aton karang gawas nga mapanami gid dro pag-absorb ko mga iron nga atong ginainom, ginakaon. Agod magkaresulta nga mangin mataas dong level it aton nga vitamin C, agod indi kita gauyon. Ngani ro mga tawo ngaron nga kamo abi no, for instance, pero bitaman man akong ginagaoy. O sang kiling man akong trabaho gaoy tang. Ay base kung tamad ka. Hindi man ha. Base gid man matod kung ginabatsag naton hay sa atong gawas di ba? Kompleto ang kaon, kompleto ang tugog. Basta permit naman ang ginagaoy. Di ko takaya man ang hakwaton o magtikang kung magnaano asa ka panao kay nakakabatsag tang. Well, sa bilo nga factor doon, kugang kita at enerhiya, kugang kita ita vitamin C. Kinang naton nga mag-inom, bangod manabaw dong level. That's why nga sangkin naton nga hugag, kuna naton nga mga activities, ano ba, mga physical o mga strength activities, ay madali kita mag-gaoy. Normal yan nga nakakabatsag kita gaoy, pero kung harong medyo sangkari malang rong imong e-port nga ginubra, ang nag-gaoy ka, something nga may problema raton nga ikayong gawas. Inom kita't abo nga vitamin C. Kaong kita't prutas at mga tinuga nga manggranon sa vitamin C mga kipay. Dahil nung nagpataot alerto, nagpataot enerhiya sa aton karang bilog nga gawas. Kung ikaw nagatrabaho at bilog nga 8 oras, pwede ka pa mag-overtime. Bangod, ha? Equip ka itong day karon nga vitamin C. Bangod, hindi ka mag-gaoy mentally, physically sa aton karang gawas mga kakipay. At even do aton nga mga atleta ha, eh, siyempre nag-injure kita ita physical stamina, mental ga physical stamina, ay kinangan ma-maintain aton da aton nga momentum ko aton nga enerhiya, o aton nga physical ag mental strength mga kakipay. Nga sige hapon, untap kita ko aton karang nga mga activities, aton nga mga physical fitness activity mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, makita kami ya sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Makita kami ya sa Rependers Building Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Aton nga butika bukas adlaw Domingo sa adlaw karat Biyernes. Except from adlaw karat Isbado ha. Ngayadto kamo kuro nga rong oras office hour. May libre karang konsultasyon sa aton karang butika una si Doc Robert Impinado. Pangutana kamo kung ano yung ginabatsag. Ano rin yung ginabatsag yung gawas. Agod nga matauan kamo itagiya sa mga food supplement ngayong kinanganon mga kakipay. Agabong asyamat kita sa aton migmanghod nga nagasukigid nga nag-adto ang nag-pangayo itong dahil karang nga advice no? Sa aton karang alternative doctor mga kakipay. May aton nga 29 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. May dahil nga pagpamati una kay Sister Julian Bautista Yamog na pa-shout out ko no po ako sa mga taga Dungon S naman siya. Kapinya sa Yamog family, Mingote family, Torres family, Ismail family. Happy Monday to everyone. Thank you gida Sister Jolie nga nagamonitor iya sa aton nga programa kay Sister Hazel Udiman nga nagamonitor. Happy blessed Monday man kuno. Sige likewise man kimo na. Sa aton nga pagpanumbalik karo mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines pagkatapos siya mang itdugang aton nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akon paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, patayin kita iya sa ato nga pag ililiba. May 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Sa ato nga karang pagpadayon, ro ato nga Department of Education, nag-taugon itong tayo karang guidelines. Actually, may ginatawag kita karang Memorandum or Circular o DepEd Order Number 65 Series of 2010, no? Ano ro nakabutang di kara? Ag sambilog abi kara nga mga issues nga nag-viral like, even makara no? Usually nagakatabura no pag-abot sa ginatawag nga mga haircut nga ra. Ay bisan ako katong chimpo kara hay natabo man sa akong part during that time nga una kita sa sangka private school ay siyempre nasana ay kita pag-abot before sa ROTC katong mahilig kita magpang haircut nga ra sa mga estudyante nga ra oh. Ay siyempre gusto naton nga mangin manami mandang aura ag siyempre rowa kita tinutuyo kundi rong reasonable man nga proper grooming nanda galing nga siyempre may mga unga ag may mga ginikanan tanga wasa naman ila nga ra nang bukay makaron ta nang gusto. So ano baro ginahambari kara? May una ba nga dapat sundon gid pag-abot sa ginatawag nga haircut? Pag-abot sa uniforme, what a problema, pero may akong habasahan di kara nga kaya pala galero University of the Philippines, rong UP ba ga, ro pinaka prestihyoso karang eskwelahan, kung haman was at uniforme, hay bangod gani nga, may guidelines tali para di karoon nga pag-abot sa ginatawag nga government institution, universidad, hay pilit agaling hindi ka mag-uniforme, no? Even do ato nga DepEd. Okay, sige. Bago kita mag-abot di karoon, buong tanirang pakikipag-angot ni K5 Bradilin Tornino kay architect Marvin Grig Parillo at ang karang public information officer it DepEd, no? Ay siyempre, raya nga rang mga sitwasyon nga ra, mga senaryo nga ra, ay sometime mag-cause ra it konflikto between sa aton nga eskwilahan, sa atong ginikana, nagkama naman sa teachers, pagkabot sa tawag karang mga haircut at ipapagid nga mga klase at pagdisiplina. Di ba? Abisan ka sa uniforming nga ra, nangin isyo ko na matra. Di ba? Okay. K5G, para sa kampiyon nga balita, kay Lister Bay.
7: K5 News FM Live Report.
10: K5G. Okay. Dalangkid.
7: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, balik na tuman na dalangkid dahil medyo naputo kita ya, sa aton karang pag ratong linyada kay ka-K5 Regilin Tornino. Angot sa runday karon nga report, no? Angot sa guidelines yun, no? Mga, kumbaga, ano dapat nga sundon pag kung ginadisiplina mo, ang sabi na ito, no, teacher, nakaside ka rin ay. Usually, ko naman, tro, ginikanan, ay bukot inform pag-abot sa makarang klaseng disiplina. Pero usually, dahil pinaka-purpose ka na pag-abot sa ginatawag nga orientation. K5J, go ahead.
11: Yes, ka K5, Romy, no, ginklaro itatun ka rin nga DepEd aklan, nga ro, ginapatuman nga disciplinary action, ay para sa growth, agbukon it, para sa humiliation or pakahulian haro mga estudyante kay K5 Romy.
10: Tama.
11: So, dayaro gintayag, itatang ka rin nga DepEd, matapos nga ni nga may mag-trending iya sa aklan kay K5 Romy. Isang ka-eskwelahan iya sa aklan, based sa guidelines, itatang nga DepEd, bawal pangalanan man o specific nga eskwelahan at kung sino rin involved para pangatinan man o both parties ka rin K5 Romy. Nga ginpost, sabi ita ante, ita ka rin nga estudyante kay K5 Romy, nga yun pakawian do anak karon nga gumankon matapos nga guntingan do anang mahabang buhok ni kara sa may ibabaw dagungan gid baga kay Fibromi. So din do gin post ita anak karon nga ante nga posisinya niya sa anang pagtan-aw kay bukol ni tama ro pag disiplina sa kay Fibromi kapin pa nga nakita ni tiban yung mga estudyante al syempre ni mawala
10: ana ba malangan karon imong i-barber sa imong buhok kay tawagara.
11: Oh, may bilin pa man kay Fibromi.
10: Patilya ra. Ang tawag lagi na utog dito patilya man ngani ra. Agud mangin malimpyo batan aon do estudyante.
11: Ay, yes, so kat gina ano gid gina blade nga ron kay Fibromi.
10: Pero kung sa mga ibabaw tang portion kay mong ugo, ang palitan kay ibaw tang istorya ron.
11: Dati gid ang hanik kay Fibromi ay uso gid aro palit.
10: Oh, katong chimpo.
11: Oo, kung ginaguntingan, kating ay sa inkoy, tapo kung tayo sa dalunggan, kating sa drum.
10: Mas kapin kung mahaba rin buhok nga ron, abi nga ka damudamaw, ay, teacher takon, tapos baboy mo ga puto, bukong tatiya sa ubos, nga purusot ko yung mga.
11: Yes, akon pilang warning, nga man, kating sa drum, yan, kapin pa kung ito man.
10: Magkatawag ko naroon, K5G nga, white side wall.
11: Doin yun naroon, K5 Romy. So, may unang itabi kong amat niya, no? Nga estudyante nga mag-scrub, tama na yung uho, mga makarant, ano ba na, kay Fibrom, so, ay gadamo, tama na, may takyong katimana. So, doon iba karon ay siyempre okay man lang mataman dati, kapin pa iba't social media. So, makaroon, kay Fibrom, sa ginpatagayon nga fact-finding, itatun ka ron nga DepEd, tumod, no? Involved nga teacher kay Fibrom. Sa ginklaro na kay Fibrom, nga before pag-gunting sa day nga estudyante, nagaong imaw, ag may consent is estudyante. Pero sa pagtanaw ko, atong karoon nga DepEd, ay may una nga ni nga imbalance authority nga ginatawag. Kung bagay, pwede nga during that time, nahadlock manner ang estudyante or na-intimidate sa teacher. That's why nga nagpahuo imaw.
10: Grabe man doon reaction ko anong ginikan niya tuman.
11: Oh, anang ante ta ron.
10: Ante oh.
11: Oh, ante
10: ta. Bitin patay kita nang anang guman kon.
11: Oh, di na mani kita pa bro say depende sa pag-take abi matuo dag syempre kung sa anang pagtanaw ay bukon itama sa kay pa pero sa ginpatigayon nga fact-finding, itatun ka rin nga DepEd, pinamonitor man lagi na dry, trending abis sa social media rin sa Dromi. Ginbuan man ipahayag, buday nga ante, at dato nga ni, magdamay nagagawa nga may miscommunication between sa estudyante at sa ante, na may consent ang halit estudyante, at nagpangayo ipasaylo, buday ka nga ante ka kay sa Dromi. Pero sa part it DepEd, bilang intervensyon, ay nakasayod malaro ginikanan is prescribed man nga ano ra tabo sa eskwelahan niya haba itumok yung discuss magaron based sa manual sa kasagromi at e, karang eskwelahan so mga duyon do mga ginaconsider nga factor aga ruskul mismo ro naga dihon karon kay or naga bilog karon kay fibromi nga dapat i-inform do ginikanan makaraya dapat ro haircut nga ag sa ginikanan man gidron kay fibroms bago mag-adto sa eskwelahan ay check ro anda karon niya mga inunga. So pamatian karo pagpahayag ni Sir Marvian Gregory Parel ro atong karon nga PIO it DepEd Aklan kun ano gid no ro sugundanan justifiable pala nga guntingan it maestra or maestro ro buhok it mga estudyante nga mahaba kay fibromy. So ato niya pamatian.
12: Pagkaabot itrin nga balita katon no. Una tabi ro akong kaakakon mismo as information officer do nag-abot naghalin ta sa Facebook pero ro aton tagalit nga learners right protection nga mga officers sa coordinators ay aware uta sanda ang nagobraw ta sandat mga tikang to nagapasalamat kita po sa aton mga learners right protection officers sa division kay Sir Alan Carlo Soriano ag sa aton nga mga coordinators sina sa district ag sa mga schools.
13: Okay. Sir, ano gidro nature of report? Ano gidro natabo based sa information, sir?
12: Baliro natabo abi ka to ay nayang ginguntingan e teacher do ro buhok e trainer nga estudyante. Kasi way mo nagasunod sa policy ag mabuhayon ko noron based sa sugid it din nga maestro or maestra. Nga mabuhay wa ta ko noron nga ginhambagan ni Maway wag gyapon mo nag pagupit. So pag-abot ito sa school hayron nga ni natabo ginguntingan don wala to og itanan ni bagarot. And then nagkaroon it na yung post ratong auntie sa Facebook no and nakaabot yun dayon sa district ya sa division tapos nagkaroon it ginagpangayo kita ya sa division office incident report ang intervention plan rin abeton nga protocol ya sa division office. Then pagabot ito sa school sa district no bali gin call ro attention ito yung school nagpataba meeting no both parties ag suno sa anda nga istoryahan ay may consent mataro student nga gupiton do ana nga buhok so at ro ending that story ay nayang ro ano ro nangayo tat pasaylo rato nga tong nagpost sa Facebook naging impulsive siguro mo sana nga pagpost so ro yan do sugod it incident report nga nakaabot iya katon.
13: Okay. Pag-abot, sir, sa guidelines si Taton baga nga DepEd, pag-abot sa mga inunga, abo nga nga naghambal nga kutsempo anay nga itong normal, da, very normal, karo dadaya ka nga ginaguntingan do buhok kung pasaway ro estudyante nga wag kita nagpabugog aga mahaba. Pero kung aton nga sundan, tanahon taro guidelines si Taton nga DepEd, hasta siin dapat magpatigayon it aksyon do aton ka nga teacher, aga allowed baga ra sir nga mag-gunting ite ka nga porsyon ko buhok it mga estudyante sir.
12: Tanaw na ton may una abi karon nga apat nga scenario nga nagahugag sa ring nga natabo no ro una karon ro pamatsyagan it ginikanan ag guardian. Nga hindi ginani naton pagpadapuan sa lamok ag langaw ro aton nga mga inunga at tapos ay basta lata dapo at gunting sa halima pat iba. Medyo masakit ron no. Pangaywa karon hayro point of view ito mar a teacher. Nga ro aton mga sa part mata it school no that our school are also in protection to the learners man gihapon connected man gihapon ay nagaobra sa dat mga policies at the school level nga dapat sundon. So, hindi man siguro magubura karon do teacher kung way mo na trigger nga may na violate no ag siguro hay somehow at in between hay naging impulsive mo sa nang ginobra ag naya nga na nadaga siguro mo't emosyon na. Pangatlo, hayro scenario nga kung pag-abot sa disiplina at mao nga ay it should have been the collaboration of parent or or guardian and the school and the teachers.
13: Okay.
12: And then ro pang-apat karon nga sinayo kat natabo ito sa school na to hayro pag pagplastada it incident report.
13: Mm-hmm.
12: Nag pangayat pa sa ilo ro anti dahil sa mga post no. Dahil nagagawa nga nagsugot matagali ratong student.
13: Okay.
12: Siyempre hay nayang ro student nga to hay nga bisan may consent na nato hay ginavalidate pa taro no.
13: Mm-hmm.
12: Pero tanaw naton sa DepEd sa ya kita sa DepEd matanaw.
13: Mm-hmm.
12: Oo. So sa, kung sa DepEd mata no, may ato una karon nga dapat tanawon hay child's rights perspective.
13: Uh-huh.
12: So ro kutana gida karon hay bukonit kung ro buhok it estudyante hay nagcomply sa school rules.
13: Uh-huh.
12: Kundi nga kun ro method it pag enforce it rule.
13: Mm-hmm.
12: Hay respeto sa learner's dignity and rights.
13: Okay.
12: Diba? Mm-hmm. Then aton nga ginahamba permi sa DepEd, discipline should teach, not humiliate.
13: Oo.
12: Oh, number one doon. Pangaywa is the teacher's protection perspective. From the perspective of protecting our teachers also. No, do aton nga mga teachers ngayon, hey, they also deserve due process.
13: Mm-hmm.
12: So bago naton i-label ro aton nga mga teachers nga abusive or innocent, hey, nayang may fact finding kita nga ginatawag nga bangan ini itaton nga LRP officer diya sa division office ay bukong ta kunot investigation karon do term ay fact finding no.
13: Okay.
12: So nga fact finding kita i properly through the administrative process at the end.
13: Mm-hmm.
12: And then schools should ensure teachers are adequately trained on lawful disciplinary actions.
13: Mm-hmm.
12: Sa pangatlo nga perspective hay ana it school administration.
13: Mm-hmm.
12: Ako tanaw kita, was there a written grooming policy?
13: Uh-huh.
12: No, kasi may mga school sabi nga may school handbook sandaron.
13: Yes, oo.
12: Nakabutang dapat di karon kung naka-stipulate baga una nga ano ro sakto nga grooming it yaki yes. Agbani.
13: Mm-hmm.
12: Bilang in case makaron may mga sukat patagani kung taro na eh.
13: Mm-hmm.
12: And then was it clearly communicated to student and parents? Usually, no? Sa aton nga ruling sa School Parent and Teachers Association, the SPTA are required to have minimum of 2 general assemblies per year, school year. So kay bahan yung punta karon siguro sa beginning of classes, nag-meeting sanda, they should have tackled the school policy.
13: Uh-oh.
12: No? And including the orientation on the handbook of the school nga naka-stipulate karon do mga rules at schools nga dapat sundon. Were progressive disciplinary measures exhausted before the incident? No, aton ba nga nayang fact-finding hay nayang plaster gilip mayad no bago kita mag-add to sa conclusion.
13: Uh-oh.
12: So pang ang sabilo pang utana, was there sufficient supervision and guidance for teachers?
13: Uh-huh.
12: Mao ra aton nga school administration aton nga school head naka-meeting ba sa mga teachers nga na-orient sanda nga oy magdisiplina ka may makara ha according sa aton nga school ruling sa aton nga school handbook. Sa rupang up-add karon hay the consent issue. So even if a report states that the child consented, nagsugot ro estudyante nga guntingan ni mao kay wala nang sunod sa rules.
13: Okay.
12: No? The issue is whether that consent was freely given.
13: Mm.
12: A young student may feel unable to refuse a teacher because of the inherent authority imbalance. Diba? May kuamat sa mga korte nga ron ay nga nagsugot ro nagsugot ka sa imong superior, sa imong boss or sa someone more authoritative than you because hadlok ka.
13: Yes, oo.
12: Oh. Nakaroon ba nga sitwasyon? So, we call that authority balance, no? So, representia it na yung consent or consent does not automatically resolve the question whether the disciplinary action was appropriate kung tama or saga na itong pagunting na ito porque ginsugtan it na yung student.
13: Mm-hmm.
10: Okay. K5G, mahaba-haba para pero balikan tayo doon na, no? Dugang karang impormasyon, no? Balikan tayo doon na si K5G. kay Fiber Dili, no, sa atong pagpunubalik. Actually, tama, no, parang miscommunication, Doc. Actually, at the beginning of the school year, may ginatawag nga school orientation, doon yung pinaka-importante. What should be the policy of the school? Di ba? May parent-teacher association conference, so on and so forth, ginastipulit na unag. Pero kay pinaka-importante ro, student manual handbook, nakabutang una ron. No, kung ano naka-stipulate. Ag, siyempre, usually tanan, hagos ro mga eskulahan, both public and private, may ginatawag sinda nga grievance board committee o ginatawag nga PACS finding body o committee eskulahan. Okay. Balikan natin lahat. Okay, Mayroon J. Okay, Mayroon J.
11: Okay, Mayroon J. Okay, Mayroon J. Okay, Mayroon J. Pagpahayag ni Sir Marvian Gregory.
10: Dugangan talang yung doon, ara. Medyo mahaba-abay mo interview nga, ara.
11: Yes, sa K5. So, standby sa dugang nung dugang detalye ito ay karang niya pagpahayag. Ito ang karoon niya, BEP et Aklan. So, dahil rato niya report, raya si K5 Ed Zirin Tornino para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko. Ang galingawan sa kalibo, K5 News FM.
14: K5 News FM, live report.
10: Abo ang sapat, K5 Resilient Tornino. Magapanumbalik kita ha, pagkatapos siyang kung atong nga ng MyTC Network News.
14: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500
15: 27 lot, 57 akong edad.
16: Ano ginabatsyag mo sa una?
15: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
16: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
15: 3 times a day ginakon ang DTX.
16: Okay.
15: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
16: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
15: 180 over 100.
16: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
15: 120 over 90.
14: TTX 500.
17: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
18: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
17: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
18: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabugaton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
17: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
18: Perte ka damo.
17: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
18: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani, wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa nalabot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
14: DTX 500!
19: Ako si Laylay De La Cruz.
16: Ano ang imo ginabatsyan?
19: Taas ang akon nga sugar, 375.
16: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
19: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
16: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
19: 120 over 180.
16: Wala ka maintenance?
19: Wala na sir, kundi DTX lang.
14: DTX 500!
18: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok.
16: Yan,
18: ano na karon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your being. basic biological function to maintain life.
20: Correct.
18: Tulog kami, tulog. Gagihuga po ng brain eh. Sige ka ginawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag BTC ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
20: Oh.
18: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti ara lang sa DTX 500, ara lang sa MyTC, ara lang sa PureC.
21: DTX 500.
22: Ako si Tomas John sa Barangay Port. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
23: Sugod lang nag-inom ka
22: DTX 500.
23: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
22: Almost 3 months na.
23: Kamusta ang alay sang kamot?
22: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
21: DTX 500.

0: 95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Ilo na putol kasunod na malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes nakumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntisa ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Samantala, mga minor de edad sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental 16 anyos sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catarina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Commando Layon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabanahulipas, alkalde ng Layon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinonduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Paoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Formal nang sinimulan ang Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ang hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na ektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga sea double clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ula. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Nagsagawa ng simposyum ang pamunuan ng Roa City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin ito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posible warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ang mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsan sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ang pamunuan ng Rusty Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
6: Ito si KK5 Roldan Visana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidnon na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidnon. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng ARMFB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si EJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
2: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
9: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalan. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa Pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa Pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggol. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol, Julio Jessa, ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad.
10: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
2: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias Jan Jan at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinayal ni Police Captain Alfonso Precia o IC ng Bugasong MPS na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyari hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid po ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din po ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro ng kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa Sugatana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
12: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang dalawang suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng dalawang suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at 3 bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18 anyos na suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo, patuloy pang inaalama. Balitang hatid sa atin, Deka K5, Leonard Veray.
13: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilan na ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panluloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang Wi-Fi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin, Deka K5, Shara Humilio.
14: Matagumpay na nahuli ng pulisyon ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa puli enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang siya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted na individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na nagresulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkupiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa ilegal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa, nagresulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. It's sa K5 Sierra Marie Humilio, Prase Campeon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mahigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindol sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang sugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Van Hiel na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: K5 Pantalo. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-ililiba. May aton karang 19 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Dalang siya nakipay pre do. Tapos ko lang na siguro basi malipatan aton daton nga rang discussion o pag-abot sa aton karang food supplement. Bago aton kara ay may panawagan na bisit si Popoy Milgarijo no, sa aton nga mga senior citizen, importante gidra makara. Pero bago raro panawagan si Popoy dalang gida, ano rin natawag nga cystitis or bladder inflammation? Ano rin natawag kara nga cystitis nga, amuro medical term nga pagpanghagok o pag nagahagok ro aton nga bladder, no? Aton nga bugukan. Kayabanan bangod sa tuga at bacterial infection o UTI, riba man ay nagakasamad bangod sa ginatawag nga cystitis o posible nga delikado bangod posible nga makaangkot kan kidney or infection mga kakipay. Ro paggamit mga feminine hygiene spray bilang irritant ay nagakos man da ita cystitis sa mga kababaihan mga kakipay. Masami ro mga sintomas ay ni mapunggan nga pag-ihi, burning sensation ang kumagihi, masami nga medyo ginabusisaw ka, tapos uriba may mga dugo pa, tapos ay

0: Unday ka nga ginabatsag naton nga sa atong gawas. Kinangan naton itmaabo ka nga antioxidant. Rong nga DTX 500, no? A superior antioxidant. Kampiyon gidra pag-apot sa ginatawag ka nga inflammation. Ginapunggan gidro paghagok. Pero bago maghagok imaw, o magpamaga raton nga bladder, hay ginapunggan na yagi kararo dahil mga infection nga ra. Sa una pa nga sakit no una pa nga pagtama katon mga K5 bangod sa nakarang nga antioxidant may nakarang 1.3 million antioxidant nga makabuligid nga punggan abangan patsyon bago pa makaabot sa iba pa nga level nga nagakause itong dahil karang inflation ron daya karon nga sakit nga cystitis mga K5 or ron daya karon nga paghagok o pagpamaga ko aton karon nga buhok-buhokan sa aton karon nga tiyan mga K5. Aga siyempre, rong nga DTX 500, puno ura itong dahil karang flavonoids, polycanol, no? Polycosanol, ag disugard sugarcane extract nga nagaprotect agid sa aton nga mga cells, ag papundohon gid, rong dahil karang paghagok mga K5. DTX 500, aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, sa aton karang pagpadayon, lalangkita, ikaw lang si Tipo Poy no, sa panawagan. Tiyan mo sila niya. Okay, Chef, may dahil utro adlaw. Hello, Chef. Huwag kasugod. Okay, dalang kita.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Ipangutana ko ang linkanin ka na, kara, kahit si Pupay, isingit ko lang, ay may aton abing kilara nga konyote mo, centenarian. Actually, pag inamba mong centenarian is 100 years sa tarang edad. Kaso ay what mo ginapayuriti ko ato nga disability? Ano baro ko rolling ko aton nga sa mga senior citizen ba kay? Yes, si Chipo po sa ato linyada. Chip, may dahil nga ha utrad law?
2: Well, may dahil nga utrad law kay Kipay Grooming at may dahil nga utrad law kay ato mga palanggam sa palamati at Kipay Ipin na bagyang kayo.
0: Oo. Chip, ano balita na ito nuna sa kwan? Opa, pahinay na isang kira Chipo nag-aiko raton nga linyada. Oh. Okay na. Okay na, Chip. Okay na, Chip. Ano ro aton nga kwan? Balita una sa kwan? Sa aton nga...
2: K5 Romy, may aton nga mga panawagan ng Barangay Poblasyon, Senior Citizen Association, no? Barangay Poblasyon na tara.
0: Mm-hmm.
2: Nga aton mga social pensioner nga din nga active nga gabaton permit social pension ay napanawagan ko siyang dahil mag-submit yung siyang dahil at ang dayong kopya at yung national ID photocopy with 3 signatures at ang contact number ay ito ka sinabit at yung lapon makan si Pedrome ay katandat ang ID sa photocopy ID na dahil sa senior citizen. Yan ay wala na mo yung ginabaton na rin yung ginabaton makan at yung DSWD sa dahil pag-release ka na pag ng social pension ay national ID ko ta. Doon ang naisabit yung gamon na sa barangay poblasyon ng opisina yung nasa likod. Ako damon siya na mabulig niya andang nasabit ka na ma-presisyo ang ginamon na magagamit sa pag-aboto ng social pension niya. According ngayon sa among meeting ko last July 9, ay masa nakataya na ra K5 Romy at yung 29, 30, 31. Pag di ka sa 31 nga rong nakataya na mando pag-PO sa mga dahil octogenarian ang nuna genarian. Dahil nga ni K5 Romy ay ginapanawagan ko rin dyan ang roa para din nga national ID ay mag-adon siya na sa PSA ay magpa-registro sa naig to magbusan na kadang national ID. Ay do yun to makano kinanganon nga balido nga ID ang ginabaton ni DSWD during the social pension payout.
0: Oh. Last time nga to chip nga one sana nakasecure it ID paano nakapayout or iba ka to?
2: Oh, ay ginpa niya ginganyan gin abiyan namo to kita drumi pati nga kami ka mga presidente kami lang doon na nagutubang to sa mga tailor nga sa mga pamatuod nga sanday doon nga among

0: leader, also being a tipo, matandang being a pensionado, isa mong membro, isa mong asosasyon.
1: Oo.
0: Ay, sa makala, ay, siyempre, amo yung sanda to, gintawan, hindi yun nga, bagay sana, hindi nga, sundun yun, nanda ko, nanda, mga pangayit, di sa bulod, di, ang magbadasik, yung tayo yun, na pag-release ka, dahil sa social pension, during the payout.
1: Yes, sa kalibo sa inyo nga, Kwan, sa poblasyon ay pilang prosinto no nakasikyar at ID nga sa PCA, eh, basi ko nabupatang okay, nakasikyar?
0: Kaya na nga, di kami kipadrooming, mga nga na, ito, ang mabimating, ito, di nga, kanya to, ko, Huibis, no, in July 9, at pag-araga, July 10, ay isang kiri pa nga mga batang prokina, ay ulo siguro mo, wapa nga yung mga 20% pa yan.
1: Ay, kabo-abo patanggaling nga wakabot ID?
0: Wala mga 600, kung dito abe ra mga social pensioner ya sa barangay pagbasa ba ng kalibo kay Padre Rumi.
1: Dapat ta siguro karate pay kwanta may inyo ta sing special lane parte sa pagbot idea sa PSA. Kung na matabi nagaagi kita ya sa opisina ta medyo permit ang box office ra dang opisina ngara sa pag-isyong rat mga ID ngara.
0: Mo jo nga kay Padre Rumi na mo matakaw gid ng bangonero no royo niya sa PSA no during ang graduation to sa barangay hall. Hindi nang babata namang sanda. Anda man nga ikipag-grooming yung natin nga taga-PSA, nga sanda kita mismo nga nagganto sa opisina kung senior citizen sa barangay hall. Ako sa sanda rin validate at sanda rin yung makiregistro kung matawag niya ito yung ano, dayang ID. Galing in spite of the fact, ikipag-grooming, bisan ano, pinaningo nga ba sa mga empleyado, kung PSA, kamon doon yung mga sugon nga rin, mamaguyang sa ding Barangay Poblasyon Senior Citizen Association, ay may nagitagapon, sorry to say nga din nga, kung baga ang bawang natin dito ay dungan kita kita dumi, matama dito, huwag kita ka pamaki. Magto may natagapon yun, imo, malanggapon yung problema. Huwag kita ka pag-uran ng akon, ang mga behavior na ay sundun ng darbin, ay para madangay ka na kita dumi. Ay gurgaling, pag-abot sa pag-ambo mo, submit ka mo it national ID tayo matagapon ano matagapotos ka pagkapot ito sa fund sabi nga payout ang bawang mo sana mayroon yung USCA ID yung national ID USCA ID man gapon nagabukot ang bangganan ay huwag ito kay Pedro may mabisan din natin kung makar na panawagan niya din ato doon nga magsimprano ka magayo para official 2030 magpawa mo sana it ano doon nga photocopy ka ng USCA ID dahil sa pusina. Ako din tayo yun natin pag-release niyo social pension during the first. Agi ka naman kay
1: Pedro. Ang kunwat at ID, check kunwat at PSA ID, hindi takabaton?
0: Ay, doon nga kay Pedro, may no, sa doon na siguro, mas hindi makabaton. Ang siyang bilo, kung mga may mga problema kay Pedro, may no, kung mga deface, baga, kahit may mga, siyempre, ito ang mga ID at istasyon, narinoy na ka mga paya, anong mga
1: sitio,
0: anong mga ngayan, anong mga address, agad na karon mga iba pang data ni karon ay nagkakapaya i-attach man nanda ay kuna yan da ita pera nanda at ang USCA ID pasirap man nanda at USCA ID nanda kay dungan pa sabit ka mong dahil ba national ID nga dayong may diferensya agad ng USCA ID nga putokapi man ako gamitoy na mga i-support ka ang national ID para matayo yung pag-dengis na social pension.
1: Okay. Chip, isingit ko lang, Chip, padalang kit, Chip, hindi, hindi lang kita mag-mute pangagan. May isang kakaso, yeah. Abing nga, Chip, nga is aklan, 100 yung talang edad, no? Yeah. Sintinarian, supposedly. Kaso, Chip, ay pag-abot sa isang kabanwa, ginahambagan taro pamilya nga bukon na kung priority mo dahil ginauna pa taro mga nonarian, sintinarian. Ano ro proseso ka, Chip?
0: Hindi man sa pwede siguro kay Pedro. Mayroon man bang unahan doon yung ginarian dahil yung centenarian niya yung 100 years old na dali lang kung baga sa kan, dali lang kung kaya. Kaya dapat doon, kunta ka lang kay Pedro, may isin doon noon na nagarian niya, oksigenar na ito yung sandaray, kaidad pa sandaray 80, 80, 85, 90, 95. Pero dahil yung centenarian niya 100. Ramon tayo ang proseso kay Pedro Mino sa Kalibo ay isang punta ko sa suspension ni Tosca ay ako nang ganyan kung suma observan ko matar pagpadayagan sa mga Uskaya at isang kami mga presidente basta may among dahil nga sa 31 ora may among payautan at ang na centenarian ay ramon tayo na proseso yan kay Pedro Mino ay ramon tayo again at tunan do tagawas o do yung nga partido o ding pamilya eh ding centenarian aga mo yagi na advice niya raan na ta mga dokumento ang mga requirements papaw mo nang dag submit yagi 1 year pa ta kay Pedro, may bago makabot ng betting sa Gatos Anyos na, ha? Pasabi mo na, January 2, sa Gatos Anyos.
1: Oo.
0: Yung mga January 2, ha, doon na doon, nanamon na yung napapahaon mo, nanamon doon, anang mga requirements sa doon. Pag-abot it being January, haom mo traan ang ding kwarta ng pagbato ng mag-uwan. Ay, iwa ka ulit kay Pedro, may di masaligan ka ron nga ibang ding mga kaya ko di anang ginyong
1: pamilya.
0: O, ayaw mo doon yung centenarian din mong parundakaron.
1: Ngani.
0: Siyempre, buong lamon. Pag doon nga, may ina pata ka ron kay Pedro, may presamo niya sa opisina ni Madam Digna de Filipis, eh, ato ko sa hiyan makaroon. May amon na kayo yan nakatukang personel, yung nag-cater ko doon yung konsiliya. Ay mo tayo ba doon nag-cater ko yung problema. Ay mo tayo mismo ang gaburing.
1: Okay.
0: Ako mapatayo yung pag-salt doon yung
1: akoan. Sige, Chip, ako lang siguro, Chip, nga kwa, no, ipa-add to ko lang si opisina. Agod nga. Ibo mga taot alalay kung sino mo pwede mag-adto. Ano ro dapat lang himo on?
0: Ako nga ipangunaano. Wala kami gagaw. Ito yung inutapag. Okay nga. Sinaryo sa ding basyambang ng nandang. Intro na mo nandang. Pagkod sa nandang si Tinarian. Uwa ako na mo yun tayo. Ako nila matakamang kapamuli-muli. Ganun na mo. At basa ayon sa mong yun masarangan. Buligan na mo. Agod yun nga. Matapidipisyo man. Doon nga government. Beneficiate gobyerno, Royal Centenary, nabato natin plano. Masamitan pa na na, Royal Quarta lang ang sampang buhay, pati mas babat siya
1: doon. Okay. Chief, abong nga salamat, abong salamat kayo doon na more power na sa inyong mga grupo na sa mga senior.
0: Okay, salamat. Kay Padre Min, pirmi sa inyo nga pagkataklan, pag pinulig ka mo sa doon yung senior citizen, yabi-abi, giga mo yung barangay po. Doon siya, mabuhay ka, kay Padre Min.
1: Okay, anytime.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Magpanumbalik kami pagkatapos siyang itugang pa naton ng mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakat.

0: Pilong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epic.
1: Timo.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
6: Pamakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, padayon kita iya sa atong nga pag-ililibat. 39 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. At this point, aton karang si Karondong report man na tipo ni ka-K5, Junard Biray, ay sigidas makaraw pagdinakop itaton nga mga opisina ita traffic management na Divisit Kalibo. Angod sa rundaya karang wapag soksok at uniforme ko aton karang mga bagong drivers, no? Importante kita raw uniform ra. Ag kama naman, may mga dugang pagid ng mga report ni K5 Junard, no? Sa anak karang area mga K5. Okay, dalangge di aton si Kiaro, no? O anak karang report ag kama naman ro barangay Andagaw gali, no? Nagpatigay man ito dahil karang drug testing kurang taliwan ng adlaw. Ay very good gid, no? 39 ka mga empleyado ay negatibo gid. Bawo ay rong gid naman namin inatawag nga emplo. Okay. K5 Nerd, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
7: K5 Nerd.
8: Kuna ko na to ang K5 Rom, day karang asod-asod nga inakpanay makaroon, no?
7: Mm-hmm.
8: Daya karang mga tricycle driver nawa ang nagkasunod sa
7: medyo drugs no, medyo drugs operation man ah.
8: Oo, okay, mo kita sa inabi ay nag ato bi kita tay karang nga pan ita tubing ay nag walog to kapon ro likod sang kariton ng motor ay pangali may gansam maminto ay ginpapadamanan to ginpabutas sila at okay man. Kaso while nga nag-uwat kita, nakita na to ng auxiliary police nga naga work up member ba na, no? Naga kwanta ba nga raw? Naga tan out magayo. Hindi ko mapan ako ano anda ka lang ginausoy ba ya? Gali, sa mga yo pa lang, dinacheck kan da kung ro, siya yung tricycle driver, may suksok na uniforme. Bukod ng tarasi, pambrom, it, daya ka lang natawag na itong blazer, nga kulay itong, nga nakabutang ro, anakarang body number, no? Sa likod. Kat din natin ginandang formahan katon ng mga bicycle driver yung sa Kalibo kay Padrom eh, kasi tanda nga to dating uniforme kung malang to eh daw at nilang black pero madabuda mo yung marunong kay Padrom may mga busa bleacher ang gitimaw no? Ang pwede din mo suksukan ni t-shirt din ah so pwede ka natin ka biyahe no? Ma-identify kayo ni ikaw is driver yung sa ton sa Banuat Kalibo. So kaso, makaw na bin, gina-implement yun ito, itato niya taga TTMT o the Traffic Management Division itato niya taga Kalibo headed by Ma'am Vivian Briones. Pero tayo nga nang nando ita sa mga bayan nga panon baga, no? Suksukon yun, doon nga ron nga sublimation ng dangang uniform kay Fibrom sa kada asosasyon nanda or kada grupo na kung ano man nga barangay. Like Igayon, green, Puok, orange, Kalibo is violet, mata, kung ano rukulay, tanda nga tricycle. Doon karoon ng interno, rukulay, itanda ka nga sublimation nga uniforme kay Fibrom, no? Yes, aton sa Kalibo. So, di karoon kay ina sa may posimpangan ni Washington, kaunday ba, no, na sita, may di karapagin sa may kapitindahan, at kasi mga ginapostingan man, taton nga mga karta, so, mas nag-abok kasanda. Kay man, kung normal day siya, some basis, so, I mean, sang kakatlan or member ito siya rin pulis, ito nakikita sa mga crossinger, ako, tatlo, ako naman, kita, bro, kay inabi, nagbilak panay. So, riba, ginpara, at ginipormahan ko ang nangin violation, ang ito ron, nag-uahab man to sa building opisina.
7: Kailang multa ka rin?
8: 500 bawa. Pesos.
7: Sang pag-anin mo ron?
8: Pero termination, 350 pesos. Ay, kita mo rin kay Fibrom, mas mahal para penalty. Kaysa na dapat yung nag-comply ka, di, wating kunta, napikitan ito 500 pesos, nagka-record ka pa sa ito niya TPMB. So, okay na, gin-try na itong interview ang kontak si Ma'am Vivian, kaso sa kasako kay Fibrom, ay Lunes pa, di. Pilang bilog ko sanda kina sa sugod, no? Na, nag-istorya man doon kay Ma'am, kaso ay, hindi tapo yung dilon nga, di, may warning or first offense, sabi kay Fibrom, ay 1 year ang galihagos karakanda po gin taong palugit, kasi 2025 para.
7: I see. Diba?
8: Nga dapat mag-comply ka mo karon. According to ni kina kay Sir Tobalinal, ni Sir Romeo Tobalinal, Presidente at Federation President at Barangay Poblasyon, lima ka grupo sa dami, moro Federation President and Daki Pablom. Kay, mala, kung may among member, di ko tama nung pag-itolerate kasi nga, hinambangan ko naman doon sa dami, kung ako ba naro pangbago, na wala kami nagkulang bilang mga president na maghambal kanda na magpatahigon, magpaubrawon karon ron. Kaya by 2016, ay ma-implement raton nga LGU nga din pero bago ng dagang uniforme at K5 ROM.
7: Ang manami, presentable man K5 Nard?
8: Presentable, manami sa pamantawan.
7: Bukod madangga?
8: Ang bukod imot maawat sa driver.
7: Ay, pero kung may blazer ka nga to, abi, nagapalik-palik, tari mong blazer, may kunta kung manami rin blazer, ay medyo umugo na abi man.
8: Doon yung isang video, K5 ROM sa Thailand, kaya mga driver nga nagapabor. Doon yan naman, na-compliance at ito. Ribahay wasak doon, wawag takot, ribahay pastas. So, gaawat ko no, kung ga-drive siya dahil kaping ko tama, rimo ang hangin. Ay, hindi ko naman nakikibot sa nga ginapaling ko hangin, no? Ay, nakikibot ka man, ano, pa matalaman yung pila, kayong tricycle man, ano? Riba man, pagkula lang naman yung isang pay mo singabaga, basta nga dagang muro yung blazer mo.
7: Pungas, pangkulas na matod sa tricycle, pideo tayo.
8: Oo. Ay, para kanda, ay, paano ba nabi namon na, sir, pag-abot mo, magabaka? Buta ko man ang mapagamba kayo, siyempre di man kami kiyaba ko, hindi mapasba kami, kapi kong bilog ng law ko na nag-drive. Ay ipagamba ko man na, ay mamagabi na di man na ron, ay kung naman alas 7 ka, or wapani man at alas 6, gagawa ang iba ko, kapi kung may mga booking na nakipag room na may mga ginasugan ko, tiin mo nga suki mong customer, nga aga sa ring time may gatasugan mo ta, ay gasugan sa opisina timprano, ay paano man na ro yun? Mag-deforming, itama na ron kami, ay kung naman man, ay iwan at ibaga pa ron, ang ritual ang iba dinana kay Pedro ni at sa wasa kay tama ro imong umugot ta ag medya bukot at black brown ni tarkugan kulay ko iba no okay pa fade jud again dre ba kaning mga body number nga naka-print o na sanda karon nga mga blazer so kaya pabor sanda nga total na ibando situation man matod makaron may mga modernized na mga tricycle in inal dating forma eh dapat to driver uniforme ay modernized man nga sunod makita man na sa manami teknolohiya like man ang mga sublimation ay bukod
7: sa mga pilang dagon ta siguro andang arong blazer may limang dagon na pugo
8: ay sobrat siguro kay Fibrom may
7: agwa ta pamat baylo
8: ay oh higis ko na patang it college say
7: doon yun ta no
8: o doon na nakikita gikandra
7: agwa kita so, baylo agwa kita ha baylo heo abi
8: pwede ka mating ka baylo kung may kwarta ka abi kaso mas mahal ta abi rima compared sa sublimation
7: oh ay ribo takani wo taga baylo kit papakita pa bayan lata
8: ay sa imong ginakita ang nandaw daw kay Fibrom okay kung ta kung di ba ang riba ka na ga-bounty rin malang man ay hindi man gidron ma provide an it.
7: Ah, magpatahi ka ting makaron ay mga siguro ka 500 maubos na siguro git.
8: Gusang libot abi mo kita bro dahil bayad ka dito madamo, depende hmm. Man sa tailoran kung naman abi
7: sa shopping pa abi.
8: Yo ka imprinta ka pa. Masyadong mawat. Tingin ko no, ang sublimation, kung sing ka mo ng patahi, i-add to kang nito, tapos papaprinta ka, i-edit mo lang ro body number si mong uniform. Mm. Ito na ano, biro body number na turun na kabutan man dapat. Mm. Kita bro me. So din doon, nakina ito, nagambal na pingkat mga what group. Kuri na pag-uoy kita bro, mga what asosasyon, what grupo. Ay di wakat uniform mo ron, ay wakat asosasyon. Hindi ka man bilong
7: sa biyaheng
8: poblasyon. Din daw sa bilang sukay na sa gina inosero record kung legit kid man nga restrado imaw kay Pagromi yun ay istoryahan ni Tulong Kiina kahamba ni Ma'am Tocato na balik laman na galing manit hapon ay karong kita matawaan it oras no na makabuka na kita di practice implementation kung dire-direcho tara kong pisa makarangad daw Lunes no July 13 dire-direcho tara ang gina-implement na what ako na natunga-tunga luma ang uniform ni Bates patukin na sa inyong story na ito ng auxiliary police ng Sambilog man sa nakadakop no? Ang babinana ng Sambilog unong sa tricycle driver ng rason ay bukong ni Mount Aware hindi man pwede ron naging sugo malaman kami na mag-operate dahil adik ko no kanong kamukara ginambagan eh pari yan man yung wakot association eh pari man na ron ay hindi kita ng Tadimaw ay kita ng call ticket 500 pesos kita gulong ito
7: sa kanilat ni mo sang adlaw tang tiyog-tiyog ni mo siguro to?
8: Oo. Ano ay minsan nag-send ako kina to kina eh. Talagang sabi. Ano konti na ito. Haba-haba lang ng kina na naka-video tagali. What ang ma-send kay Pebron. Ito man kina ng mga auxiliary police nagbalalik banda yun do ibang nga may mga pinambilog na dakop no? Ay nagsilinangan a bit gamay to kina dahil daw para tandagin tigos kung saan tayo hagulpihan nga man kuno tuwa mat violation gin dako pero to ani ron sa uniform K5 Rom no? Mm-hmm. So ito na lang taon tama chance si Ma'am Vivian para mailatag do mga detalye parte sa nasambitan karon nga balita.
7: Oh.
8: Ag sa tundog ng report do parang ay council it ang Dagaw parang galing kapitan makaraman wala tumabot si Kapitan Rini Boy Custodio at Patima ay parang kapitan galito sa Manila may ginatindiran ni event K5 Rom so mm-hmm. Wala matan to kina si Kapitan Melgarejo, so OIC Makaron, ay rumismong si Barangay Kagawad Josie Ramos, no, Moro First Kagawad, Moro OIC, ginpatpat na katot makadali, ro detalye may kantanan sa ginpatay ng drug testing, no, sa mga empleyado ng dat barangay. So what akama kit, ro mga officials, kundi kat mga empleyado at barangay tanod, mga utility ng dat, tanan-tanan, ng mga laki, kita drumi.
7: Mm-hmm.
8: Para mamba nga drug free ng barangay sabi ko uya mga drug free tapos ang dagaling panuna din do mga nagagamit so para ma-clear
7: at maging modelo sa da
8: oo ang kapatid din ko pag-renew kandang trabaho kay Pebron ay July matodra so sandi lang ron sa mga requirements at ang pamatian ano makikod nga pakigangot ha kay Kagawad Josie Ramos kay Pebron
7: okay Kagawad.
4: Mga K5, kaya ba natin makaroon si Kagawad Josie Yu Ramos, no? Imaro OIC makaroon, itaton nga Barangay Andagaw Kalibo in behalf kay Kapitan, no? Bangod may andag karang event kaya natindiran sa part of Metro Manila, no? Ang utanan kita kay Kagawad makaroon, parte sa ginpatigayin nga drug test, no? Sa mga empleyado it barangay kutinalikdan nga dinomingo, no? Kasi sa CN ay dayang arahay ng negatibo gid tanan-tanan. Kagawad, unang tanan, good morning kay mo Kagawad.
6: Good morning.
4: Ano nga adlaw ra Kagawad gin patigayon iya saton sa barangay? Ag sinya lugar imo da?
6: Mingko Friday ba to? Friday.
4: Uh-oh.
6: Ag sa kwan? Sa ano nga?
4: Sinan. Pila sa nang bilog ra Kagawad?
6: 41.
4: Ag tananda sa
6: pinanyang ro pana ko sam rodaiwa mi ko wa ka
4: atin
6: wa katin
4: okay pero butang bagon wa mawa mabugan ita kwan a sample sa drug test
6: ah wa mabuy sample
4: oo so 39 nga nga gin padayon sa drug test ano ra imaw negative tanan oo ag male tanan dagaki
6: oh male
4: ano ron sanda kagawad iya saton sa barangay ano ra ang mga gabanyaban mga positions
6: diyan tanod sa solid waste
4: oo
6: ag iya sa amon nya Kanya raw di niya
4: sa computer.
6: Sa computer. Nag-opisina sa barangay.
4: Oo. Tanan yan.
6: Oo. Ano ra to gawad? Kaparty right andang renewal? Andang position?
4: Renewal. Renewal.
6: So, gina-required sanda nga mag-undergo sa drug test?
4: Mag-drug test sanda. Kung makarin niya, handa ka, handa nga, kwan.
6: Oo. So, pali no, dahiwa nga itong awa makahingabot?
4: Ay, reschedule, reschedule man. Siguro ito man doon. Kung ano, kwan, ni Kapitan.
6: Oo. At ano rin mao, may bayad o wa?
4: Mungko.
6: Wa rin bayad halin sa...
4: May bayad.
6: Awat bayad?
4: Libre o.
6: Ano ito, barangay naton?
4: Oo, barangay.
6: Shoulder it barangay?
4: Oo, shoulder it barangay ka na.
6: Oo. Okay. So kung may magpositibo, Butambagon, may nagagamit, pag ano ro, halimbawa man lang ang kagawad, no? Ano ro mangin take action it aton nga council?
4: Parang hindi sila ka-renew, kandang
6: ka-renew.
4: Peace out yung sandalan niya sa barangay.
6: Oo. At manami ra nga tikang dahil like mga tanod naton nga nagaronda gabi-gabi eh. So Butambagon, gaban-yaban kanda is white man kung ano nga illegal nga bisyo.
4: Aroin rin na ng kwan eh. Siyempre kung ikaw tano dahil dapat eh. Wakagadya kwan sa muro yung bisyo.
6: Mm-hmm.
4: Parang may kwan man kumuhuyo kayo, may salig.
6: Oo. So klaro na yung kagawad no? Nga what aras aton sa barangay officials nga halimbawa from captain to kagawad kundi right ang nagat iyan sa aton si Dagom nga mga empleyado.
4: Oo, rin yan. Baka man kami kaon makakwan. Include ba yung patagato magkwanan. Ma-file kami eh. Kandidasi.
6: Sige. Kap, kagawad minsahe sa mga tagandagaw.
4: Ako niyang kaong na kwan kanda eh. Dapat eh, iwasan yung nandaro mga doon yung bisyo ng kwan na droga. Kung sino man may hasayran doon eh, doon yung kwan dapat i-report siya.
6: Sa barangay
4: o sa polis.
6: Active man iyong kwan na lang? Anong tawag ka? Badak? Barangay Drug Abuse Council?
4: Active man doon eh. Sige man kan monitor nang dag.
6: Isang dagaw, hindi bang ganun ka kwan kita problemado kang kagawad?
4: Oo. Minko mga kwan-kwan, hindi man niya kang dagaw.
6: Kawai?
4: Matawa yun.
6: Thank you, kagawad. Good morning.
4: Oh, sige yan. Thank you. Good morning.
8: Totoro treatment, it mismong OIC, it...
7: Basta importante ay negatibo ah.
8: Yes, negatibo. Okay, pwede. Ito matod nga report sa programa ng MBTS ang Kose K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
7: Abo nga salamat, K5 Nerd, sa randahin ka ng report. At bago kita ka na mag-ano, kaya sa itong pag-iriliba, rong Clinica Detribayo ay isang ka-natural antimicrobial properties at isang kaklase ta food supplement nga makatawag ginit maabo nga beneficios para sa ton karang gawas bangod sa nakarang medium chain na fatty acid ag cold press extra virgin na coconut oil mga kakipay. Makabuligid ag abong beneficio sa mga digestive disorder included karadong irritable bowel syndrome ag mga microbial related sa aton mismo karang atiyan. Ag siyempre, rong Detribayo ay may naman karon nga soothing effect no sa mga bakterya kama naman do mga candida ag parasite nga nagakos kun dayang for digestion ag mangin na protective kita sa mga good bacteria tawag nga mga probiotics mga kaki-5. Klinika Detribayo aprobado katong karang Food Drugs Administration. Magbisita yang sa atong nga butika iron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Rep and Rose Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Wanat orasyon sa ating karang pag-ililiba kay Sir Rosel Nelson Delpin may nga hapon na sa Aklan State University Banga Campus. Hasta lang tadi kara sa ating pag-panamiso makarang adult loanes ng edisyon abong asama sa pagpamati. Sangan ko atong karang nangin partner technical atong nga broadcast engineer K5 Brad Batoy. Sangan ko atong nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong nga CEO Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino.
12: D3Bio Health News. D3Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
12: D3Bio. Ang D3Bio.
14: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
14: Yung may D3.
12: Mga butka.
15: Nga abala, nga ang D3Bio. Ginatawag Superfood Supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3Bio?
16: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio nga special? Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay inyong masuplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang nimo na sa D3Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
15: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3Bio,
16: patay ng kagaw.
15: Kagaw na nagakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang na, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3Bio.
16: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian, like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imo stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
15: Grabe, no?
16: So, ba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, atopagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
15: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of capric acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But anti siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnanamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
4: Correct.
3: Ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
4: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na na.
4: Correct, correct. Kaga amon isang potent ng antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer. Patay. Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa Nitribayo. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usaron
3: pagid. Usaron pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na
3: bayad
2: ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Di kung gain, nom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio! Health News!
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya akon maskulo, sadlaw adlaw kong aktibidad is pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Old Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Okay. Okay. Happy birthday. Sorry, gina. Wala ko gift sa imo. Dason ko lang ihatag, day, ah. No naman, dason pa si manang sweldo, ta.
1: Day, okay lang, git pala, day. Ay, importante, ari ka.
0: Happy birthday, gid.
2: Happy birthday, Cas.
1: Salamat, kid Cas, ha. Ay, Cas, hugali. Ginapakilala ko si mong miga ko, ah. Si Josiah.
2: Hi. Kamusta? Ako gali si Neil.
0: Hi. Grabe man ang muta, gid sa akon ba? Pero, bisan mo reno siya, kagwapo si iya.
1: Ay, nakamudahin katingog, ha?
0: Kwan, wala man.
2: Cas, wala gid ko gali, maginulsol nga, nagbiyahe ako, kag nag-attend sa birthday mo. Tugod may gwapa kagali nga, amiga, oh. Kag ginpakilala mo pa sa akon.
0: Ano?
1: Hoy. Siyempre, Cas. Wala ko bala yung amiga nga lauay, di bala?
0: Ay, ambot sa inyo, ah.

0: Ote, ano, Cas? Mauna na lang ako puli, ha? May duty pa ako with boss, eh. Gabi na gido.
1: Ate, sige. Cas, kaya mo pa magdala sa motor?
0: Diyotay man lang na inom ko, Cas. Kabalo ka gid bala sa akon. Nga wala ko yan nagkapatama kung gabi na.
1: Kung sa bagay.
2: Day, mauna man ko puli sa imo, ha? Happy birthday, gidliwat.
1: Ay, thank you, kiday, ha?
2: Sige, day, ah. Ate, sige, mapuli na ta. Okay, may duty pa tangadaan, boss. Mag-amone, basi bala hindi ta ka-duty, boss, ha?
1: Day... Nubay ka da, ha? Isa lang bala ka butilya inom mo. Hindi mo dagan ni ka duty ko, no? Oo, eh, manimhan.
2: Oy, sige na, Day, ah. Babantay na lang ko taxi.
0: Josiah, basi kung gusto mo, idulong ko na ikaw sa inyo.
1: Nagali! Ay, ara, Day,
2: Hindi na, kahuluya.
1: Uyahuya.
0: Ako na ginang nag-offer sa imo. Ako pa gani ang dapat nga mahadlok. Basi bala, masumbagan ko sa nobyo mo.
2: Ay. Ano? Hoy, palagpat ka. Wala ko'y amigo, no?
0: At the same ta, eh. Kung amo, wala sa may makikig sa aton. Gani, sige na. Dali na. Gabi na, oh. May duty patabwas, eh. Sige na.
2: Sige, ah.

0: Laundry lang.
1: Aari na kita. Amo na na ding lugar ninyo?
0: Oo. Thank you, Gidnil, ha?
1: Welcome. O, di ano? Buwas naman?
0: Buwas? May ano buwas tao?
1: Idulong ta naman kaliwat buwas eh.
0: Ay, apaw. Kahuluya naman sinaya. Okay lang ko, ah. Mamlete na lang ako buwas. Ibasi kung ano pang matabo sa imo kung magpauli ka.
1: Wala na yas ang kaso, ah. Ang importante man lang da, nga kung magpasugot ka sa offer ko sa imo. Gabi na ka mo nga daan nag-out eh. Ang lugar nyo, kadelikado pa man sa panahong subong. Damo nga daan, adik.
0: Neil?
1: Sige na. Pasugot na. Please. Gusto ko lang, mangin malapit sa imo.
0: Neil?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.

0: Neil.
1: Oh. Josiah. Total. Badugay naman ako nga nagapangaluyag sa imo. Siguro, wala na ako sa dapat nga pamatudaan pa. Kapalanggata ka.
0: Kuan, Neil, inang...
1: Palanggata kit ka. Isa lang ang pamangkot ko. Palangga mo man pala ako.
0: Oh. Kuan, ang matuod. Naluyag naman ako sa imo. Kuan.
1: Abot mo si Lingon. Inabaton mo nang pagigugma ko sa imo.
0: Oo, Neil. Oh. Ginabaton ko nang ang pagpalangga mo.
1: Oh. Oh.
0: Pero basta ipangako mo sa akin ngayon. Ngayon hindi mo pagsakito ng balatsyagon ko, ha?
1: Pangako. Kinapangako ko. Ikaw lang ang babae nga palanggaon ko. Tubtubuhi ako. Pangako ko kay na sa imo. Pangako. Pangako.

0: Ah, okay baby. Oh, sige.
1: Ani ka,
0: mapuli si Papa
1: Subo. Sino inang kita video call ni niya?
0: Okay.
1: May kita video call siya sa phone niya kag bata nga lalaki.
0: Ah, okay.
1: Oh, ang may papalapitan ko siya.
0: Okay. Bye.
1: Babe. Sino tong ginaistorya mo sa video call?
2: Kuan babe. Si James. Bata ko.
1: Ba babe? ano nga joke naman? Matuod pala? No, wala ka man naghambal sa ako niya, may bata ka na.
2: Ang matuod, madugay ko na nga gusto nga ihambal sa imo. Tungod ba si... Basi mabalaan mo sa iban nga may bata na ako. Kagmaakig ka. Babe, I'm sorry. Basi, nagaulat lang gali ako sang perfect timing.
1: Kininto mo lang gali ako?
2: Oo. Oh.
1: Kung tanigin sugid man lang sa akon ni may bata ka, wala man na sa problema sa akon, Neil. Tani nang infer ka man.
2: Babe, pamati ako. Wala sang pulos ang iloy niya. Ginbaylo kami sa lalaki nga may kwarta.
1: Kaya paano kung magbalik siya? Paano ako? Ha? Di pala bayaan mo ko?
2: Babe, hindi matabuin na. Tugod palangga ko ikaw. Ikaw lang ang babae na palangga ko. Please. Magpati ka sa akin. Oh, babe. Kung tani babaton mo man nga, kabay anak ako. Please, pamati ako. Pamati man ang patag ko sa'yo, babe.

0: amin, Sara. Dalaga ka. Tani nangita ka sang soltero, bisan law ay man da, basta palangga ka.
1: Mama, suportahin niyo na lang ko bala. Suportahin ninyo ako sa pagpalangga ko kay Neil. Kagwala sa makapugong dira.
0: Ate sige, pagusto ka. Total ba'y buot ka naman? Kabalo ka na maminsar sang husto kagsala.
1: Ma...
0: Basta, ining tandaan mo ha. Wala kami nagkulang ni Papa mo sa pagpahanumdom. Wala, Josiah!

0: Babe?
1: Oh.
0: Ano ka, may problema?
1: Oh.
2: Yes, ma'am.
0: Kaya na ko pa ikaw na notaran niya doon kasubukit sa imo, ah.
2: Okay, ma'am.
0: Oh, ginatulok mo lang ang pagkaon sa lamesa. Sa dasunbulan, bala ma-process na kita sa mga papers na para sa kasalta. Excited ng mga friends ko kag mga relatives ta.
1: Babe? Kwan? Oh.
0: Ano?
1: Ambot? Hindi ako makaibalo kung paano ko inihambal si Imo eh.
0: Ano bala ina, babe? Parte sa ano?
1: Kwan, parte ni sa... sa iloy ni James.
0: Ano? Ano kuno, babe?
1: Kwan, babe. Ang agbatod. Nag-talk kami sa phone sa nagligan nga adlaw. Kagahapon, nagganto naman siya sa ginaobrahan ko.
0: Di ano ko, no? Kaya nga, wala mo gid ginambal sa ako ng party dira.
1: Oh.
0: Ha? Babe, ano ko sa imo, ha? Nga, nagabutig ka sa ako.
1: Josiah, sorry. I'm sorry. Ano happy kay... Ginpalibugan ko pa kung anong iambal ko sa imo eh.
0: Okay. Sige. Subong sugiri ako. Sugiri ako kung anong ginistoryahan ninyo.
1: Babe. Kon.
0: Ano?
1: Gusto niya nga makiguli sa akon?
0: Ano?
1: Gusto niya nga... na magbalikay kami?
0: Kag!
1: Amo nang gusto ni Rowena eh. Ang iloy ni James. Nagpakitluwi siya kang nag-inulsos ang sala niya nga nabuhat sa akon. Kag... kagusto niya nga magpawi sa anak namon.
0: Nga... palangga mo pa siya? Palangga mo pa siya?
1: Ang matuod. Oo. Palangga ko pa siya. Kagusto man ang ginambal niya nga, hindi siya gusto nga magdako ang bata namon sa broken family.
0: Sinakadali, bayaan mo ko.
1: Oh.
0: Paanong plano tanga magpakasal? Paanong plano tanga magtukod sa masadya ng pamilya? Paano mga pangako mo sa akon? Matunaw lang!
1: Josiah!
0: Matunaw lang, tananin!
1: Josiah, I'm sorry! I'm sorry!
0: Gago ka! Ingamit mo lang

0: Ibasalik mo lang ko! Ikahintok mo lang ko!
1: Sorry.
0: Ipagay bato na ka sa pamilya ko! Pero ako nang ibalos mo sa ako din! Ako nang ibalos mo sa ako!
1: Josiah, I'm sorry.
0: Hindi na ka mapatawa na kamati ka! Hindi na ka mapatawa sa ginimo mo sa ako! Hindi na ka mapatawa!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka, kag labuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
7: I remember the days when you're here with me.
6: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
8: Secret Memories.
6: Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Monday edition muli ng ating programang Secret Memories. Sa oras po natin, it's now 1:47. And of course, yun na nga rin napakinggan earlier mga ka-K5, ang kwento ni Josiah. Ang ating pong bitang karakter at ang kanyang kwento tungkol sa pangako. Ikaw ba ka-K5? Minsan ka na rin pinangakuan? Or ikaw naman yung madalas na nangangako? Well, dito sa ating kwentong natong ngayon mga ka-K5, masasabi mo talaga na hindi pala lahat ng nangangako ay tapat sa kanilang mga promise. Kaya nga siguro may mga humuhugot, may mga bumabanat. Sabi, promises were made to be broken. Siguro minsan na rin silang pinangakuan, pero at the end, wala. Walang nangyari. Siyempre, ka-K5, dito sa kwentong ito, masasabi mo rin siguro na may iba-ibang rason kung bakit nangangako ang isang tao. Pero ang nakakalungkot lang, minsan kahit gaano pa ka-imposible o kaya naman seems suntok sa buwan ng isang pangako. Basta't ang pangako na yan ay mula sa taong mahal mo, importante sa buhay mo. Ay naku, talaga nga naman handa kang maging gully boy. Okay na maging uto-uto. Okay nang maging masyadong mapapaniwalain. Basta taasa ka. Okay, kasi pabor din naman sa iyo ang pangako. Yan din naman ang inaasahan at hinihintay-hintay mong sabihin. Kaya ang ending eh, syempre maniniwala kahit medyo imposible. Inline po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5, ang ating question of the day ay... Sa relasyon, ano nga ba ang kadalasang pangako na hindi natutupad? Paramihan kayo. Well, marami-rami na namang pangako ang hindi natupad sa iyo. Sige nga, ka-K5, i-comment mo yan. Again, ang ating tanong sa relasyon, ano nga ba ang kadalasang pangako na hindi natutupad? Sagutin mo yan, i-comment lamang sa aking page. Mari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News sa FM Kalibo. Sabi, kadalasan daw na mga pangako pero hindi natutupad. Eh, yung pangakong kayo lang hanggang sa huli. Oh, diba? Kaya ngayon yan, single ka. Pero ang tanong ba kasi ka K5, hanggang kailan ba yung huli? Eh, baka para sa kanya, huli na yun. Magkaiba pala kayo ng definition ng huli. Kaya hindi talaga nagtatama ang inyong mga pananaw sa buhay. O, hindi nagmamatch ang inyong timeline. And of course, usually din daw yung mga pangakong hindi na maghahanap ng iba. We. Pero baka sabihin, di nga hinanap eh. May mga dumarating lang sa buhay. Kaya yun, na-justify pa rin ang syempre pagsama sa iba. Hindi pa rin napanindigan yung kayo sa huli. And of course, yung mga pangako ka K5, ito naman para sa mga madalas inaaya ng mga kaibigan. Alam mo, sabi nila isa daw sa mga scam. Madalas mahirap paniwalaan kasi hindi naman natutupad yung pangakong magpaalam ka lang. Naku, di talaga kayo mag-aaway. Walang magkakagulo at syempre papayagan. Walang magagalit. Pero again, sabi nga nila, it's a scam. Kasi sumama-sama ka lang, ay naku talaga, magkakagulo ang mundo nyo. O, kaya siguro sinasabi nila ka K5, ano, na magkaiba yung ibig sabihin ng yes and no ng mga babae at lalaki. Ganun din ang ibig sabihin ng kanilang mga katahimikan at yung mga pagiging loud. Pero ikaw ba, anong yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan, i-comment lamang sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News sa FM Kalibo. In a while, ipopost na po natin ang ating QOTD. And for now, tuloy na po natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatuto. Kaya sa kampiyon istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na no.
3: Music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imo nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Pusto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh,
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha. Isa ka
3: lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Pusto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason.
2: Oh, oh.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abito ka.
3: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mulawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
2: Amugid.
3: So, yung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis natin.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, katrabaho ka bilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
3: viral infection, gubay mo ka na, pamatinaan.
2: Pamatinaan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Oh, meningitis. Oh. Saman, maka-affect sa imong...
3: Pwede ka, inflammation sa imong brain.
2: Oh, example, wala ka gijabalatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 15 minutes after 2 in the afternoon. Second stretch na ng ating programang Secret Memories. And kamusta naman yung mga kaka-K-5 po natin? Na talaga nga naman sa mga oras na ito, medyo matamlay. Nako, ano mga ibig sabihin ng mga sisteng ganyan? Kadalasan kasi kapag may matamlay sa circle of friend, sa mga nakapalibot sa iyong mga kaibigan, kaka-K-5, yung mati ka na iniisip mo kagad, siguro may namimiss yan. O kaya naman, siguro wala lang talaga sa mood, kaya ganyan. O baka naman, walang pera. Kasi usually, di ba, yan yung mga legit na rason kung bakit matamlay ang isang tao. Kapag wala silang pera, eh sino nga bang magiging energetic, di ba? Pero sabi nga natin, matamlay not because sila ay may mga namimiss, wala sila sa mood, o kaya naman wala silang pera. Dahil this time, matamlay dahil meron talaga silang iniintro. Pag may mga ganyang sister ka K-5, alam na alam mo talaga na recently ay panay ulan. Panay pabago-bago ang panahon. O para yan sa mga ka-K-5 po natin, namiminsan lang kung magkasakit. Pero kapag nagkasakit naman, eh parang pahirapan kung magamot. May mga ka-K-5 talaga tayo, ano, na maambulan lang ng very, very light. Amatik ang resulta. Kadalasan, nagsisimula yan sa medyo patamlay-tamlay. Tapos makikita mo yan, ha, pabahing-bahing na. Tapos nagre-reklamo na yan na sumasakit yung katawan. Tapos manonotice mo na lang, road to trangkaso na pala. Well, kung ayaw mo nang ganyan, ayaw mo na magkasakit, ayaw mo na may mga, syempre, may mga work na mapepending, may mga work na maiipon, kaya naman makaka-K-5. Ikaw yung tipo na ayaw lang talaga magkasakit kasi ayaw gumastos. Okay, sino ba naman ang gusto, diba? Well, para maiwasan yung mga ganyang siste kaka-K-5, syempre, walian po natin ang pagiging healthy. Alam mo, yung pagiging healthy kaka-K-5 is a choice. Ikaw rin ang pumipili, ikaw rin ang nagpipik kung gusto mo kaka-K-5 na maging healthy. Kaya madalas nga nating sabihin, choose healthy, kaya dapat yung mga kinakain mo ay healthy din. And yung mga paalala na kahit gaano ka daw ka-busy, dapat hindi mo ni-skip or binabalewala, isinasantabi ang konting oras para sa pag-i-ehersisyo. Kasi para sa ilan, nakakatamad gawin, lalo kapag nanonotice nila na wala naman talaga silang oras. May mga ilan naman na nagsasabi na nakakatamad daw mag-exercise kasi pagod na rin sila sa mga pinagagawa nila sa buhay. Bisi-bisihan, work after work. Eh, siguro, masyado nang na-exercise ang kanilang mga isipan, kaka-K-5. Wala nang energy para sa mga physical activity. But then, yung mga simpleng chores, simpleng mga paglalakad na ganyan, malaking bagay na makakatulong sa iyo. Kundi, kaka-K-5, maituturing mo talaga na part ng pag-i-ehersisyo. Importante rin, ha, ang pagkakaroon ng enough rest and sleep. Na usually, yan talaga ang iyong dinideprive sa iyong sarili. Kasi, syempre, may mga times na mahirap din talagang makatulog. Tapos, may mga panahon din na choice mo rin talaga na magpuyat. Either way, kaka-K-5, importante ang pagkakaroon ng enough rest and sleep. Kaya dapat isa yan sa mga ipinaprioritize mo. Part ng iyong pagiging healthy. Healthy lifestyle, healthy living. And syempre, samahan mo ng pag-inom araw-araw ng Mighty C. Mas pinalakas na alkaline-based vitamin C, kaka-K-5. Alam naman natin, ito yung ating katuwang kasangga, karamay, para mapalakas ang ating mga immune system, mapatibay ang ating resistance, at mag-goodbye ka na sa mga trangkaso. Para sa mga kaka-K-5 po natin na ayaw na sinisipon, inuubo, sabi nga natin, ayaw nang feels ang trangkaso. Ito ang iyong magiging kasangga, kaka-K-5. Ito ang iyong magiging karamay. So again, ang Mighty C, ang mas pinalakas na alkaline-based na vitamins. Okay, kung nagtatanong saan ba yan pwedeng ma-avail, punta ka lamang sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo, o kaya naman mga kalapit na bayan, mari mong i-check kung available sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. At kung ikaw naman masyadong sigurista, siyempre, health matters eh. dapat yung mga intake, sigurado po natin na para talaga sa atin at hiyang talaga sa atin. Ka-K5 ha, nag-offer tayo ng free consultation. So kung again, gusto mo lamang makasiguro na po pwede yung mga produkto at suplemento po natin from Clinica, nag-offer naman tayo ng free consultation. And dyan, malalaman mo

rin humabol, makibahagi. Online po yan sa ating kwentong tinutukan. Ang ating question of the day, sa relasyon, ano nga ba yung kadalasang pangako na hindi natutupad? Kung ikaw lang din naman ay nakaranas ng relasyon, recently ay in a relationship. Usually, kaka-5 may mga pangako talaga yan. At yung mga pangakong yan yung madalas na pinag-aawayan. Yung cause ng mga sumbatan. Kasi sa dinami-rami minsan ng mga pangako, hanggang pangako na lang talaga. Wala kasing natutupad. Ano ba yun usually? So, na-comment mo na yan. In a while, sa ating pagbabalik, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan. And for now, back to the music muna tayo. Oras natin, 2:22.

0: sa kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: T3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang T3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
3: T3 Bio.
4: Ang T3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: T3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Vizio,
3: ang Vizio
4: yung may D3.
3: D3

0: Marahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pagali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry.
13: My

0: Sweet Terry!
1: Terry pa rin ang inyong kasama sa final hour ng Secret Memories. Check your time. It's now 2:48. And oras na rin po para bigyan natin ng kwento or bigyan natin ng take ang kwento ni Josiah. Ang ating bitang karakter mga ka-K5 sa segment na Pages of Love. Sabi nga natin kanina, itong kwento ng ating bidang karakter ay bumutok doon sa usapin ng pangako. But of course, ka-K5, ilan siguro sa may bibigay nating take dito sa kwentong ito? Sabi natin, hindi lahat ng pangako or hindi lahat ng mga nangangako ka-K5 ay tapat sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga binibitiwan na promises. Minsan, may mga taong sinasabi lang ang isang pangako dahil siguro yun yung mga inaasa-asahan mong sasabihin nila. May mga nagsasabi din yan para patahimikin ka. Siguro masyado ka ng maligali. Masyado mo na silang kinukulit na mangako ka muna. Diba? So para patahimikin ka, ka-K5, sige, mangangako na sila. And there are some naman na nangangako. Sinasabi out of siguro feels na masyadong overwhelming. Diba? Kaya nga sinasabi natin din madalas na kapag ikaw ay nasa rurok ng iyong emosyon, nasa hype ng iyong emosyon ka-K5, hindi ka basa-basa dapat na nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi mo naman mini-mean. Kasi yung tendency, di mo rin magagawa, may mga madidisappoint kang tao. And syempre, may mga pangakong, may mga trust na masisira dahil sa isang pangakong hindi magagawa. Alam mo naman, na kapag masyadong overwhelming yung feeling ka-K5, nagkakaroon ng mga salita na hindi pinag-iisipan masyado. Okay, sige, promise, yan na talaga yan. Pero sinabi lang yun dahil medyo kinikilig siguro. Nadala dahil sinagot mo, nangakuan ka tapos ikaw, kilig na kilig rin kasi nangako na sila. Kaya nga siguro mahirap din ka-K5. Ano? Mahirap sa part ng mga taong umaasa. Eh, minsan na rin silang pinangakuan. Mahirap umasa habang wala pa. Kaya ikaw, siguro maniwala na lang sa bawat sinasabi. Pero sa iyong isipan. Kumbaga, all you have to do ay maniniwala ka naman sa kanyang sinasabi, pero maging open na lang din sa possibility. Hirap kasi mag-hold on ka-K5 sa mga bagay-bagay, lalo kapag medyo suntok sa buwan. Ha? Medyo imposible na. Pero out of love, talagang maniniwala ka. Siguro, yun yung mga kailangan mong i-improve o kaya naman baguhin. Also, sa kwento rin na ito, ka-K5, masasabi mo na sa buhay, hindi pala lahat ay pwede mong ipilit. Just because gusto mo. Sa buhay, hindi pwedeng laging ipipilit ang mga bagay na gusto mo, ka-K5, pero hindi naman gusto ng iba. Ang gusto kasi, ka-K5, nagbabago. Kasi wala namang consistent sa mundo, di ba? Kaya kung ikaw pipili at may mga choices ka naman, doon ka sa kahit hindi ka gusto masyado, di mo rin gusto masyado, pero mayroong paninindigan. Kasi naniniwala tayo na magbago man ang kanilang gusto, pero pinanindigan ka na nila, magsawa man sila sa iyo, pero since sabi nga natin may paninindigan sila, na kapag commit na sila, malaki ang chance na paninindigan ka talaga. And kagaya po ng madalas nating sabihin na wala namang perfect na formula para sa mga nagmamahal. Para daw magmahal, piliin, tapos hindi masaktan. Ay, ganun ba? Kasi naniniwala tayong wala ka-K5. Whether you like it or not, mangyayari ang hindi mo gusto. Yun ay dahil hindi naman talaga natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Ganun din ang feelings ng kung sino man. Kaya ikaw na nagmamahal pero takot na masaktan, just love according sa paraan na bet mo. Sa paraan na gusto mo. Diba? Ganun ka lang ang magmahal. At least maiwan ka man ka-K5. No regrets, lalo kapag alam mong nagawa mo na ang lahat. Na ibigay mo na ang lahat. At yung mga pamamaraan mo ang nasunod. Diba? sigurado may regrets man na very minimal. Tapos wala rin sisihan si iba. Kasi, syempre, ego din. Mahirap sisihin ang sarili. Kaya imbis na sisihin ang iba, ay sisihin ang iyong sarili, eh, syempre, mananahimik ka na lang. Diba? Kasi wala nang ibang sisisihin kundi ikaw. So, yun na lang. Mahal ka na lang according sa alam mong paraan na tama. Pero sure mo lang na tama yan. Walang ibang iiyak at walang ibang nasasapawan o naaagawan. Wow, may mga pa-disclaimer. Anyway, 2:52 ang ating oras. So, muli, maraming salamat ka, K5, sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa Everyday. So, muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo bukas, same time and same station. But for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. Again, this has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great Monday, everyone!

0: Dream Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kantita sa mga benefits.
3: Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
4: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
0: D3 Bio.
4: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
2: O di na makita. Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo, no?
4: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
5: Wow,
4: sang virgin coconut.
5: Wow. Ng gabi. Kaya ako diabetic ko makalig ko.
2: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
5: Yes.
2: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
4: Ay, kanami.
2: Duwagin. Intelligent quotient.
5: Kailan sa mga tagiya sa kumpanya.
2: And your emotional quotient.
4: Ay, pinapatan.
2: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
4: Yes. So, mga kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So, mga senior citizen da, ha? Dapat mag D3 Bio, good, no? Para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
6: Kamu na sa mga kabataan, mas sa alam, mas taas ang IQ sa ang bata nga kwan nga nag-breastfeed. Para mo sa kwan sa wala nag-breastfeed.
2: Ibagid yan, mga nakagi.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: So, ang nanamayang ko, Sir Boy, sa ginatwag D3 Bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, Sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
4: Ay, pati kuto. Hamlet.
6: Sa mga nanay lang nga nag-ugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
2: Sa buhok.
6: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
3: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
2: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
3: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa.
2: Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
2: Fungus sa imo nga kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungal infection.
2: Mga punggurod na, pwede nyo ya, ano, pwede nyo mabutangan ang inyong mga punggurod. Makabulig ang D3 Bio. Mon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya, Sir Boy, bilog na gabi ni mo yan, no? May acne ka.
4: Kakas.
2: Oh, mabulig ka.
0: D3 Bio.
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
9: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 500 ang GTX 500
1: ang may mataas nga anti-oxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay
0: basta tindo atay
1: happy kanunay
0: GTX 500
1: masaligan
0: epic
1: timo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka
1: sa mga butika
3: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionic. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Klinika Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
9: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik! Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: K5 Kalingawan Time! Anong pangalan mo?
11: Crisensiano Kampupot, ma'am.
10: Pilang edad?
11: 18, ma'am.
10: Anong obra?
11: Tricycle driver, ma'am.
10: Single?
11: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan gini tricycle mo. Langka.
10: Hey, five, Kalingawan Time!
12: Kaaga pa, mati ka sa K5 News FM.
13: Kaya pa, mati ako sa K5 News FM. Kaya naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga, asa sa pagtulog ko. K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay na K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: Teacher Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilangin mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka
1: na
2: kinom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500!
3: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton, sa aton heart.
3: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay radicals. White untat na pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ng cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikaayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bung pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no, wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
6: Oho, mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay ekonomi.
3: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C, bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500 pang pahubin sa mga organ, cellula kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subok sa pagsipad-sipad. Ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Ninyo gid makuhan sang leksyon. Nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Bato boy!

0: Mapauli ka na sa umabing? Basi bala kon pila ka naman kaadlaw kung makabalik diri sa balay.
1: Ay kwan abi ma'am, kinahanglan ko gin nga bisitahan ang kabataan kay basi bala kon nag-inano na to sila haw.
2: Ang DTX coffee ko palihog, Bing, i-serve na.
1: Ah, oo, sir, oo.
2: Hindi lang pagpatambi ka init, ha? Inang hustuhan lang.
1: Oo, sir.
0: Dad, kabudlay ba lang ang kada si Manag pauli si Bing? Kung hindi siyang magpauli, si Uka nga ba na niya?
2: Ay... sa di nabing mayo ko na patindugan ta na lang sila sang kulo kamalig sa likod. Kalapad pa man sang bakanti sang lotidra.
0: Patindugan mo sila sang balay?
2: Oo eh. Naintindihan ta man. Kung anong balatyagon sang isa kaginikanan nga malayo sa iya mga anak.
0: Mangani.
2: Kaga wala sang nagagiya sa ila dito nga ginikanan.
0: Anay ka. Ang buot mo gidya silingon nga patindugan mo sila sang balay sa bakante da nga lote sa likod kag dalon niya diri mga kabataan niya.
2: Natural. Kun amo inang makapahapos sa obra nila. Kag agod nga indi na sila maggasto sa plete kada semana sang hala puli.
0: Kag ang kuryente nila ya kag tubig.
2: Ah, pilagin man yang gastuhon sa kuryente kag tubig haw. Bulig ta na lang na sa ila.
0: Pasi maghinolsol kita sining desisyon mo, dad, ha?
1: Ay.
0: Ara siyong.
1: Sir, ari na ang DTX coffee mix mo, oh.
2: Sige. Salamat, Bing. Salamat, Gid. Gali. Pungko, anay. Kay may ihambal kami ni Mamo Dayana sa imo. Pungko, palihog.
1: Sige, sir.

0: Mama, ma-star na kami sa banwa, ma.
1: Nami man to, yan sa banwa, oh.
2: Ay, nami, eh. Kag ang pinakanami sa tanan, kay upod na kita dito. Hindi ko na kamu kinahanglan nga puliun pa diri kada semana. Makita ko na kamu adlaw-adlaw, mga anak. Uti, hindi ba laman nami, ina? Ha?
1: Hindi ba lambal mo, ma? May batang imuamo kag ama, nga laki kag baye?
2: Oh, oo. May bata sila nga babae kag lalaki. Kag puro pareho man sa inyo edad. Ang lalaki, amo si Zoren, 16 anyos. Kag si Perlin, 15.
1: Base mga palaaway na sila blamahaw.
2: Hey, ah. May pagkasuplado kag suplada sila nga duha, pero kun hindi mo sila paghilabtan, hindi man sila siguro yung mga huway.
0: Kung away yung tanila, sumagunta sila boy eh.
2: hoy, ang ba mo koy-koy ha? Hindi ka mo magpanguna-una. Kag kun ato na ka mo dito, hindi gig ka mo magkadto sa balay dako. Kabati ka mo ha? Dito lang ka mo sa kamalig ta. Kag kun wala sang klase, bulig-bulig man ka mo ni Koy-Koy sa mga ulubrahon sa balay, ha?
0: Ah, sige ma, malakata ta, kay excited na ako mapabanwa ba?
2: Ay, di, ilis na, kay malakata dayon.
0: Ah, sige ma, ilis ako.
2: Uy, ikaw ya boy, giho na, ilis na.
1: Hindi pwede nga, diri lang ko ma. Daw hindi ko guro kasaho dito sa banwaya.
2: Hey, nugay ka gani, ha? Naton, kay daw hindi ka maghalindiri sa aton sa uma, kay man ginaulikdan mong uyab mo. Ha! Nugay ka, ha? Nugay! Halika na! Himos na! Kay gadali, nagid ko! Dali na! Hey!

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: I want you to be nice sa mga bata ni Yaya ninyo, Bingha, Perlin, Zoren.
1: Kon nice sila sa amon. Ti nice man kami, Mami, eh.
2: Konamian ko sila. Ti okay lang.
0: Whatever, ha? Basta hindi lang ako gusto nga makabati sang reklamo, ha? Abi pa lang nila sinaaron kung wala ko kamo ginadisiplina sang maayo kung magpakita ko mo sa mga bastos ninyo nga batasan. Oh, sige na. Guwa na kamo diri sa kwarto ninyo. Kay ipakilala ko kamo sa duha ka bata ni Yaya ninyo. Ha? Sunod kamo, ha?
2: Okay. What the? No ni man? May pa-introduce ni Rojos pa? Ano ni sila ya? Bata sang president?
1: May mahimo ka, Hao. Amo na ang gusto ni Mami. Gani para hindi ka katilaw akig. Obey na lang, bro.
2: Ano pa? Talaga ta.
1: Okay.
2: Para matapos na niya.
1: Let's go!

0: Ay, ma'am, amo ni ang subang ko, Ma'am Diana, oh. Mm. Si Boy. Oh. Kag ang agot namon, ah, si Koy Koy.
1: Koy Koy? Kalaway-laway ang alan ba? Ba?
2: Anong kaladlawan, Soren? Berlin?
0: Wala, Mami, ah.
3: Kadlawid sila ka duha sa ngala naman ba? Do mga abnormal lang.
1: Ano ang tuod nila ngalan, Yayabing?
0: Hey, Kwan. Si Boy, si Rolly Boy ang tuod niya nga ngalan. Mm. Si Koy Koy naman ay Kondrado.
1: Laway-laway ba?
4: Namin na yung Kondrado, ya. Ngalan, asang lolo ko kay isog-isog na bala.
0: Isog-isog ba, oh, guru?
2: Berlin! Watch your mouth, ha? Sige, boys. Nahambala naman siguro kamo ni mama ninyo kung anong mga patakaran dere sa sulod sang balay.
0: Ay, nahambalan ko na sila, Ma'am Diana.
2: Oh, good. Ate, sige. Pwede na kamo makabalik sa quarter ninyo.
4: Salamat, good ma'am.
2: You're welcome, Koy Koy.
0: Okay. Sige, ma'am, ha? Iidulong ko anay sila sa likod balay nga duha, ah. Kag mabalik lang ako diri dayon sa balay dako, ma'am.
2: Sige. Okay, Bing.
0: Dali na kamo.
2: Hoy. Kamo nga duha. Anong patay niyo, kadlaw? Abi niyo hindi makainsulto yung ginahimo ninyo?
1: Grabe. Para magadlaw, insult kita yon? Uber na ya?
0: Gani man. Ano, abi kay kaladlawan manggibisang name nila mo. Labi na gid ang name sang lipat nga bata ni Yaya Bing. Son, the son, daw mga taga-bukid ang itsura. Kalagbabas ang mga buhok nila kag kakulot pa. Tapos, kaitong pasang ilang nga panit. Kag kita ko ganyang tiil nila, may mga lutak pa.
2: Berlin,
0: wala na kadil cutter guro sa ila.
2: Berlin, ha? Isa pa. Makatilaw ka gid karon sa akon. Hindi ka mo magpanghikay. Kay base pila ka adlaw, masuli ang paya kag kamo naman ang kadlawan. Hindi ako gusto nga makabati nga nagapanghikay ka mo, ha? Kaysa akon ina mabalik. Kabati ka mo? Kabati ka mo wala? Sabat!
1: Yes, mami.
0: Yes, mami.

0: Dami, di boy na. Dami atong balay. Dami atong pagkaon. Ang dami, man upunta sila ni mama kag papa.
1: Ang hindi ko lang nanamian. Ang duwa ka bata sang amo nila ni mama kag papa. Daw mga suyaan.
2: Boy! Uy, koy! Ano mo na ya? Tiloy mo yung loan, ha? Mayigit.
1: Gwapo na, hindi bala koy koy?
0: Gwapo na, na?
2: Ah, ara ho. Otda na ho. Arablaw.
1: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
2: Shit! Kaslo sa imo. Oo, gani. Otda na. Nasiga. Pag-ubusan ang tanang yung mga bulak, ko.
0: Oh. Ako na lang mautod, ah. Ubusan ko na lang mga bulak, Zoren.
1: Ah. Koy koy. Hindi na yung pag-utdaya kay bulak na iya. Ground orchids na.
2: Hala? Ginotot mo mga bulak ni Mami? Tapat siya din. Isugit na siya mo. Mami! Mami! Gipangutod din ang mga tanong mo niyo. Mami!
1: Zoren? Imo man asugo? Naano ka man, Zoren man?
2: Tapat di ka mo. Malmahal pa na bala ka bulak. Mami! Mami!

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamatin. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa katod drama sa kaginan. Inyugit makuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: 500.
1: Ako si Jean Paul Hinolosos Turihanta Kron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
2: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
1: Gabi no?
2: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
1: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
2: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
1: Ang brain.
2: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
1: Uga.
2: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
1: Husto.
2: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
0: DTX 500.
3: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500!
1: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
2: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa.
2: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
1: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
2: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress kag ubko.

Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.

0: via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po.
1: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Ang panggapin sa mga kinapigos. El Castigador!
2: Ah! Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon.

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon sa aton kira nga mga suki nga mga tagpagamati. Bago gag-umon, raton kira nga panyam po makaroon nga adlaw, mga hakepoy. Bangod nga sangka low pressure area guman. Dong raya kira nga ginabantayan sa guwait aton yung Philippine Area of Responsibility. Magapit imora mga K5 sa bahin it Eastern Visayas. Sa nasidlangan nga porsyon it Visayas. Rong raya kara nga low pressure area pag makasugod sa aton nga par pagatawgon ni mao nga si Bagyong Josie. Sa gihapon ha ay bisan pa LPA, bisan pa raya kara nga habagat aton nga na-experyensyahan mga K5. Dapat sa tanan nga oras ay haom kita, alerto kita. Kapin pa sa mga nag-a-star sa mga manubo kara nga porsyon itaton nga banwa sa aton man nga probinsya ay mag-evacuate rayon in kaso por kaso magtaas kararong tubi mga hakipan. Aton niya pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton niya mga suki nga tagpagabati sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya probinsya Itaclan. Good afternoon. Welcome mga hakipan sa aton niya palatuntunan.
2: El Castigador.
1: Adlaw kita makaroon it Lunes. Manic Monday, mga Haking 5, Pitcha 13 sa Bugan, it Julio Dagon Dusmel, 26. Monday the 13th. Sa gihapon, broadcasting it live sa 4th floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo. Sarang maninyo mabatian sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. Itato niyo official Facebook page, K5 News FM Calibo 94.5. Sarang maninyo ma-download, arong ato niya K5 News FM app sa inyo karang mga Play Store, inyo nga mga smartphones. I-type ka mang arong K5 News FM, ag inyo nga i-install mga K5. Tanan niyo radio stations, under 5K Broadcasting Network, inyo karang mabatian. Sin man ka mga parted kalibutan na through live audio streaming.
2: El Castigador.
1: Sana kaangdan inyong karang Castigador, inyong karang kubos nga alagad makaroon nga kahaponanon. Ako si K5 Gloria Villasman.
2: Sa katotohanan at nagapagbantay sa katuwalian. El Castigador.
1: Ano kararo aton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Nga aton karang nga pagatawaan it oras makaroon nga kahaponanon. May isang ka biktima mga hakipalpa. Rong raya karang nga ginapahayag. Gin hit and run. Asa bahin kara ita Banwat Lezo. Aton kara nga K5 News of FM team. Pamaagi kay K5 Valrose Qual nagpadugong sa nasambitan karang area. Agod nga i-verify rong nasambitan karon nga impormasyon. Ay sunod-sunod. Arong aton kara nga na-experyensyahan nga mga vehicular accident Banwa. Kapin makara kara nga panyempo magapit lang rubber mats. Dahan-dahan gid kamo sa inyo karang pagmaneho ay gaban-gaban nga nasasangkot sa rondaya karang mga aksidente raton karang maigmanghod nga raw nga mga pangahilom. Kung nakainom inom gon hindi un magbiyahe mga K5. Tanawan niyo na tabo sa crossing banga nga to ay binawian tatugang nga kinabuhi ki may daga pa kunta imo nga tinapay sa sangka bake shop galito nagatrabaho partner may daga pa imong tinapay pauli sa anak karang nga pamilya. Ano tayo, raya, karang nga driver, tricycle, o hilong. Ano pa kung tanga ginatakasan, rung nasambitan, karang nga motorista. Huwag na konsensya ha. Doon mga K5, rung kumbaga, leksyon yun kunta sa iba pa natin, karang nga maigmanghod. Makitaan nyo sa social media. Huwag ka mo nang hindi si, makitaan nyo na nagaguwa, rung raya, karang mga dugo. Kakabali, rung raya, mga siki, pusa, roo. Ayaw ninyo paghugata, mga K5, mga kamurong masunod. Agrong nagapanguna nga rason itrundaya kara nga mga aksidente kaya sa aton nga probinsya at Aklan ay gaban-gaban arong raya kara nga nagamaneho ay sa idagop makahilong nga ilimnon ro na tabo man kabi sa bahin kara it bulwang numan siya mga king five ay ginapahayag man to hilong aging po praktisan naturo sa akyan nga to sinunggab na sa sambilog pa kara nga pick up di solihin rayon dunog-noon. Ani, leksyon yun ron. Kung sa idagom it makahilong nga ilim nun, ayaw gid ka mo mga K5 mag-mo manihot inyong karang mga bihikulo. Ay gadudahig ka mo sa iba karang tao. Ginahugat pa siguro tanang katong nga ungaro nga nang pasalubong nga tinapay. Wow, tanay mo nakaabot sa ospital. Dedo na rival ta mga K5. Sa sa dugang panaton kara nga balita, standby aton man kara nga pagtalakayon. Pero ro kaong danit na sambitan kara nga balita inaga maki 5 sa 4 de los Pueblos. Inyo kara nga pamatian anong kabilugan kara nga ginpatigayon nga hearing sa bahin ni aton kara nga sangguniang panalawigan angot sa rondaya kara nga pagbutang banwa it ASF checkpoints sa tanan nga banwa sa probinsya itakan. Wa pa to natapos ang raya kara nga gera sa tunga ita Amerika agiran ay nagbalik guman rong raya kara nga African swine fever agraya ro ginatinguhaan it aton kara nga lokal nga gobyerno nga raya kara banwa hindi makasugod sa aton kara nga probinsya.
2: El Castigador.
1: Raya man rong sambilog sa mga rason that's why nagpatigayon itrong daya kara nga pugong rong bahin it aton nga upbeat aklan kama naman ro aton kara nga mga lokal nga opisyales sa aton nga probinsya agod nga ipatuman rong raya kara nga checkpoint sa tagsa-tagsa ka mga banwa sa aton kara nga probinsya agod nga hindi makasugod rong raya kara nga ASF. Sa pihak man kara nga bahin update man mga haki 5 sang ka-kolektor ninahan matapos nga sumunggab sa tricycle sa Banuat Balete. Paano natabo sa investigasyon it aton kara nga Balete Pentpe Station iga secure it aton kara nga bit reporter pamaagi man sa Gapon kay K5 Val Rose Juan. Sa piyak man kara nga bahin mga haki 5 Police Lieutenant Colonel Vargas yin pasiguro rong raya kara nga maidid nga investigasyon sa mga insidente ang nagakanaboy sa aton kara nga Banuat Kalibo gabigon sa rondaya kara nga mga kaso nga ginakasangkutan it mga minor de edad. Check naton hindi na kay K5 Sandro Zolozon may ana kara nga ginpatigayon banwa nga pakikipagangot kay Police Colonel Vargas it aton kara nga Kalibo Municipal Police Station. Ay kita nyo rong raya kara nga mga minor de edad doon nagpamihasa lang. Wata sanda ginakubay wabi sanda kapamati na abi nanda kung mo minor de edad sanda hindi sanda hikulong kung makahimo sanda itong daya kara nga krimen ay dapat ganda kara mga kifay pang kulungon sa boys town no? Ay rason man karat andang nga ginikanan bisan maginalin tabi mana kami nagatakas tabi mana aning bungko kita man ang klase tsungkuma aning buliroy kapin mga teenagers makaroon mga kifay dapat samtang bata pa sandaron imo agisandang nga hulmahon. Ay kung mag-edad-edad din ron, kung mag-miron yun, kung mag-binata yun, malisod yun rayon, karoon na baliyon, randa karoon yung mga sungay. Ay nailata ka mo nga inyong mga ginikanan, nag-aprinoblema sa inyo, karang mga kagagagan nga gininubra. Saan at ginaubra, magpinanakaw sa rondaya, karang mga establishment to. Ay kumo, abi, unga ko no sandan, isa na hikulong, sinanda ron. Dapat hayro aton kara nga layi mga K5. Tanga natot ngipon kung kay K5 Bronx pa. Bukod porkit minor de edad sanay paidagom sa discernment. Ay sa discernment mga K5 DSWD di karo yun masairan rong minor de edad kung raana kara nga ginobra ay may paghisayo di mao. Kung sa mga ano pa itawag karon ning ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero sa mga kapangidaro ni Ruth 15 anyos, 16 anyos. So, sa iyo tananda karon ko ano rana ginobra sa iyo nga ni nana kung paano magbringkat kandado. Yan ba nanda ginadenaga rayon rong raya karang kwarta? Ay sa bisyo man na ron, ay bata pa ay nagainom ko, nagasigarilyo ko. Ayawan ron, magbaho-baho sa kiri, basi kong makapatay pa. Sa dugang paginaton nga balita mga K5, standby man kamo. Igapatpat naton kinyo rong dugang kara nga mga update sa gihapon sa ginapatigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay ginapahayag kay na ni Senator Chis Escudero nga hindi pwedeng diktahan it mga senator judges nung raya kara nga impeachment trial. Dapat ay hindi magpadikta. Presiding officer yung tama na ako. Ano Iwat ang manakot karapatan nga magdikta sa rundaya. Kara nga mga senador judges. Obvious man karon mga K-5 kung ano man yagiro, anda karon nga buto. Pero importante, ayro raya karang ebidensya, nung raya karang nasambitan nga trial, nakitaan in publiko. Yani ma-aware yun sanda kung sinuro, anda karang mga masunod nga butuhon. Mga dugang pakarang nga police reports, hospital reports, ato nindo na ron nga i-gat-check pamagi sa aton karang nga mga K-5 patrol reporters.
2: Ang pangbati sa mga kinapigos, El Castigato.
1: Alas 4:41 mga K-5 aton karang oras. Siyempre sa gihapon aton karang kabulig.
0: Grabe.
1: Sa paghatod ginyo it impormasyon na balita ang public service. DTX-500, the superior antioxidant. Rong DTX-500 ay nag-regulate sa aton yung blood sugar level. Kaya ro aton yung kaapin mga K-5 bagod nga malikawan. Rong oxidative stress ag anti-cancer. Rong DTX-500, ginabuligan ro aton karang dugo, agod nga maka-circulate it mayad. Gina-maintain ro aton karang healthy liver. Aton karang pagiging healthy it aton yung mga kidney. Agya, syempre rong DTX-500, mabaho nga bulig mga K-5 bagod malikawan rong alta presyon, hypertension. Agya, syempre malikawan naton rong pag-angkon at sakit nga cancer, ag type 1, ag type 2 diabetes. Ro DTX-500, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
0: Grabe
1: po. Aga, syempre di magkalipat, mga K-5, rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, para sa mga senior citizen, agad niya magtibay rong aton niya joints, aton kiranga muscle, mga K-5. Rong Klinika D3 Bio, nagatap na it pneumonia, lung infection, rong UTI, sa mga kababayinan, nga perming nga ginadisminuria, mag Klinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio, manggaranon sa MCTs, sa medium chain triglycerides, raya ro kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses nga nagapahina man sa aton nga immune system. Aga, syempre para sa mga senior citizen, importante ro vitamin D3. Bangod nga ro vitamin D3, may fat soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton karang mga ginakaon. Rong Klinika D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. FDA approved, halal certified, GMP certified, associated sa USAID, sa RTI, at sa AUA. Kaya mga K-5, rong food supplement nga quality, bangod tanan himo sa vegetable capsule. Anang karon nga kapsula ay himo sa tinuga, nga ni mas safe naton nga imnon, ag pure organic. Aga, syempre, rong mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Non-acidic, mga K-5, bangod nga himo imaw sa pure nga alkaline. Yani, bisan wakat kinaon, pwede ni muron kanon, hindi ka makaangkot hyperacidity. Sa mga may problema sa ulcer, pwede kita sa gapon, makainom ka at vitamin C. Pero dapat ay alkaline-based. Kaparehas it mighty C. Mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Romite C, nagabulig man ita collagen production sa aton karangawas para madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Madasig mag-uli ro mga may bali. Kung may nagakaigo nga collagen sa aton karangawas, ag pagabuligan kita it Mighty C nga makaangkon ita collagen. Aga, syempre Romite C, nagatap naman it iron deficiency. Kung kita kugang sa iron, mag-upsi kita mga K-5, nagiging malipaton kita, mapurol do aton yung utak. Mag-Mighty C. Agro-Mighty C man, nagabulig para malikawan rong anemia. O, kung anemic ka, manaba masyado rin mga dugo. Oy, side ka mo mga K-5. Rong high blood pressure, rong hypertension, o ginahambay na daron nga traidor nga masakit. Pero wakam mo kasayod, nga rong hypotension, ay kasing delikado mananakaroon. Ano rong hypotension? Rong hypotension, rong sobrang pagnaba it aton nga dugo. Kani ro aton nga pagbuyog man na aton nga ulo, minko na tagsuka kita. O ka sakit ro aton karang atang kugo, bukod nyang ron ita bangod sa hypertension o sa high blood. Kasi man na high blood ka, wa man man akot high blood. Kasi man na may hypertension ka, wa man man akot hypertension, kaniwa nga ni man ako. Ay basi ko may imot ang hypotension. Ro hypotension mga K-5, ro yun man ro ana karon nga mga sintomas. Kani kung ikaw, wa ka masyado nagkakatuhog, kapilinugaw ka, mag-inom ka it, Mighty C. Agod nga hindi ka maging anemic. Ag DTX 500. Ro DTX 500, ginapan namin ro aton ka nga blood circulation. Sa mga mahilig na magkinaon it matambok. Chicken skin. Ano pa, baga-baga. Sa mga mahilig sa kwek-kwek. Ay, grabe tamanay mo nga pagtambok. Bad fats, tagali. Ay, kung roaton nga ugat, mga K5, makapugan itambok. Masyadong mataas roaton nga LDL cholesterol. Nalisdan yun, imoron mag-circulate. Bangod nga, barado roaton nga ugat. Yani, mag-DTX 500, D3 Biog, Mighty C. Ag mag-inom it, maabo nga tubig. Rotubi, ro yun do pinakabarato nga bugong suno sa mga doktor. Mama na bakay rotubi, na bakay manaki. Na bakay mana ro mineral. Hello, tama ka ro mineral, tig 30 pesos yun, ana. Ate, abutan ko pa ro mineral water, nga ron tig 5 piso, pwede dati ron partner. Naging tig 5 piso, naging 15 piso. Makaray, tig 30, utana. At least ay 30. Kaysa nga magbakal ka ka-K5, it mas mahal nga bugong. Ani dapat ay 8 to 12 glasses of water a day. Kung gasinakit man permiro aton nga uho, basi kugang sa tubig ro aton nga uho. May hakit anak ko dati karon eh, sang ka medical expert. Nagano yung mga mga K5 nag-conduct it daya karang symposium. Live telecast.
3: Grabe po.
1: Ro aton galing nga utok ay mas maabo ro ana karang gina-consume nga tubig. Ani kung buhon ka at pag-inop tubig, ga-dry ro imong utok. Ag tendency ka K5 nagasakit ro imo nga uho. Buhon niya mang gali ron it sa aton nga utok. Para man malikawan naton rong hypotension, hypertension, ro tubi mabahaw man ron nga bulig ag kung ikaw mahilig sa mga matamis. Tubi man sa gihapon. Kung ikaw mahilig sa mga maaga, tubi man sa gihapon. At kung abo ro imong ginainom nga maintenance, abo yung ginainom nga mga bugong, dapat 8 to 12 glasses of water a day ka kakita.
3: Grabe po.
1: Agod nga, hindi ka makaangkon it sakit sa bato, hindi ka makaangkon ita problema sa kidney. Dingin do ginahamba nga water is the cheapest medicine. Pag hinaba natin nga cheapest mga kakifay, pinakabarato nga bugong. Pag ita medical expert nga to sa anang symposium. Kita nga rin kung amat ay ginatamad kita mag-inop tubig. Ang iba nga nga mga nasyon, ginakugang ngunit tubig. Sa France, sa buhay nagturo na matay mga K5, bangod nga ginakugang sa tubig. Bangod sa Rondaya, karang nga heat wave. Buon doon na matay sa dehydration. Nakilaga pa nga ako dati karon nga, kiro, ana nga, o nga, hay, na-dehydrate asiguro. Ana matangging painom hay gatas di tapat anang nagain ro pamatsyag dapat ay tubig ka K5 ag mas manami kuno kung sa agaho maginom kita at magabaab nga tubig bangod nga ro aton nga cellula inabuligan ron itubi nga marinew marijuvenate ag marestore ani kung bukong kat painom itubi ay paano marinew marijuvenate ag marestore do imo nga cells. Kita nyo, haggard-haggard ang mana. Haggard ka niya ni, tapos bukong kawat pa inop tubi. Ay kung mga may imo nga ron nga urinary tract infection ka K5, bukong di nga ni UTI. Pina-advise ka ron kay mo it doktor nga, mag-inom ka it vitamin C ag 8 to 12 glasses of water a day. Bukong man it gulpihon mo at anang inom ka 12 glasses nga ron nag 8 glasses. Iba man na, sa agahon, pagbugtaw mo, inom ka sa kabaso. Pagpamahaw mo, uminom ka umat sa kabaso, di, daywagon. Mga alas 10 mana, nagkaon-kaon ka, nagtimo-timo ka, uminom ka pag iditubi, di, tatlogon. Pagabot it ilabas, inom ka umat tubi, mga daywang kabaso. Di, limagon. Ay di, mamirienda kapag it, uminom ka umat dayon itubi, anomgon. Pag ihapon mo, uminom ka umat tubi, ay pitogon. Ay kung makadaywang kabaso ka, di, 8 glasses yung rayon ko. Ay kung mahilig ka mag-gym, mahilig ka mag-jogging, mag-walking, maghampang it-basketball, ay dapat ay mga 12 glasses of water, gitaron mga K-5. Lagod nga, syempre, ginahugasan ka. Kung ginahugasan ka, roaton nga panit, nag-release it, hugas. Nag-release it, hugas. Nag-release it, tubig. maagat-agat. Ay nga ni, ay mag-inom karay tubi, agod nga hibayluhan, turo raya karay nga tubi sa imong gawas. Parehas man rin sa gakyan, mga K-5, kung white oil, hindi man magandar. Kung kita, kugang kita sa tubi, ay hindi man kita makatrabaho it mayan. Hindi man kita kuhugag it mayan. Ba, ikaw abimana o hawon. Ani ay DTX500, D3 Bio Mighty C, prutas, tinuga, ag 8 to 12 glasses of water. Mapakay tanan natin ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Usuyon yamang natin, rong mabuot, guapo, maputi, makinis, nga si Dr. Robert Impinado. Ag si Ma'am Abigail Impinado. Free consultation, libre ro konsultasyon karon mga K5 o white bayad. Gamit ro makabago nga teknolohiya, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon, basta Domingo hasta Biyernes. White clinic kung Sabado ka K5 bangod nga Sabat day, tandaan naton, ro clinic Sunday to Friday. Libre waron it bayad. So yun yo si Doc Robert Impinado.
2: El Castigador.
1: Alas 4.51, raton karang oras. Well, standby ka mo, ma, K5. Sa aton, hindi na karang pagbalik. Kung mauna naton si K5 Velrose, anungod sa rundaya, karang hit and run tong agin report sa bahin ita Lezon. Ay aton ni mo nga pagapasudlon, kamanaman rung raya, man karang pagpahayag mga K5 ni Police Lieutenant Colonel Vargas sa ginpatigayon nga interview ni K5 Sandro. Anungod sa anda karang pagpatuman ita security measure sa rundaya karang mga minor de edad nga nga kaisog itbuot nga magpanugod sugod magpanakaw ya sa banwa karat kalibo bukod nya tatru yon mga K5 bangod nga engagement sanda sa iba pa karang mga aktibidad pero majority gaban yaban gid ro anda karang mga pamanaw ay puro tanan pagpanakaw. Doon na ron sa aton niya pagbalik pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika.
5: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
6: Ginpatulog sa anay, no?
5: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
7: Kagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
5: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin, amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut-derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Mm-hmm. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag yung melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
7: Kung dulom na,
5: kung dulom na, gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
8: Sa sir, ba'y magtulog ka, kinalang dulom gin.
5: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
7: likawan.
5: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
7: So ang D3 Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
5: Correct.
7: Especially ang serotonin.
5: Serotonin. Ang probiotics, importante gid ya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
2: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
7: Wow. Magnesium once na damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
5: Correct.
7: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
5: Correct.
7: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa da nga problema
5: hindi
7: sa
5: katulog
7: mga...
5: Na.
7: Hindi
5: na katulog. Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
7: Hindi tribayo lang nila,
5: hindi tribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
7: Pero take note ha, ang hindi tribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
5: No.
7: It takes months na maplastar tanan.
5: Ibalik yang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
7: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
5: May mga prostate problems.
7: Prostate problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
5: Correct.
7: Okay, okay lang tani iblang mga hikas banig nga di ka kabatsyag.
5: Agay, batsyag dyan tupad niya.
7: Te, ang D3 Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo ok imo tulog.
5: Correct.
7: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
5: Ang talong naman.
7: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom kasi ni adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: punto alas 5 mga K5 bro aton kirang oras. So, balik kita sa aton yung pagpangalaga de El Castigador. Last time check nga naton si K5 Sandro Zalazar.
1: Grabe.
0: Angot sa anak karang pakikipag-angot mga K5 kay Police Lieutenant or Police Colonel Vargas rather gin pa siguro rong raya karang investigasyon. Tangod nga ako nagtaliwan karang inadlaw kama naman ko adlaw ita Domingo ag Sabado. May pilang ka mga report mga K5 rong raya karang na-record. Mga panakawan na nga kong sa singin imbulbado rong raya karang mga minor de edad. Ano kararo ginahimo nga tikang itaton nga kalibo PNP Station?
2: K5 News FM Live Report.
0: Sa line number 2, si K5 San Rosalazor sa kampiyon nga balita. K5 San, go ahead.
3: K5 Glo, bangod nga ni sa raya karon nga serye at panakawan nga mostly ginaka imbulbaran at daya karon nga minor de edad sa aton karang banwa at kalibo. Ginapasiguro no, ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas Chief of Police at Kalibo PNP nung dahil ko nga hugot ag maibid karang nga investigasyon kay kung nagtaliwan nga Sabado no, may naguntad karang nga panakawan sa bahin ita veterans no, although waman it nahabot ita glo galing hay nagin ano ba gin was ag nagkalat ba so mga gamit sa sugod kaman naman kung daya nga natabo man nga panakawan sa bahin ita Briones na kung sa siin nga ni nadala sa gitarong daya karon nga manok na pangsapo kaman naman ro may breed nga kuring ba kita do so ginatutan aw it aton karang kalibo PNP nga ro mga imbulbado hay anda karon nga kita investigahan no kita do adro dai pagit no gindugang lang man rong pagmaneho it mga minor de edad ba kita do nga uwa it dayang nagakaigo nga lisensya ag mostly do nagamaneho nga nikarado sa daktan abi kahapon kay sa bahin it New Buswang 15 anyos, may angkas nga 14 anyos kay Blo, wat mga suksok ang mga helmet.
0: Wow.
3: Sa pihat na ron, sa baybay ang dagaw man, nadakpan man, no, rong dayang nga babayi nga 15 anyos man, may angkas nga 13 anyos, nga uwat mat mga suksok raya nga helmet, ag nasayuran nga ni, nga uwat nagakaigo karang dokumento, ag lisensya kay Blo. So, gitpang tikitan sa dara, it aton nga kalibo PNP, agud nga matawaan ba eleksyon kama naman ginpadumdum sa aton karon mga ginikanan nga kung ginaalaw ba nang daro andang mga unga nga magdaya ita motorsiklo agwa pa din pabe wat ba karon nga lisensya hay may criminal liability rong mga ginikanan kay Pedro. So siguro pamatian naton rong kaungdan it aton nga pagkipag-angot kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas ita kalibo PNP angot sa anda karon nga iya papigayon nga monitoring andang pagpa-standby no ita mga personnel sa nagkakanari-sari karon nga area ya sa aton karon nga banwa at kalibo.
4: Mga ka-K5, mga kaibahan naton makaroon no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas it Chief of Police it Kalibo PNP. Ang utra no, sa dayakon nga serye it panakawan iya sa aton karon nga banwa it Kalibo. Sir, una sa tanan med aid nga hapon mga kaibahan ni mo si ka-K5 Sandro Salazar.
5: Well, good afternoon po. Of course, ating mga taga-pinginig din, lalo-lalo sa mga kalibunhon. Yes po.
4: Sir, kamusta po, Ro, ang takbo nitong investigation natin regarding po sa nangyaring serye ng panakawan, sir? Una dito, yung sa veterans at yung pangalawa naman ay yung sa Briones, sir.
5: Yes po, yung sa veterans nga po na nangyari nung July 10, mga around madaling araw po yun. Na during our backtracking sa mga CCTV na found out nga natin po doon kasi initially apat lang po yung nakita doon yung pinaka main. However, during our backtracking na found out natin na group po ito ng 7 individuals. So initially out of that 7 meron na ho tayong isa na identify doon allegedly nasa legal age na din po siya. But yun po yung other 6 yun pa po yung subject natin for the identification para at least makita natin kung sinong grupo na naman po yung ano nito. But initially yung isa po is taga dito na found out natin taga Kalibo din po.
4: Sir, you did mention po na grupo sila, sir. Ano po may na-established sila na grupo na yun po yung kanilang kumbaga ginagawa na yung pagpangkuha ng mga hindi sa kanila?
5: Well, hindi pa ho natin matablish yung ma-establish. Mm-hmm. But na, yun nga po, napansin lang natin na sila yung parating magkakasama.
4: Mm-hmm.
5: So, one of the investigation natin doon, yung pag-background, pag-conduct ng background mm-hmm. investigation ng isa. And then, once ma-identify natin yung iba pa,
4: mm-hmm.
5: based na din sa CCTV, yun na po, ma-found out talaga natin kung talagang sila din ulit yung mga identified natin na talagang kumukuha or mga nai-involve sa criminal activities dito sa Kalibo. Hmm.
4: Sir, yung isa po nating na-identify na nasa legal age naman na yung ibang kasama niya, sir, legal age din or mga minor de edad pa ito at taga dito din ba sa bayan ng Kalibo, sir?
5: Well, yun, sabi ko po, yung anim po is still for identification pa rin natin. And hindi pa namin makonfirm kung still nasa legal age na ba sila or yung mga CICL na naman natin ulit na mga nadating na involved dito. But yun po yung continuous follow-up natin ngayon for us. Despite na, sabi nga, isa sa mga nagiging hindrance din ho natin dito is yung pag-file nitong case kasi minsan yung complainant na din po is minsan maayaw na din considering this yung nangyari po sa may veterans is although napasok yung stall pero wala naman po nawala na disarray lang. However, yung sabi nga natin yung isang piso wifi doon na allegedly nasa 300 pesos yung nawala, so yun po yung isa sa mga in-encourage natin na filean talaga natin to kasi as long as once ma-identify natin itong mga involved na ito at hindi natin mapakulong, pag-alagala lang din sila, still ganun pa rin po ang mangyayari. So yun po yung isa sa mga gusto nating ipagbigay alam din or may mahikayat kumbaga itong mga naging biktima na talagang tuluyan ho natin yung pag file ng case against po dito so once ma-identify itong mga suspect na ito.
4: Sir, yung isa po nating na-identify na suspect, na saan po ito, sir, ngayon at nakausap ba natin?
5: Well, hindi pa ho natin yun nakuha lang ho natin yun based doon sa mga previous records natin dito. So, identified na ho natin yung individual na yun na isa-isa doon sa pito.
4: Mm-hmm. Okay po. Yung isa na yun, sir, involved din sa ibang mga ano?
5: Yes,
4: or...
5: based on our pag-backtrack.
4: Mm-hmm. Yung ano din, sir,
5: investigation.
4: Pagnanakaw din
5: yes,
4: po.
5: Yes po, ganun din po.
4: Sige po. Alright. Sa ano naman, sir, yung sa Briones, kamusta na ho yung ano doon, sir? Yung investigation din natin.
5: Yung sa Briones naman po, yun po yung siya tinitingnan natin kasi nga nakipag-coordinate tayo doon sa mismong complainant para malaman namin kung sino-sino po yung mga previous month ago na mga pumupunta doon sa kanila. Kasi isa po sa tinitingnan nating person of interest doon is posibleng kakilala lang din nila. Kasi nga po alam kung saan kukunin yung mga animals na yun, no? Yung mga hayop na yun na inaalagaan nila. And then, kumbaga, despite na ganun yung kadilim,
4: opo.
5: Alam talaga yung area.
4: Mm-hmm. Sir, anong oras ginawa itong pagnanakaw ng mga hayop, sir? At ilang hayop at ano po yung mga nakuha talaga doon?
5: Well, based po dun sa record natin, hindi may establish ko ng oras po. But yun nga po, mga around 6:30 na umaga na found out niya na lang nawawala yung isang Himalayan Siamese cat.
4: Mm-hmm.
5: At saka yung dalawang anak noon ng pusa. Mm-hmm. Then isa pong dalawang klase ng inahin na manok at saka yung dalawang klase na Rhode Island Red Cock na pangsabong. Mm-hmm. Yun po yung reported sa atin. But sabi ko natin nung mga kapitbahay nila meron ding inalleged na nawalan din.
4: Opo.
5: So yun po yung naging subject pa natin ng investigation no natin. But temporarily, yung sabi ko nga po, meron naman ho tayong rogue o kaya yung list ng mga previous ng mga na-file natin ng mga kaso, especially with regard sa pagnanakaw ng mga alagang mga fighting cock.
4: Yes po.
5: So yun po yung isa sa mga tinitingnan natin, baka isa doon na naman yung may kagagawa na naman po yan.
4: So is it possible, sir, na yung responsable doon sa pagnanakaw ng mga manok at yung pusa ay nag-engage sa sabong, sir?
5: May possibility po. Mm-hmm. And yun pa, but yung isa pong tinitingnan natin doon is malamang sa malamang kakilala nila yung yung kumuha din po yun.
4: Yes po. Sir, ano kaya yung motibo nito, sir, sa pag commit nitong pagnanakaw na to, sir, sa Briones?
5: Well, of course, kung titingnan ho natin, kasi I think yung sa pusa na lang medyo alam natin may kamahalan din yan.
4: Opo.
5: So kung may benta mo yun still pera pa rin po yung ano natin doon, na posibleng maging dahilan para magkaroon siya ng personal gain, magkapera if ever na if maibenta niya yung mga kinuha niya ng mga inaalagaan na yun.
4: So ngayon, sir, so far sa both na ano po na insidente, ilang porsyento na po tayo sa ano sa pag sasagawa ng ating investigation, sir?
5: Well, doon sa veterans po, asalit nga po natin, kilala na din natin yung isa. Yun nga lang po is doon tayo magkakaroon ng challenge dun is kung magpupurso sa pag-file. Kasi sabi ko nga, kung hindi makapag or kumbaga ma-discourage yung complainant natin, especially wala namang nawala, hindi ho natin mapapile talaga yung
4: kaso
5: precisely po. So technically andyan pa rin po yung may kagagawan nun.
4: Mm-hmm.
5: Wala din ho tayo maano dun pakalat-kalat na naman dyan. So ang mangyayari more on monitoring lang po yung gagawin natin, and of course yung pag-intensify na naman na police visibility natin para mabantayan yung mga establishment na yun.
4: Sir, idagdag ko na lang po, no, medyo malayo ito sa topic ko natin. Yeah. Pero kahapon, sir, may mga na-intercept na mga minor, no, sa na nagdadala ng nagmamaneho ng mga motorsiklo, walang suot na helmet, at syempre nakita yung initial violation, tapos na find out na wala pala silang lisensya.
5: Yes,
4: sir, ano po yung para po sa kaalaman ng lahat, sir, na yung mga parents po ay may criminal liability po kapag hinayaan or alam nila na kumbaga pinagmamaneho nila po yung mga anak nila, most especially po yung mga minor de edad, sir?
5: Yes po, correct po kayo doon. Under sa PD603 natin, o yung sa juvenile justice natin, nakasaad po doon yung pananagutan ng magulang once mapabayaan nila or pinahintulutan nila yung minor child nila na mag-drive ng vehicle na ayun, anywhere na gagamit ng bihikulo na sila mismo alam nila. So po pwede pong mapailan sila for negligence doon. And yung possible kakibat po doon, baka ma-criminalize or mapinaltihan po sila, makulong ng mga 6 months up. Depende po yan sa appreciation na ng judge natin once ma-file natin yung complaint against doon sa mga magulang. So sabi ko nga po, yung programa natin na yun is for us ma-prevent po yung mga vehicular natin dito involving yung mga minors. Alam na po natin meron tayong mga record dito na mayroong mga minors na na-involved sa vehicles. Sa vehicular accident.
4: Opo.
5: Na isa sa nagko-cause is because yun nga, pinabayaan ng magulang, minsan magulang pa nag-utos na mag-drive para bumili ng ganito.
4: Yes po.
5: So yun po yung piniprevent natin dito. The reason why yun nga po paikot tayo doon para tingnan kung merong may mga makikita talagang mga minors na nag-drive ng mga motor vehicles na hindi dapat.
4: Sir, aside from patrolling, no, roving dito sa around Calibo, sir, may mga ilan tayong mga streets din, sir, no? Kumbaga yung iba kasing mga menor de edad din nagdadala talaga o nagmamaneho ng mga motorsiklo, pero binabantayan din nila kung saan yung walang checkpoint or walang dumaraan doon na mga PNP. Ano po yung mga iba pa natin na gagawin, sir, aside sa pagpapatrol, para po mas mapalakas pa natin itong kampanya natin, at syempre hindi lang sa safety ng publiko, safety din po ng mga minor de edad, sir.
5: Yes po, tama po kayo sa observation niya na actually hindi lang po vidigal sa traffic kundi opo. Even the our police visibility during night time.
1: Opo.
5: Kasi alam natin yung mga violators ng curfew natin. Ganon din po yun eh. Minaabangan lang talaga yung mga nagkakandak ng patrolling natin. Then paglampas, ayun na naman, balik na naman. But ang sabi ko nga, may tactics tayong ginagawa ngayon na yung iba na hindi naka-uniform. Mm-hmm. May personnel tayong hindi naka-uniform na yun po yung nauna. At yun yes, nagraradyo kapag merong na namamataan na ano, namamataan na may mga palaboy-laboy or mga ganun man nagdadrive ng mga vehicle ng mga minors.
4: Mm-hmm. Sir, dagdag ko pa rin po, no? Yung kapag gabi po, mga around 11 past, 11 onwards, no? Hanggang ano, hanggang madaling araw, sir. May mga nagmamaneho po talaga na walang suot na helmet at most especially yung minor pa, sir. At yung iba, yung parang maingay pa yung kanilang mga tambucho. Ano po yung ano natin doon, sir?
5: Well, yun po yung isa sa mga tinatarget din natin. Actually, noon pa. Even doon sa po, yung ano yung mga nag-viral nga doon.
1: Opo.
5: Na nagkakarera pa doon ng mga ganong oras din. So, yun po yung tinatarget natin. And aside from that, kung may mga minors po, mahuli tayo, susundin natin yung proseso. But mm-hmm. for those na mahuhuli natin na mga nasa legal age, we will inform the or we will refer the case doon sa LTO for opo. The necessary ano, kung kailangan yung tanggalin ng lisensya, tanggalan po. Yun po yung masisiguro natin doon. So, as of this date po, yun yung mando. Not only in Calibo, but region-wide po yung yes, pinapaigting yung intensification, yung pagbabantay po doon sa mga yung mga nagumagamit ng ating mga daan, especially sa mga minors na hindi dapat nagda-drive.
4: Okay po. Sige. Siguro lastly, no, sir, mensahe po natin sa publiko at kung meron pa pong gusto kayong idagdag, sir.
5: Yes po. Unang-una gusto ko magpasalamat sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Tandaan mo natin yung Calibo Municipal Police Station, hindi po kami titigil sa pagpatuloy na pagpapanatili ng kapayapaan, of course, dito para masecure natin yung Calibo. Umaapila lang po kami ng kooperasyon po sa ating community na tulungan nyo din po yung Calibo Municipal Police Station. Tandaan po natin na yung pagpapasiguro ng kapayapaan at kasiguraduhan dito sa Calibo is hindi lang po gampanin ng ating kapulisan. Bagkus sa tulong din po, kumbaga tulungan ho tayo community and the police. Kasi without the community, hindi ho kami or hindi ho namin basta-basta mare-resolve yung isang insidente o kaya mapiprevent yung isang insidente na yun na supposed to be mangyayari kung wala pong tulong galing sa community. So yun po yung parati na hinihingi, yung tulong coming from the community, especially yung mga pumuluyo natin dito sa Calibo.
4: Alright. With this information, mga ka-K5, no, kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Hepe ng Calibo Municipal Police Station. Sir, maraming salamat po sa nirender na time sa K5 News FM Calibo, sir.
5: Walang anuman po at maraming salamat din po sa oras na binigyan niyo.
2: El Castigador!
0: K5 San?
3: So, hapon, no, K5 Jo, nabatian natin si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no, angot man sa anda karon nga pag maid-id karon nga investigasyon ag pagpandong dom sa aton karon nga publiko kama naman sa mga parents nga ginaalaw ro anda karon nga mga unga na magdayat ana isa mong motorsiklo kay matuod man nga ginabantayan man lang sanda malang man no ro aton sa mga awtoridad ginabantayan agin kaso por kaso nga uwa unsa da nagaronda kay ikatuon dayon na dusas man rumbay karon nga mga kabataan kumbaga K5 Law. So ato nga ni na mention nga may aton nga PNP personnel nga wa naka uniform pero naga libot baga within sa vicinity if by kaon niya Calibo para mag checkyard no
0: K5 Law mag monitor
3: in kaso por kaso nga may naguntad na mga aksidente kama naman rong daya karon nga mga paghimos kumbaga sa mga minor de edad nga nagatao it daya karon nga gamo iya sa aton karon nga banwa is Calibo K5 Gloria. So dito aton nga report no kama naman sa aton karon nga pag-interview kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas sa aton karon nga Calibo PNP. So dito aton nga report magaling sa aton nga area with K5 Kenneth La Chica Ako man si K5 Sandro Salazar para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Diyog, Kapinsya at Aklan, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Saan naman karangan na tipon nga ba? Pero yan ang ginahambag mga K5 sa mga parent man. Agod nga, wakamot nuan. Ay, bantayan nyo't maya, drawin nyo karoon yung maunga. Bantayan nyo andang mga cellphone ba? Mana si Nini, mana nga tog si Toto, mana ginrigaluhan ko manat cellphone. Magid amana randa, mana nga kalipay. Ayan eh, dapat hay inyo rin yung i-monitor mga K5. Basi ko may andaw ang GC-GC. Doon na mana, mga last Diyos mana, last 11 mana, kita kita sa may puok mana. Makarira mo nakita at motor man ito. Kung madisgrasyaw nga ni Rayon, ay bawi at hugam nga kinabuhi, di ulihi yung Rayon doon ooy. Oro kagoy Rayon, rong raya ka na nga magining kanan. Nga ni, hay, side man naton sa atong kaugalingon, nga kita man gahapon kagoy, bantayan naton ro aton yung mga unga. Oro iba karon marason paghapon. Paano nga ni mana, pagbantay mana, gatakas, gidahan ni mana. Ano ni mo, brahon, agod nga hindi makatakas. Ay ro yun do, ginahambang mga K5 nga ro, disiplina, nag-aumpisa ron sa sugod it bagay. Ani kung bata pa yung unga, ginaspoiled mo ron, tanan nga gusto na, ginatao mo, ay gabahog ron nga wakimot kahadlok. Kita nyo mga unga dati, ay kung bakugon, tatandang nga ginikanan. Ay. O ani dati gasugid partner, no? Mag-iinaway sa eskulahan, wala tanganit gasugid karon sa guidance counselor. Ay basi kung bakugon ita anda karang nanay kung masairan nga nasangkot ka sa gulo. Check naton si K5ville, ano ni mo sa aton nga linya partner? Si K5ville ma, K5 angot sa rondaya karang aksidente, bow diversion yung man galira. Sa bandwat leso mga K5 na biktima ko norat hit and run, ano ka matuod? Verified information, magaling kay K5ville, stand by.
2: K5 News FM live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
1: Padayon na ginalocate K5 Gloriate aton karon nga investigador o mga area no nga posibleng nga ginagyan o kung gindiretsyon i-try ka nga sangka multi kabra nga base ato initial na information kulay blue ka K5 Gloria nga what na naging punduhan na kuana karang nga nakarang na sunggapan no or nabangga nga daywat apa man nga motorcycle K5 well, Gloria
0: daywa gidagali
1: yes daywa ta kay
0: K5 may information kita kung ro blue nga multicab pampasahero
1: do ating nga initial po ang gitabi kay Fede Gluhay, basta blue imaw ng multicab, okay. Wa pa sa data info pa kay actually, wa pa nakabalik iya sa atin karang Lezo PNP, ro mismo nga investigador kay Fede Gloria, pero based sa atin man karang mga nag-gather iya, nga information sa Lezo PNP nga ni nga daywa ka mga motorcycle involved, nga kung tiino, maswerte nga gas-gas kang kung mga naangko ng data kay Fede Glo, itaday karang mga driver nga kung bilog nga motorcycle nga kulay puga hay iya gin custody at ro sa bilog nga kulay blue hay gin hinyo gid driver no kay anang gin driver or ginamaneho da ginaubra nga service pa uli aghapon ng manabi K5 Glo siguro ay bukon imo ka taga iya no sa Lezo, that's why kinahangana na nga gamiton ro motorcycle so gin let mataka gin pabayan mataka
0: it at kompleto matatrestro
1: doon pa ko aton nga verify pagkid K5
0: ay haman yung ging aywanan daya nga pugara yun ay manja unfair man doon K5ville pwede man yung makapanakayon
1: yes doon pagkid ko aton kaya nga iga sikya ko ng K5 Gloria kung na
0: temprano pa man ambo pang sagakyan
1: gaban siguro K5 so doon na itong ano sa yun sa mismong investigator kay nagagather pa sanda ginalocate na doon mga orbit backtracking no kay kung posible kung siin paad ko kung dahil ka nga multi-cap nga ka K5 Gloria nga ako nga na gina sugid nga nakabunggo sa dahil ka nga daywa ka mga motorcycle kaya di pa natin masayuran kung paalin na sa nag-bump din mo kung dahil ka nga mga vehicle nga involved sa nasambit nga nga accident K5 lo kaya magkasunod basta magkasunod sa nasa nga K5 lo
0: may CCTV aga, man guro di karo yun sa lugar
1: yes,
0: na ron
1: positive may CCTV aga doon yung pag itong ginahugat kung just when any still no sa area o aton kang investigator kay siguro ginalocate nanda di posible nga gin atunan nga direksyon i-try kang multi-cab J5 Gloria nga ginasugid na kabunggo no sa Daywa ka mga motorsiklo K5 Gloria. So dumayad ka wa man it gindagagid sa hospital nga
0: puro outpatient
1: puro outpatient rasan dagin respondihan man it aton kira nga taga MDR MO Lezo Insigida agin tawuan ita

0: kay Sir Raglo. So, siguro haydahan ng gid, no? Sa atong karang pagmaneho. So, standby lang gid atong din nga i-follow up, no? Atong i-update yung mga dugang nga detalye ang otsubeka na sambit nga aksidente kay Sir Raglo. Samtang dugang natin na report man, no? Kay Sir Raglo sa atong karang pagsikyar man sa Balete PNP, no? Still, no? Sa hospital or naka-confine sa Sangka Hospital ya sa atin kira nga Banuet Kalibo sa Provincial Hospital. Ito rider man nga ka kay Five Aglo nga ano man da bumunggo sa Sangka Tricycle kaina ita agaho no mga ga quarter to 10 ra na tabo no based sa aton kang information nga habuo sa Balete PNP nga kun siin nga ni kay Five Aglo hay nag-angkon ro day kra nga driver nga ra ita ma ano mahaba nato nga may malala tay mo kon nga lastro nga angkon sa anang kagawasan di pa ma atumod ko nga siin nga banda no kay insigida birang gindaga pero conscious mataman imo ka kaina kat gintatap it aton nga rescuer kay Five Aglo ya samtang ruday kang driver ita nasambit nga tricycle nag-angkon lang man ita hagok no sa anak kang day kang siki no bangod man sa impact ita anda kang pagkabunggo kay Five Gloria nasayuran niya ni naton nga halin sa day kang sityo talipapa ruday kang motorsiklo kay Five Gloria samtang unday karang driver ita motorcycle no or day karang tricycle hay paadto sa direksyon ita Kalibo nga kun si inya ni kaya natabo kung aksidente kay Five Gloria. So, wa pa ita disposition kung ano da, ma-file it kaso, maabot ba sa pag-dekarang pagpasaka agadit kaso, kung mauli man sa pagkareglo, kung dekarang magtimbang nga parte sa natabo nga nga aksidente kay Five Gloria. Samtang sa may bahin kaya ita banwa itangala, no? Nakagawa gon ita kulungan. Ako kapin sa tatlo ka mga na-arresto it aton karang nga kapulisan balik kahapon ra kay Five Gloria nga nag-engage no nagahampang itatong it's kay Five Aglo o tatlo ka mga na-arresto nga kung siingan ni base sa atong latest update no kaya nakapiansa makakon nga adlaw kung dahil karang nga tatlo ka mga individual kay Five Gloria nga kung siingan ni may una nga ada kang pangidaron kay Five Aglo ay 59 may una nga 25 aga 32 kay Five Aglo yang residente ita barangay Tamalagon sa Banua ita Tangalan nasa Yurano kahapon sa dekrang operation na kumpiska kandakara o kapin sa 215 pesos nga arbitaya kay Five Aglo sa dekrang nga nasambit nga kahampang or tong HK5 Gloria ag syempre yung mga ginagamit sa dekara nga paghampor dekara ng cards ng K5 Glo na recover man o dekara nga lamesa of course pungkuan so doon yung mga pipila ka mga na recover nga items no sa dekara nga ginpatigayon nga dekara nga operation no anti-illegal gambling operation itaton kara nga tangalan PNP K5 Gloria so natigay na sanda nga nakaguwa no it lock up cell it aton nga tangalan CNP matapos nga makapiansa K5 Gloria so far no atin paghid nga dugang update man sa rondaya karang status no iya sa atin karang probinsya it Aklan K5 Gloria so daya karang tropical cyclone Inday no aga based kani sa atin karang pinaka ulihing update it atin karang PDRMO K5 Gloria gin downgrade na sa white alert status o aton karang probinsya it Aklan matapos rang gin na alert no sa blue K5 Gloria so based sa aton karang information haya gin tinguhan naton nga mag-gather no basta ni andaw na big karang report man kay tutula ka mga banwaya sa aton karang probinsya K5 Gloria hay naka naman hadaga sa gidit habagat nga K5 Gloria may mga pipila nga mga dalubog sa baha.
1: Nabas
0: ina nga mga banwa na pas kay Five Aglo bas kung uhangin ra ang daga nga nabatsyagan no bangod sa daga nga habagat so based sa ato na daga nga information kay Five Aglo padayon ro ang daga nga paghuhat man actually naginahuhat man ito atong daga nga PBR mo kay Five Gloria ro posible ka mga situational report aga

0: assessment mo is sa mga damages kay Pueblo Heights nagapadayon from barangay to municipality. So ato lang gidron nga hugaton kung alin gid pila do mga naaywan nga damages no kay Five Gloria sa dai ka nga sambit nga mabrato no apekto ita habagat iya sa aton karanga probinsya it Aklan. So far na itong balita na natipo na sa aton karanga area pag check man sa pipila ka mga municipal police station K5 Gloria. Ako man si K5 Gloria Usual para sa kampiyon yung kita sa Komisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Valrose Kuala. Sana man karang mga natipon nga balita. Alas 5:30 mga K5 aton karang oras. Magpanong balik kita pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan. 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat yun? Mag

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC. Alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani siya bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may UTC Alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: UTC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5.

0: Balik kita mga King 5 sa aton nga pagpangalagad sa programa El Castigador. Gina-anunsyo makaroon ita Malacanang nga si Philippine Orthopedic Center Medical Center Chief Dr. Jose Britanio Pohalti Jr. Imaurarong bago makaroon nga Secretary it Department of Health. Ray, matapos nga gina-anunsyo man kaina ni dating Health Secretary Ted Herbosa, roan ang karang pag-resign mga K5 makaroon nga Hunyo 13 bangod sa problema sigon sa anak karang atuhod nga ginoperahan ay napagtanto na nang kinahangan sigon na nga alagaan roan ang karang sarili ag ginpahayag sa anak karang sugat nga if I have failed anyone during my stint I apologize, tao lang po, all the best. Ro yun kay inarong raya kara mga HK5 nga sugod ita sugat ni dating Health Secretary Herbosa. Matapos karon ginanunsyot Malacanang rong pagkakapili sa bago kara nga magiging Chief it Department of Health nga si Dr. Jose Britanio Pohalte Jr. Imora maha K5 hay orthopedic doctor. Aga bitirano sa orthopedic surgeon nga nagpanguna sa POC for over a decade since July 2014. Basi kung imoro ortho ni Herbosa. orthopedic imo we. In 2009, si Dr. Pohalti Jr. nagserbi bilang presidente ito, Philippine Orthopedic Association sa kapareho karang organisasyon ging endorso na na bilang health chief mga K5 ko 2022 ag ana karang ginhambal or imaurarong kumbaga sambilog sa mga author it libro nga if symptoms persist ba so may bagugon nga secretary rong raya man karang Department of Health
1: El Castigado.
0: Sa dugang paginaton nga balita, gin pakigbato makarait Malacanang. Rong raya kara mga HK5 nga pagkakapili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman bilang chairperson at chief executive officer o kon CEO ita Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ay maabo kay na kararong nagkomento sa social media nga paano manarong raya karanga dating opisyal at gobyerno nga sangkot sa katiwalian ay naging bank manager ay ginpakigbato ron maha K5 ita rundaya karanga Malacanang roana karanga pagkakailiher ay di ba gay amina man anang pangamandaman basi anda taranga bangko matana. Kita mo gid lang ro mga tawo nga raabo gid ang napupuna. So no kay Palace Press Officer Claire Castro, wapat kasong ginpasaka kontra kay Pangandaman ag kung may ebidensya man hay hiluway rong sinuman nga magpasaka it kaso. Ginklaro man karat palasyo mga K5 nga rong bagong appointment ni Pangandaman hay uwa nagkahugan nga imaw karahi wat sa gabton in kaso por kaso nga may magpasaka ka na karat kaso. Ginambag man ni Castro nga bukas rong administrasyon sa pag-imbestiga sa sinuman nga opisyal maging raya mga K5 kaalyado, kapamilya at pangugo o miyembro karait gabinete. Ay gae si Martin Romualdez na to. Matandaan nga nag-resign mga K5 si Pangandaman sa gabinete ko November 2025 agod nga hindi maka-impluensya sa imbestigasyon angot it controversial nga flood control project.
1: El Castigado.
0: Well, say look kita sa rundaya karang nagapadayon sa gihapon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makaroon nga adlaw mga HK5 rong pangpilaw na ng impeachment trial. MWF kararoan ng impeachment trial eh. Ginhambag ni Senator Chis Escudero aga rong raya karanga presenting nagaserbi bilang presiding officer it nasambitan nga trial nga rong impeachment trial itaton kara nga vice presidente mas nga pagpadasigon sa masunod kara nga mga dinomingo. May mga nagkomento mga hakita nga si Senator Chis Escudero sigon ginadiktahan itrundaya kara nga mga senador diyan. Ginklaro rayan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nga hindi ko no pwede diktahan rong mga senator judges sa mga ginapangutanan nanda sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kama naman sa bahin man karat presiding officer bangod nga parehas ro anda kara nga kapangyarihan sa korte. Ay suno ka Escudero, posible nga mga magtaot pahanumdom kung sa pagtanaw nana ay bukon itangay rong raya kara nga mga pangutana. Giya gamang imaw mga K-5 just like anak karang ginobra kay Senador Risa Ontiveros. Ayro pangutana ni Senador Risa, syempre ay dayaga indicate na sa kumbaga conclusion. At nasambitan karon nga trial, that's why anak karon nga ging call out nga nagbida-bida man rayon si Pia Caetano. Ay suno ka na, pareho-pareho rong rayang karangabug at ita buhoto it kada Senator Judge sa pag-acquit o pag-convict sa Vice Presidente, which is this is a iskaron rong kinahanggan mga K-5. Kung gusto imaw karang i-convict, kung mabaskog rong depensa, ag sa patag karat boto, mga K-5, hindi man gahapon kaabot, edi sa is, ma-acquit man gahapon rong raya karang Vice Presidente. Ayro, purpose lang man abi karon agrong raya karang maitao katon, ayrong rayang nasambitan nga trial, mga K-5, nakitaan it publiko. Ngani kita nga mga pumuguyo, kita ro mag-judge base sa aton nga observation, sa aton nga konsensya, sa kung ano rong aton karang nakikita, sa rundaya karang pagpatigayon it impeachment trial sa Vice Presidente. Ay may legal manabi matuod nga basihan rong raya karang payag ni Escudero nga hindi pwedeng diktahan rong mga senador judges. Oh, si Rubin Padilla, diktahan mo. Sa 1987 Philippine Constitution Article 11 Section 3, nakabaghag mga K-5, Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Botsinghanon, rong kinamatarong nga imbestigahan or ihiring ag magdesisyon hay sa bilog nga Senado bilang impeachment court bukon yamang it's a rundaya kara nga presiding officer. Ay base ko may gamba una nga si Senator Chis Escudero man na nag-apin sa majority hay. Bukon taron it decision yang ni Senator Chis Escudero mahipa. Magawas karon sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, rong presiding officer, rong nagapadagagan it hearing, nagapatuman it rundaya karang sugundanan, pero rong mga senator judges, may sarili sandaron nga desisyon o kapangyarihan nga magpangutana sa mga testigo. Magdesisyon sa mga isyo aga magboto. Ay kung may pagkontra sa isyo kara it proseso, posible gahapon nga ipasaka sa bilog nga impeachment court, agod nga ruyon mga K-5 ay pagbutuhan. Sa madaling salita, first among equals rong papel ita presiding officer. Imaw ro nagapamuno sa proceedings, pero bukon imaw it boss, itrundayang mga senator judges. Pare-pareho sandaron yung may tigsang bilog na boto sa pag-convict o pag-acquit it impeachment official. Yani sa legal nga pananawan, rong ginambay ni Escudero nga hindi na pwedeng diktahan rong mga ginapangutan at mga senador judges ay nakabase man ron sa rundaya karabanwa nga prinsipyo at independence it kada senador judge ag sa constitutional mandate nga rong Senate bilang sangka kolektibong impeachment court, may kapangyarihang litisin at magpasya sa impeachment cases.
1: El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.
0: Alas 5:47 aton karang oras sa hapala sining langgali una sa mga K5 naton sa Sea Oil Estancia. Good afternoon sa tanan nga staff at Sea Oil Estancia. Naman sa aton karang bahin ita Kalibo Car Wash, hapala sining sa Splash Laundry ay kay Ma'am Honey ang kay Sir May kay Sir Maylord Unayan. Thank you so much. Ag kay Sir Jeff for being so generous and being kind. Thank you, good Ma'am Honey, kay Sir Maylord Unayan. Bo, thank you so much, good sa Jazzy Catering Services and sa Hans Catering Services.
2: Wow!
0: Permis na darong nakatutok sa K5 News FM. Sa mga ka-K5 ba naton, una ka na sa LGU Malinaw, sa Altabas Terminal, kay Uncle Boy, happy listening. Sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, naman sa Juliana Mall, happy listening. Sa mga manugtahi naton sa Kalibo Shopping Center, sa ka-K5 naton sa LGU Malinaw, happy listening. Aga inaman mga K5 sa Boss Barbershop. Good afternoon kinyo mga ka-K5. Sa aton nga mga listeners sa Numan Shop Public Market, una sa mga entrance, happy listening.
2: Wow!
0: Sa aton karang mga drivers, mga sweet lovers, good afternoon kinyo mga K5. Dahan gid kita sa aton karang nga pagmaneho. Mauganon ro tiempo makaron sa aton karang nga probinsya at aklan niya sa Banuat Kalibo. I don't know sa iba karang nga mga lugar sa aton nga probinsya. Pero sa Kalibo kay na nagbuubo rumabas kog nga uga nagpundo man rayon. Oh, pero magago mga K5 mga amigo no aton nya panyempo sa mga ginagubat una mga K5. Oh, maga di tribayo kamo agud nga hindi kamo pagbilingon. Aga syempre hay good afternoon man sa mga K5 naton una sa Aklan Provincial Capital. Always gid sad aron nakasuporta nagatutok. Sa RTC Branch 3, RTC Branch 2 naman sa aton nga Fiscal's Office kanday Adam, good afternoon. Alas 5:49.

Maka-K5, basta unang tadikara sa aton yung pagpangalaga de Alcastigador. Thank you so much gid sa aton yung mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Salazar, K5 Valrose Kuala, aton yung navigator kay K5 Kenneth Latchika, partner natin sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sangagan manit, amon yung president at CEO, kay Dr. Amil Itang Uy, ako rin yung karang naging alaga. Inyong kastigador, K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News of Fan.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo ng mga punggo during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggo sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
3: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
4: sa mga pamatan noon, bala. Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
3: Correct. No?
1: Uh-huh. Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng
4: punggod. Kakas yung punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So, kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain niyo ginabatsya at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa? Hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kayo na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
7: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 100.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang istasyon, K5 News FM.
1: Headline sa ato niyong balita lokal, baraka sa Banwat Kalibog, insugod itmanakaw.
2: Dugang headlines balitang lokal, pagbaha sa Dimol, Boracay, tuga it mabaskog nga ugan, tubi bukon it kontiminado, suno kay SB Palma.
1: Sa dugang headline balita lokal, 39 ka mga empleyado at barangay Andagaw negatibo sa drug test.
2: Dugang headlines balita lokal. Mga tinakawan italagang manok sa Briones Kalibo, nagsaka yon sa 5.
1: Headline sa atin yung balita national, 18 patay sa bahag landslide bangod sa mabaskog nga habaga.
2: Dugang nga headlines balitang national. Senador Escudero ginpasiguro nga mas maga dasig sa masunod nga Domingo kung impeachment trial.
1: Headline sa atin yung balita international, 27 patay wago critical sa sunog sa Sangkabar sa Bangkok, Thailand.
2: Dugang nga headlines balitang international. Chinong ginaangot sa fentanyl king at Mexico, mag-aatubang sa hearing sa US.
1: Headline sa ato niya balitang sports or balitang negosyo, oil prices nagsaka rong presyo matapos rong pagbailuhan at pag-attacket US ag Iran, Asian stocks nagnabak.
2: Dugang headlines balita sa patagit negosyo. GSIS ginpasaka sa 50,000 pesos wrong funeral benefit.
1: Headline sa ato niya balitang sports sa Frank Vogel, bagong associate head coach at Golden State Warriors.
2: Headlines balita sa patagit hinabas.
0: Balita sports.
2: NBI nagrekomenda at kaso kontra kay Tab Baldwin ag na po nga iba pa sa pagkamatay. Itdaywang ka mga Ateneo player.
1: Headline sa ato niya balitang entertainment, MVP ag Ramon Ang nagpahiwatig it posibleng collaboration sa ABS-CBN.
2: Ag ombudsman ginpasakan it kaso si dating OWA chief Arnel Ignacio.
1: Maayad-ayad niyang gabi Ibanwait Kalibo. Maayad-ayad man niyang gabi probinsya Itaklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga ka K5 sa ato niyang pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon it Lunes, pitcha 13 sa Bugan it Hunyo o Hulyo, Dagon Dusmel, 26. Kinatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmite, Sirong, maskin pabaskog ng alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga kuman, si K5 Sandro Salazar.
1: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ginsuod ag tinakawan ni tatlong ka mga wa pa makilaga nga suspect rong sang kabaraka sa Libtong Barangay Istansya Calibo kainang aga-agan. Suno sa pulisya tumakas rong mga suspect matapos mabisto it mag-asawa nga tag-ana. Sa paunang investigasyon na sa yuran nga nakasugod rong mga suspect sa pertahan sa likod it baraka nga naaywanan nga awa nakalaka. Ginbuo it mga raya rong kapin sa 1,000 pesos nga cash ag pilang ka mga baligya. Nagapadayon parong investigasyon it mga pulis agod matumod ag maaresto ro mga nasambit nga suspect.
0: Balitang lokal.
2: Dugang detalye sa tun nga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Ginpasiguro it sang kaopisyal it malay nga bukon it kontaminado rong tubi baha nga naeksperyahansan sa pila ka mga parte at Boracay. Sa kasagsagan it habagat nga ginpabaskog it bagyong Inday kung mga nagtaliwan nga inadlaw. Pangaliwanag kararong rehabilitasyon at Boracay dagong 2018. Gintaas rong level at rekon niya main road ang ginbutangan at maayos nga drainage system. Ag rekon niya pumping station. Sa pihakarawa at naiiba sa rehabilitasyon rong mismong Dimol area. Bangod ka na nagserving catch basin rong Dimol sa mga nakapalibot ng establishmento nga kung sasiin. Natitipon rong ugan halin sa mga mataas nga lugar ag mabuhay raya nga makagwa. Suno sa konsihal gaban nga ginaagi sa pump rong tubi paadto sa drainage network sa atubang at Dimol. Apang kon mabaskog ag padayon parong pag-ugan ha hindi gagiraya makayang mapahupa it nasambit nga pump.
0: Balitang
1: negatibo sa paggamit it illegal nga droga rong 39 ka maempleyado at Barangay Andagaw sa Banwat Calibo matapos magpaidagom sa drug test bilang parte it requirement sa pag-renew it andang kontrata. Sunod sa barangay, 41 rong target nga magpaidagom sa testing pero 39 gamang rong naka-attend samtang gina-rescheduled rong raya. Kaibahan sa mga nagpaidagom sa drug test rong mga barangay tanod, solid waste o personnel ang mga staff sa opisina kung siin ginsabat it barangay rong tanan nga gagastuson. Nagpanawagan matarong pamunuan it barangay sa publiko na maglikaw sa illegal nga droga ag makipagbuligan sa mga otoridad pamaagit pag-report sa mga sangkot sa ginabawal nga ugobrahon.
0: Balitang lokal.
2: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Nagsaka sa lima rong numero at residente sa Setyo Takas, Barangay Briones, Calibo. Rong nagbahayag nga nabiktima at pagpanakaw, rong mga alagang kasapatan at hindi pa matumod nga mga suspect. Gakip sa mga nadagasa rong masobra pugo nga pangbugang at inahing manok. Mauman rong mga himamaylan sa Siamese nga kuring ag daywa ka mga tiyo ka na. Ang utiragi pa siguro ni punong Barangay Albert de la Cruz nga mas papag-unon pananda. Rung pagpatrolya katuwang rung peace and order team kadungan itpagganyat sa mga nasasakupan nga hindi magpakampante ag magpabilin nga mapagmatsyag agod hindi mabiktima. It mga kawata.
1: Alas 6:07 aton yung oras sa aton yung balita national. Hatod gato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Umabot sa 18 rong patay bangod sa pagbahag landslide. Dagay tabagat nga ginpabaskog it bagyong Inday suno sa Office of the Civil Defense o OCD. Kaabuan sa mga biktima ay maghanin sa Mindanao, kaibahan ng Region 12, BARMM, ag Bukidnon. Nag-aabot mataas sa 69. 221 kapamilya rong napektuhan ng kalamidad samtang masobra sa 11,000 ka-individual rong nagapabilin sa mga evacuation center. Nagapadayon pa rong clearing operation sa ibang mga karsada at tulay nga napektuhan at baha at landslide samtang gina-advisan rong mga high-risk areas nga mag-evacuate kung kinahanggan.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Dugang Italia sa itong balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Ginatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Gin pa siguro ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga magadasig rung dayagan it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga masunod nga Domingo matapos rung mahinay nga unang Domingo it hearing. Samtang ginaangay pa it iba karang partido ag senador rung nasambitan nga proseso. Nagagauman si Escudero nga matapos rung hearing, bago matapos rung dag-on, depende sa kaabo it mga testigo nga igapresenta at prosekusyon ag depensa.
0: Balita International. International.
1: Ang sa aton nga balita international, hatod katong K5 it extend food supplement for men nga manggaranon sa amino acids and phytonutrients nga manami para sa sirkulasyon it dugo. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon it ungarong extend food supplement for men, sinangkapan it makarot ag clavo waska nga makabulig para solusyonan rong frigidity ag erectile dysfunction. Nagapataas man it potency ag passion, mapagagaki man o babayi. Nagataot ekstrang enerhiya, nagapataas it libido, nagapataas it fertility rate sa gagaki ag nagataot ekstrang performance. Rong extend food supplement for men, available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita International. International.
1: Hindi magnaba sa 27 katawo rong namatay samtang wagong iba parong sa kritikal nga kondisyon matapos masunog rong sangkabar sa Chatuchak District sa Bangkok, Thailand, kabii. Suno sa mga otoridad, madasi ginagkalhit rong kagayo ag madamo nga aso matapos rong ginadudahan nga electric short circuit sa air conditioner. Kaabuan sa mga biktima ay nakitaan nga patay sa sugod it banyo kung si insanda naghana nga magpanago. Masubra sa 60 katawo mataarong gindaga sa ospital samtang nagapadayon parong investigasyon sa dahilan it sunog.
0: Balita International. International.
2: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginahatod ka itong itmighty serum mas gimpabaskog ng alkaline vitamins.
0: Balita International. International.
2: Ginpaidagom sa hearing it Estados Unidos rong Chinese national nga si Zhang Zidong. Matapos akusahan it drug trafficking ag money laundering angot it world trade it fentanyl. Ginakabig sigon imaw nga importanteng supplier at mga kemikal nga ginagamit sa paghimot illegal nga droga at Mexico. Sunod sa mga investigador at US, nagtukod sigon si Zhang it supply it chain it fentanyl or dakan niya fentanyl. Magaling sa China paagto sa Mexico bago raya daghon sa Amerika. Ginapamalibaram at ananar ang akusasyon ag nagsumite. Ita not guilty plea samtang ginahugat rong hearing. Nasambit niya kaso.
1: Alas 6:11 aton ni oras ag sa aton ni balitang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Balitang negosyo ka K5 ang nagkaton at Klinika Spore Biotic na may prebiotic ag vitamin D3 kama naman may VCO. Rong Klinika Spore Biotic available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Nagsakit masubra sa 4% rong presyo at langis matapos rong panibagong pag-atake at US ag Iran nga uman nga nagpalala itensyon sa Strait of Hormuz. Nagresulta rayat kabagaka sa posibleng pagka-delay at supply at langis ag panibagong pagtaas at inflation. Bangod sa sitwasyon, nagnabarong hagos tanan nga stock market sa Asia. Gabi yon sa South Korea kung siin mabahurong ginaba at mga nagapangunang technology companies.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Gintaasan yon at Government Service Insurance System o kung GSIS sa 50,000 pesos. Rong funeral benefit maghalin sa dating 30,000 pesos para sa mga kwalipikadong miyembro, pensioner, ag retirado. Rong benepisyo ay isang beses gamang ginatao sa mga kwalipikadong claimant. Sa GSIS, pwedeng i-claim it asawa kung unga nga nagabayad sa paggubong kung nasambit nga kantida.
1: Ang sa aton nga balitang sports, atod gato ni Clinica Deo Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Deo Fresh. May BCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili.
3: Yahoo!
1: Ginpili it Golden State Warriors si Frank Vogel bilang bagong associate head coach sa idagom ni Steve Kerr matapos maghalin sa team sa assistant coaches Terry Stotts at Jiki Stockhouse. Ulihin nga nagserbi si Vogel bilang assistant coach at Dallas Mavericks. Dati man imaw nga naging head coach at Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers at Phoenix Suns. Kaibahan ng pagdagat Lakers sa NBA Championship ko 2020.
0: Balita Sports.
2: Dugang Italia sa atong balita sa patag itinapos.
0: Balita Sports.
2: Ginrekomenda at National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice. Kung pagbasakit kaso may kaangtanan sa pagkamatay at Ateneo basketball players ng Sanday Rene Baterbonya at Divine Adili nga nagumus sa sangka team building activities sa Dipacolao Aurora, Kuhunyo. Kaibahan sa mga ginrekomenda nga pasakaan at kasong reckless imprudence resulting in homicide si dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Ang pilang ka-coaching staff samtang simple negligence resulting in homicide rungin kaso sa athletic director at Ateneo. Ang tag-anit resort nga kung sasiin natabo rong nasambit nga insidente.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod gaton it Klinika Dio Fresh ag DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila na mag DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Nagatap na it early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit, nga may natural nga ingrediente. Organic antibacterial soap, DTX Beauty Soap.
0: Balitang entertainment.
1: Nagtaoit pahiwatig sa TV5 Chairman Manny Pangilinan ag San Miguel Corporation President Ramon Ang. Rayay party sa posibleng proyekto nanda nga pagaybahan pero wa man ging kumpirmarong isyu nga may kaangtanan raya sa ABS-CBN. Samtang ginhambang ni TV5 President Guido Zabaliero nga mas maabo pang programa TV5 rong makitaan sa ABS-CBN A to Z ag All TV kay bahan rong may best friend Iman ag A Secret in Prague bilang parte ginpagapad nga partnership it daywang ka mga network.
0: Balita Entertainment.
2: Ag para man sa katapusan nga detalye ipagpanglaga di tribay idi news
0: ka. Balita Entertainment.
2: Nakakita it probable cause rong Office of the Ombudsman agud niya pasakaan it kasong usurpation of official functions si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Angot it controversial nga 1.4 billion pesos nga land deal nga ginpatigayon nga OWA it pag-aproba it OWA Board of Trustees. Sunod sa Department of Migrant Workers, igaapila kararong pagbasura it ombudsman sa iba pang reklamong ginpasaka kontra kay Ignacio kaibahanong plunder, malversation of public funds, ag pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Alas 6, 16 mga K5, aton karang oras. Siya kanay naton, raton nga pag-asa DOST. Sa dagagan ni aton karang panyempo, makaroon nga adlaw ita Lunes. Sa special communication, aton nga pag-asa DOST.
0: K5 Bantay Panahon.
3: Magandang hapon, yun ay July 13, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Southwest monsoon ang habagat pa rin yung umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. May kita po natin dito sa ating latest satellite animation na halos yung mga makakapal na kaulapan po na associated with habagat ay nandito sa may karagatan. Though posible pa rin po yung mga scattered ng mga pagulan natin dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Possible pa rin po paminsan hanggang sa mga malalakas yung pagulan na ating mararanasan kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ngayong hapon at gabi maging mamaya pong madaling araw possible pa rin tayo makaranas ng mga isolated ng mga pag-ulan dala pa rin ito ng habagat. Hindi naman po tayo nag-expect ng tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan but possible pa rin yung short period ng heavy rains. Kaya again, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the rest of the country naman, mostly dito sa Visayas at Mindanao, kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan ay yung mga isolated o yung mga biglaan at at mga panandali ang pag-ulan po, dala naman ng localized thunderstorms. And yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay isa ng ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,205 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 hours ngunit hindi po natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. At base nga dito sa ating latest forecast track analysis na itong minomonitor natin na tropical depression na may international name na Haishen, in the next 12 hours po, generally, ito ay kikilos pa west-northwestward at posible din ito mag-intensify into a tropical storm. Possible po mamayang gabi or bukas ng umaga ay papasok ito sa loob ng ating area of responsibility at bibigyan natin ng local name na Josie. So after po ng 12 hours, may kita natin na posible itong mag-downgrade into a tropical depression at magiging mabilis lamang po yung paglagi nito dito sa loob ng ating area of responsibility. Possible by Wednesday ay lumabas na din po ito ng PAR at mag-downgrade pa into a low pressure area. So during the passage po nito or yung paglagi sa loob ng PAR is wala po tayong nakikitang magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, dito sa bahagi ng Ilocos Region at Zambales, patuloy pa rin na magiging maulap yung ating kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan dala ng habagat. While dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi and also by early morning, possible po yung mga isolated pa din ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalan pa rin natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao maging sa area ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at paggulog dala ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may western section ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa from Wednesday to Friday, nakikita po natin na southwest monsoon pa rin yung iral sa western section ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi and paminsan din sa early morning or madaling araw, may mga isolated pa rin po tayong pag-ulan na mararanasan dala ng habagat. And posible pa rin po yung short period ng malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Baguio City, by Wednesday, meron tayong mga isolated na mga pag-ulan, but by Thursday or at Friday, mas mataas na po yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala pa rin po ito ng habagat. And for the area naman ng Legazpi City, may mga isolated na pag-ulan po tayo, dala ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 16 to 24. Sa Legazpi City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan lamang po, dala pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 24 to 33 at sa Tacloban City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa area naman ng Mindanao, particular na yan sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy pa rin po na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly po mga isolated ang mga pag-ulan sa hapon at gabi, dulot pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33, at sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:30 p.m. at ang sunrise naman natin ay bukas ng 5:34 a.m. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfall warnings o yung mga rainfall at thunderstorm advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.
0: 25 Bantay Panahon! 25 Bantay Panahon!

0: Ag sa mga gusto man nga makit-an do mga nagapanguna ng mga tourist attractions, yes, aton gabilog ng Binsay Taklan, bisitahon nga mangrong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga nga nindilog ng puwera sa K5 News of FM Kalibo sa aton yung partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa nga nga manit amon yung president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy, kami ro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
0: Aga kuman si K5 Santos Luzon.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, mga suki, nga mga tagpalamadhi sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa salamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton nga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo nga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman i-balik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kahit diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Tawano na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta ng Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayaon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi pagin kita magpadayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, At pagpalain mo ang ginagamit niyang bilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO Rukamil Hoy at pamilya, nawa patuloy

mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Balin kita subong maguturan sa aton na pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namitlang ang paanggid na hanungod sa manok sa buog. Now, ang manok sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon, pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugtos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manok sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
3: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
2: Mm-hmm.
3: Especially itong kuan, fatty liver.
2: Oo!
3: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon.
2: Mm.
3: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
2: Mm.
3: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
2: Ay.
3: Ang muna ka-importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal ng mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalong lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kung nga nga kung may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-chumi nang ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog.

0: 100.
1: According to research, ang visceral fat do Kramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadalikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kay nga man naka DTX 500 ka.
1: Pusto.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di mo na gani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gyapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
1: niya.
2: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa lawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko maiti Sir Pursi, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katang.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Papa, eh?

Sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

7:21 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Monday. How's your Monday, mga ka-K5? Medyo maulan na naman ang ating araw ng Lunes. Kaya mahalaga talaga, mga K-5, huwag kakalimutan lang yung vitamin C. At hindi lang basta-basta vitamin C, kundi ang alkaline na vitamin C na makukuha mo yan sa Mighty C. Para naman siguro may panlaban kayo sa ubo si Pontrang Kaso, mga ka-K-5. Kumusta mat-anaro inyo karon nga gabi? Shout out sa mga masinadyahon mat-anaro anda karon nga Monday evening. Yan, palakpakan natin. How about ang mga may problema sa mga sandaling ito? Let's say mga mag-asawang may kaunting tampuhan. Meron din namang medyo malala na ang away. Meron ding nako. Hindi pa nagagawa pero nasa isip na talagang maghihiwalay na. Masaklap, mga ka-K5, diba? Pero sana, no, bago kayo gumawa ng mga desisyon, especially mga pangmalakihang desisyon, yung mga gabugagod ang mana ka mo, gagaasyot ka mo, ay dapat kalmado rin yung isipan. Hindi ka magubra desisyon, nga akig ka mo, kasi most of the time, ang mga desisyon na ginagawa nyo kapag kagalit kayo ay mali! At hindi mo naman mapapanindigan in the long run. Pakalmaan eh. Bisan na ano ka kakwan, ka akig, ay magpatawhay anay bago ka mag-ubra ita mga big move sa inyo karon nga kabuhi, bago ikaw mag-gaas or bago ikaw magpagaas. Kuhi mo karon nga partner, depende ron kung ikaw ro mag-gaas o ikaw ro mapagaas. Ama no, mga mister, kumagaong sanda-sanda nga mga misis nga maglagaw abi man, hindi sana pagsugtan. Pero kung mag-away nga, ginapag-aas man. Kaya kung ama si mister, ginaaway-away lang man sa misis. Agot to, ay, gaas man na to. Doon, nakawarang ima. No need yung mana mag-explain. No need yung mag-aong. Pinag-aas mo mana ako, ag. Diba? Pero alam nyo ba, mga ka-K5, ha? Merong pag-aaral na nagsasabi na tinatayang 69% ng mga problema ng mag-asawa ay unsolvable at paulit-ulit lang. Oo. Kumbaga, may mga problemang paulit-ulit na lang na nangyayari, hindi nasosolve kasi bunga iyon ng mga pagkakaiba ng inyong personalidad, ugali at pananaw sa buhay. Oo. Pero hindi naman siya malaking factor talaga sa inyong pagsasama. And then later on, matatanggap nyo na lang na, sige na nga. Eh, ganyan talaga ang ugali. Eh, ganyan talaga ang paniniwala. Tanggapin ko na lang. Eh, mahal ko naman. Diba? Ang mga ganon, mga ka-K5. You don't have to, change the person na pinili mong pakasalan. Minsan, ikaw rin yung mag-adjust. Oo. So may mga bagay-bagay, mga K5, nga ikaw rin kinahangan nga mag-adjust. May mga

dabi ng kuripot mga ka-K5 eh. Sa nagatipid. Iba taro nagatipid sa kuripot ha? Gani, abo man nga benefits gid mga ka-K5 nga magkaibaro inyo karon nga personalidad. Ag may mga bagay-bagay nga ginaawayan ka mo nga magang wa man ninyo nasusolbar pero gabati man gapon ka mo tapos awayan yung matuman. Ay nako, samahan niyo po ako sa doblang dalawang oras na ipagsasama ngayong araw na ito ng Lunes naman ang pinoproblema ninyo. Yan man ay asawa, anak, nobyo, nobya, kapatid, kaibigan, boss, o kaya naman kasama sa opisina. Laging tatandaan na may mga pagkakataon din ka K5 na baka ikaw din ang kinakailangang mag-adjust. Hindi lang yung environment mo ang laging mag-a-adjust sa'yo. Main character ka? Gusto mo ikaw ang bida? Diba? Hindi naman laging ganon. Oo. Batiin natin ang mga nakatutok na kaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Sa ating programa, mga ka-K5. Mga pinatang programa ro ang minute lang ato. Si Ma'am Melda Baez, pero may kinakatutok sa atin karni nga programa. Natutuwa ako sa mga kwento mo tuwing gabi. Oh, thank you so much. Kaya Mama Bibing nga ginatamyaw ginanaroan na karon nga pinaka-cute nga apo nga si Toto Hans o nakaroon sa balete. Shout out ha, sa mga taga-barangay Udyong Alta Bas Aklan. Kay Jane Yana Trevior, pa-shout out load sa Makato Aklan Gapi na Mati. Shout out sa pa-request naman ng kantang What If I Miss You for the Rest of My Life. Karo po, bati ano na. Kasi buko na title doon, kasi lyrics. Taron, kamahabat ako. What If I Miss You for the Rest of My Life. Sige, so yun naton doon na. Kaya Claire Hanson na lagi nakaantabay sa ating programa, and likewise kay Sir Rosa Nelson Delfin na karon sa ASU Bang. Good evening! At tuloy-tuloy muna ang ating sayawan. Atin po sa atin ang paboritong kape ni Papa A. Walang iba kundi ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Dito lamang yan sa K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. D3Bio.
1: Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga! Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa gad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang Europe

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty

7:45 ang ating oras, kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Monday today. Okay, batiin natin ang happy happy birthday ang mga nagsiselebrate ng kani-kani ng mga birthday today. Lalong-lalo na si Tish Kathleen La Chica ng happy happy 11th birthday. Once again, ha, kay Tish Kathleen La Chica. Yan, nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito ng July 13, 2026, mga ka-K5. Ang pagbati mula kay K5 Kenneth La Chica at sa buong La Chica family. Oo. Nakaantabay din sa ating programa ngayong gabing ito si Ma'am Nerna Taplera Cerudo. Again, laging nakatutok. Kanina pag-usapan po natin ang patungkol sa mga relasyon ano, at sa mga mag-asawa. Pero bago pa man humantong sa kasalan, di ba meron munang proposal na nagaganap? Naalala nyo pa ba kung papaano nag-propose sa inyo ang inyong mister? Mm-hmm. May unamat-ana in some instances, mga ka-K5, nga bayit aron nag-propose sa yaki. Diba? Pero kasayad mga kamo, nga rumanga penguin mat-ana ha, hay nag-propose sa anda karon nga nailaan nga babaying penguin gamit rosang ka espesyal nga bato. Oo. Kapag ka breeding season na, may ilang species ng penguin tulad ng Gentoo penguin na naghahanap ng lalaki na o kung saan naghahanap ang mga lalaki ng pinakamaganda at pinaka makinis na maliit na bato na kaya niyang makita. Hindi ito basta-basta pinipili. Minsan ay matagal silang naghahanap ng perpektong bato. Kapag may napili na, iaabot niya ito sa isang babaeng penguin na kanyang nagugustuhan. Kung magustuhan ng babae ang alok, tatanggapin niya ang bato at ilalagay ito sa kanilang pugad. Para itong paraan ng pagsasabi na gusto rin kitang makasama at bumuo ng pamilya. Ay! Mayad paro penguin, sweet. Mayad paro penguin, nag-propose. Oo, may una ro na nga, okay, kabay buhay at okay, naghinugat ang babae nga mag-propose yun. Tapos ro ending, naghinugat ay hiwalayan malang. Para sa kay Mama Elma nga to, oo, parang feeling ko tabi ka to, nag-aasa kiti mo nga ma-propose si ano eh, Sir Gabe, 7 years ba naman na relasyon, tapos nauwi lang mga ka-KFM sa hiwalay. Anyway, huwag na napakialaman yan, dahil hindi naman natin yan business. Alam nyo rin ba na dahil kakaunti lang ang mga bato sa kanilang tirahan, minsan ay nagnanakaw pa. May manakaw man gali, no? Ng mga penguin. Nagnanakaw pa ng bato ang ibang penguin mula sa pugad ng kapitbahay habang hindi ito nakatingin. Kaya sa mundo ng mga penguin, ang bato ay parang mahalagang kayamanan talaga, mga ka-K5. Hindi singsing ang sukatan ng pagmamahal sa mga penguin. Isang simpleng bato lang ay sapat na para simulan ang kanilang pamilya. Minsan ang tunay na halaga ng regalo ay hindi nasa presyo, kundi sa kahulugan nito. Nga ni, baabumat mga K5 nga, simple at anaroan ng proposal. Pero nagbuhay man ng relasyon, till death do us part man sa gihapon. Diba? May una man nga bunga-bunga, gid, ah? Asa sa kasagan, bunga-bunga, 1 year malang gali. Para sa mga celebrities, baga nga ron, ho, grabe, gid, arong, rung kasag, bunga-bunga, gid, ah? Kung amat, wapakabot sang dagon, bugagot, ah? Diba? Nag-awat lang. Nag-awat doon, eh, syempre, ah, makon mo, grabe rong gastos, tapos 1 year ang inyong pagliliba, mahiwalay ka mo, tapos annulment sa Pilipinas is a very long process maawat.
Diba? Kaya dapat laging iisipin kung talagang siya na ba yung papakasalan. Kasi walang divorce dito sa Pilipinas. Okay? Mahabang proseso para kayo ay maanal. Alas 7:51, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga subay.
3: Ay, may gagigil. Sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo oh. Na ang lain sa
3: ang
1: lain.
3: Imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sa ang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimension na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa, kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa man, paano makabulig ang D3Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo mga nerves.
4: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka D3Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Kasi pag sir, boy, kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol
1: no?
5: Control,
3: why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kan sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3Bio, na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurente lang.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuwanda.
1: May covering. D3Bio ang gakover.
3: Tapos sa sulod, ano, may dendrites. And ang isa, axon.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka gadi D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
1: D3Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang kwan.
1: Amo na yung D3Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan-tanan, no? Pati protozoans, no?
3: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa D3Bio, yung mugin ang pinaka-importante.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas, magabuti ka.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Si Papa ay na!
1: Oras na rin is now 8:23 on the clock, second hour nating programang Tambayan sa Kalising. Kotid po sa atin ng Klinika Dio Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Klinika Dio Fresh mga K5. Itong organic na deodorant na tumutulong na pigilan ang bakterya na sanhin ng masamang amoy habang pinipigilang or pinapanatiling nourished, makinis at preskong natural ang iyong balat buong araw. Ito po ay merong vitamin E. Sa Klinika Dio Fresh, makakamit mo ang natural na pagtanggal ng amoy sa kilikili. Presko at kumpiyansa ang pakiramdam buong araw. Banayad pa sa balat, mga ka-K5. Dito ka na sa natural, mag-Klinika Dio Fresh na. Okay, batiin natin ang magandang gabi. Si Ma'am Rosalyn Silorio, nakaantabay po sa atin dyan sa Singapore. And likewise kay Mark Charwin Diaz. Good evening, Papa. Ipa-shoutout naman kay Jonah Diaz Agroberto Diaz. Ayun, magandang gabi ha. At sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga sandaling ito, mga naghahapunan, medyo late na ha. Ako nga rin, doon na patak mga alas 10 pata siguro ako makauli ang maihapon. Kara. Ay, okay lang doon mga K-Fu. Kung man nag-fasting man kita, di ba? Agad to ay ma-burn man anay ro mga carbs, extra carbs sa aton karon nga gawas mga ka-K-5. Bulok ron nga nasusubrahan kita sa carbohydrates. Carbohydrates nga mga K-Fu na bubuo na aton sa aton nga in extra rice. Ha? Tapos wa man kita nag-exercise, wa kita nag-walking-walking malang man kunda kita. Nag-jogging-jogging. Paano ka nika-walking makaray pero yung nag-augan? Ato ko summer ka na miton mag-jogging-jogging kunta. Hay. Eh paalim, permi mang kwan, permi mang hinaga lang ah. Ay makaroon, paano ka pakahinaga? Hapon-hapon yung nag-inugan. So yun malison mga K5. Oh, pwede man ka mukha ano ah, jogging-jogging na sunin yung bagay. Diba? Pero ibang hapon to feeling kung sa guwa ka mo. Pwede man itry ninyo sa morning. Ay, mostly, pero ugan kada hapon, di ba? Kung morning, manami man doon ngayon, you start your day with an exercise. Para at least, ano lagi ka mo? Energized lagi ka mo mga ka-K5. At syempre, it's a form of discipline man. Agahon pa ka mo mabugtaw para maka-exercise. If you continue that habit for siguro mga 2 months or 3 months, it'd be a

0: Kaya niya. Number one, masolusyonan ni mang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
1: Correct?
0: Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
2: So, doon na. Point 2 na.
0: Point. Sulbad ng imong magnesium. Absorption.
1: 2 points.
0: Number 3. Paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
1: Through probiotics.
0: Padamuon niya imo probiotics sa D3Bio. Din ma-produce ang probiotics sa B-complex. Especially ang B2 kag B6er boy. Sulbad ang migraine.
2: So, perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
1: Correct.
2: Why ginagsakit ang ulo ko di sa
0: pisina? The serotonin level, happy ka perfect. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakwana, ga-atake ang ano, ang migraine.
2: And while ga-enjoy ka na nga, why ka na migraine, why ka ga-subo, nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
1: Pa Sir JP ang imong brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kanami man ang imong melatonin. It's because serotonin is a precursor for
2: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ni Sir Boy, ang effects ng D3Bio from head to toe. Kung tumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi kayong migraine, Sir Boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid trabaho mo.
3: Correct.
2: Guba gid siya.
3: Tanan-tanan, no? Imo mood, guba. Aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So, importante, gid sa D3Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3Bio?
0: Wow, grabe. Oo.
2: Kaya number one niya, ano gini, Sir Boy?
3: Ayan, number one niya, it kills your virus.
2: Virus handler siya.
3: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po, hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio kadamo-damo gid.
0: Kung nakainom ka D3Bio, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis kuan. Ketosis nga stage.
2: Oh, di mo na pangulaton ang ketosis stage kay buligan ka sa D3Bio.
0: Sa no mangin ketones ang napundo mo nga tambo. Kung tatlo hasta sa ka semana wala ka na kaon carbohydrates.
1: Correct.
0: But in D3Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na din niya ketones.
3: Ang according to studies,
0: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya ng fats, himuon niya pundo.
1: Ano naglain pa?
0: Hindi na ako mainom D3Bio. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali sa ano, sa akon nga D3Bio before ko matulog.
1: Correct.
0: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
1: Ketones.
2: While ka natulog ka.
0: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na.
1: Monolaurin pa.
0: Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo. Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Okay, patyon ta ka. Ako na si D3Bio mo. Pagkatapos, ginkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya, ketones. So, pagkaaga, Sir Boy,
1: energized. Wala, but energized ka. Nagniwang ka pa.
0: So, ang mga bintaha kung kuan ka. Palainom ka, ano na, D3Bio.
3: Kita man tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, D3Bio mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years

sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw

cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug source sa

0: Ethel Bio.
1: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit ili sa pagkaduwang na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose mga kapsul sa buntag mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: Pumali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya.

0: best friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionic.
10: Mighty

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500.
2: Kasi sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduan.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, mm-hmm. sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin niyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX why isang budget?
4: Amo gid ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick kag by TC.
3: Gusto gid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo, grabe gid dugo gigil isa sulod ha, o kon retinal hemorrhage nga amo naman ang nagaguba sang aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
3: Wala na chance ang mabalik
4: na
3: pa.
4: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
4: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: at gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Gawad daw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa magbuti. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500.

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mababakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: good name, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiology

0: Sinatera natin memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Hindi lang karos mga kontura.

0: kaayong lawas.
1: Mga sukit na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaing Lawas. Kung hindi magalipat, mag-DTX 500, no? And ugali ang painom sini sa kada adlaw bago din niya makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryanta karon ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina aton pagistoryan timing ara si engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod naton si Engineer Ronnie Albao. And of course si Sir Kevin Bigay ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 health alert, istoryan ta ang aging, how to stay fit while you grow old, no? Pinaka-importante sa tanan, pinaka-basic gid Engineer Ronnie Albao in staying fit while nag-edad kita is exercise, no? Exercise. Pag gusto ka na engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise, no? Kung dugangan mo na S, importante may exercise, no? Muna importante gid, no? Ang exercise abi Sir Kevin. Mm-hmm. Makapasiguro nga aton nga circulation is active. Mm. To stay inside the house kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories, no? Without burning calories, ini siya ang ma-deposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
2: Ang iyang pag-expand.
1: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi iya ma-exercise ay sining ang muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na-condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, konsigi kasi ni I'm not saying a couch potato kagit, but what I'm saying is, example, office worker ka. Halim mo sa balay, sakay ka sa imo sa lakyan, pag-abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa lakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tau TV, why kagit sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid mag-ilkon elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa ginahimo ni engineer, no?
3: So dapat lang para mayong sirkulasyon.
1: Actually
3: Sir GP, unang taon ta like for example last 1980, ang mga elderly mga 300 plus million lang. Pero subong yan 900 million sobra.
1: 1980 sa no?
3: Oh, subong 2000 labi, 2000 amune. Mga 900 million na mga
1: if your data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro basi nag-okay ang aton nga medical facilities, lawig kakabuhi sang tigulang, kay imbes nga mapatay sila, maalagaan aton. Ano pa?
2: Kag in addition bala Sir awareness. JP, ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
1: Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, malower ni mo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Katatlo, mamanage mo imong stress, no? Manami ang imong sininga mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Malower ang chance nga mag-heart disease ka, ma-improve ang imulang capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Least likely ka mag-osteoporosis and colon cancer, and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most parts ng mga diseases of the old age, arthritis, diabetes, heart, stroke, bangod engineer, nagatigulang na ang aton nga take the diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makaibalo. Nga gatigulang ang tawo. Nga ang ila sina, may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yambalang is, there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
0: Kicks 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw naginom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog,

0: mamata.
1: TTX 500.
2: Ang mga cellular mismo, may certain time sila. Na pag abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
3: production.
2: Production.
0: Less self-regenerating.
2: Oh, ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why ang collagen mo pigaw. That's why ang imong panit nagakurinot. Buhay na siya, nagabalik
3: elastic.
2: Sa dati. Hindi na. Ang imong liver, tigulang na imagine ng liver ni Jerry pila ka na subong si Jerry, putang tabi mga
3: 40.
2: Oh, 40 ka, but you look like 60. Kutang na 60 kabi ng liver mo, engineer. Hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
3: Correct. Oh.
2: No? So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin, engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? So, pollution, bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone subong natawa pala grabe subong mang pagtuhaw sa mga inom sigarilyo tanan and ini sila nga additive process sang imo nga lawas ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang cellula may ga-produce ni sa radical oxygen species ni mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your age, let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata ha? And anong negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
0: Child ang negative.
2: Oo.
0: Childish. Kung
2: no?
0: Positive, childlike.
2: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
0: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka sa premature aging.
2: Gusto, Sir Kevin. That's why may mga tao nga 40 plang edad or 50 pa lang.
0: Ubin pang edad, pero daw
3: 60 na.
2: Ay, grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Sige ka painit? Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga, sorry sa mga traffic enforcers, but you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom kagida DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack of sleep will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yan ma-supplement, siling bawion mo lang sa aga. Sa aga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod,
0: masanagan lang.
2: Sanagan ng imong mata, because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka protas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami gid ga protas ka na ga DTX ka pa pila bala ka dam ano bala ka damo mangustin ang imo nga makaon para makuha mong equivalent sa isa ka DTX 500 damo ang pamangkot damo ka man tod makaon nga mangustin makipable ka magbakal pero wala ang antioxidant sa iya liso aras panit kaya ano mo to urabon mong panit ka mangustin ang source nga best sang antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo di kwaon mo diyang mapait nga bahin how can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo laboratory process we made it simpler for you we make it easy for you we put all those ingredients into one capsule to save you from stress free radicals stroke diabetes and many others.
3: Kaga Sir JP, nakita ko, unay naga-distribute ko, yung DTX 500 number 1 na nga bakal subong.
2: Engineer,
3: hindi na kinanglangid. Lagi na gid sa may mga ulo edad bla si Sir JP. Ang mental gid nila ya.
2: You know what does engineer nami man ni Sir Kevin ang information campaign. Name product recall, mabatian nila team. Sige ay nami guro testingan ko. Ang testing niya Sir Kevin mas powerful kumpara sa merchandising mo.
3: Correct.
2: Kay ko nabatian mo na, yung testingan tabi, pag testing mo ay ka na satisfy, hindi ka man magbakaliwat.
0: Correct. Kung nabatsyagan
2: pero kung nabatsyagan mo, pagkabati mo, tintumar mo, why is it people are kept on buying DTX 500 because nakita nilang resulta pinaka-immediate nga resulta engineer nami gijay mo tulog. Sa mga hindi ka tulog, that try nyo blood DTX, nami imo tulog.
3: Kaganubo ang blood sugar sa GP?
2: Gusto! Kajita ka, kampiyon gijay sa jitahay ang ang DTX Power. Pero hindi tapakalipatan, Sir Kevin. The role of D3 Bio and Mighty C.
0: Kaya may isa ka eksperto, Sir JP.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali two times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang pagka unsang prutas kag sang utan.
2: G%
0: tubto by 20% lang daaton makuha.
3: Absorb
0: na ang rest ya. Wala ang lanon ta, so kinanglan ta gid mag-supplement para makuha ta ang full benefits.
3: Correct.
0: Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500 kag sa D3 Bio. Kag parisa naton maski 5 ka servings ang prutas kadadlo.
2: Kung ano man ginaobran yung subong untat. Untat, abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabaho, na simutan ka nga medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka, klinika, Deo Fresh. Nami sa baho, ilok, engineer. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
0: Yes, thank you, Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So, ang kung wala ikaw ga DTX 500, ga Mighty C, kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? So, lalo na kung may bisyo kita, tapos kung aton nga katigulangon. So ang paghubag or ang inflammation, isa ini siya ka homeostasis sa ang aton nga lawas or isa ini siya mekanismo nga i-maintainar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nag-produce ang ginatawag nga cytokines. Amo ning gina-mention per Minister Boy nga ang cytokines, amo ni siya ang nag-cause nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna nga sinyales sang paghubag? Amo ning ginmention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang ang pag-init sang panit nga nagahubag. Ang sunod, ang rubor. Ang rubor, amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang calor kag rubor, gainit, gapamula, bangod, tuga inisang lapad sang aton nga blood vessels. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo gadasig. So sa tuman kadasig naga-create friction. Muna may init kag nagapamula. Kag sa 2 maning ka friction kiss ah kung why kung ano kung why kaga DTX 500 ang ugat mo da sigma gisi. Dira na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis. Ang sunod naton ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag amo ni ang tumor. Tumor or ang paghabok. Ang paghabok naman tuga inis ang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area bala. Ang example bi ang na-damage mo nga area butang ta diri dabi sa imong nga butkon no. Ginhampak lang so kung paghampak niya ng ano be, perte ka tud nag-init na, naghabok tapos mahubag. Amo na na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit. Pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings. Kay kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyales sang paghubag Sir JP, amo ni ang pagkadula sang iya nga function.
2: Uy,
0: or ang iya nga term is functionalisa. Oh. Or loss of function. Tay di ba gapula na, gapula, gainit, kaga masakit, tapos gaubag. Tendency
2: gabok,
0: mo.
2: Gabok.
0: Oh, example ang kamot mo na bali. Malos na siya sang function kay hindi mo na paghiuon. So amo na isa pa gid na siya sa kwan sa sinyales sang inflammation. So ining inflammation mayari ini siya ang aton lawas mayara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory no.
2: Oh, pinaagi sa laboratory. Mabalaan gali nga may inflammation ka.
0: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta Sir JP ining ESR.
2: Okay?
0: O, ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate. Ang ESR amuni ang isa ka test ginasukat kung ano kada sigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya Sir JP nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
2: Okay.
0: Tapos bantayan na siya timer na siya isa ka oras. Bantayan na kung sa DN asta na naog ang imo.
2: Okay, sulion siya. Suli. Kundi manaog siya, tapos babaw manaog siya.
0: Lantawan kung DN asta na naog ang
2: sedimentation rate niya.
0: Ang imo nga mga blood cells o kay ga separate ni siya mabilin sa babaw ang
2: plasma.
0: Daw plasma, ang plasma daw mantika na bleyo. Diyon ang pula nga parte ara sa dalom. So ini siya tungod nga ang fibrinogen or ang rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So ang gakatabo ang aton nga mga blood cells ginabugkos niya. So amo nagabugat. Kay dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Galutaw-lutaw man sila sa plasma mo. Kaga hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
2: By the way, si Sir Kevin sa Maway Kabaluwa, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kaya kina-expensive bang ni Sir Kevin ang component sa dugo ba si Matingala sa blood? Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi sila nga dugo na dayon. May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa Sir Kevin gani?
0: May platelet.
2: May platelet. So gina-explicar subong ni Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Sige, so amun agaling nga test Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
0: Mabalaan ta na Sir JP kung may inflammation ta sa dira nga test, kung ang ila resulta sobra sa 20 millimeters mercury per millimeters per hour.
2: Per hour. So meaning gina-estimate no? Ginalantaw ang ginatakos man gali Sir Kevin.
0: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60 no? So may inflammation.
2: So meaning kung taas ko may inflammation, madasig sa gali maglugdang.
3: So hindi na sila gid makita mo na dayon physically nga may habok, may kung sa dugo mismo, dira mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo may ara inflammation.
2: May mga signs ang doktor engineer. Kung palpable, anong itawag kung makita? Sir Kevin, kung
3: visible,
2: makita,
3: visible
2: palpable, no? Kung mahikapan niya, may mga infection abi sa lawas or mga inflammation, hindi mo makita, hindi mo mahikap.
3: Oh, internal.
2: Hmm. Oh, that's why nga gina ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body may has inflammation. Kapin pa autoimmune disease, amon ang ambali Sir Kevin.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Mundo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka! D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang sunod tanga test, Sir JP, kag-engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano okay. Yung CRP test? C-reactive protein. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka proteina nga ginatugas ang aton nga atay, nga nag-circular sa aton nga blood plasma or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Diri na naton ginagamit ni siya sa pag-diagnose or ano bala nang suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH isa naman ni ka enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme amo ni sila ang nagapadasig sang proseso bala sa aton lawas. Amo ni la purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga gina-require sang aton cellula para i-convert ang sugar into energy.
2: Hoy.
1: Manasa. So makita na siya sa sulod sang ano sang tissues kag cellula. So kung may ara kita sang inflammation, 'di ba? Ma-inflame mahubag lamang kung may ara pagkaguba sang cellula.
2: Osto.
1: So kung guba imo cellula, ang ini nga enzyme magwa sa imo dugo. That's why gataas ini siya. Ang normal diri naton nga value or ang normal nga level sang LDH naton naga range ini siya 140 units per liter of serum hasta 280 units per liter. So sa isa mo ka litro nga serum dapat may 140 to 280 ka lang. Ang sunod naton is si calcitonin test sa JP.
2: Nadamo gali mga test no.
1: Procalcitonin test ginaproduce ini sa sang ginatawag naton nga neuroendocrine cells sa aton nga lungs, sa aton baga kag sa aton nga intestines. Pagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Amo na siya. So ang paghubag dirigina naton makita hindi man ni siya Sir JP, hindi ni siya ano mo, hindi mo ni siya mabatsyagan. Ang paghubag sa sulod sang aton lawas, hindi mo siya makita, hindi mo man siya mabatsyagan. Pero kung lala na, dira mo na siya mabatsyagan. So, ginatuga ning mga paghubag sang aton nga stress, bacterial infection, hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw, kagakaon kita sang mga
3: anti-inflammatory.
1: Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Mga pagkaon ba lang nga nagatuga sang
3: pagpalala pagid. Nagapalala pagid sang inflammation.
1: Lalo ng mga processed meat. Kalamay, pagkete amo ginang ang main culprit gid sang tanan no. Junk foods mo pagina engineer. So paano ta ni malikawan ang mga pagubag? So pwede ta ni pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods. Parehas bi sang
3: kamatis.
1: Kamatis, oh. Utan, prutas, kag avocado, kag ang D3 bio.
3: Correct sa gina. Ano olive oil isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. So available man sa aton kag ining D3 bio. Maayugid.
1: So ano ba lang ari sa aton D3 bio no nga ginapong ganyaning aton nga ang paghubag or ginabuligan nya nga magkupo.

0: ang levels ng inflammatory cytokines. So arabla may duwa ka naka component nga nagabuligay sa pagbato sa inflammation. Unlike sa plain D3, isa lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: si Paul. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, ga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica For Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein.

0: vitamins, minerals, ka-bilberry berry extract. Isa ka-herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka-potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.1

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga K5, natong oras, alas 4:38 na itagahon. Good morning, mga K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medyo nga agahon gid sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya taka nagkabilogan makaranya Banwa at Kalibo. Good morning. Good morning mga ka-K5. Good morning. Oy, bugtaw na may opisina makaron tapos may klase, no? Senior high. Pero no college makan wa pa man eh. Tugat-tugat yung kita karat enrollment ang magbayad yung man sa eskwelahan. Peskwelahan gid naton nga mao nga mga ka-K5. Oo, parang mag-agam sa ulihi, baga? Oo, doon gilang hindi matakaw ka na ro. Atong kaagam nga iga-pamana ka na pagi sa pagpa-eskwela. Ay kung kwarta rin ipamana, isugod yung ron sa malita. Ay, kanamiton, ginigop kapik ya. Anyway, good morning sa atong yung mga negosyante. Oh, sa kabanita Tuting Reyes, sa atong Juliana Market, agdikara sa Temporary Market, sa San Lorenzo Drive, oy, medyo ginapa-relocate, takamurikaro ni Taga MMG. Oro, mga negosyante sa San Lorenzo Drive, may sugat sa naroon sang guniang bayan, man ay iswagan sa dato, konsensya na isdugra. Anyway, good morning sa ating mga suki, ganyan mga tagpuy amati, inyo karangang Corman K5, Michael Silorio. Makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook page, Live Programs, Das K5 News FM Kalibo. Follow, like, and share para maging updated kita sa mga balita, lokal at mga balita, national event, international scenario, mga ka-K5.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Sa ating paglilibang, ano rato niyo nagapon ang mga balita at headlines?
0: Headlines!
1: Basahon tagaling yung mga mensahe. Nagsugod jagi pag time check na ako, nagsugod yung mga mensahe. Madali yan, ma-headline na niya ako ha. At ang nga nagpapan ng mga headlines, so nakita sa mga headlines sa mga balita, lokal mga ka-K5. Sa ating nga pag-padayon. At ang mga balita lokal, mga negosyante sa San Lorenzo Drive, gustong iparelocate it MMG Clinic.
0: Headlines!
1: Ba sanda ibutang ka eh. Medyo nagsugat sanda sangguni ang bayan da eh. Biosecurity para sa mga alagang baboy, dapat pabaskugon sa no sa Office of Provincial Veterinarian. O, doon may mga alagang baboy, dapat ingatan ninyo ron. O, ay sos, kalisod-disod ka, mahagagi ko feeds. Kung kaalaga man at baboy, dapat mana kung magpanayon, gida mana ka mo ay... Dapat man nahiraan ang didi kida mga 16 o 14 agod 16 man daw raan ang unga kon 16 ra didi. Then kida man na tatayro imong obrahon karon kon gapanayon ka. Sabat ka nang tatay iya man at pinati sa pamahiin. Sinanay mo nga ni manang daywang ra didi 12 man kamong magmangod. May nagbus lagi da kakon ka raw. Di bayag naman na kami. Nakita kami sa Kone, City Hardware. Eh. Kim po ang apelido. Halipatan ko Kim. Mag-asawa sa Andaraway. Dati sa ECTV ba? Oh, sige ang sira. Ibuo na ako ni Mio pangayon na ay mamo. Agad, doon natin yung mga headlines. Dayang pagpa-drug test nga ra ita mga empleyado it barangay Andagaw. But 39 negatibo gid ang mga K5 do yun ta. Ako tangani open ta kung kuan mga random drug test tanan yung mga opisina ng gobyerno pati pribado ay. Aklan Provincial Police Office nagpadumdum kontra sa mga panakawan mga ka K5. Oy, pati makaron tiempo pati kuring ginatakaw ta. Ito nakita sa Briones kuring. Tinakaw pero kuring. May ato mga police report. Ag mga balita sa Newsom Department. Sa ilo sa mga balita national. Kayitano white puder nga magdiktaro mga testigo kung ano ra anda karang gusto. Oh. Aga planong assassination ni BP Sara kay PBBM seryoso suno sa NBI. Balita international, Amerika igabalik ro pag-abang sa Strait of Hormuz magasukot sa 20% sa mga barko nga mag-aagi. Kita mo ron. Gapanukot lang tara Amerika mako ni total di manang pumati ro yok do Iran. Minilyon nga mga may masakit nga HIV sa Afrika, magapangatubang it problema. Sa mga balita mga K5 ginhatod gaton makaron ita rondaya nga DTX coffee mix ang healthy nga klase it kap ita kape nakakape ko nakadetox ka pa may ampalaya may chia seeds ang may anang desugard sugar cane extract sang kamapait nga party tubo nga puno it antioxidant para masukan atong mga diabetes mabakayron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Una kita sa headline balita international.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kita ninyo ginigo pakot kapik ka na miton gid ro kapik kon magamigo. Magamigo in aircon kameria. Pero magamigin man eh medyo masaw-saw sang kire. Anyway, good morning Anay ha. Dali ang mga basa kit minsay sang kire yang. Ako di kita matambakan Lorna Makidato Ricampo. Good morning John Ryan Brostaho kay paring Ryan Bagabaldo. Good morning. Kay Sir Romeo Doke Tobalinal Jr. Good morning K5 Michael. Sir, good morning ha. Balita international. US military ay nag-resume na makarondo dayang pag-abang ita rondaya mga K5 karang mga kano sa Strait of Hormuz. Di ba gahin, umuna ka na itabang rito ng mga Iranian. Umabang man do kano. US military says it will resume its blockades of the Strait of Hormuz from Tuesday earlier, Donald Trump said. The operation was restarting immediately. Maumpisa tiya, gimana ramong pag-abang riya. Sa anak ng social media, the U.S. would be the guardian of the waterway and impose 20% charge on all cargo passing through. How this will work in practice is unclear. Hindi ang mga naman, sir, kung paano nanda ipatuman da. Ay, pero manukot sa 20% sa nga buwis na siguro rondon ay. Base kung siguro sa kaon ka nanday pilar ang karga mga gabit mga $30 million sabi man nara o 20% kaon ay waneria medyo mo siguro bayad ka ay hindi ka di mo magbayad kung gabi katang takimura andang aron niya mga aircraft carrier at Amerika karga pag atakarong tao mga 5,000 wat iabot do armas ang mga fighter jets ng dagay una magsa magpasagasa ay kung may aton ka rawat na siguro at mga Chinese diya sa West Philippines sino. Kita mo rin nyo ron, nakita mo ninyo sa ano, rodayang mga aircraft carrier at mga Amerika. Asos, grabe ito. Mga advanced ng klaseng barko. Alas 4:47 na tagahon makaroon na itong oras. Hoy, gising na. May klaseng, may opisina mga ka-K5. Aton yung mga unga, pa-eskwilahon gina naton. Oo. Pa-eskwilahon gina naton. Dahil nga nga doon malang ro, aton nga may pamanakanda kung uwaon kita ro pag-eskwela. Abisan na akong tatay ka to doon gina ng hambaw. Ay, problem naman na kita. Totoon ka gina mo yan. Nagtoon gina lang. Ay, ito sa amon, abig ka mga produkto, mga tinugag, kamote. Ay, kung bagay man namin, mataro farming kung amat. No? Galing kung amat, kainit gina abi. Oh. Ay, mo, nagtoon gina akong mayad. Nag-agi man ako at pag inom-inom, manit mga tuba, ngan sa mga likod, iskwilahan. Pero uwa ko, tagin pag-aksigid. Oh. Nagtigan na gina ako, makatapos ako. Ay, kung hindi ka tayo mo makatoon, makaroon ay, kay, hindi mong trabaho, ikabugat gina. Mangyani nga may unang nanay nga ragin pa eskwela na raong nga ba kinder pa yang ay huyap po nabi man natoto kon antigo ko ni pauyap na nay hasta it 10 hay pagabot it 7 hay hindi ko taka memorize unga 1 2 3 4 5 6 7 ano man naman sunod ay hindi un mana ako na antigo sus mana sige tuon ka man at mayada mahina kag ning mana samat abi gali din man atong estudyo aton man nga review ndo na ay ambang nana ako mag kung mas mahina tamana si tatay mananay hina man ni mo maguyap naman ang mahina nga konduktor man na to kamayan naman na masinsilyo to ay batian ko mana daywa man ako mo sa kwarto kabi eh ambang man na nanakimay langga ay pasensya lang mana sa man ako sa tatlo mayad pa nga ni man ako kaabot pa ako at pito maguyap ambang man yung tatay nalangga tama na sa tatlo ha. Hina gid naman to dasta ta tatlo ag. Saylo kita sa ating yung mga balita mga ka K5 ya kita sa mga balita national. Oy, good morning. Gising na. Kay Sir Isagani Retiro, good morning. Bisan nino minusto na lang mong kontang apat. Abo o apat. Reynaldo Regalado, good morning ka K5. Magpa-shoutout kami iya sa barangay Lumaynay Permigid ka pamati. Family Regalado Dela Roberto, Roldan Dela Vega, Gallardo ag si Uncle Warner agante eh, magstuto Heinz ag tanan taga Lumaynay. Thank you. Arnel De Los Santos, good morning. Watching live in Pasay City, Philippines. Sabaw Philippines. Irene Fuentes Kinesio, good morning. Kay K5 greet ko lang po iya sa Barangay Arcanil Balete, always listening si Naygani, Elias Cuatres. Kay Tatay Joselito, thank you gid. Thank you man, sige. Dugan natin yung mga balita, makang balita na kita. Gina-question makaroon ni Senador Judge Alan Peter Cayetano Rohinyo karon ita House Prosecution Panel ng obrang mas timprano ro pag-schedule at pagtistigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment kontra kay BP Sara Duterte mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
1: Suno kay Cayetano, hindi dapat manang arosang kapinuno itahin siya at gobyerno ay nagadiktat ako ninuno yung magatubang sa impeachment court. Tama! Galing ay doon tara ng gusto abi at may mo kon. Tayo matapos ng inyo ni House Prosecutor Ililo Representative Lawrence Defensor nga sa impeachment court nga pasugtan niya tumistigo si Matibag makaroon niya Martes. Sa sugat ni Matibag naging padaga kara sa prosecution panel. Good July 10, hinabaw na nakarang mag-attend imo sa Sangka Summit. May kang tanan sa SCA mag-International Organization Organized Crime sa Thailand. Kaya bayan daw Federal Bureau of Investigation ng Royal Thai Police sa 21 ay may anagaling agad doon na kung kato na anay manay excuse na ako bangod ka ragin ninyo ka maghimo anay ita ranang pagtistigo sa mas timprano nga petsa nga insakto man sa House Prosecution Panel bago mag-abot do July
2: 20.
1: Ayos tayo na Milaro sa aton karang mga balitaan mga ka-K5 no? Good morning sa aton nga mga suki nga mga taga pagamati mga ka-K5 ang pagin natin yung mga balita. Good morning, Anay, ha? Sa atin yung mga suki, yung mga daya karang yung mga tagpangamateo. Kay Sir Jack Socate Terrazona, good morning! Gamonito na kami, Kimo. Kampiyon ng mga balita. We joke. Thank you, sir. Kay Ma'am Jonaline, good morning. Sailo kita sa mga balita lokal. Wap naman si K5 Romy. Makaroon mga ka-K5 do, Office of Provincial Veterinarian ay nagapahanumdob gin nga dapat paliguno naton daton nga biosecurity mga ka-K5 sa aton nga mga baboyan, proteksyon ng daton nga baboy kontra sa ESF. Dapat ubrahon naton karon hay paligsan ay hindi magpaligos ka ang mag-ilis it imo gambong bago mag-agto sa ano ra sa imo karon nga baboyan. Ay, kita magilang ron ang budoy niya naginahamba na managalaga malang manat baboy huwag paligos ah makaroon required gating maligos bago ka magapit sa baboy. Kontrolon do mga bisita. Hindi pagsugtan nga uwa. Ro mga uwa ita daya karon nga mabugat abiron o daya karon importanteng katuyuan igto sing tangka nga mag-inadto. Iba na pre patana man ang king baboy mo. Ay konsinte mo to naghalin base may mga virus ta imo to. Ay pusa ring baboy. Dapat hay pasuksukon ita protective clothing aba may dapat agali may una uta na karang PPE uta kung gaagto ka sa mga babuyan maghugas ita lima bago ag pagkatapos magbisita so bago ka magto sa tangkang makan hugas kat lima paghalin mo manig to hugas ka mat lima kita maglaron magbutang it foot bath no ding pwede mo nga magbutang kay tagapakan bagyang nga may subutang nga chemical parang hindi ka makakontaminated ng mga kagayfay. Mag-disinfect per me, ag hindi, magpakaon, itdamog. Usually, abi, mga leftover nga mga damog mga kagayfay, bay, doon yung nabuo sa mga restaurant. Ay, kung naman, anong karne rito, base may ESF, tagipakaon mo sing baboy, apusa ring baboy. Oo, dapat gidaan arong gali. Mas kapin kung doon mga halimbawa, nakalusot, abi mana, no? Halimbawa man may mga fast food, abi manang may mga baboy sa naigdong ginaserve. Pagkatapos, inihaw, tananda, andang damog, binuo mo, ibahog mo sing baboy, nako, naloko na. Din pa, abi, makundo baboy, nga paborito natin niya. Kung ano, no? Paborito, gidaan nga ihanda sa mga handaan doon mga baboy. Ay, one time nga nikaroon nga sa mga handaan do baboy, gitaroon number one, ay may una kung may masakit kay bawag ito magkaon itdaya ka nga baboy. Oh. May nagpa-doktor. Mana, hay. Hindi yung ginman siguro, mana. Habag ko, doktor, maglikaw ka ginmana sa mga matambok, ha. Ay. Rimo man ang masakit nga rin, bawag kay mo mga mamantika ang mga matambok. Sige mana dok, pag uli nasa ng bagay, inistorya, nagagira ng asawa. Ba nasa ng asawa, ay kung pwede mana, kinangan ko manaring pag-intindi makaron. Ay sa akon man ang masakit, hambag ko gagaki, baga. Mabugag lang, anay man kita. Ha? Hambag ko, magbugag, nagpa-doktor ka gang, bugag ko ta kita. Nagbilin man na si dok, maglikaw ako sa matambok. Galing, di pwede ka akon bukong 6-8 abis misis. Gamitan yung kontaray. Good morning, alas 4.54 na tagahon na itong oras. So, doon na itong tandaan na dapat raton yung mga baboy, raton yung mga may mga lagang baboy, ay mag-anugid ka mo, magpatigayin ka rin at biosecurity. Kasi, rong mga ginaalaga ang baboy nga rin ginahanda rin sa mga opening it klase, ginabaligya para ibayad sa eskulahan. Sa iba ka na ginahanda para sa ay, mana birthday na mana sa kwanya to. Saan ang mga dibo, mga monbaga. Ay, mana sa ituto nga project. Kahit kung hidalit at iisip, tapos na rin pangabuyan. Doon na pagpanumdum, ito Office of Provincial Veterinarian, ha? Ay, tandaan, ginadalon mga ka-K5. Ag, kasayid ba ka manami, man imong litson? Do litson, mga ka-K5, bukon it, makahagay blood. Abay nanday sa nang kung umabot kumaon kat panit mga mahay blood ka uwa uta makon nagagwa sa mga bagong pagtuon karo makagay blood sa litson hay anang atuan dahil kon sa handa nag ubuson na daro panit ag taganan katuan ay masiguradong mahay blood ka. Gani Elias, good morning ka K5 Mike sa sitio Tabayag, Arcangel Balete. Francis Fernandez Ilig, good morning ka K5 Mike. Shout out sa Sitio Bilin, Barangay Rosal, Libakaw. Pamilya Ilig haadot ang dati kaon ka to, eh. Sa iba ba't ang station ka dato nga may mga ginamiting-meeting anay ka to nga may sa mga konyera. Sa mga sa Bilin ka kayo, pata ka to, sa Masuba, pata kami nag-agil. Good morning ka K5 Mike. Shout out sa out Astorga. Alin kay Alejandro Ikamina. Good morning, pre. Pa-shoutout si kay Astorga alias Boy Astig. Baka na may tanda. May one time nga, may anang kumpare. Kita ka ng kumari. Baga. Bukas naman na rin. Pare nga sipir, ho? Sinimpleng mo, manapari bukas naman na rin sipir. Ari mo man ang grahihan. Nahuya man na kumpare. Ano man ang sinipir, da sipir doon. Hinambag abing grahihan. Minutanan ni si Kumari, marimana katakita mo man ang bukas ng grahihan. Hayakita mo man naro, dump truck, igdoron. Ano man ang dump truck, rasugod ka to nga. Motor man ang plat, pa man naro, dewang kakariton. Sot isot man lang mana. Sa ating pagbalik, duga nga mga balita. Pagkatapos at mga reminders, mga ka-K5, standby.
2: Ang Kapitripaya Station News! D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, which is the number one component sang D3 bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
5: Kani taong ko ang D3 bio.
4: Ang D3 bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko among punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala ka pa sang active na immunity. So ipasan niya panidion ang bata by taking D3 bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may monolaurin.
5: Because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 bio over plain D3.
2: D3 bio!
7: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga butika! Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
4: Brown fats.
6: So, ini nga brown fat, yung nga sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 bio, no? Wain isa sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wain nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
6: Pero nami agit obdan natin sa exercise.
5: Of course.
6: Kag, ini nga tawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight, no?
5: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 bio, kampiyon nga kombinasyon.
6: Para sa mga obese, ha?
5: Sa mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 bio, sir boy.
8: Correct. Kung nag-D3 bio ka,
5: Over
8: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, even nag-vitamin D3 bio, nag-D3 bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sang tiyana, base lugay na.
4: Ay,
8: ang D3 bio, ang iya monolaurin.
5: Nami ni sa mga kabataan,
8: ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
4: Ay.
8: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
4: Tapos na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebuano mo. Ibang batilis.
4: Ago.
5: What is in the coconut? Do ka nami lang kung D3 bio ang imo nga, inumo. D3 bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam, mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So, D3 bio ka na lang.
2: D3 bio!
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Parang sumagmuti ka! D3 bio!

0: Balik kita sa ating mga balita, alas 5:01, itagawang oras na yung mga balita. Mga ka-K5, ginatagatan makaroon ito extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids, ag phytonutrients, gisangkapan it makarot, ag klavuwas ka nga makabulig. Para masolusyonan, datong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagalit potency, ag passion, mapagakiman akong mapababayi, nagatatext ang enerhiya, nagapataas it libido, nagataman it extang performance. Mabakal sa atong klinika, the alternative medicine, Anuel Center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, printed dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Hey, good morning mga ka-K5! Now, John Lobiano, good morning, shout out sa... shout out Leonard alias Abordo. Good morning kito. Sige, sa ating pagpadayon mga ka-K5. Buong tani si K5 Romy kahilig makarono. Yan, imo sa kampiyon ng mga balita. Agbalikan ko rin yung mga mensahe. Para sa kampiyon yung mga balita, K5 Romy, stand by.
1: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa atin ng mga talpulamati sa atin ka. Sa atin ka nga Kalibo Field Station. In kuya pangit si Pai Michael Lord and Decker nga sangka driver matapos ni Mokarahay gin na pahapit-hapitan ta kung Decker nga wapagin makilaya ag ma-identify ka nga sangka ban na driver nga nagapiyaya sa atin ka nga ban sa Kalibo kay Pai Mike. Nagdangop ra kabi iya sa atin nga Kalibo Pinti mga pasang alas 7 oras ka kagabi Ronday ka nga sangka 52 anyos ka nga driver na tricycle nga residente ra ta Pakistan sa isumay banwa karta Kalibo nga sa mo karahay nagapadagan ko na karga tricycle along di kara sa aton nga may Osmania Avenue akipay sa kapistansya ay gulpit akarang may nag-agit ang halin sa likod ng portion agitan imo kara masagi kay Michael tagan di nakalikaw taronday karang tricycle sana karang pagligaw matahay. Adres ko matagihapon rumpan kay Michael pero kung wala na maugag wala na karang mismo nga tricycle sana karang pagpaninyo kung sila ay una matimoy kay sa lugar baga agagaling ay anay pangalitan awon kara kung anang pagpaninyo bang aray sa pass lane imaw o iya sa slow lane kay Michael ay posible na basit sa iswala di ko ato na mga driver na tricycle nga ay sa pass lane sa nakaposisyon that's why siguro ronday karang abang nagadali ag kaso lang ay dito mo kara masagi kay Pai Michael.
0: Matapos, oh, usually abi ay mga slow moving vehicle nga ra dapat ay sa inner kipray gid mo inner line ba sa binit gid mo dapat.
2: Oh ay. Tama ra mo gid matabi kay Pai Michael makara mga tricycle naton nga naka sibe ana nga pag ka op kay Pai Michael ay mga sabi nga matabi sa bordagan. So bisan ro pas na sa tawag nga pass lane ay okay lang nga pagpadayagan. Ang bulok pero sabi lo patang problema man sa atong Department of Public Works and Highway. Oh. Na kung ginayos ng daro ginatawag ng pass lane. Ayuso man daro slow lane ba? Ang good man nga man namin mga pupatayagan ituro aton ng mga tricycle driver. Ito naman kami nag-usay manamin nga tagan do aton nga nga mga tricycle driver. Ay ko naman tayo na ginaagaw at ginatawag ng pass lane. Ito naman may mga matasin matod ng mga chat yan. Ayun nagkakatabukit kay Michael.
0: Dapat kung mahina yung mga sakyan, yung mga mahinay ka magpadayagan. Iyak at yung sabinit good.
2: Oo, oh, yun kita kontak kay Mike. So, pero rabi nga, ro wakita ka sa iku, anak karang
0: istorya gin.
2: Istorya pa gin, no? Ay, rana ta ka, reklamo, tangin mo, gin, hapit-hapitan ko ronday ka nga, ban ki pa Michael, ay siyempre kung may version man siguro ban nga nga, siyempre kung pasayin na matawad, dapat di ka tingo na magpasagasaga ki pa Michael. Pero wapan, sa mabuling nga, kara ki pa Michael, wata may identify ro, plate number, ito ronday ka nga driver, ang depende ron kung prosecuted ba, ito ronday ka nga, ang driver nga tricycle nga usoyon do CCTV footage along di karon sa may Osmania Avenue ay posible na ma-identify ron dahil karang aban kung sinura ga daga nga driver matapos kimo karahay magreklamo kay Pai Michael. Dung kaso nga recorded doon, iyaron sa atong karang traffic section ita Kalibo PNP Station. Samtang sa dugang gihapon nga balita, update development sa mga kaso nga ratapan ang kawan kay Pai Mike. Na-identify yun ko aton karang Kalibo PNP sa Tambilog, no? Sa pito ka mga suspect. Sa runday karang pagpanakaw nga ra, nagunta di ka ra sa aton nga may party nga ra itiagid mismo sa poblasyon Kalibo kay Pai Michael kung ang taliwan karang adlaw. Kung ninyo ka itong ma-recall, datong ato nga sangka binding machine kay Pai Michael, rugin tuki, kung runday karang pito ka mga tinuga, nga kung sa Sinhay, base sa pagpatigayin nga ito, backtracking kung aton karoon nga otoridad, ay na-identify at kipay may kung sa milog ito sa mga suspect. Ang bukod ng kalit banda, mga minor de edad, kundi may mga edad yung takip kay Michael.
0: Oh, hala tama
2: siya. Kaligal at ang pagidaron.
0: Puro man, nandang ato yung medyo bukod, ang ani, makot minor de edad.
2: Oo, oh, ay tama, taron daapon nga po. Sa apon nga, pag-analisa at ang anirapon, na medyo magagko tayo. At kung mga minor, takara, may intok, patalanda ka rin mga tanang gawas, bisan sa puto, mag-tip ka na ito, medyo may edad yung ta. So, natabo, abir ka rin sa may Veterans Avenue. Iron sa aton ka rin nga poblasyon kay Michael. So kaso kahapon matapos nga maabot no ag magpaayag internet karang nga interview ro aton karang nga hipi sa kalibo PNP pero wala naging mitlang kipay micro pangayon kung dahil karang suspect agod nga hindi man ma-PM pero ana karang rupag file karang ita kaso sa aton karang nga korte sa kaso karang nga pagpanakaw ag siyempre kung na-identify rin sa bilog nga ra posible na ro makantay mo ikanta na ro anong nga to nga mga suspect one nga sa gihapon makara at large pa ang nipagid matumod kung sino rag taga si Inda aron dai karon nga mga suspektado nga nagtakaw ay randa mga katakaw punta ay 300 pesos mga kay Michael hindi man makabawi sandang pang piansara sa ato nga korte ay kung bisan nga nga indigent ka ang makabil ka it piansa ay 10,000 to piansa o ay kwela ko ta kung gintakaw may 10,000 ay 300 pesos kay Michael makasuhan ka patpanakaw makulong ka pa kay Michael.
0: Ang kaso nga... Pinigay palugit, ar negosyo.
2: Oo, oh, palugit ako sa negosyo, matudra. Ay, matmanegosyo ka ba? May lugit naman ang derme. Tundo ka lang si Bisiron.
0: Oo, oh, ikong negosyante, taring ko tanon, bisan na paldo-paldo, sanday, kumusta? Negosyo ma ako, nay, ama na uli, is kapital.
2: Oo, oh, kumbaga ay patas.
0: Patas siya, medyo uwag.
2: At least bukot lugi.
0: Oo, oh, pero paldo ay, tagali. Lugi.
2: Paldo-paldo. Ay, kung mamakarangarang nga, yung similag na sintos, malang yung mga tita ay magpahin mo nung ka lang.
0: Kagayo ta, o. Oh. Sige,
2: paday. Kagayo ta, o. Oh. Sa Kipay Micro, ang kaso nga rin, ginapahaong da, kung aton karon nga, kalibo PNP, para sa ingapile, no? Posible, kung masudara sa ginatawag ka regular filing, in kaso ng ipile, nga nga kaso nga rin, ita, pagpanakaw, Kipay Micro. Samtang sa pinak nga bahin, rayang Kipay Micro, aton ka nga report ay makarangat simpo, medyo sirado na aton ka nga laksilag ka, padugom ay pintusin nga wag ito nakakulungon sa sud kareto sa gabi eh, na operation ko aton karon nga kalibo PNP. Sa banwa karat balit kay Pay Michael, palain pa nga ginabugong no, sa aton karang hospital, ronday ka na nga sa kamotorista, patapos ka na ka nga bumangga sa tricycle, hindi ka na mismo sa may aranas no, sa kapit balite, particular ka na sa may National Highway kahapon ng Pay Michael, masa abis sa ronday ka nga report, ayon dahil karang driver si Bay Michael ay nakaagob ito kasamaran sa ramis mo karoon nga gawas particular siya na karoon nga pa matapos yan karang nga bubunggo no? Ay alin tayo mo sa mensityo talipapa patuntun ta sa kasapitan karang nga parang sa mensya pati ita aranas no sa kasityo agar taani ay saan ta nagamotol ay medyo natabo taroon dahil karang aksidente si Bay Michael nung parehas karang nga motosiklo agar tricycle inipo na temporarily sa aton mismo karon nga balik di Apin Station para sa nagkaigo na disposition na Kipay Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kin nagpagklaro Kipay Michael to aton na less of the infant sa tabo karang aksidente no kabi ginasugid niya ni kunta nga hit and run da pero bukong tagalit sa Michael at hit run kundi aksidente ta Kipay Michael nga kumbagay parang domino effect na tabo ay karon mismo sa may diversion road nga sa Cobra itong dahil karoon nga barangay Kugon ang boundary man ito barangay Karugdog ang iya sa Cobra ito diversion road iya sa Bibanwa Karatala so natabo abira kahapon kay Pipe Mike no mga pasado ta alas 13 na ito hapon nga kung sa sinu dahil wakarang mga motorista ay paadto sa may party karang ita makato kay Pipe Michael agar hauna karang naga patagagan na dahil karang sangka Rosco karang four wheel no aga samtang sa nagpadayagan, rin rusko nga rakit kay Michael, actually nag-signal matang aniro, nagpalikong ito is may parte it, akon baga, yung panyaran, yung Kugon, barangay Kugon. So kung nagpaliko, kung haling karikara sa poblasyon niya, so, agpaliko sa Kugon, so patoo, no? Patoo nga portion do pagpaliko, kung dahil karang rusko. Mata siguro makatagupangod, rung na nga rang sangka, susukit karang motorsiklo, nga mataas siguro padayagan, ang gumunggo di mo kita Michael sa Hyundai karang Rusko, ang wa man naka-preparar Hyundai karang Honda XRM, ang gumunggo man mo kita Michael sa Hyundai karang Suzuki man nga motor, so nagdasok sa nanaywa sa Hyundai karang Rusko, ang harap at kita Michael ay tumba sa parehas, ro na sabitan karon nga mga motor rider nga nakaagumit sa samaran, tandang nagkasari-sari nga para si karatagawa sa kita Michael. At matapos sabi gumunggo ay nagdiretso tabi kay Mike dahil karang panbaga kaya karang Rosco ito pa ito sa anak karang ginulian nga barangay mapit naman abil ka naman na porsyon ay palikoon at sa pagpatigay ito dahil karang nga CCTV pag-tracking ko aton karon nga less of pain pay ay na-identify rin dahil karon nga dahil karang nga Rosco kay Michael. So parehas nga rang bikulo impounded na rin sa aton karang nga less of pain pay po pag man kita natapo karang nga settlement, no? Kung dahil ka nga mga involvado sa natabo nga ron nga accident sa atong karang diversion road na sakop it Barangay Kugon at Karugdog iya sa may banwa it Leso K5 Michael.
0: Tag na knockout ko rin nga to, wag ito kilaga to, tag sa Biryones.
2: K5 Mike, kahapon, hay aton karang nga ginbisitahan do aton karang nga punong barangay, no? Si punong barangay Albert de la Cruz.
0: Oo. Oh.
2: Tatlo kita, tatlo to apat kita kipay Mike, ang mga palimay gali nang surod ka nang itakawan, ito nang karang manakaw.
0: Medyo lima, utangani ko nugali.
2: Medyo lang pa kita.
0: Ay,
2: sunungani kay Kapitan, anamang pamilya, di ba, karang kipay Mike?
0: Biktima.
2: Natakawan, o, biktima ang pamilya. Ang sa milugan ni karang kipay Mike, tagatong kureng, kay, tag may bread, ay, nagahinyo pa to, ro, tag-ana kipay Mike nga bisan hindi ako ni uli mga manok ato ang ibang oh. Itakaw basta rokuring nga ibalik kita
0: maga biro kuring ang kipay Bromi
2: oo ag may mga tiyo patagal ito
0: kima
2: ay ginbit-bit ako ron dahil kayang manakaw ang basi magniwang dahil na ginakubahan kipay Michael basi magniwang dahil ro ginakaon
0: magniwang ro manakaw o
2: dukwan
0: rokuring kaugaw ko manakaw
2: ay ro ginakaon kipay Michael bukong tat pagkaon nga humay nga ron may bread aron kay Pai Mike kan dina kakaon nga mga pits ba
0: ana nga ni kang manghod gan kay Febro mi ana karon ay mga atay dat manok na pakaon
2: oo ay ano to kay Pai Mike nga kuring ay pits ka nang unga sa bilog sa mga nangin biktima kay Pai Mike
0: oo
2: ay nagoy simpre ana karong nanay man nga simpre duga karatong pits sa tong ginalagaan ago tangani ay kung hindi magkati ko mag-alaga o manakaw nga ito, posible ang
0: magliwa
2: o mamatay kay Michael unless kung anong buwian. Pero ron, nabi kay Michael, bukong tabi ita bagay mga askal ba nga klase ita kuring.
0: O, oh, bukong natpare sa mga kuring na ito niyang nabubuhi ita sa mga
2: oo,
0: ganggam. Oo,
2: bisa ginakaon sa palibot. Oo.
0: Ganggam, buhi so, ita.
2: Ang gabi nung kapati nga ni si Kapitan kay Michael, nga pasi malang, iyang malaman sa palibot na ro, manakaw nga ra, galing hay ro, bukong niya abit. Diyang rang barangay Briones, ya, bupatang barangay manir sa Kalipuro, inasugod ka ni Pai Michael, no? Ito na karang mga manakaw. Pero wapagid man si Pai Michael, it's mahamba na itong lidro at itong karang barangay, kung raya ay mga minor de edad, may mga edad, aro na karang pagpanakaw si Pai Michael, ay pisan, ito na meron, ginasikir, pananda kararong mga CCTV footage, una mismo sa Rondai kang lugar. Kahapon, asubang manaton si dating kapitan Panira Briones kay Mike ay imot aro ginatinikod mga umuyo kay Michael regarding sa panakaw ay nagreklamo sa kapitan Briones si bukod naman ako do kapitan ni kara sa barangay nga ra
0: aw
2: ay nasanayan na siguro po mga umuyo nga kapitan Abi Briones ay optic na nagawinarang ag nagabantay gid ang kay Mike dati si kapitan Briones kanu tingbi nga na may nagalibot o nagapanakaw. Pero mo taga-humbag katan nila cross ha, pero nila ito na buong reaction kahapon. Wala mismo sa sabitan ng lugar. Para yung nagkipi Michael, oh, may coordination man doon. Even doon atong karang nga punong barangay sa kalibu atong ABC President. Aga atong karang nga PNP. Aga sunong sa itong tatapan ay bukong mga punong patripay Mike, it alarming. Kaya nga lang nagkatabong nga patakawan. Iya sa mga panawag sa kalibu. Nagkaroon nga na may na-identify yung nga tatakawan at posible. Kaya ba si Sandaro mga responsable sa rundahay karang nga mga pagpanakaw ang kinatapo iya sa aton ng mga kabarangayan sa Banwa ita Kalibo K5 Michael. K5 Mike mga balita halin yung nga area ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko Kalingaw sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Busyamat K5 Romy sa kampiyon ng mga balita ay daya tapati kuring makon ginatakaw ta no. Halimbawa, idakpan na bimo, no? Tapos isugod yun mas prisuan. Kutana naman na rin kaso, pre. Mana pre, nakapatay ako. Ikaw man na, nakabuno man ako, pre. Imo, mana pre, anong kaso? Nakaw man at kuring. Dati, dali, kapi kulata to, king kaibang mga man, priso. Siga, kapabi pag-abot. Ano man ang kaso ay, nakaw man at kuring. Med pa ko ning kaso, nanakaw ko man at malita. Oh, grabe, mana siya, nakaw ah. Imo, mana pre, kuring mo na prim, nakaw ako't kuring. Grabe ito, no? Anyway, dahil yung mga balita. Basahon tayo yung mga minsay, dali yan. Dahil yung mga balita, ginatod ka ito ni Dita X500, ang kasuperior antioxidant supplement nga pong binipisyo sa ikayong gawas. Nagapong ng epekto ginasukan na oxidative stress. Sang kaproseso kung sa sino nagkakasama do silyo labangot sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content na kakabulig rong DTX 500 yung maproteksyonan do silyo la para hindi ramasama ng nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga suportando tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangod sa mataas ang antioxidant content ang nabara inflammation nga nagabulig sa regulation ng blood sugar level parehong importante para sa kando diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 bukod nya man nakakabulig sa pagdetoxify itiyawas kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism mas malimpyo nga gawas mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes. Ang siyempre ron ang partner karon mas kapin nga tingugan nga ron makaroon dapat ay naka-vitamin C kita. Kailangan man do vitamin C bilang nagkapabaskog resistensya sa kagawasan pero mas ginarekomend at eksperto sa medisina mabaw na may bulig it alkaline vitamin C which is makita nimo sa mighty C mga ka K5 no mas pinabaskog klase it vitamin C na proteksyon natong kaugat-ugatan dugangan do production it collagen sa gawas healthier organ agar aton karon nga immune system mga ka K5 partner it DTX 500 mighty C mabakay sa klinika de alternatibo medisina and wellness center Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Sa prentiyang it dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex mga ka K5.
1: Dito K5 sa umaga.
0: Dari nga paga pa rin, bawasan ta mga minsay anay dali ha. Kay Ma'am Leia ag Boy Regalado to Chando. Ma'am, sir, good morning ha. Kay Nora Toto Solidum Relihero Jr. Good morning K5 Michael Great mo kami aga pamati sa Barangay Maloko. Sitio Batiano sa Sanday Mukoy Salcedo ug sanang asawa nga si Linda ug si Lidom ug Grillo Hair Family. Thank you man. Thank you gid. Ako rin Maming Fernandez, ma'am. Good morning ha. Nasa Barangay Tigayan. Roselyn Pilayo, good morning. Good morning man. Kay Josephine Sistorias Valencia. Good morning ka K5 Mike. Watching live from Iloilo. Pa-shoutout lang sa mga friend ko sa Family Valencia, Family Sistorias, Agdorico Family. Good morning, it's a Sinda. Man, Taladro, good morning ka K5 Mike. Pa-shoutout man kami sa Barangay Dumga. Oy, sa Dumga! Okay, di kaon, gidane ako kato, nagaga, no? Sa Dumga. Taga makato ako nanay. Good morning lang sa akong mga tita o na. Aba, tita. Kay Auntie Sena. Yung mga guwapahon sandaray. Tapos kay Auntie Daya, karay nga. Kay Auntie Sani. Otis, utiyata si Auntie Sani. O, tapos si... Ito sa Tina pagid ganti Clemen nagang confirm nag sa mga katiyahan do na mga butanti ra sanda pag-abot na mag gobernador ako eh. Good morning lang kinyo sa taga Dumga. Oh, galing iya tabi kami sa Kalibo nagbaho tayo. Anyway, good morning ha. Sa atong pagapadayon mga KK5 no ngani makaron tawan mo ta chance do kapulisan nga ni nagpadumdum makaron mga KK5 kun ano ra aton nga obrahon para malikawan do panakawan. O ay kung magsaliga ta kita sa pulis nga para sa magpinatrolya sanda, iwa taron heray. Iyap sa banwat kalibo abong takawan. O ay basi pulis malang ginabantay niya at manakaw ag mag-strike sa nakanu at manakaw. Nga ni ay para malikawan do panakawan sunod sa Aklan Provincial Police Office. Magpamatsyag. Oo. Pamatsyagan ni Marimo karon niya palibot. Mas kabing kung may mga bagong tawo nga nagalibot-libot. Sing bagay kunyari nagalibot at kung ano-anong mga pagkaon. Ay tandaan mo ray tsura. Oo, kung ako na doon itang ginaobra, mas kapin ko mga guwapa ta, ginatandaan ko ginaratsura. Mas kapin kung guwapo o kung guwapa, hindi ka mo tanaw sa anang itsura. Ay, hindi tamahalata sa itsura raw manakaw ag bukon. Oh, ako gapati ta ako, nga sa itsura, hindi mo tamasairan do karakter itawo, no? Sa itsura na hindi mo tamasairan kung... magayin imong tawo, kung may batasan imong tawo, kung uwa. No? Pero may itsura mata, sa pagtanaw mo, tiyagi, halata mo tangwat batasan. May kilaga nga niya, katokoro, may kilaga nga niya, karoon niya nag-pirming ga-agto sa mga prayer meeting, nag-piyong-piyong rito sa aktibidades at sa anang simbahan, pero ra batasan ay hindi makautayam. Pero anyway, balikan naton mga ka-K5 bro, Juan. Balikan naton. Ano paro tips at kapulisan? Ikandado ro mga panimagay permi. Sigurado nga nakakandado ro pugta, nagbintana. Kung gapanaw ka, bago magkatog, nakakandado dapat. Hindi magpakita itong mga importanteng gamit. Oo, rin yung mga, hindi pagtawi chance ha, nakadisplay rin yung mga gamit sa guwa, kanyang bagay. Makipagbuligan mga ka-K5 sa komunidad. Gumamit it security devices. Likawan nga mag, add to sa mga madugom. Itago or importanteng dokumento para sa mga titulot yugta o kunano ro na. Ag hindi pag-aiwanan nyo nakabukas o sigakyan, ag mag-report yagi sa pulisyan. Nalikawan nyo mag-agi sa madugo, mayroon nag-agi sa madugo mga ni mga magnubya, pero naila akong gaagi. Bugon tanero, kampiyon yung mga balita. Sa atin nga pag ililiba, kampiyon yung mga balita. Sa atin nga pag padayon makaron mga ka-K5 sa atin karang nga pag ililiba no, sa atin nga dugan natin yung mga balita buong taro kampiyon yung mga balita sa atin nga newsroom department. Newsroom department, dali ang ha, sige. Impeachment trial ni BP Sara posibleng matapos antes mag-Disyembre. Aga Arnel Ignacio, pagkakasuhan bangod sa pagbakay 1.4 billion nga propiedad. Ita owa, kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
3: Magapangatubang sa kaso ng usurpation of official function do dating administrator kit oversees sa Workers' Welfare Administration kun OWA nga si Arnel Ignacio. Nakasaad sa Ombudsman Resolution nga si Ignacio ay nagpirma. It is a lang ka-contract to sell, deed of absolute sale, at nag-approve at disbursement it public fund. Kabukon it autorisado it OWA Board of Trustees. Ro kaso ay ipasaka kontra kay Ignacio may koneksyon sa ginbakal karang 1.4 billion pesos nga balore at propiedad it owa ginasugid nga rungging bakal nga propiedad kaywa it approval it Board of Trustees ag hindi man makabig nga technical omission kundi paglapas sa institutional oversight ag transparency nga ginarequire sa idaom it owa charter. Runasambitan nga kaso may pinalidad nga anom nga bugan hasta apat nga dagon nga pagkapreso. Sa pihak nga bahin, ginpayag man ni Impeachment Court Presiding Officer ag Senator Cheese Escudero na personal karang target nga matapos rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte antes nga mag-umpisa rong bugan it Disyembre. Ginaako it Senadore nga natural lagamang rong paghina ipag-umpisa it trial bangod na budlayan pa siguna rong tanana sa bagong nga proseso apang nagayaon man si Escudero nga mas mangin madasi rong dagagan it mga hearing sa masunod nga mga inadlawa. Ginklaro man kara nga uwa pa pinal nga tiyempo para sa impeachment trial bangod mahimo para yung mabago depende sa mga ebidensya at pahayag nga ipresentar it daywa ka mga kampo. Balita magaling sa K5 News Center, hatagatan it DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News, FM.
0: Bukamat K5, Teresa, sa kampiyon ng mga balita, no?
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Anyway, sana makaroon niya pagpadayon na dugan natin yung mga balita. Balita international, 27 patay sa 63 ninahan sa sunog sa sangkabar sa Bangkok. Aga Amerika kinontra-anunsyit Iran. Angot sa Strait of Hormuz. Kampiyon niya balita. K5 Rio Trico, good morning.
4: Hindi magdaba sa 27 ka mga tawo ro namatay ag 63 ro naninahan matapos nga gintupok it kagayo ro sang kasikat nga live music bar sa Bangkok, Thailand. Naguntad rong trahedya sa Rong Beer na Ladprau alas 11:57 it gabi iko Domingo. Sunod sa mga otoridad, nagumpisa rong sunog sa sangka circuit breaker magapit sa intablado ag madasig raya nga naggapta sa mga dekorasyon. Kaabuan sa mga biktima ay nasapuan nga nakapatong sa CR sa likod it nasambit nga lugar matapos matrap bangon sa kawadan it exit. Sa makaroon ay 22 sa mga naninahan o nagapabilin nga una sa critical nga kondisyon samtang padayon pa nga gina-identify rung mga namatay. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagpanindugan ng Estados Unidos nga nagapabilin nga bukas ng komersyo sa Strait of Hormuz kontra raya sa pahigit Iran nga ginsararo na sambit karang agagyan. Sunod sa US Central Command, padayon ro andang pagpatrolya kaibahan ng mga kaalyado nga nasyon para siguruhon ng freedom of navigation at kagawasan it mga commercial tankers sa regyon. Nagugat rong tensyon matapos nga magpaandam rong Iran nga pag-aabangan ng nasambit nga kipot bangod sa nagapadayon nga geopolitical tension. Rong Strait of Hormuz ay ginakabi nga pinaka-importanting choke point sa kalibutan kung siyang ginaagyan rayad kapin sa 20% it mga supply it petrolyo. Rason nga nagpaandam rong US nga rong anuman nga pag-abang ay nagagapasigon sa international law. Balita alin sa K5 News Center, hatod-gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Apo siya mat K5 Rio Trico sa kampiyon nga balita.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Daya mga balita mga ka-K5, ginatod-gaton makaroon ni D3 Bio. Paano ginapagana it klinika D3 Bio ro para mag-gana rin mo kontra sa mga cancer cell? Giniba ita klinika D3 Bio rong daya karon niya kabasog kita extra virgin coconut oil sa sangka soft gel capsule. Daya mong kamasangkap nga rin D3 Bio ay nag-obrat ng paka-importanting papel nga mag-control para hindi magbahuro cellulite cancer. At bisan doon pag-bumi mismo, it's cellulite cancer mga ka-K5. Rong klinika D3 Bio, bukod niya matmanggaranan sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga vitamins. Magaling sa atin yung mga ginakaon, nagropat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkap, kinanganon para makaobrat mabasko klaseng protina nga mag-suporta sa immune system para kontrahan do cancer mga ka-K5. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Sana makaroon niya pag-padayon mga ka-K5. Duga na ton, anay nga mga text messages. Sambay ka rani. Kay Miss Gracie Libanez, ma'am, good morning ha. Thank you good sa pag-pamati. Kay Ma'am Nancy Gowel Carpio, good morning. Tagbo ang mana di ka to sa... O nga tong hindi, ta kantigo mag-ano. Hindi kantigo mag-uyap. Ah, oo, hasa imot pito. Ay, pero mana, batihan nga ni mana si tatay, mana mga hambaw mana ninyo sa kwarto. Ay, hambaw naman na kimoy. Sorry, gida mana langga. Hasta ang mana ko sa tatlo. Doon natin yung mga balita. Tagbo kami ko, anang misis nga hindi mauanay ay bawag sa matambok. Ay, oo. Kaya yung pa-doktor nga tayo, Mau. Bugag lang anay man na kita. Nagbilin man ang doktor nga maglikaw ako sa matambok. Good morning sa sa Rubelo family, sa Lina Bonsor. Kapamati kami habang gagaha it pamahaw o maghinibayag. Sige, good morning lang na kinyo tanan-tanan. Bibi, ayan po, Bibian, kay Rodante, kay Nang Limi, kay Panoy, kay Nang Ricky, kay Nang Rulen. Basta sa tanan, good morning kita. Kay Jojo, baka kag-uoy, dara sekretarya, confirm yan, ginapatype. My name is Gracie Libanez. Wagid man, almost 1 month. Gid man ako wakapamating. May problema, okay. Raoy. Anyway, thank you, Gida, sa pagpamating. Emily Patriarca Andrade, good morning, sir. Watching from Antipolo, Rizal. Good morning, ha, sa Antipolo, Rizal. Qualis Conception, good morning, Mike. K5 Mike watching from Bangbang, Caleso, sa Balete. Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Good morning, man, naman. K5 Michael. Good morning, ma'am. Thank you sa pagpamating. Samtang adungan natin yung mga balita, no? Sa atong karon nga pagbalik mga kakita mga ka-K5 dudugan natin yung mga balita ay makomersyalan eh kita mabalik kita ha pagkatapos at pilang kamo reminders please stand by
1: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. iCare Gold Ina Reyes isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare

0: Eye Care Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sa bilberry. Berry Extract, Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sabag-

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Kali kita makaroon sa ating mga balita, alas 5.35 na tagahan na itong oras, mga ka-K5. Dahil mga balita, ginatod ka ito, DTX Premium Coffee, no? With the Garicos Mushroom for Cancer and Heart Disease, mga ka-K5. Tapos, anong pampatami sa stevia? No? Mabakayroon sa itong karang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iyaron sa itong Refender Building House Manny Avenue, Calibuaclan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
0: Balita K-K5 sa umaga.
5: Aga, dugan natin karon yung mga, ano ra, mga balita, makaroon mga ka-K5. May iyabi di karayang, ano ra, nagsugat kararo, ano, isa na po na akong information, nagsugat kararo dayang MMG Clinic, yes, ang guniyang bayan. I don't know, ay gusto, tananda makaroon nga ma-anura dayang, ma-relocate ang katon doon ay dayang i ano baga in short ay buon di karon do mga stall di kara sa ano ra sa dayang Cabanit San Lorenzo Drive sa printing rat MMG ay tao kung ano kahapon doon naging resulta kara ita dayang parang may consultative meeting baro tawag ato kahapon oy may sugat sandaray. Sa bagay, mga negosyante nga rin di karon ay yamat sa nangani konta sa binit. No? Pero wakita ka sa ikon, ano do mga reason sa likod ita rondayang gusto karon ita rondayang klinika nga i-relocate sanda. O ay tao kung sinaton sanda ibutang rin kung sakali, gidman. O di ba ga, mga ka-K5, no? Ay, so no, nga ni sa nabunaton nga informasyon, mga 2 years at anarang, ano ra eh, nag-aayo sanda nga i-relocate daya mga ka-K5 ay siyempre temporary malang rodaya karon nga market nga hindi karon kunta pero kung i-relocate do mga vendor nga ron di karon sa San Lorenzo Drive ay base may kapamati nga mga vendor ay tao kung sinsan da ibutang rabaga ako. Anyway, aton doon nga sa mga pila natin yung mga programa masaya ninyo ron mga ka-K5, no? Good morning anay Weda Inan, good morning. Good morning Gido, good morning kay Weda. Thank you for ano ra daya karon nga ano ra daya nga sending iti mong mensahe Frank.

0: Milyones, good morning. Samtang nga dungan aton yung mga balita, wag ang dubag yung Inday, lifted yung blue alert status nga to, white alert status na makaroon datan nga PDRRMC, ag tanan nga mga, makaroon nga mga MDRRM o sa aton nga Banwa Ita Kalibo, probinsya Takgan, hay, lifted na rodaya, karoon nga blue alert status mga KK5, yan. Dugang pag naton nga mga balitaan makaron, si Senador Marcoleta ay fit to travel na siya. Pwede ni mo nga maka-travel mga KK5 sunod sa PNP at pwede niya magbiyahe. Matapos sa magbayad sa anang mild pneumonia at alta presyon mga KK5, no? Kadaya ni ginpo na rani Senador Lacson niya kung may mga kaso man ay gulping na gamasakit, no? Anyway, mga maray mga strategy halin patakato bukod niya tadaya. Sa ibang anikan may brace pa sa mga liog. Oh, di ba? Imed sanday. Pwede siya na mag-inarte, masakit. Halimbawa, no, inarte siya na masakit, manara ako nga itlog ay sa ospital, di agisanda. E siyempre, may inugbayad, sanda. Oh. Ay gain ka itong pobre, nga bago magdot ospital, malala o tagid, ay galikaw nga ni sa bagayra, na iwagin man, anong galikaw, wakagin matimot inugbayad kita. Ay, kita paabi nga ra nga, paspas pa mag-ininom. Agahon pa mag-ininom, halat ang ininom, long neck pa tarihim, halas at gabing ininom. Tapos ay kung magmasakit siya naman, hambaon dahil nga, hamugot, mot kagag. Bangdan pa kiro, kagag rito sa, ay manay, huwag tayo may mga kapanubina, kay lula nga tayo, oh, nagbahot man ang tiyan. Kali, may tama, utara atay, sininom ba. Kung namat doon ay, din mo to kaihi, ito ay, kung ano, naging nabatsyag tayo, eh, manay, hapamas ka, matingkanto. Babangdan pero kagagaging kanto kon sobra kaot ininom. Ay, kung natmidi ko aman, hamugo man at kagagra ko. Ay, at daga kabi man at itom nga manok, agaraan nga ito man narasiki. Tapos man ay mga 7 kilong kasag man nga mga medyo guno man na masaranga man natambok baw ka na miton. Daya ka man at makasag. Ako mas gusto ko pero kasag sa 5 mahumok ay. Nakadaga kamat mga kasag man ng 7 bilog man ng mga bayi man ng kasag man. Tapos mga musan man ng itom narsiki at dagon man na mga birnis man ng adlaw. Galit tayo sa atay ko taring masakit doon ay sobra mong ininom bangdan patro kagag. Good morning ha, kay Bernard Fajardo. Good morning kay K5MEC at sa lahat na nakasubaybay dito. Good morning din kay Nanay Libby. Ay si Bernard Galera ay sa Libby nga mister oh. Katabi ng radyo sa pagtulog kaya pagising niya sa umaga magigising ka na din sa tunog ng radyo niya. Ay kita mo gid si Nilibi nga raw. Abubog taw tari mo mga kabagay gali ni Nilibi ka baskog taring radyo. Buhay kami wa nakita ni Nilibi nga ra. Mo ko nagbakasyon tay mos Canada abi. Ay mayad da matod matod arasanda no may mga kwarta ta nga pero sa mga politiko nga ako may mga kaso ta ya gulpi gat sa nangga masakit din ay kato nindi ta oh na mahambag hamugo tat kagag na okay sige man ding ninubina man ko kuan gali ay mga kunano ting masakit tagunga ane o kato haraw istorya ko ane wa pa man okay Feb kumusta ni unga ane o kato nagagan kami sa ugsaran ko bagay ka man nga lola ane nga tay ko mga November 1 may mga pangamuyo ay batian mo kamo kagoy e man kagag ni Maura abi sino baga makontay ko tanon ko kato ane sta sino makontay tay is lola mo man ron basta ko lihing ra nga makaraon ako ita basta nga nagagagoon kami basta nga may mga nubya kun man nakita batian ko gyapon pangamuyo ay kagoy e man ra kagag sa purgatorio. Halimakot, unga ako hasta mong purgatorio, wagin mo ako makasaka-saka. And sa pangamuyo, mata, narespeto, mata natin, nani kung tama kung bisan paano, nakasaka-saka, kung baga man naman. Babangdan, taro kagag sa sobrang ininom, magsa pag minasakit. May birthday wish pa kung birthday na ano, manaring wish, tawin yung manakot mahabang kabuhi, ag baskog managawas, magumay man sumigarilyo. Lord, daw yung manakot, mahabang kabuhi. Ah, pagkainom na, masakay sa motor, gisunggab sa puste. Champion niya, balita, K5, kumusta na? Number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
1: Good morning, Kakipad Jobert. Wala pa si Kakipad Jobert sa Iluwanta. Sige pa, wakalya. Ka sa Antique, Kakipad Nistor, kag Kakipad Melmar de la Cruz. Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Manami, amon nga agad ya. Kay ang modo namon, very energetic. Kami kay nakapangapi. Kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ng signal. Balik ka ni mo, AVP.
2: Salamat ngayon ka K5 Melmar sa Iluhanta. Ang signal sa Kalibo Clan. Ka K5 Michael Solorio.
0: Sir AVP, Sir Ray, good morning. K5 Western Visayas. Good morning, Bacolod. Naka DTX Premium Coffee ako ah. Tapos naka DTX 500. Kampiyon ng signal, balik sa iyo mo si Ray.
2: Ready naman ang duwa kamamanggaranon sa Bacolod, ka K5 Babes Cantalao, kag K5 Robert Pacarro.
3: Salamat sa compliment mo, ABP. Ang amon sini nga gwapohon kag halangdon na Councilor si Honorable Councilor Re Espiha Umalay, kampiyon sa Malboripang. Why problema?
2: Kapag ka K5 Base Gantalao, maliit na bagay. Sa Iluhanta, ang mga balita na detalye sa mga balita sa Pilar Capiz, kag-particular na sa Roa City Capiz. Anong mga detalye sa balita dira ka K5 Jobert Lago?
4: Good morning, AVP. Kasi ato mga kapatid sa K5 Buas sa Visayas. Mga nagapangunang balita diri sa amon probinsya ay sa kamangunguma gindakop sa aton makatapos ang Pilar PNP matapos ini kaginserbihan sang warrant of arrest mga ka K5 ining sospitsado mga ka K5 halin ini sa Calabarzo nang yasini nga kaso multiple ining kaso sang rape sa idalom sang Article 26-A sang revised penal code mga ka K5 kahapon sang aga mga ka K5 ining sospitsado nga si alias Conrad 46 anyos sang residente sang barangay San Esteban Pilar Capiz no so no sa report mga ka K5 nga ining nasambit nga sospitsado bag-o lang gid nakapauli diri sa amon sa Banwa San Pilar kag namutikan sa aton sini nga makatapos sa kapulisan kagin serve ang warrant of arrest mga ka K5 samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz nagpakilala nga idiot sang NBI gindakop sa aton sini nga makatapos sa kapulisan nakuhaan sang armas sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga nagbiyahe sang motorsiklo ang nasambit nga persona or tricycle may sakay nga pasahero kag tikwan kulor ang ginadala nga tricycle. Dito ginpaparahan sang aton sini nga Rojas City TMU paparking ginpangita ang iya sini nga mga dokumento wala sang mapakita nga driver's license. Wala sang number ang motorsiklo kag nagpakilala nga NBI agent. Sa pagpakilala sang NBI agent, gintawgan ang Roja City PNP. Sus, na-recover ang armas luthang sa nasambit nga persona. Sa karon ginahimo sa aton sa ning Roja City PNP, mga ka-K5 ni Colonel Tumagtang Jr. nga gina-verify kung matuod nga NBI agent kag kung sino ang minatuod nga tag-iya sang armas nga na-recover sa nasambit nga sospitsado mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna diri nga balita sa amon sa ulanon kag mabahaon nga adlaw sang Martes sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, ABP.
2: Salamat kad ka K5 Jobert Lago. Sa Iluhanta ang mga balita naman sa Kalibo ka K5 Michael Solorio.
0: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, 39 ka mga empleyado sa Barangay Andago diri sa Banwa sang Kalibo negatibo sa drug test ng impitigayon mga ka K5. Ang target sa ni 41 pero 39 lamang ang naka-attender ang duha i-reschedule pa mga ka K5 no. Pero negatibo sila tanan. Kaparte ini sang pag-interview kaparte ini sang ila requirement sa pag-renew sang ila kontrata para kag para masiguro gid nga limpyo ang nasabitan nga mga empleyado. Samtang ang pagbaha sa isla sang Boracay mga ka-K5 gin pasiguro sang isa ka official nga hindi kontaminado ang tubig baha nga naeksperyensyahan dito sa isla sang Boracay sa nagbaskog ang habagat mga ka-K5. Maning pagpahayag sang isa ka official matapos sa ginpatigayan ang rehabilitation sa isla sang 2018 kag ang level sang main road ginbutangan sang maayos nga drainage kag pumping station sa pagbutang mga ka-K5. Wala kuno madala ang demol, that's why nga nangin catch basin ang demol dira sa isla sang Boracay sa matapos nga mag-inulan sang Bagyo Inday mga ka-K5. Amo lang ani na mga pilang ka mga balita sa Banua sa Kalibo, Bilog, probinsya Aklan. Balik sa imo sir IBP.
2: Salamat kid ka Kipay Michael Silorio. Hello ang mga balita dira sa may probinsya sa Antique with Tandem Melmar and kakipad ni Storna Palinga.
5: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kag Antique, ang bugal namon nga 10 anyos balang nga swimmer, ang grade 4 nga si Maria Cecilia Piedad, nangayaw dyan sa Bacolod City lang, oy! Ah, nadara na po uli, 7 tanan kami dalya, gitpanglampaso ng mga kaedad na dyan sa kontra na sa Negros Island region kag Panay Island. Sa freestyle, sa breaststroke, backstroke, individual medley, freestyle, individual medley, kag sa may butterfly, ito tanan ka mga bulawan nga medalya kag in-awardan man ta na bilang most outstanding swimmer sa event kang ano nga dia kang swimmer sa Philippine Aquatic Incorporated ABC short course sa Region 6 and Negros Island region.
2: Samtang sa dugang pagit nga mga balita tumandak kang Villa Barba Cadiz City Negros Occidental nadakpan regya sa may barangay San Pedro San Jose kahapon nga nagaduso kang illegal nga droga. Adyang suspek ang ginkilala kay Trayan 47 anyos, temporaryo nagauli sa may barangay San Pedro na Bulan kang ginapahayag 65 grams nga ginapatian shabu nga may market value nga 455,000 pesos sa kayakit kitrihas ang dyang suspitsado.
5: Ayaw pa ka mo dyan sa amon, ha? Balik ka na mo, AVP.
2: Salamat, Ted, kakay 5 Melmar de la Cruz, kakay 5 Bistor. Sa Iluhanta, ang mga perdihan na tandem sa Bacolod, kay Tigin lang paso, kuno ka mo sa Antique, kakay 5 Dudes, Gatalaw, kag Robert Pacardo.
3: Kinlampaso kami sa kwan sa Antique. Ang sa Antique, ito, may mga backstroke pa to. May mga ano pa to, yung amon niya ba, ang amon niya na tabo, ah, backstroke. Ay, mga balita namon din sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5, dakpan ng sospechado ang nangawat na sa simbahan sa St. Jude Tadios Parish. Diri sa barangay Alhis, mga kaki 5, ginkonfirma ni Police Captain G.R. Reyes, pamuno sa Police Station 7, na ginkilala ang sospechado nga si alias Alog, pumuloyo sa may barangay Singkang Airport. Ginkonfirman man ni Reverend Father Joel Roques, ang parish priest, nga masubra 400 mil ang nakuha sa ila si Langod ginaabrihan sang kawatan ang bintana sang iya sing kwarto kagin singet ang iya sing bag nga nagaunod sang kwarta, mga kakibayb. Suno naman kay Father Roques nga magapadulong sila subong nga adlaw sa Police Station 7 agod nga konfirmahon ang kawatan nga nagsulod sa ila sining simbahan nga may tato sa likod nga ila sining nakita base sa CCTV.
4: Sa ibang pangit nga balita, Kibay Western Visayas, kung sang una ginaistoryahan pamalaye, kaslanay kag magkinalipay, subong kasuhay, kasuhan sang balaye, ang iyang balaye, bangod man nga ginpatay ang iya bata nga maestra. Madumduman nyo ang balita kahapon, isa ka Philippine Army kag asawa niya nga maestra, nagbaisay, nag-suicide ang Philippine Army, kag sang ulihi, nakita sang tatay sang army nga duguon ang iya bata, nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang iya umagad nga isa ka maestra sa barangay 3 Bacolod City. So ang natabo, ang pinakamotibo sini nga nagbinaisay ang mag-asawa, maestra kag miyembro sang Philippine Army sa barangay 3, bangod man nga birthday sang manghud sang maestra sang nagligad nga adlaw, gintagbong kuno sang army sa swimming pool. Dati sa sinuldad do nga no convert di mo gina may mga maamo gid mani galing kay ti hindi mabaton sang asawang maestra nag binaisay sila. Tob-tob nga patay na sila.
3: Mm. Ano mga balita na mo dire sa syudad sang
4: ano to?
3: Nagselos ang ano ang arme, ang asawa si kay tigod gin tagbong ang yautod.
4: Wala na akig lang kay ti nga gin tagbong mo to yang manghud ko. Basi gina may lang malumos eh. Mm. Sige.
3: Okay. Ang mga balita naman din sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
2: Ayos, sa ato sa mga ka-K5, mga balita naman diriya sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, isa ka person with disability o kon PWD ang nabalamantanag ka edad 14 anyos ang iya sining kahimtang disability amo ang hindi makahambal kag may problema siya sining paglakat no? Hindi gawa ni kalakat tad-tadlong. O galing mga ka-K5, matapos ka magbakal, ginapayag ka maggagwa ang iya sining ginikanan para magbakal sa bugas. Naggagwa ining PWD, ngasta ka nakalabot sa tulay sa may Leganes. Sang nagpuli ilan ng mga ginikanan, ginpangita nilang ila sining bata, apang hindi na nila makitan. Ginpamangkot nila ang lima katuig na utod sang sining PWD, kaginambal sini ng iya si Manang ang nahulog sa tulay. Ginapangita ini mga ka-K5 kagabi apang tungod sa daludo sang tubig baha dira sa may Leganes o kung sa tulay sa may Leganes mga ka-K5 no hindi na makitaan ining 14 anyos nga PWD. Natala na ngay para dayon ang search and retrieval operation mga ka-K5 sa sining person with disability nga isa ka babayi dira mga ka-K5 sa sityo Kaingin Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, karon sa aga sa atong sining mga kakipad. Samtang atong nalumos o kon atong naglumpat man sa tulay sa Santa Barbara nga si Lionel ang wala man nagihapon pa makitaan mga kakipad matapos ang search and retrieval operation nga ginapatigayon kahapon nga adlaw. Hasta subong wala pa makitaan ang lawas ni Jumel o kon ni Jumel Daladia, 39 anyos, kag-residente sang Barangay Hibawan, Santa Barbara. Amo nang mga balita naton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, alas 5:53. Wa na kita oras, kita na makita boss kadlaw, diri lang sa balitang K5 sa umaga.
0: Sige, nagaman na. Mga ka-K5, inyo karon na batendo kabilugan yung mga balita, ag informasyon, no? Agabay pa nga, nakotakamit mga balitaan na ginapahibayag ko kung makaroon niya agahon, no? Mga ka-K5. No? Sa ating pag ililiba, daliang kabuabo, patagaling nga minsay, pero daliang kabay pang maabot ko ra, ha? Silky Apleha. Good morning, ka-K5 Mike. Shoutout lang tempura sa family sa Tibiawan Makato, si Chumanggatong, agin na shoutout kung gali ang langga nga si Erwin Trakinya nga kape. Good morning, gina. Nami ka kape ko, mega shoutout. Si Sukgan, good morning, ka-K5 Michael. God bless everyone. Ma'am, thank you. Nerna Tapleras, si Rodo. Good morning, ka-K5 Michael. Ma'am, good morning. Nasa sa ano, pinamukan eh. Jocelyn Andrade, good morning, Sir Mike. Good morning man kay Nay Nancy Agrinaldo Salazar, Itadaha Norte, good morning. Hastang itadikaraya, makaroon niya adlaw nga Martes, inagang man 4:30 to 6, ililiba kita. Kasabas pag ito, mga balita kay Febro, may kahilig balitang pulis. Sa engineering Technical and Engineering Department kay Fred Batoy, sa mga newsroom department, yung mga balitaan kay Fabrio Trico, balita international, balita national kay Feb Teresa Igit. Tangan ka, station manager, Ma'am Gloria Villas Manio, sa among CEO, kay Doc Ramil Oy, good morning. Ako man si kay Feb Michael Silorio sa Kampiyon, yung serbisyo publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Nagligad, Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na-meet ko, Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na-realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
9: Nga yeah, man. No? Mm-hmm. Masubin ka pa.
10: Tingalas lang. Tingalas lang.
9: Imagine, Sir JP, kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C. Wala pang DTX 500 sa Sir JP, ga-inom na ko Mighty C mo. Kaya grabe ang research sa vitamin C, alkaline. Dito ko na balaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang na-discoverhan ninyo, DTX 500, both na eh.
8: Oh.
9: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subo nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids, nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mas maitis eh, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
11: Sir Boy,
12: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga-substitute sa kuntani sang mayong hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
11: So gakaguba ang kidney.
12: Kanan mag DTX 500 kid kag may TC and PC, no?
9: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang gina-consider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, kag 3 times a week.
13: Wow.
9: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
11: Gastohon
9: mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta san o ang 10,000 mo kada simana.
11: Tisubong niya, tag-14 lang, DTX.
14: DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
15: 470.
11: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
11: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
15: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
14: ako. DTX 500.
9: Kabalo ka doksam kalabanan sa mga infection sa baga ti galabay gina sa ilong kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag may TC. Amo nga ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Dry ang ginaprotektahan dra pa lang ang tissue nga nagaproduce ang laway sa imo baba.
11: Correct, Dr. Ramirez, no? Don't you know ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability ang Sir Kevin?
9: Tingala ko man nga kung lawayan kuno nimo dali mabawal. Kuan guru na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
11: Probiotics. Yeah. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals aton baba. O galing kun sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
9: Tingala ka Sir JP nga bisan no nga toothbrush. No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo mo. Mag DTX 500 kag may TC or pure C kada adlaw. Hindi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag may TC.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
14: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
14: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
14: Nga nagkapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
16: Garantisado.
14: DTX 500.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
19: K5 News FM.
13: Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Headlines.
18: Para sa aton yung mga headlines sa Balita Lukan. Leso PNP ginklaro nga bukon it hit and run ro natabo nga aksidente sa Karugdoga kundi karambola. Driver Etrusco pa dayon nga gina-identify matapos nga magpagagyo sa insidente.
19: Headlines Balita Lokal, tricycle drivers nga white nagakaigo nga uniform sa kalibong ang gintikitan agin pamultahan.
18: Dugang nga headlines sa aton nga Balita Lokal, probinsya it Aklan. Ginpaidaw mo sa white alert status sa damage assessment sa PDARMC nagapadayon.
19: Sambilog sa ginaligar pito sa mga suspect sa pagpanood sa stall sa Veterans Avenue na tumurigo ni Kalibo PNP. Anong nga iba pa padayon nga ginakilaga.
18: Headline sa aton nga Balita Regional. Ito ka mga baligyan sa Estancia Feeder Port. Nasunog 5 totally damage, agdaywaro partially damage.
19: Ang Balita Regional, manugbaboy nga taga-Aklan, naghana nga magpaguway karne maghalin sa antike. Napunggan matapos sit na ipakita ang permit.
18: Headline sa aton nga Balita Nasyonal. Senator Bato de la Rosa ginabantayan sa gihapon rong impeachment trial ni VP Sara.
19: Nga balitang nasyonal, bagong health secretary ginpakilaga gon it panlasyo.
18: Headline sa aton nga Balita International. Mga empleyado at New York Times ginpatawag it US DOJ sa grand jury.
19: Sa balitang international, DFA nagpanawagan it diplomasya sa tunga it panibagong tensyon sa tunga it US ag Iran.
18: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, mas istrikto nga layi sa government procurement ginasugong sa kamara.
19: Balita sa negosyo, DOF target rong 5 dugang nga GOCC nga magapermit it masobra sa 1 billion peso sa gobyerno.
18: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Hornets nakikipag-istorya kay Brandon Miller para sa contract extension.
19: Ang balitang sports, Ja Morant ang promesa nga magapakita it bagong pag-umpisa sa Portland.
13: Balita Entertainment.
18: Headline sa aton nga balitang showbiz, Moana remake napasigawan nga maabot rong ginagauman nga kita.
19: Ang balitang showbiz, Kelly Osbourne nagpanindugan niya hindi magpangayo ipasaylon sa bagong nga post.
13: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
18: Alas 6:07 rong aton nga oras. Mga ka-K5 nyo rabati ano nga pangunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500 D3 Bio Mighty Sea ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na banwa ita kalibo. May tayo ni agahon na probinsya it aklan. Good morning, Western Visayas. Agaw kita makaroon ita Martes, petsa 14 sa buwan ita Hulyo dag undusme la 26. Welcome sa pagpalagad atong programa.
20: DTX 500, morning newscast, open newscast.
18: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Yan rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
19: Ako naman si ka-K5 Red Jeline Tornino.
18: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
20: Balita lokal.
18: Ginaklaro it Leso Municipal Police Station nga bukon it hit and run ro naguntad nga aksidente. Nakarugdog kundi isang kakarambola suno man sa ginpatigayon nga investigasyon. Naguntad rong insidente badang alas 3:23 kahapon kra itapon adlaw nga Lunes sa Diversion Road sa Barangay Karugdog sa Banwa it Leso. Naging kayakipan it daywang ka motorsiklo ag sambilog kara nga multi-purpose nga multicam. Nagwa sa investigasyon nga magkasunod nga magkasunod ro mga sangkot nga mga sagakyan sa Diversion Road paagto sa direksyon it poblasyon Makato. Nagpag-abot sa gintabuan ita aksidente ay nagsignal light sigon ro nga Rusko aglumiko paagto kara sa Barangay Kugon. Di karagon bumangga rong Suzuki motorcycle nga ginamaneho ay 38 anyos nga gagaki nga ginaaligar madasig rong dagagana sa tuo karang nga parte ita Rusko. Samtang di karagon matapos karahay sumunggab man rung sang kasusuki kasunod man ita Honda XRM nga motorsiklo nga ginamaneho ay 40 anyos nga gagaki nga parehong residente ita Ibahaya. Matapos ang karambola insigida man nga naghalin sa lugar rung Rusko agin Iwan rodaywang karang motorsiklo sa lugar it insidente. Maswerte man nga nagangkon nga mang it mga gas-gas rung daywa karang ka mga rider nga pareho nga nagpamalibad nga magpadaga sa ospital. Samta nagapadayon man rung CCTV backtracking it mga otoridad para matumod rung identity it driver kara it nasambit nga Rusko. Nasa yuran nga white naga na naipakita nga dokumento rung mga rider it Suzuki motorcycle samtang kompleto man sa papeles rung Honda XRM. Sa makaroon ay padayon pa naka-impound sa Leso Municipal Police Station o parehong mga motorsiklo samtang nagapadayon na ro investigasyon.
19: At balita lokal, gintawan ni ticket ag multa rong pilang ka mga tricycle drivers matapos madakpan i-Traffic and Transport Management Department. Pangod sa wapagsuot itama ng uniform samtang nagapamasada sa Banwa Kalibo. Ginpatuman ni TTMD rong hugot nga sugundanan para obligahon rong tanan ng mga driver nga suksukon rong gintagana nga sublimation uniform. Rong disenyo ag kulay mga uniform ay nakadepende sa color coding nga gintagana sa kada ruta. Sunod sa TTMD rong operasyon ay base sa lokal nga pulisiya nga ginpasan sa sangguni ang bayan nga nagmando sa pagsuksok at uniforme at mga pampubliko nga tsupera. Ginklaro man it lokal nga gobyerno nga bago rong pagpangdakop nagtauan ay sanday palugit para sa pagpahaom itanan agwa ay rason para nga magapas. Sa kasagsagan nito operasyon ginpapundo rong mga nagapas nga driver agin pamulta it 500 pesos sa mas mahagraya sa 350 pesos nga nagasto sa pagpatahi it sublimation nga uniform. Padayon ang panawagan it lokal nga gobyerno sa mga driver nga magsunod sa ginapatuman nga pulisiya para sa mas maayos nga pagpamasada.
18: Samtang sa piyakabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Ginpapanaogon sa white alert status o normal nga sitwasyon rong bilog nga probinsya it Aklan. Matapos karang ginapagosyon rong blue alert status yung ginpatuman angot sa tropical cyclone Inday. Naging epektibo rong nasambit karang mando alas 7 at agahon kahapon karang adlaw it Lunes Hulyo 13 bilang pagsunod man sa Memorandum Number 17 Series of 2026 yung ginpagwa it Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Samtang padayon man niya ginahugat ita nasambit karang tagatapan rong pagsumite it mga barangay ag lokal nga gobyerno sa anda karang mga damage assessment para matumod ro kabilugan nya kasamaran nga ginaiwan it nasambit karang nga magain nga tiempo.
19: Nga detalye at balita lokal na pumuriwan ni Kalibo PNP rong sambilog sa pitong ka mga suspek sa pagpanakaw sa sangkastol nga nagdaga sa i-collection iti sa wifi vending machine samtang padayon pa nga ginatumod rong nga anom nga mga kaimahan. Sa interview kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police si Kalibo PNP, nga saanda karon nga ginpatigayon nga backtracking it CCTV, hay natumod rong sambilog nga suspect nga una sa legal nga edad kung sa CN base sa anda karang record na imbulbaon man sa kapareho nga insidente. Apisar nga natumadgon sa nukay Vargas rung sambilog kara. Sambilog sa mga sabgag sa pagbasa kay kaso kontra sa sospek hayrong pag-atras it biktima sa andakaroon nga reklamo. Ginpunto man karang kung hindi makulong rung sospek agpadayon nga nagabilinarang hay mag-umanigamang sa mga ginahimong karang iligalidad. Matandaan nga aga-aga itunyo o kon Julio Jess. Ginsugod it pitong ka mga individual rung sangkastol. Kung sa sin gindagasa rung mga raya it 300 pesos nga koleksyon it piso wifi vending machine sa Veterans Avenue sa Barangay Poblasyon sa Banwa, Ita, Kalibo.
20: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
21: Wow!
20: Bahagbitang Regional.
18: Alas 6:13 nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional. Nahatod katon it DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapi kagon, naka-detox ka pa. Ito ka mga baligyaan sa Estancia Feeder Fort. Nasunog, 5 totally damage at daywarong partially damage. May kampiyon nga balita si ka K5, Reggie Di Mayo, please kami.
22: Naglagot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan matapos masunog ang pito tanan ka kios sa Feeder Port sa Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo Lunes ang hapon Hulyo 13. Sa interview sa K5 News Ramsara kay Fire Inspector Jory Biliran, Acting Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Estancia, alauna 26 ang hapon sang ginreport ang sunog sa mga kios nga human sa light materials, dugang paniya sa pito ka mga kiosk, 5 ang totally damage, samtang duha naman ang partially damage sa diin naglapot man sa first alarm ang sunog. Gindeklara nga under control ang sunog pasado alauna 37 sang hapon kag na fire out naman alauna 58 sang hapon. Base sa initial nga assessment sang BFP, naglapot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan. Wala naman sang may napilasan sa insidente. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sang BFP agod mahibaluan ang eksakto nga gintunaan sang sunog.
23: Inisip K5, Bridget Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
19: Ka nga balita regional, panugbaboy nga taga-angklan, naghana nga magpaguwa halin it karne, maghalin sa antike, naponggan matapos itkin pakita nga permit. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Aileen Magbanwa, please come in.
24: Natigayon nga mapunggan ka mga personnel sa border kang pandan ang sangka trader o kon manugbaboy nga taga-angklan, nga tuyo kong raad nga magpaguwa kang karne halin sa antike, las 5 sa hapon, Hulyo 12. Suno kay Dr. Marco Rafael Ardamil, ang Public Health Division Chief kang Provet Antike, nga kang andagin usisa ang mga karne na kasadadya sa sako kag nagadangat sa masobra 100 kilos ang gindeklare kang persona nga anatuyo pagawon. Suno sa trader, wara kang permit ang anang sarakyan nga magkarga kang buhi nga baboy, rason nga ginpaihaw dya sa slaughterhouse sa Kulasi, apang sa dugang nga pagpangusisa kang Provet sa Kulasi, wara ti may gindara nga baboy kananda. Rugtuman kang nakita kang mga border personnel nga wara kang nagakaigo nga permit sa pagpagwa kang karne ang mga persona. Sa talada, ginsunog rin ang karne sa dumpsite kang pandan samtang ginalat pa man ang resulta kang test kang among baboy. Hagat naman nga nagapahanumdam ang Provet Antike nga bawal gid magpasalid kang karne kang baboy o kon meat products sa probinsya. Agad malikawan ang African Swine Fever o kon ASF apang pwede makapagwa basta mag-secure kang nagakaigo nga dokumento kag permit. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang antike. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa antike. K5 News FM.
20: Balita National.
18: Alas 6:16 ng aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate it blood sugar level. Sunod sa abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga si Attorney Israelito Torion. Padayon si Gonya ginasubaybayan it senadorong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan uwa raya nagapakita sa publiko. Ginabang ni Torion nga uwa imaw it direkta nga komunikasyon kay de la Rosa pero nagapati imaw nga sa Pilipinas raya nagapanago bangod sa threat sa anak arang kahilwayan. Sunod ka na importante kay de la Rosa rong anang nga trabaho agpadayon niya ginamonitor roma nagakatabo sa Senado.
1: Balitang Nasyonal.
19: Balitang Nasyonal, napili Malacañang si Dr. Jose Bri Ocona Bretaño Pujalte Jr., Medical Center Chief at Philippine Orthopedic Center, bilang bagong nga Department of Health Secretary. Masobras ang dikadagon nga ginpamunuan ni Pujalte rong POC magaling pa ka July 2014. Sambilog manimaw sa veterano nga orthopedic surgeon nagdagserbe nga pangungo it Philippine Orthopedic Association ko 2009. Pagabayluhan na karan si Ted Herbosa nga nag-resign sa anang posisyon bangod sa health issue.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Balita International. International.
18: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginatod ka 23 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ginapaliwanag it U.S. Department of Justice rong ginpapaliwanag ita U.S. Department of Justice rong pilang ka mga empleyado it New York Times. Matapos andang i-report nga may issue sigon sa seguridad it bagong Air Force One nga regalo it Qatar kay U.S. President Donald Trump. Sunod sa New York Times, nakabaton it sa opina rong pilang sa anda ka mga journalist agod niya mag-atubang sa federal grand jury agod angot sa ginaaligar nga pagbayular sa layi. Sa pilang kakaso personal sigon niya ginhatod it mga federal agent rong subpina sa anda karang mga panimagay.
1: Balita International.
19: Ang balitang international, nagpahayag it kabagangkan ng Department of Foreign Affairs matapos mapasagawan ng ceasefire sa tungay ti Estados Unidos ag Iran. Nagpadawagan man ng ehensya sa magkaseparar nga partido. Ngay sungong itumarong ceasefire ag magangkongon it kalinong. Sunod sa DFA, uwapaman it Pilipino nga na-record nga namatay o kananinahan sa tungay it manibagong atensyon sa Gulf ag Strait of Hormuz.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
18: Isa 9 aton karang oras. Para man sa detalye aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod katon it Mighty C rong mas ginpabasko nga alkaline nga vitamins. Ginasugong it pilang ka mga congressman rong mas estrikto nga sugundanan sa government procurement. Agod nga mapabasko rong transparency, accountability, agpatas nga kompetisyon sa mga transaksyon it gobyerno. Ining ganyo na House Deputy Majority Leader Luigi Villafuerte at Camarines Representative Miguel Luis Villafuerte rong kongreso nga i-prioridad rong House Bill 5981. Tinutuyo itlayi nga bawagan rong pilang ka rong mga pamilya at mga nagapungko nga opisyal gobyerno hasa sa fourth degree of family nga makasugod sa kontrata sa gobyerno.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
19: Balita sa negosyo, target it Department of Finance nga madugangan it lima o mga government-owned and controlled corporations nga mag-remit it masobra sa 1 billion dividend sa gobyerno sa masunod nga dagon. Sunod kay Finance Secretary Frederick Go, handom it DOF nga maging 21 miyembro sa ginatawag nga Billionaires Club hasta sa makaroon. Sa makaroon ay nagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa may pinakababahol nga dividend remittance kasunod it Land Bank of the Philippines ang Philippine Deposit Insurance Corporation.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balita Sports. Sports.
18: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa Patagit Tinampang. Ginatod katon. Ita Klinika Dio Fresh may VC og vitamin E nagapaputi nagapakinis ag nagapahumotit aton nga mga underarm. Ginakompirma ita Charlotte Hornets nga nagapadayon ug anda karang hinun-anon kay Brandon Miller para sa sangka contract extension. Suno kay Hornets President at Basketball Operations Jeff Peterson, kontento imaw sa dedikasyon ni Miller sa anakarang rehabilitasyon matapos operahan sa waga nga abaga ko bugan karait Mayo. Bisan wa pait insakto nga petsa ro anakarang pagbalik, nagapadayon yon ro anang training agagin pa basko ga ag pagbabasko ga ita stamina.
1: Balita Sports. Sports. Sports.
19: Dugang balita sa Inampang, nagpromesa si Ja Morant kay gapakita rong sangka bago nga siya matapos si Mao nga ibay iukon isaylo. Magaling sa Memphis Grizzlies pati sa Portland Trail Blazers. Sino ka na gusto kararang mabago rong negatibong imahe nga ginbili ni tanang kontrobersiya kung nagtaliwan niya dagon. Ginhambal man karang nga nag-agi manimaw sa mga isyo agway bago nga insidente maghalin kato. Ginpanindugan nga bukon imaw itawo nga ginapahayag itpila gusto gamang karang nga pagtuunan ni tanang karon nga atensyon rong paghampang it basketball.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
18: Alas 6:22 rong aton niya oras sa para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artista. Inahatod katon kita DTX sa Beauty Soap. Nanguna sa North American box office rong live action nga Moana matapos kumita 843 million US dollars sa opening weekend pero ginakabigraya nga mahinang debut para sa sangka pelikulang may ginabana-bana nga $250 million nga production budget. Sa global box office umabot yamang it $95 million rong kabilugan nga kita ita pelikula. Mas manaba raya sa ginagauman it Disney kung susiin na nakaibahan pa sa pinakamabaho nga opening it live action remakes it studio. Suno sa mga analyst, posibleng makaapekto sa resulta rong temprano nga pagpagawa ita remake. Kasunod it madinagon nga Moana 2 ginpagawa wapa it daywang dagon na rong nagtaliwan.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
19: Sa balitang entertainment, kinpakigbahin ni ita TV personality nga si Kelly Osbourne. Rong pilang ka mga letrato samtang una imaw sa yate. Kung sa siin, suksokararong puti nga corseted one-piece swimsuit. Ang gidnuganan it mensahe nga serving sea, sun, and zero apologies. Sana ka nga post ay kasunod itabaton niya mga body shaming comments kung nagtaliwan nga bugan. Matandaan niya naging sentro manimaw it kontrobersiya sa social media. Matapos nga punahon it pilar o anak ka nga pangbago sa itsura.

0: FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:24 ato nyo oras. Mga K5 yung robotiano nga pangunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Martes nga edisyon, July 14, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Leonard Viran. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
2: Ako man si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
1: Magandingin bala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Masilak nga adlaw itay kada nga Martes, mga kakipay. Kaya sa kalibon, nagapakita si Haring Adlaw ay sa aton nga weather bulletin update so far. Pero habagat naghina, no? Because nga won it bagyo nga nagapabaskog ka na. Ay si Inday Katuro dahilan nga man it nagabaskog raymaw, no? Nagapanagasa, nagdagay mo't ma... Bubaskog nga pag-ugan iya sa aton sa parte Visayas ag Mindanao pati Luzon area. Maron nga riba na ton nga mga probinsya ginbaha ko tinalikdan nga dinomingo mga kakipaybe. Well, syempre maga ililiba kita makaron nga adlaw it Martes. Sa sugod itay bang oras ang tunga mga kakipaybe. July 14, 2026. Abay, dispiras gali makarat swildo. Ang awakot nagapangatog makon kiinarang alima while nga naga po pangapi ako DTX Coffee Mix ag nagatimo it linaga nga sabang saging nga rayon naman namin nga pamahaw bimakon eh mabugubug at sa tiyan buhay kag magutman ba nagkakato ito makon rang lima nano kung kwarta gid man raw kung dapaw ga ay dispiras gilits wildo basi kwarta gid man ah. Well, siyempre mga K5, sana kang daan ninyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro pelos pomos.
0: Partner ko makaroon sa technical side ya sa studio, si K5 Fred Batoy. Nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome sa mga suki na ton nga mga taga pagamati. Kaya nagatutok makaroon ya sa aton ka ng pag-ililiba. Sa aton ka ng mga listeners, nga nagatutok makaroon na sa mga tsindahan, sa mga negosyante na ton, sa mga vendors, sa mga bulantero-bulantera. Aga siyempre una sa aton ka ng mga nagatutok sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Una sa may Juliano Market nga nagapamati man. Good morning kinyo tanan-tanan.
1: Foro de los Pueblo.
0: Sa aton nga mga listeners, di kara sa aton nga mga terminal man sa Kalibo. Di kara sa may part it Rojas Avenue. Sa mga nagabiyahe Kalibo Katiklan, vice versa. Sa mga unagon, sa andang terminal, nagamatamat na at pila. O sa mga nagabiyahe, hagong kita sa mga migotang mga driver, sweet lover. Wow! Mataas sa karsada, lima sa manabela para iwas kita sa disgrasya. Good morning man sa mga suki na to, nyo tagpoy matiyo na sandang mga palimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. Nagapreparar ko pampamahaw itandang mga estudyante. Oy, may klase makarang adlaw it Martes, ha? May sugod man sa day ka ng opisina. Kami tamong kamot pinangamuyo nga huwag latlasi agwat sa opisina. Na numan. Parang mas manami ko adlaw na ton. Ibagit kong kapin sa mga nagatuon, ba? Manami kong may everyday, may mga learning kita ginatawag. Ganit sa mga nagabalikotot patarinan, ano paro ginugat naton? 19 minutos lang aga mag alas 7. O ganit, bugtaw. Hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners naton abroad. Nga nagasubaybay man, pagi sa aton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Na K5 News FM Kalibo 94.5. Kung gusto nyo makita mo nyo Facebook Live, pagkalangan Laut Martes, i-click nyo research bar kinyo nga Facebook ang i-type rong live programs das K5 News sa Kalibo.
1: Good
0: morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga suking ang mga kusinero-kusinera para sa mga bukas na nga mga restaurant sa ibang mga banwa, especially sa may shopping center ya sa Kalibo aga siyempre sa Jassy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nandang staff. Good morning kinyo tanan-tanan. Mga manamit nga po tayo ba, siyempre, sa Jassy Catering and Services, eh. Una sa Seoul Estancia, good morning. Sa mga duty nga mga pump boy, ag cashier, gapamati man. Una sa may Pastrana Obos, kay Daddy Harley, good morning. Likewise, siyempre, una kay Madam Jean Yap, sa may Crossing Vinturanza. Nanilong kita kahapon to ba, punok kumatama ko na. Good morning, kiyong tanan-tana, nagsakutob, kumabutan ko aton nga signal, makarang adlaw it Martes. Welcome on, eh. Sa aton kailangan palatuntunan.
1: Puro Pelos Pomos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Nga aton tawan ito ra sa aton kailangan pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Kaya kita sa aton kailangan mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Sa mga nagatutok, may kantanan sa update sa rin nga pagkamatay. Ita 19 anyos nga babaye, no? Kumatandaan ta last week, ginbuno na sa may banwat na ikarang libakaw. May mga gamay kita nga mga update, mga kakipay, bag aton i-plastar kinyo sa aton karang pag-ililiba. Ay kahapon, nag-usisa kita, no? Ay gusto ko gidabi nga matauan ita update kana especially raton kana nga mga tagpamati sa mga nakakilaga, amigo, ag pariente, kunay kana nga biktima, ba? No? Kung ano gidmanro matuot, ginatabo, sa day kana nga biktima. Nga man itnabot sa punto na bunan, rana kana nga liong, nga nangin resulta, kung ano kana nga kamatayon. No? Degin, usisa ko, ro medical nangin medical status itday kada nga victim aguna ginapayag lastro itday nga biktima sa pag pamuno na sa libakaw masyado nga madagom suno sa day kada nga doktor bukod ta remote last baga kundi buno no kumaga pinatagdok gid rito mismo sana kada nga liog rong bladed weapon or the murder weapon nga gingamit ko wa pagid makilaga kada nga suspect. Emakon mo maki 5 pero yapad ko nina nga makita mo sa liwan ko anak kada nga liog mga nasa masubra 1 inch yang ita yapad na uro dagom sus gino ko patawarin kita mga estimated to ko doktor and istorya ko personal mga nasa 2 to 3 inches it dagom makon mo ron gindumok to sa puwak mo maron galing nga nangin critical do situation ron nangin kaimtangan ko dahil ka nga biktima ani bukot makatawo ro ginobra ko suspect ra no demonyo klase nga suspect ra eh imagine mo mapati ba kamo nga simple yang galero last stroke ko victim gali magmagta so binuno kita literal na nang kanang liog at nun balik-balikan hindi na iya sa ton kanang pag ililibas standby samtang sa pihak kanang parte barangay poblasyon agday kanang LGU Kalibo nagpatigay nit meeting may kantanan sa day kanang no segregation no collection policy at nun man nga makamanumano si Kapitan Neil Candelario ay may mga representative no may mga representative coming from the local government unit at Kalibo especially sa solid waste halin do iba ag una kay ma'am Adorada Lin ng opisina ginpa-atento ko rin pagpatawag meet nga meeting ni kapitan ay may sakop ko poblasyon nga raho nga mga poste mga kanto-kanto pinatambakan ko mga basura ko mga langolango man nga mga kwan raho kung mga iba mga borders iba tagiyagit bagay kung paano na ginasegregate ro basura pag tinamba ko na sa liwan hindi ta magpugot magkarga karon do mga garbage collector ay may ginasunod man sanda nga sinugundan nga sandigron sa ordinansa balikan taron hindi na iya sa ton nga pag ililibas standby ha samtang sa pihak karang aparte rapagid may init-init nga isyo iya sa Kalibo mga tricycle driver sa Kalibon nga uwa nakasok-sok it uniform ginpang tikitan it mga CAP member kahapon. Abo to nagasimba sa kwano? Abo to rin nagasimba sa TTMD or the Traffic Transport Management Division sa opisina ni Ma'am Vivian Briones kahapon. Nag-explain man kay Kontari ba? Mana, ma'am, mana sir ay wapani man nakita nga ra ka boundary gate. Oo. Tapos inyo tama nagagi man lang din ako. Paano man ang violation? Uniform matagin? Ay kung may kantanan sa traffic rules and regulation, sunod tama na kami. Tatantanan kompleto man nakita. Uniform ang gintikitan tama na kita nga ra. Ay man man kami nga ra sir. Ay may warning yung galiman daton nga TTMD. Ang inuna standby kami makaman na mano taman makarang agahon. Si SB member Matt Aaron Perrin Guzman. Rungs SB member it Kalibo nga chairman it Committee on Transportation ay pa-explain at uman ka na kasi isang pagitanda at na-interview ti imaw pilaut ang buga nagtaliwan I think last year pa niyo iba man gin-update ki imaw ko mga February ag gina pa-implement yung tabi ron kahapon di ta pwede magsuksok kung ibang mga itom nga mga blazers nanda, kundi may mga tagsa-tagsa na ka mga bagos nanda nga mga uniforma, mga uniforme. Ay, pila malang manal ka patahi, 350, may 380, depende sa mga printing shop or mga patahian ba? Sa nag-obrat sublimation yung uniforme. Pila ka, hindi malang magtaas gin sa 400. Ay, pinaro ticket kahapon kanda, 500 pesos. Ay, kita mo gilang manaroon kay 500, pinili pa nandaro ticket. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang ng mga headlines. Of Betaclan, gin-discuss sa mga hog racers rong importansya at biosecurity protocols kontra ASF. Ito sanda kahapon sa sangkon niyang pananawigan building, gin-hugam aninandaro kuan rito, no? Ro space para nga ito sanda makapresent, eh manami maton. Manami abing nga may, siyempre yun ang una, di aircon eh. May amot, makaundo mga taxpayer ko for Vincent Aklan, especially negosyante. Ay, med ba ito? Pasugtan mo ito, di ka ito manakita. Kaya manami abi, may pwede sa nakapresent. Pandang mga PowerPoint presentation para mas ma-insindihan kung mga hog racers kaya nag-attend rito kahapon. Doon na, balikan taman doon, iasa ito niya pag ililiba. Samtang sa pihak karang aparte, panibag-o nga bagyo, sumugod yon sa PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Mga yamok na ay... basi ko next week o ganon nakita ka ra. Ay kung sumugod yung demo sa PAR at siyempre ang bakukinyo kapon tawagon rin mo si Bagyong Josie. E tapos yung si Inday. Ay masunod sa letter I ay J. H-I-J. O Inday ag J. Josie. Ano ka baskog si Josie nga ra? Ag ano nga mga lugar sa Pilipinas rana ka nga posible nga mapiktuhan ay nakasunod yun sa Philippine Area of Responsibility. Ano na, i-check taron no pag-asa DOST. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid ng mga headlines, sa mga super, sa mga driver sweet lover, aton nga busina sa balita sa mga petrolyo, price hike sa diesel at kerosene, magarangkada makaroon nga adlaw.
1: Istasyon K5 News FM.
0: Naitanan daton nga mga headlines. Katawan nito ra sa ton kada nga pag ililiba. Pag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby sa andang nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Magbalita sa ton kada nga patrol nga nagalibot na sa makaroon kada nga pangurason mga ka-K5.
1: Yonar Viray Puro Pelos Pelos.
0: Alas ay 50 na raton ka na nga oras. Before ta i-check, raton ka na nga pag-asa DOST ha, sa pinaka-latest nga weather update mga ka-K5. Magka na nga lawit Martes. Hoy, magpangapian ni kita. Magka na nga gahon na raro manaming atirada. Mayroon nga nga po pamahaw kamot healthy nga pamahaw. No? Siyempre sa bayan, it healthy man nga coffee. Yes, healthy coffee. Tama rin yung nabatian. Healthy coffee ay herbal coffee. Wat halong chemical, wat halong sugar. Anang ingrediente kong DTX Coffee Mix may sangkap ng palayang may charantine. Nasandig sa pagtunit mga eksperto, nagatabang kung kamo may mga batian nga diabetes. Plus may chia seeds pagid. Nga kung kamo nagapaniwang rin na, hararim nun yung kape, kaya na nga tunawon, i-burn dong extra fat sa inyo kala mismo nga gawas. Yeah, makarong kaptik through DTX Coffee Mix Prebio Coffee, DTX Premium Coffee. Plus may una pagid ga DSE or Desugard Sugar Cane Extract Powder. Rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ati, may mga maurong abilidad yung kape. Kunuwa, uga agon ron sa bintana. Pag mag-switch, magbakay ka mo. It DTX Coffee Mix, pili ka mo ha. May pre-bio coffee or DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mabakay sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Ara na partner sa tonya linyada, si Ma'am Veronica Torres. I-check ano na ton. Oh, ay tanawo nagpamatian tabi kung naano rin dagagan ni Chimpong ra. Tropical Storm Josie, nga may international name, nga si Haitian. Ma'am Veronica Torres, ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
2: Narito na nga ang update sa ating minomonitor na si Tropical Storm Josie. Ito ay may international name na Haitian. Ito ay galing sa China na ang ibig sabihin ay God of Sea. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga natin si Tropical Storm Josie kanina alas 4 ng madaling araw ay huling namataan sa 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa susunod na slide, ipapakita na nga natin yung track forecast nitong si Bagyong Josie. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Maliban nga dito, kay Tropical Storm Josie, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito nga yung track forecast natin kay Bagyong Josie. So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow, and then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating power line, ay lalabas na rin agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression. And by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition. Sa ngayon naman, walang direktang epekto itong si Josie sa anumang parte ng ating bansa. Pero ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa may Cavite, sa may Batangas, sa may Occidental Mindoro. By tomorrow naman, inaasahan yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Ilocos Region, sa may Abra, sa may Apayao, sa may Zambales, Bataan, Batangas, sa may Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Sa Thursday naman, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Apayao, sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga paulan. Yan ay sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan natin by tomorrow, which is Wednesday to Thursday, sa Metro Manila and buong Luzon, ay makakaranas na ng magandang panahon, pero pagdating ng Friday at Saturday, posibleng muli magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, at 17 to 24 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw, pati na rin sa may Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung fair weather condition at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Inaasahan magpapatuloy yung ganitong panahon in the next at least 3 to 5 days. Pero since malayo nga yung span of 5 days, so posible pa ito magbago kaya patuloy pa rin tayong mag-aantabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli. Sa minamonitor nga natin si Bagyong Josie, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Thank you so much kay Ma'am Veronica Torres. Ha? So, klaro nga ro, Bagyong Josie nga ra, mansaga U-turn bagay mao. Pagsugod na aton nga Philippine Area of Responsibility, may U-turn ma'am, balik. Pero ubrahon ko mga driver kung sa may crossing. Oh. Pag abot na di kung sa may kilid, U-turn na yun. Mauron do, daya, ganit simpo. Ginapasayamat at nga mauron ang truck baga ko bagyo. So nga, bukon imot dire-diretso nga masugod gid, dag direct nga magapiktoya sa ton sa Pinas. So may U-turn ni Mau. So base in agat agahon o base in agat gibi, magwa ni Mau sa Philippine Area of Responsibility. Nga hindi mo kapiktoya sa ton sa kaugtaan nga sakop itnasyong Pilipinas.
1: Yonar, Pilipinas! Foro de
0: Sa to niya pagbalik, mga K5, standby. Balikan taro, stabbing incident update kaya na to sa Banwat, Libakaw sa pagbalik ta. Matapos siya mga importante ng mga panomdom. Standby.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ng D3Bio.
5: Pinaka-business na basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadi dipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
5: Gamatumato na lang siya, blow.
6: Tumato na siya. Extra standby, no?
5: Oo. Oh.
4: May siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong imo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3Bio. Sa una, sir boy, permina to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permina to, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3Bio tanan nga kagaw ma-virus man ma-bacteria patyo ni D3Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw. Adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man ta inom D3Bio.
4: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero way kakabalo nga ang D3Bio sir boy is also anti-protozoa.
4: Uy, ano gayon da?
6: Lugaya.
5: Mga ginikanan nga may mga kabataan. Amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga di sustansyado pala sa lati anon man basi may gapuyo da sa sulod paim na inyo kabataan sang ano sang D3Bio para mapatay na sila para wala kompetensya ang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan sa ilang atinai amo na ka importante ha kung pala inom ka D3Bio hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus kagaw nga bakterya pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa mutyan amat-amat patay na sila sir boy
6: ang inyo na candida albicans kag mga lugay hindi nakasarang sa problema pagi ko maiksima ka.
4: Ay, kahit budlay na budlay.
6: Madiyos ko, katol-katol na sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
4: Kagway niya bulong, no?
6: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
4: Correct.
6: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3Bio.
7: Oh, grabe, kapiktibo.
1: D3Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
4: Ang topical ability sang D3Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intra mo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
4: Dots
5: sa mga vaginal dots.
7: Pwede.
5: Kung medyo kakatolbi ang mga flower.
4: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan, ipahid
7: na. Yes, infection na.
4: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsikagat sa sapat, nangabi, inisagulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3Bio.
5: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine sir boy,
4: ay, importante gini ya.
5: Importante gini ya.
7: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3Bio.
4: Correct.
5: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
4: Was.
5: At least 2 days every 8 hours.
7: So, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
1: D3Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika. D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 7, dosyon, daton ka ng oras, balik kita sa aton ka ng pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Good morning, Galianay, ha, sa mga listeners naton nga mga nagapamati, no? Ya sa aton nga programa, mga K5. Una kay Bro Aljon Francisco, good morning sa may sityo Mapuay sa Pampango, gapamati, ha. Una kay Antoinette Resente Ramintas. Good morning, K5 Nard, watching from Lapnag, Sabanga. Ayan. Ag kay Bro Jesse Season, good morning. Watching live via sa may Oreta Road sa Andagaw, pakigreet lang si Nanay Mirna Season. Ag sanang asawa kay sana ko ng asawa no sa partner ni Bro Jesse. Una kay Joan Season nga nagapinamati man adlaw-adlaw sa mismong programa naton no. Ag sa mga igbata ko no nanda na sa may Barangay Guadalupe sa Libacaw, good morning. Ayan. Thank you gid Bro Jesse Season sa pagpamati. Jessica Timpo, Kokoy, good morning. Sa may Agbatuan, sa may Uyang, kapamati. Ba, grabe. Kapag nangabot kita rito sa may Uyang, sa may Agbatuan. O, sige, kapamati. Kay Ramel Rehino, good morning. Pa-shoutout sa may barangay sa Purok 6, barangay Kamanse Sur, sa Aklan. Kapamati kami sa imong programa K5 Nard. Sa K5 News FM. Sige, thank you, Gid. Kay Ma'am Anamay Maravilla, good morning. Gapamati, agapatamyaw imaw kay aginapatamyaw na no si Leandra Shane M. Igat yes, sa may Libas sa Banga. Thank you kid sa pagbasa. Ayan, sige, thank you man ha. And good morning una kay Ma'am Ana May Maravilla, kay Leandra Shane M. Igat nga nagatutok man makaroon nga agahon mga ka-K5
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa ito niya pagpadayon, balikan taro dayang nga may kantanan sa natabo nga stabbing incident. No? Kotinalikdan yung Domingo una sa may Banwa itdaya kara nga Libakaw mga K5. Kasi gin latag natun do dayang nga ranga mga updates. Kasi ginatutukan ta nga man. Dahil nga ni nga bukon it basta-basta ro natabo sa day kara nga biktima. Ag kabay pa nga reiba man din na nga mga nagapungko sa local government unit itlibakaw, mas pagid nga mapukaw. No? Kung ano ka brutal rong pagpatay sa dekada nga 19 anyos nga babayi nga si alias Bea. No? E tawgon de mao kuan nga pamilya si Bea or kung mga classmate na ng iba si Jessa. No? Maagam, mahugod, ag may pangarap nga unga, no? Bilang kamagugangan ko pamilya Narse. It barangay kanawan sa Banwa tayo karang Libakaw. Nga wa man kung takit, may ginahandom kundi mahawas sa kinatawag kapigaduhon rana karang pamilya. Nga mabuligan na after nat pagtonit college, at siyempre mapangita kung taman itatrabaho, agod mabuligan si nanay tatay na nga mapatuon man, no? Mapatapos man. Rana kunta kara nga mga igmanghod, no? Mga K5. Kaso, uwaon ro yung tanan-tanan nga mga handom na sa anang pamilya. Bangod gin putol kuray nga nga suspect nga may kahimuan. Kuray nga nga makangihidlis nga krimen mga ka-K5.
2: Komentaryo nga patas, kag no? Serbisyo nga wagas.
1: Now, ko last day, aton gin binagbinagro mga posible nga mga nagkananabo. Pero napukaw kita mga K5 ko may kantanan sa medical status itraya kara nga victim. No? Dahil aboro na curious ay. Nga nga man manaki Five Nard it natigayon gid nga makatukadasig nga namatay rong raya kara nga biktima. Mat makatugita manakadasig. O matod na insindihan ta nga rolastro na sa liog. Hay kun mga nadaplisan niya kay kun nagampara bagay mo nagtabang or nagpacify nagpatunga kuray kira nga away kuroy nga ron nga ginakilaga ng nobyo nga si alias GM ako na to nga unidentified person nga version do tiyaki nga kuno nagpatunga hatod na dagahigti mo na iguan kuray kira nga pagpamuno oh tiga expect kuray baga especially ro mga nakakilaga kira ka nga makasurvive mo kasi sa pagpati nanda tinag nagawat ag wa man siguro gid mapuruhan because nga base na daplisan niya nga nag-awat yang gidimaw. No, mag-K5. Lino pagpati ko iba eh. So, abi man ko pamilya na daw simple nga last ba nga raw. Kita ka mo ko nag nagakarit nga ra sa ganas, nag-harvest it pagay. Daw makambaga ginsanggot mahon baro dotay nga gamit ko iba. Pero bukont at mauron gali. Ibutang tapanganing abisan mauron do plastada it siyaw ko datong ginggamit nga bladed weapon or murder weapon mangin critical may maway mahiwaan pasintabi gila na sa mga unga rin ang kapamati ah. Pagayo-gayo nga net singkere sensitibo ro gina talakay takara may maing kantanan sa last robe ah. Pasintabi pagin sa mga nagpamahaw rin ah. Ti kano hindi mau daw nipis nga na kanina sa liog nga maidiyahan pa paagi sa ginatawag operation nga masalbar imaw sa bingit ko ginatawag kamatayon o mag-K5 hindi kundi rana nga nina ay kahapon na istorya ko din kung pagpaganganan ro doktor no? Ay migo ko ra imaw ro sambilog sa wala man nabi ro nagkakuan eh nagka-duty sa rin private hospital tapos may clinic pag ilimaw yas kalibo man. So, ang sa sandig man sa pamilya at victim, nagiging kutana ko ro kampod na kada ko victim, kakamalang managid, kaisot ro makita mong nina sa liog. Nga daw mga sumusobrang gid mo mga one inch, no? Doon kagapad, pag hinamba tagapad, doon do makita mong nina sa liwan, sa liog, kuray ka nga biktima. Oh? Now, pag-abot sa dagom, ayan. Ay buno mo. Buno. Stab. So pag buno, naturo open wounds na ginatawag, mga nasa masobra 1 inch, agrodagom karong kita nakibot. Nga hagos mga nasa sarang masobra 3 inches. Rodagom ay ginpakita ka kung daw mga makarat naman na K5 na itdago mga 2 to 3 so sobra 2 inches naman na 2 to 3 inches tayo estimate na lang mamauron naman at dagom tingin sukat ko sa liog ko halin di ka na sa ginatawag open wounds na na daw hagos yapson na galiro likod nga parte no itdaya ka na nga liog kong biktima mga ka K5
2: komentaryo nga patas kag no? Serbisyo nga wagas
1: mauron ka lala galiro nang in situation it nga mauron na nga wa kita nga never taray mao makagwa sa ICU nga abi mamba naton nga daw makaginhawa man baro pamilya it makaginhawa man baro daw okay na sa may chance nga mangin safe ra kon man ang nga wa gid man na K5 no? Never ta man nakagwa sa ICU wa gid man nakabugtaw. Tigil pa mangkot ko manar doktor tatlo ka bilog manar doktor na. Ano man na sir do chance ko ang unga. Ano ka taas nga mabuhi pa malimaw? Tigin prank ko lang imaw. Ay matod bilang nanay, ginambay mo ko doktor nga once hindi mo kabugtaw ra, tawan naton imat 48 hours. Basi kon mas magalala ro ang situation, mas pagid imo nga mangin sa critical condition. Agwagid magbuhay man ay nasubuan kita pagkabalita tat mamurang oras pagkagabi eh. Nag-inform ka ton ra nga family nga wagon no ro victim wagid ka survive ato ko na pinsar nga na curious kita nga naano gid ma akong kabaho baro nang in last try agaron katong ginplastar ko mismong doktor nga nag-opera oh saday nga ra nga biktima mga K5 no mismong doktor nga nag-opera ato nga na istorya Kaya gali makundok nga sambilog at amatodraigo, rotama sa liog. Kasi man kita kasensitibo, kuliog tayo, di ka kababo rin mga ugat. Magpupagagtok nga ni karong kuing liog, ag kunano pa rin na mamutang ka sa ang agang, maparalisa ka, di kababo nga mga ugat, di ka nga dapat indigit pwede matabing. No? Nga connected sa tanan nga parts ko atong yawa, especially ugo. Oh, ay dayang harap, binuno ro yung liog, tagdok kita mga K-5, sus, ginukon Diyos, patawarin kita. No? Di ba kung inyo imagine nun? Now, mangutana kita sa mga nagapamati, especially sa mga tagalibakaw, at sa mga nakakilaga ko pamilya nga ra. Kamu ba nga mapati? No? Ay, hamba nga ni ko, raya nga ra nga, si alias GM, nga ulihin na ng kaibahan nga gayaki, atensyon sa pamilya ni GM na sa may barangay Ugsip sa Banwa Itlibakaw, ha? Pamati ka mo ito yan. Mag K5, kapinsala nga pamilya. Sa ginikana na, no? Ay importante nyo nga masayran dun. Dahil imauro ulihin nga nakaibahan ko victim, so, why karon it may dapat usoyon dong pulis nga makabig naton person of interest. Meaning, pag hinamba mo POI, person of interest, posible nga may pag-isayod kung natabo sa day ka nga biktima. Ay, hindi pwede ng mga why mo't pag-isayod kasi nga imaw roulihin nga kaibaan it biktima before ka na matabo rung doyon nga ron nga makangihidlis nga krimen.
2: Komentaryo nga patas ang serbisyo nga wagas.
1: So, dapat ka ron nga magsugid yon it kung ano nga may ano ro kamatuoran dapat ilatag na ron ko mismo nga gaki kung may mga dugang pa yung rina nga wa maisugid na sa pulis. Eh, base sa bon, kilaga na tayo na itong nakaaway na, nga na ito kunuro nagbuno, at isugid na para ma-resto na. Or base may iba pa nga mga posible na tabo karakana. Kasi nga, marong ginahamba ko kinyo kinaga, pangutana kita. Sa last true baga ko, victim nga ra, gapati ka mo nga, nabuo na yung ra sa pag-awat, ay naga, may kumosyon sa tunga itana nga ginakabig nga nubyo, nga si Alice GM, ang sa datong nga, wa makilaga nga ginakabig man suspect. Mapati ba ka mo nga sa rin nga last two, na sa pag-awat yang ron? No? Sa pag-awat yang mga ron mag K5, nabuo na na? Tikon gawat ka, gahugag ka eh. Nga daw, wakat po why patunga to nga bi, tama undon, no? Pwede pagayo kon, nung tama ang matuna kung sino mang tawa rin nakakaaway ko nga partner. No? Mga K5, abi panungan na to nga, amunin mo to. Madyan man na ba ro chance nga mabunan imo direct sa liog na eh. No? Kung nag-aawat, baga kung isipon ko, taba, kung kakon, sa akong yung opinion, no? Like, kung once kung nag-aawat ka karon sa mga away, mamanunga ka, ag hindi rin ka pareho kung mga pelikula nga madupa-dupa ka to nga sagon mo gid kung ano rin na ro posible nga maiguan kimo, no? Kundi mapaprinti ka ag ito ka ma-face sa datong ato nga katubang or ko kaaway ko datong partner mo, wag ma-explain ka tama on tama gun. Tikon may mga paghana nga mamuno imaw, ti may tendency nga makaiwas ka pa. Hay kaso saan ang ego abi nga ra madya hindi mo masayran kun daw ro victim wa hindi na aware, no? Daw hindi ta na aware nga maiguan mo sa liog eh. Maroon na siguro kinambal ko partner naman niya to nga wa man ko kasayod do victim nga naiguan ni mao. Eta ko mapati man kamo karon nga mao nga pangunta na ko kinyo ha. Eta ko mapati kamo karon dahil ani nga sa kadagom ko anang igo, no? Maroon nang critical eh. Mao wa gid ka panuro bayi. Eh. Hiangkit ka nga ni tagasaw, hisugod ka kunamok, no? Hipitik ka rin ako kung ano nga bagay nga maka-feel ka't sakit, no? Or pagkakibot, mabatsagan mo lagi. Ay hanpang abunon ka ni kara sa puwak mo, nga lumubong ithagos 2 to 3 inches, rudagom itay ka nga bladed weapon yung gingamit. Hindi ka mangin aware, nga ginbuno ka, I don't know kung ako mandubu at opinion ka na, reaksyon, hindi tako magpati basta-basta. Ha? Huh? Nga, what nangin aware the victim that time nga nalastruhan tagalimaw? Or mismo nga gaki? Ha? Huh? I-check tabi ka na partner, si K5 Reds, ay sambilog ko pagid makaroon nga igalatag kinyo, mga K5. Ay si K5 Brands, retoro naka-responde ka ra, kung tinalikdan nga Domingo, mangutana kita sa area kung sinatabo rong ginasugid krimen. Dahil, may mga tao mang katon o nag-provide it information nga kung ngaman, nga una sa mismong area or istaka or approach it bagong tulay natabo doon dayang krimen, wagid ako no rito't may makita ka nga bloodstain. No? Meaning, mga bisan patak ko dugo nga mga patunay nga rito natabo roro yung krimen, eh pag binuno mo sa liog, hambal ko pulis rin, di ba? Nga duty that time nga nag-adto sa infirmary hospital, once nga ginaistoryan na re-victim, nagatubod mo ro dugo, pasinsagis nga pamahawa. So maroon ka dagom raan ng alas tuti, huwag itat dugo nga nag-awas to sa crime scene, no? Nga makita dito, yun yung pangutana natin. Yan ay check tabi sa detalye ka na with si K5 Reds, sana sabitan nga balita. K5 Reds, standby.
2: K5 News FM, live report.
1: K5 Reds, sa report, go ahead.
3: Tama rin ka, K5 Nard, kay pag bisita natin ito sa crime scene, sa mismong approach ito like ka, K5 Nard, mga tao naghambal ag bisan yan nero katapoy atin karang alibakaw PNP, nga wag ito sanda it may na-trace nga blood stain ka, K5 Nard.
1: Bisan sang patak nga, bisan manina ka ba rin nga sa kung ano rin na nga gas-gas ag mahugog rudugo, wag ito at may kunanong blood stain.
3: Negative gita ka kay Five Guard ag suno man yan sa mga tao ito pwede man mana nga raw crime scene abihay rough imaw ka kay Five Guard may tinambak baga nga mga mabaho nga mga bato ka kay Five Guard so posible mana nga nagrusot mana kay ano para karsada eh kat mukon pabat hugot mukon pagkasok gid ka kay Five Guard
1: so basta banlock gid abihagos imaw.
3: Oo, nga kung may umagi nga sa yakyan ay siyempre gabagalintong pataro mga baturon ka kay Five Nine, nagbasi man na nagkugog or nagdiretso sa ubos kay bukon pag yan ang ituhugot doon, nasambit ka ng kalsada. Pero sa bilog sa mga, siyempre, kangawa-ngawa man, ag sa party, katon ka rin alibakaw PNP kay Bisansan na naghambag, nawa kita blood stain yan na bilin sa K5 Nard.
1: Investigator, at aron, ag mga pulis sa hinaba-haba ko servisyo nanda sa rin niya propesyon, ag abuon yung mga kremendo na respondihan, sandaman ka pati, ag nagkangawa nga, kaswalan nga wagid at may nagtugot-dugor ito nga nakita.
3: Doyan kita kay Five Guard kasi usually nga ni, di ba, kung may mga krimen na balikan yung daron raw area, ginatanaw raw patak itugo, ginatrace ng daron ka kay Five Guard kung ay karagali man na nag-agi, pag-exit man na nanda, pagkaraga sa motor, harapa man na raw mga dagta or mga tugo, adi man na itadugo.
1: Parte ko investigation ay karon masairan kung ano raw mga possible struggle nga nagkananabo the time.
3: Ano paro ginhimo ita victim ko nakahugag pa pag imaw pagkabuno ka na kun conscious pa imaw or karon nun imaw naguyoy sa lugar so uwagid ka kay Five Night ag sang bilog man yan iron sa naha kutana naton tag sa tagbagay bagang gin pangayuan ang daik bully ka kay Five Night sa basi man ang gin may gintagkos mana o kun may gintagpon ka kay Five Night kay man liog tabilis taro dugo karon ang isa niya ni sa ospital nagagwa nga kuno mambay mo hay nagatabilis kita dudugo sa imposible man nga uwa nagdugo ri karon sa lugar pero abo man man nga posibilidad abi ba sige pagkusan gagi may gin butang abi man nga panapton pero ro dugo ut abi ka kay Five Night kat gin karga ut allegedly sa driver ba nga to nga nagbulig ina taro dugo sa likod na naka kay Five Night ita na karon nga gampong kasi nga ni driver victim ang tag alleged nga nobyo na naro nagangka sa motor
1: agin yan ay that time nga nagpangasan at bulig naka motor sa nanday waro victim ag ro partner or nobyo ng si GM nga ra
3: nagatikang ko ta si JM sa K5 Nard, dro victim possible na bilin sa crime scene kay mga pilang meters man lang man ka K5 Nard eh. Matikang
1: okay.
3: Imaw pa ubos sa pinakamagapit gid nga bagay nga ron. Mga pilang meters
1: according
3: man lang
1: man. According sa kwano na istorya mo nga nagtabang kanda.
3: Yeah, so according sa tagihait bagay, sugid man ko ana nga tawo sa K5 Nard kay may sapadi mauna. Rusugid ko ang tao nga nagbuli. Pero nagpanuktok na ta. Daya nga, nubiyo ka kay 5-9. Okay. Nabuligin nga ni kay nahabunan doon. Nakaroon nga nubiya. Kinahangin nga doon sa ospital. So, mauron nga, syempre, dali-dali man ka kay 5-9. Gindrive na ro, motor nga to. Nga pasibol, ana itnubiyo kay Honda Clickro. Gindamit ka kay 5-9. Nagdrive ro, nagbulig nga to. Kay syempre, wala na nakadrive ro, nubiyo. Kay kinasikaso na nga ni Rubayi man.
1: Oh, agad so, na kainom kuno nga ni Bagay Mao.
3: Nakainom ka kay 5-9. Base mataman doon sa ito niya otoridad ay na-influensya o kung una sa influensya it makahilong ilim noon na observahan ni Maura.
1: Okay.
3: So Mauron nga doon nga ginkarga doon nga ni Rogambong sa likod nga person it nagserving driver kay dato taro puno it dugo sa kay 5-9.
1: Okay.
3: So ikatugang gidabi nga part wakong gidma abatian ni mga pumuguyo kung may komosyon. Kay this oras, it yabi ika kay 5-9, pero report ay mga lagpas 11 na eh. So, doon nga mga pangurason na pa tungang gabi eh. Aga, syempre, kung magtagay-tagay man matod, ay hamok, para yun ro, tugog karon ka kay 5-9. So, nga ni nga, wasan dat may nabatian, gitaman nga komosyon. Nga kung sa gabtanan abi, aga rugi na basihan ginang abi man makaroon nga version, hayro version itnubyo ka kay 5-9. Wow, tagid abi makataw ita statement si Jessa, nga syempre imaw takunta, rupi na ka yabi, ginwat amatod ka kay 5-9, nga maka tulbar ka ra.
1: Imaw ro na bunan eh, ag imaw ro nag... nagpatunga kung doon ginman nga may matuod nga maurong version ginman nga ginapagawa kung anong nubyong ra.
3: Hmm, do yun, kay 5-9. Para makuan baga, ma-counter-check kung nag-sungka, ba, no, mga version it istorya kay sa investigation, di ba, bukong nagang itsang ka sa hidro ginabugan kung ta it's version, o galing, rugin basihan it later ag investigation, hayro version, ana it nubyo ka kay 5-9. O galing, after it, ana na nga magpa-blatter, mag-out statement sa ating otoridad, hay, na-missing in action na to, dahil mao nga.
1: Nowhere to be found yung tamatood until now.
3: Nga supposed to be tangan niron sa kay 5-9 dahil since imaw ro eyewitness, imaw gita dapat ro magapanindugan karon ka kay 5-9 nga kung ano ro natabo. At siyempre, hasta ro nasa ma-aresto do, ginaturo na ng suspect na masobra daywang kay lalaki, masobra sa daywa ka mga lalaki allegedly ka kay 5-9. May mga description pa nga ni nga ginbuhian do aton karon nga otoridad sa possible nga mga suspect ba ka kay 5-9 o galing. Kay may mga loopholes nang gidaling pag abot sa haman itwa naga participate dahi karang nubyo it nasambit karon nga babayi ka kay 5-9. Kung minatood na nga nubya gidman pro victim nga ra kay apis nga nga ni ro ananay it biktima ka kay 5-9 dahi bukon ay kumpormi sa statement ko dahi nga nubyo based man sa imo nga interview nga to ay madyawa tayo mau it kumbaga bukon tayo mau it kumpormi or pabor sa dato nga statement kita. Kung baka masaka-plain ka taman baga kasi 5-9.
1: Hey, what? Nagainan at bot? Ay, wag kita magbisita sa ospital. Imaw nga magpakita rito nga bisan dumagawin gilang it kunano rito nga pwede kabulig sa pamilya. What? Ay, sa chat, kung halimbawa, abil, nagain na pamatsag, di na mabato na tabo, ma-accept pa. Hey, bisan sa chat, gin-block na santa eh.
3: Ay, do yun.
1: So, meaning, nga iwas gid nga makontak. Imaw mabaw at detalye. Nga dapat, supposedly, imaw ga provide detalye sa pamilya, ay sandaro iba ko nga.
3: Ag imaw git aro pinaka kumbaga high prime git akong baga kung pagabot sa mga karakter ay imaw taro main actor kara sa K5 kay imaw taro nakakita baga kung ano git aro natabo ag syempre imposible nga hindi mo maitsurahan bisan pa nga ni Madugo makitaan mo git rebuilt itawo ka K5 bisan pa aling dati kong pamilya
1: may komosyon nagbutang ko manggig ka mo totally nga nagdumugan to sa singkiri nga komosyon sa gawas ag sa bisan yambong kung masi may tato rito mo nakita o kung ano nga pwede pala tandaan ko brand yambong nga rin malang basi sa bundo tawo nga may suksok nga mauro masambilog sa madali ma-identify man.
3: Kung mga tagaliba ako, malang ruan ang ginatumod nga mga suspect karon kay 5-9 dahil di mawaga nga ba si hakasubugang nana ron or imposible man sigurong wagid it encounter sanda ka kay 5-9 kung purely nga tripping lang gid man matuod. Pero at least kung ta, nag-cooperate mo sa aton nga otoridad kay 5-9. Kasi nga ni, during that time, pag follow up naton sa Libacaw PNP pagkaaga gid it incident, sambilog sa mga nakutana naton, hay ano pag-idrodugang statement ko nobyo ka kay 5-9. Pero sabat ko ato ng otoridad, ginatinguhaan pananda niya mabuan itugang nga pagpahayagro nobyo kung baga gina-convince pananda kasi five nard nga maka-extract pagid bagat dugang nga mga information para matumod kung sinoro mga suspect nga base sa anang karon nga version. Oo. Kay wa-ut agi dami makatao ipahayag si Jess sabi sa takunta kung nakatudlo imaw kung sino gid man ro suspect kara
1: or bisan nagsugat ay wa tabi unconscious at abi mo ya sa kalibo pag follow, second follow up ka na ko investigator ino na masagaan paro pulis nga ito tananda pag in-interview sa infirmary hospital nga naghihingalugon nga wa ta pagdagari sa kalibo.
3: Hay kuno ta gid abing matuod kung bagaro ana nga last throw ka K5 nard hay ano ta maiwat ana matuod kay ugat abero inigo ro.
1: Ay sa kadambaw sini man nagatubo dro dugo ti syempre gin prefer ta ko pulison nga anang ikayong gawas ana nga dapat mandagat agi sa hospital ag tsaka lang buat statement to sa kalibo kon mangin conscious ta kaso nga ni masubo-subo wa tagid kabugtaw.
3: Agro sambilog pakararo dugo pa lang nagwa sana nga liogot agagi sa K5 Nardro travel time pa lang maghalin sa crime scene pato sa infirmary tapos ano pa nga struggle maghalin sa infirmary pato sa hospital yun sa kalibo so din nga mga sempo ay makabig nga vital parang ka K5 Nard sa tao nga una bagay sa italital to kondisyon
1: may pilag ilang kabagro dugot sa katawo agarong katubod anagali.
3: Ay basta liog tabi, ba diba, kung mga nagakatay nga nga right mga kasapatan ay liog ilagi para kuan nga ugat, mayor nga ugat sa K5 na, gagawa gidro dugo, ay dahil taro natabo sa dahil karang nga babae. Actually, ro, initial report kara ka K5 guard, medical report nga ginrelay ko si OP, tatun karang nga liba ka OPNP, pero term gitana is slip. Slip, okay. Meaning ay last ka K5 na.
1: Daw-daw, kalmbaga, gin... Oo, oh, last-last to pinaka-exact ng word doon sa mga nagpananggot, ging karit, patad, pas-last ba nga, no?
3: Yes, pahaba, K5 na, bukon man ay pa-tutlok. So, nga nga mahaba, ro, ano nga, last ro, so, atot, ano nga ni, inabot ro, ugat sa K5 na, at, syempre, hindi natin mahambal kung daya is intentional or nadagahig bangod sa komosyon at sambilog pang kutana karon pero kutsilyo kanyo halin nga alima ka kay Five Nard may agagawan baga
1: kung na-recover do murder weapon nga para ma paidagom ta sa examination to kung anyo tong fingerprint ro ito mismo or nakabuno or do anak ko nobyo na the time.
3: Negative gidabi wagit may na-recover sa crime scene sa kay Five Nard balik into pagkagait atong karang tropa haywa utat may na-recover nga kung anong hinganiban or kutsilyo abimana nga gingamit sa insidente. Hindi man matumod kung sinuro nagpanag-iya kung kutsilyo gidman ro gingamit sa pag-agagawan baga ka K5 Nard posible nga aksidente gatana nga naha-kauris or naha-karit sa liog it biktima or intentional nga imaw gidmatana pero naiguan ka K5 Nard. Kay medyo nagagawa kung tanaw naton ro version sa blatter kay medyo aksidente kasi nga ni Rokomoson is between ana sa anang anobyo ang sa ginalledge nga to nga masobra sa daywa ka mga gagaki ag imaw kay nagpacify ka ta. So posible nga pag kwan abimana pagwaras or pag kwan italima ay kana tumama sa K5 Nard instead nga sa anang karon nga anobyo dahil sa bilog sa nagagawa sa version itay karang nobyo ka K5 Nard ag ginatinguhan taro at ang karang libakaw PNP man nga mabuan itugang nga pagpahayag baga kung ano status it nobyo ka K5 Nard kay
1: kung iya pa imaw sa aklan kung ito pa sa anang barangay kung gaplano ro family nga ipresent pagid sa police para maklaro ro name nanda kasi ang bago nga ni, hindi makumawaga sa pamilya it biktima nga nakakaisip it mauron erin do binuhian ka to nga information ko anang nanay ko victim nga haos wa sa nagapati ko version nga ginapagwa ko nobyo ko rin nga unga na no ag unang-una nga man it makaron nga gapamaliba jud anay mao nga sa nabuo man na information nang sa reply sa chat nga wat ana na ginakuha nga nobya ko noro yung biktima na ano ba ro problema kon nano may third party etc.
3: Dahil pa nga nero nagagugawa man ito sa crime scene baga sa K5 Nard sa pagpangusisa taman ito. Hay pat sa bukon ta na it kung baga nagagawa nga sa dagit man hay boyfriend girlfriend sa K5 Nard dahil bas kung may iba pa ka na baga nga mga involved pag abot sa dekara nga andang relasyon kay doon nga ni may mga denial ta na nga nagakatabo ka kay partner, nagposible hay may angulo nga nagagwa, no, na posible doon sa bilog sa mga ginasundan man nga angulo ka kay partner na ginakonsider itaton ka nga PNP kung halimbawa may mga third party baga nga involved or pag-abotan na karon nga relationship ka kay partner. Pero kay ginapadaman pa do yun, at syempre mabahol kita ang epekto sa investigation. Pero wagunit dugang na pagpahayag rong nasambit karon na nobyo ka K5-9. Kung baga, ano roan ang rason, madawang nga rason. Kung kahatlo ka K5-9, ay una man roan nga PNP nga nagagiya, una man o pamilya. Siyempre, sangagad nga nobya na ka K5-9. Kung halimbawa, nobya na gidman, pila gidro kahadlok sa pagtao, ito stisya sa dahil karang natabo baga. Kung may una gidman niya, dahil karang ginatabunan ko kay Fabio.
1: Do ako nito sa Chief of Police man kay Sir Vidal, I-check pag

0: Kapadarman, kung man o kadarong gidaro, oh. Ano karon nga, nina, basta inisali ay slip malang man mana, mm. Meaning ay last malataman ka kay 5 pero mahaba at inabot roogat. So, okay. Natingwaan ta, na mabugan ka right dugang pagpahayag ro, aton nga, Libakaw PNP ka kay 5 para matauan, ita kaklaruhan, no, aga justisya sa pagkamatay ni Jessa ka kay 5 Leonard. Right. Pero aton karang report na magaling karas aton nga, yaray sa kay 5 Red Zillion Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Thank you so much sa reports, no? Katon nga patrol with K5 Bridgelin Tonino. Turo mga ganap last week, ito sa area, ag dahil do medical nangin medical status ko, victim, maroon nga patay gidimaw, no? Dahil sa last week, buno, tabi, sus, ginoo ko. Eh, pati ba ka mo nga, mga K5? Pangutana ko taro, ha? Nga, rin is... nabuo na lang sa pag-awat. Grabe, ta naman natabo ka na nga raman. Balikan tara, dugang pa nga mga balita matapos sa mga importante ng mga pahanomdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: Avery Pio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: o si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: pinagsama mag-asawa ang Extreme Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extreme Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extreme Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: memorya ng Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. Nagpapakita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, puro Pelos Pueblos.
1: Alas 7:40 gon daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton niya pag ililiba mga ka K5, i-connect abi partner aton niya special communication, maagi sa special communication si SB member Matt Aaron Perrin Guzman, no? SB member iya sa aton sa Kalibo. May aton bugan day mao it information ay mga nagapamati no aton nga tricycle driver makarang oras nga mga nagabiyahe, no? Ay aton balikan anay ro problema nga riya sa Kalibo kahapon ay nagdinagusuan sanda to sa opisina ni Ma'am Vivian Briones para magpangutanay kaso wa ta mahilot ra to nga tong ticket nga 500 pesos. Ay, yung mga wa naka toda uniform ng mga tricycle driver, ginpang tikita nyo ako mga auxiliary police na iya sa Kalibo. No? Mga K5, timangutan na ta ko mismo nga ranga action ay sako nabi nga pagisayod. May mga ginatawag kita mga K5 nga approved, no? Nga municipal ordinance party kara. Ag may mga pag-meeting kung karondo mismo man nga SB member ag normal una man do anda karang president, no, kung mga toda nag kwan man do nag-explain man naging paabot man kanda nga dapat maura may inyot ana nga ginatawag toda uniform saray nga rang adlaw din do din do tarong ginhimo taron I think ko mga July dayang kwan dayang week July 10 may mga toda nga federation sa Kalibo nga nakipag-meeting na, no, party karon sa implementation. Ay taw ko naano mataba problema sa iba nga ra nga wagit aka comply man, no, nanay para maathagan kita yaraton nga mogod nga aktibo nga miyembro itasang ng bayan ni Kalibo with SB member Matt Aaron Perrin Guzman. Cons, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Good morning, K5 Leonard. At partner, siya may siya mga suki na nagapamati. No? Good morning,
1: man. Okay na. Dali ang gid. Connected man, partner. Base atong volume una na na. Okay, dali ang balikan tabi. Si Konsihal sa anang nga linyada. No? Alright. Dali ang sambilog. Okay, sige. Pakion, partner. Cons, good morning.
2: Good morning, K5 Leonard. Siyempre sa mga suki okay. Mo nga nagpamati makaroon nga agahon.
1: Dayang ARC ba na partner? Dayang di ba no? ARC? Connected na? Basikunwa sa... Ay, okay. Akon siguro partner nga kwa nira. Akon nga unit nga sambilog. Yan ay. Akon nabi nga isailuhon sa... kwa nabi, no? Sambilog nga linya naton. Pero... tawag ako partner, K5 Red, sambilog nga monitoran di kara, wata kitait ko, no? Sige, dali ang cons, ha? Pakikwa yung partner, it's sambilog nga kwan. Balikan natin dole nga nga tricycle, kasi may mga comments iyo sa aton nga Facebook post kahapon. Abot abira sanda nga mga toda president, iya sa aton sa Kalibo, no? Nga gusto man... nga magkuan nga magpa-member man di ba para nga matauan it uniforme pero may una gid nga kwantay no wa kita baga it member wa baga it ginatawag naton grupo no mga ka K5 ayan di kara lang partner be pakuan na be connect ani ako wa takot kwan di karaw eh linya sige. Alright. Cons, live kita sa K5 Joseph M. Kalibo with K5 Leonard. Sa Oman, good morning.
2: Good morning, yan. K5 Leonard. At siyempre sa mga suki ni mga nagapamatik, good morning man.
1: Oo. Okay Cons, na? Aton unahon do, rin nga may kantanan sa balita nga ra, no? nga sambilog sa mga gin latag kahapon ko aton nga ra nga mga drivers nga problema nga kunohay wa tabaga matawaan ita uniforme agriba wat grupo accept kita nga ra is approved municipal ordinance na sa aton sa kalibo. Explanation tanay kara parte sa ordinance sa cons.
2: With regards to ordinance natin ka K5 Leonard, ay approved doon mo it January no sa aton nga sanggunyang panalawigan. Pero sa aton nga level sa LGU ay almost December approved ni Mao. No, aga series of meetings man before do said man naton kung mga bracket at ordinance ay abo man doon ng mga proposal lagi no na ano na nga natabo. Pagtapos, that time, hay, for implementation yung gid kong taimaw, galing hay, naghinyo kita ka itong Indianay, it's because daya abing a year hay renewal, it almost, I think, siguro 90% ito ato nga franchise holder. No, nga kung siin hay, during mga seminars, hay dosanggo ni ang bayan, nag-remind sa aton nga mga, nag-renew nga mga franchise holders, nga doon abiran ko ano daw mga updates, kung ano danda nga mga needs, no? Pati sa traffic rules and regulations naton. Aga, para mas matanan nga mga questions nga possible nga ginagusto nila question sa atong sanggunian or sa atong LGU, ay ginasabat doon ito atong nga mga speakers. Aga, atong nga mga speakers ko, nandun sa bilagid ka ron, si Sir Labing, kung siya niya ni, ay, doon gito, parang medyo ano it aton nga traffic code kasi wa patabi ako gasang gani ang bayan sa daga matama sa traffic code nga ron before mo nagretire no ang aproban sa aton nga time si Sir Jemel kung siya niya ni imodo atong medyo focal ito sa gasang gani ang bayan kay bahan doon do TTMD kung ako man kung available ako kay ako mismo ito do speaker.
1: Okay.
2: Ibahan si speaker, no?
1: Ginakangay ka man gid nanda, tanan-tanan nga, kung nila, mga federation nga, mga association.
2: Tanan, ano, ano kita, bilog kita nga franchise holders, nga mga tag-ana kita, pati the drivers, sa Gugong Dat Seminar.
1: Okay.
2: So, that's why, nag-abot man sa atong, ano ron, concern, doon yan yung ginaklaim, nanda nga, wabi man na kami it, ginatawag ng association bukod kami member of course kung ginaintindi man na tanda andang mga hinanaing ka K5 Leonard that time no because andang nga babay kamamahal man na magpa-member tapos ay hindi abi man na wa man kami nakikita which is true naman no wa kami nakikita nga ano man do ginagto na nito among membership
1: oo so, sa bilog pa meron sa mga ginakwestiyon man andan so parang tawhay man andang pinsar ay sambilog malang rang unit manang aramat magpa-member pa ako. Okay.
2: Well, simple malang ron. Kung hindi ikaw magpa-member, how could paano nimo sa hambagon nga toda ikaw? You're not belong to the kasi domaining abi kay Pablo na toda is a Tricycles Operators Drivers Association.
1: Association, yan.
2: And, oo. The point naton karon, haman gina member sanda sa mga different associations nga inline kanda. Dahil siyempre, during sa may mga bago kita nga mga informations, dissemination, nga kinangan mo pa-disseminate, ay ma-aware sanda through the aton nga mga association. At may ginatawag kita nga federation, kasi tanan nga presidente at mga associations, ay parang may umbrella imaw nga nag-elect man sanda at federation. Nga kung siyempre, ayang-ayang man nga kung halimbawa biman, ano siyang ka-member mag during the meeting, i-invite ni mo do tanan nga member, hey, puno-puno taron. Pero do mga federation president, do presidents nanda, din andang representative, ita ng association.
1: Yes.
2: At tapos, do yun nga ron nga mga presidents nga ron, nag-elect man it, andang federation president, nga, which is si Sir Jojo Tobalinal.
1: Tobalinal,
2: okay. Do yun man kadaga, nagadumaga.
1: Agod may representative then, man, kung halimbawa may mga issues and concern nga need mapamatian ang i-present sa sangin ng bayan, saan ka representative ang rumakangay na ton?
2: Tama din ka kay Kyle Monard. Din yan din naging isang bilog na problem during sa mga ayuda. No,
1: yan, na, isang bilog pa.
2: Kato, amat-amat ang sandat pinalista kat yung mga watas, din gahamba ng mga watas association.
1: Oo.
2: So paano ikaw kumuha ikaw sa association, di ba? Kasi sunod-sunod ng mga ayudang ito. So kato, may mga gareklamo. So that's why ginaanasan na lang sa mga pangagananda. Now, even though poblasyon, may ina nga ginarecognize ng lima ka-associations. Poblasyon alone na turn ka-K5 Leonardo.
1: Yes, yes.
2: May andamandong umbrella. Kasi yan eh, do pinakaabo ng franchise iyakaton sa Banuat Kalibo is to poblasyon. Now, which okay. is, doing tayani do pinakamaisot man nga barangay.
1: 1,000 plus abira eh. Andang member ka na.
2: 837.
1: Yun, haroon sa to.
2: So isipon natin, Don, paano natin maano rin ka K5 Leonard? O ano ba kung sa bilog ang kando presidente sa 1,837? So kabudlay. So maybe that's the reason. Kasi dati, wakot at dukotan o no, unga pagkatang, sayod ko tangan kanan is member of the associations. Kasi yan eh, alin parang kay Sir Dan Magallanes dati, which is wong yan yun.
1: Ay,
2: no?
1: Oo, tama.
2: Kay Sir Danny Nalangan.
1: Nga
2: waon niya ni Manto. And then Sir Agawili, tapos napasa kay Sir Jerby, nga waon man niya niyon si Sir Jerby, agmakaron. Kaya, kay Sir Apilido, I think yata do Kapotoda. So mostly doon malanggit at do what mga members, what mga associations gid. Ay, siyempre, may mga bago kita nga mga associations like Aktoda, Kontoda, which is manami isang nang association makarar do aim and the is very good. Kapitoda at Kapitoda Brothers ngaduyon do aton nga mga sambilog sa mga ging recognize it's because nagpasa matabis ang ka K5 Leonard it andang application sa aton nga CSO ang tanan nga requirements nga ging pangayoan da comply matananda ug then syempre gina-endorse ang kamo sa sangguniang bayan. Tapos, gina, ano dahil doon, ginatawaan namon it, kumbaga, ngaligal yung sanda, accredited yung sanda. Gado sa amon nga plenary. So, doon do purpose karon sa K5 Leonard, sa mga doon nga ron nga, why haman kita may association? So, yun.
1: Okay. So, Ray Bobby, hambay man, di karasaan nga message sa amon nga Facebook post, manabi, nung, para kanay sa kabot abi ko no kung mga dapat i-comply ang siyempre una kaundo gastos ang una ro mga pagpamiyembro garon pa nga tinatawag naton polo shirt nga sublimation nga uniform nanda so anang hambag hay kun uwa siguro man na it daya kara nga association hay dapat ialaw ang managihapon do black nga ra nga tag blazer siguro ginamin na kara cons.
2: Oo, siguro. Anyway, ano na ito doon? Ano matabiran yung sentimento
1: yes,
2: kasi
1: yes.
2: pag yun na gina-respect na ito doon, no? But then, doon yan eh. Do blazer, doon do aton nga uniform dati. But then, nakikita abi it atong federation president, even do aton mga auxiliary police o aton nga enforcement agency man, ano?
1: Yes, yes.
2: Aton, abi, yung titingli. Ay, so, atong nabing blazer gina-abuse because what abi usually nanda ginasuksok, ginabutan sa kilid it sidecar or di kara sa likod nanda it ibabaw it atop sa likod, ginasabgay. Tapos kung ginasuksok man nanda ka kay Pablo Nardhay, usually hay one side yata, parang bukod imot at insakto nga pagsuksok, no? Aga, do yun yan ni do sambilog nga gina-promote it aton nga federation president nga gusto na na i-professionalize do aton nga mga toda iya. Sambilog manabi karon hay para ma-identify yagi it atong mga commuters especially do bukong taga Kalibo nga
1: daya kanila
2: nga naka-uniform ko yung mga ano naton.
1: Karong yun ako pabor man sir, party karon dahil madali matod ni mo ma-identify. Like siyempre may iwasan man na kung kako man ano may iwasan naton do kolorom nga ginatawag nga masakyan naton nga kun halimbawa may matabok katon hindi naton mabuan it detalye konsyal.
2: Oh tama aga so, maliban karon no hay gina-professionalize imaw ginapanami no kasi naka-align do nimo sa aton nga tuyo it banwa naton nga vibrant kita libabon. So the color na ton nag-signify na daya kay anat kalibura. Kasi orange, blue, white and violet, and then
1: green.
2: Tapos sambilog pa karon hay di karon naton makita the discipline kasi ani hindi unang daron pwede kay Pam Leonard nga basta yung uba-ubahon like blazer nga kung si Indo may cap sa unahan kapapan siya na masuksok diba? Kasi do yun isa na wingid ginasuksok ng gid ng daas ng ano sambilog pa nga reason karon hay do andang gamit ko nung aron nga tela is kat usual makaron nga uso nga sublimation nga wherein kung may hugas ikaw ay madali mo magmaga or relax imaw makaron dan
1: madali nga madali gabahan
2: so that's why madali pa gabahan no paggabanin mo pagkagahon o bisan electric panan mo nga ni kay Pagunard okay na diba so din matada na reason that's why kat nagpagapit sa nakaton sa Sangguniang Bayan gagapangit bulig nga kung paano naton doon nga ma-impose ay siyempre nagpatawag kita committee meeting yung discuss do yun din doon gusto man natin sa nabuligan dahil mas gapati ako sa suggestions it mga tao kung to mismo sa ground sa nasabi doon sa ground eh, yung aton nga mga presidente aton nga federation president man ano nga doon doon andang ginatuyo so haman hindi naman suportahan kasi nami doon andang ginatuyo so doon aton doon nga ging pagi sa proseso.
1: So in short cons, klarohon ko, ay ko namat, yes, sa comment section, may unagin nga ako namat kat mga audit, taba ka intindi, ay andat abagay, haraw man, gastos-gastos yung man-mana, is bimat. Dahing inisiatibo, parties uniform, dahing halint ara sa grupo, it mga asosasyon, suggestion, it federation president, ag ikaw bilang committee chair, it transportation, gin pamatian mo ang, agin pagi sa tamang proseso, pagi sa implementation.
2: Tama dun. Inagin mataron do gasto, natural gitaron, siyempre yun ay gina-upgrade na ton eh, gina-panami eh. Hindi man dun may iwasan kasi do ato na bing trabaho sa public transport, ay siyempre do, ano mo, for hire dun eh, gakita man dun, di ba?
1: Yes.
2: Ay, hindi man pwede do non-for hire nga magkita unless magkuluro may mao nga hindi madakpan. Pero madakpan man imaw, impound man imaw, and then may multa man imaw, diba? Pero kamo, wat at multa. As long na nag-a-abide ka mo sa mga rules, being a public transport. So, yun. So, din do historical kakipag yun.
1: Sa bilog pa, Cons, ipangutanan ako, narapagid, may sanang point man baga, paano man aro mga substitute man nga driver? Ay bida ba may regular nga driver matabi man aro nga mismo nga itawag kala operator. So paano man ako halimbawa gapaswap imaw sa pwede nga mag-drive ka na ag imaw taro nakasuksok na tong uniform nga kanat ay mao igo ag ana gid aron syempre ng gastosan man. Paano ro mangin changes karon iwat imo uniform ko no Cons?
2: Sambilog man do no. Of course, kung may intention galing na makaroon, siguro mas manami nga maging paobra man din mo nga substitute nga.
1: Sambilog nga driver. Reserve.
2: Kasi, kasi abi do problema lang abi karon kay Fabionard, no? Huwag man natong ginapangayo. Halimbawa, insakto ta nga may naging vehicular accident imaw. Tapos, or let's say, may violation ta imaw, no? Bukod niya tabi uniform na itong violation nga possible. Basi wata ka rin yun do do mismo nga franchise holder man ano na late o makaron hey so madakpan man gihapon ni Mao so din do aton karon nga problema ag do identity ron syempre nga ano kasi yan di ba tanan naton nga driver may andaman nga accredited nga ID karang do yon
1: okay so dayang ara kanyang tara imaw ordinance at ara sa kalibo nga pasok imaw sa gina-implement ko aton nga mga auxiliary police aga PNP sanda kararo nag-enforce so starting kahapon tanan umpisa kahapon no tanan nga wa naka uniforme nga mga tricycle driver nga may mga asosasyon sa kalibo dakpon katon nga mga auxiliary police
2: din do ana itaton nga side itaton nga enforcement agina respect na naton whatever do anta nga implementing ano or pag-enforce na itong ordinance. Kasi last 2 weeks, nagdawag ako si Ma'am Bibien, ang Transport and Traffic Management head.
1: Mm-hmm.
2: Na SB Manahay, ma-implement yun kami sa ano, sa pag-strict nga pag-anot uniform. Kasi kung hindi man na naman i-implement, ay wa, tagahapon man nagahugag, agwa, tagapati do iba, mga filosofo pa, abi siguro, no? Na parang uwa man man na ron, kumbaga, uwa ron. So gusto nanda ipakita nga serious sanda at the same time, ay stricto sanda during the implementation.
1: Mm.
2: So ang bay na ako, nagayo pala ako kanda nga, hindi lang ani makon ma'am pag i ano pagulpihon. So nagayo kanda 2 weeks ago nga dumakap mako naton hay mag info disseminate na. So halimbawa, dukap naton nga nakaposting may makita imo nga mga tricycle ay hambagan yun nanda.
1: Mm.
2: Nga sa July 13 gi-start yun kami implementation, so dapat mag wear yung kamot proper uniform.
1: Oo.
2: So doon to natabo last 2 weeks.
1: Last 2 weeks.
2: Kung si Kapipa Donner Day nag-info disseminate sanda.
1: Oo.
2: Plus, nagpatawag mag si Ma'am Bibian sa mga Federation President informing them na doon ang mga members, hey, doon yun na, Beron, may implementation yun.
1: Mm.
2: At nag-suggest mo nung kanda ka to nga, pati kamo sa media, tanan kamo sa media, hey, inform para at least aware man kamo.
1: Kasi yes.
2: Siyempre, magiging ano ron imaw eh. Siyempre pag start talagang ano ron kumbaga abong reaction, so, di ba? So do yun. And then ako man last week pag halinamon sa seminar, nag ako sa mga meeting pag edit federation to make sure pag edit nga do ay mambibigyan nga tong message ay makabot pag edit ganda, no nga. Haram ako, nagbilin ka kon si Ma'am Bibian, inform na na ako nga dayad.
1: Mm.
2: Hopefully, makon yung mga members, kayo yun, parang, ano, kasi serious handa. So, okay man tanan.
1: Mm.
2: So, happen yan siguro nga kahapon, siyempre, start yun mo kay Pablo na
1: yes.
2: Abugid man nga mga ano. At may mga nakastorya man yan ako. Ito be ako the whole time kahapon sa TTMD mismo.
1: Oo.
2: It happened. No? Ay, may mga uniform man gali. Tapos ay, di ba ay, huwag kang kasok-sok.
1: Oo, nalipat yan.
2: No? Siyempre ay, nagsok-sok kun.
1: Mm.
2: So siguro, I think, binatest mo lang nandadoan na doon atong enforcement.
1: Oo.
2: Siyempre ay,